0: GTX 500 na muog niya pagdagan sa pipila ka adlaw na wala man ang mulmul sa kong abaga o batang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura kong hubog maglakaw buyod inya kasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo sir, okay na gid siya. GTX 500 o may tisira dito nga akong ginainom sir.
1: GTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
3: Alang na itong motokod o mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
10: Meet the Mayor.
9: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
10: Meet the Mayor.
11: Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's a happy Saturday morning and it's a beautiful Saturday morning. Thank God, no, kay ania kita, buhi pa, padayon nga nag-enjoy nining mga dugang, no, nga gasa sa kinabuhi, gikan sa kahitasaan. And today is September 19 already. Wow, inanakapaspas ang adlaw, no. Pasalamat ta kay bisan pa magpaspas, mingon sila nga kanang lakaw daw sa panahon, di naman ron lakaw, dagan naman ron, kay paspas naman kayo ang dagan sa panahon, no. Pero dako na tong pasalamat kay ania, dugang kanang gihatagan tagkahigayunan aron ma-enjoy pa nato ning adlaw. And speaking of enjoyment, no, lingaw kaayo min, no, nga naghimo nagpahigayon sa International Coastal Clean Up Day, no, nga gipahigayon sa nagkadaiyang mga lugar diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran, no, niya well participated sa mga taga Tagbilaran City Government employees, no, nga sayo kayo mga nang mata aron makapamudyot og mga buling-buling diha sa ato ang mga basura diha sa ato ang coastal areas, no, sa atong 9 coastal areas sa atong barangay diri sa Tagbilaran, no. Nya daghang salamat kaayo sa suporta sa atong Yaphala administration, no, and a very empowering kaayo nga inahan sa atong Dakbayan nga gipanghingusgan gyud, no, nga kinahanglan well participated, daghang mo salmot, no, og mudong gyud didto, no, sa atong gihimo nga coastal cleanup. Unya daghang salamat pud kaayo sa ato ang mga national agencies, no, participating agencies nga didto, no, ma private or ma government agencies, no, didto ang Coca-Cola, no, Salamat ta, nag-red-red. Gid kay sila very fiery morning. Kaya sila kaganina, no? Daghang salamat sa ato ang Coca-Cola, no? Butlers, no? Dito gid sila, mga empleyado, nagpahigayon po ni Tabang or ni Salmot sa ato ang mga gipahigayon kaganina ng Coastal Cleanup. Ingon man, nakita po na ako dito ganina ang taga GSIS, ang mga... Daghan ito pang napay mga taga Coast Guard, daghan kayo nagkadaiyang mga agencies nga dito gyud ni Salmot gyud. Daghan salamat kayo kaninyo, no, sa inyohang gigahin nga oras nga bisan pa man og sayo kayo mumata, no, aron lang maka adto, no, makatambong. And in behalf sa atong beloved Mayor Jane Yap, ubani ko ninyo Dice Arsenal Luz po karong buntaga. For more updates, no, kay tungod matag adlong Sabado gyud, mao man gyud ni ato ang ipangandaman kay gusto nato nga ang mga tinuod nga balita ang moabot kaninyo, no, sa inyong mga dalungan, inyong madunggan, no, or mabasa dili na mga fake news sa social media kay rampant na ra kayo na, no, kanang mga ga phishing diha, kanang dili fishing nga mangisda ha, no. Kana mga manglawgaw lang ba, no, sa social media, no. So mo na nga kanang palihog, no, we should be very vigilant, no, or kanang mindful, no, sa atong mga pangbasahon nga mga balita nya. Di na to basta-basta ipang-share, no. Think, no, before you click, no, kay mo nag-ingon na ito nga tanaw sa nato tinuod ba na ang atuhang ipang share, no? Maayo ba nang atong ipang share? Makaayo ba na sa katilingban, sa komunidad, sa mga mubasa, sa atuang feed, no? Og ingon man, kanang atong i-share, ang atong i-share ba basing makadaot na hinuon na, no, sa uban, no? So mo na nga, please, no, think before you share. Unya po, makita ninyo, no, nanatay bagong makita sa atong live cover nato, no, atong Meet the Mayor, no, makita nato nga bago ang ato ang na-enhance, no, ang ato ang cover karon for live feed nato karon, no, tungod ka na kay ato nang enhance. Thank you to Sir Friends Boy Sir, no, ang head sa ato ang Stratcom, no, Strategic Communication nga division sa ato ang City Mayor's Office. This is kanang in part sa ato ang year-long jubilee celebration for Tagbilaran City Government. In fact, kung makita mo, mutanaw mo sa Tagbilaran City Government nga Facebook page, no, makita ninyo dito ang ato ang mga year-long activity sa City Government of Tagbilaran, which forms part, no, sa ato ang kanang charter celebration, no, nga gigi kuan gina siya gi pangusgan na ni Mayor Jane nga mapakita nato, no, maportray nato or naatay goal, no, nga gusto ma-achieve nga kanang which will give importance, no, sa atong pag-celebrate sa ika-60th, no, or jubilee celebration, charter celebration of Tagbilaran City. Okay. Hi, good morning to our 16th Sangguniang Panlungsod headed by our Vice Mayor, Attorney Relson, Adam Relson Hala, no? Mayong buntag ni mo, Vice, no? Atong kugihan nga Vice Mayor, no? Nga anaagyod kanunay na nga nagasuporta, no? Sa mga kanang ipang request ni Mayor Jane para sa kaayuhan sa tuang syudad sa Tagbilaran. To our 16th Sangguniang Panglungsod Councilors, no, Jose Floro Plongplong Ringka, mayong buntag ni mo diha. Cons to Councilor Gian Besas, to Councilor Tim Timoteo Botelid, to Councilor Butchie Zamora II, to Councilor Ide Borja, to Councilor Bebot Budlong, to Councilor Dodong Gonzaga, to Councilor Merrick Blanco, to Councilor Charles Cabalit, and to Councilor Gemma Inting. Yes, mayong buntag sa itong mga konsehales, no, nga labaw kugihan kaayo, no, nga daghan kayong mga gipang kuan gid karon mga updated, amended, no, nga mga ordinansa na yung mga gipang duso nga resolusyon, no, ug ingon man nga mga gisuportahan nga mga programa nga alang sa kayuhan sa atong syudad sa Tagbilaran. Hi, good morning also sa tuang mga barangay kapitanes sa atong nagkadaiyang barangay, no, kay kani ato ang mga kapitanes, mao man gyud ni manglilihok gyud no sa tuang grassroots level sa tuang syudad sa Tagbilaran. Inubanan sa ilahang konseho po no mga kagawad nila no. Ugingon man ang mga SK chairmans no sa nagkadaiyang barangay ni natong syudad headed by SK Federation President Mafi Norin Climaco no. Anya, hi, good morning sa tuang ex-officio sa tuang Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral no. Maayong buntag. Unya, ingon man sa tuang mga department heads of offices and employees diha sa city government headed by our city administrator Alvin Luis Acozar. Hi Sir Alvin, no, nga busy kay karon no para sa parents teachers meeting man no, PTA kay siya may presidente sa tibuok Tagbilaran no nga PTA no nga mga opisyales sa nagkadaiyang eskwelahan dere sa tong syudad sa Tagbilaran. Ingon man sa tong chief of staff Ma'am Cathy Torimocha. Supposedly gyud kuan ko karon absent unta gyud ko no sa tong programa no Sir Alvin, pero nakatungag gyud ko kay diha man po changes sa mga schedule sa wake og sa kanang lubong sa akong auntie no nga kanang who passes away na no. So anyway, Sir Alvin nakatunga gyud ko. Pero si Sir Alvin later murag duha-duha gyud. Anyways, hi, good morning also sa tanan nato nga mga naminaw no via Facebook Live no. Asa man mo karon naminaw naglantaw most probably sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga smartphones, kay murag smartphones ra man gyud ang makakitag mga live no, Facebook Live no, mga tablets, mga iPods, no? Mga AirPods, mga laptop, no? Anyway, whatever, wherever you are nga nag-connect sa inyong mga Facebook Live, mayong buntag ninyong tanan. Ingon man katong mga naglantaw sila mga tagsa-tagsa ka TV, no? Kaya itong mga TV karon, mga smart TV, no? Pwede naman maka-access via YouTube or asa na maka-access sa itong Facebook Live o ingon man sa itong mga tagsa-tagsa ka mga channel sa itong BCC TV, no? At Channel 6, no? So, daghan salamat kayo sa inyong pag-uban ka na karong buntaga. Ingon man, ang mga baga, no? Nga bagang nunot nga naminaw karon is katong sa mga naminaw sa atoang DYRD nga 1161 nga dial sa inyong mga radyo, mayong buntag. Dahang salamat sa kanunay no, Lati Norma no nga naminaw while busy karon ani kay sikay diha no. Naminaw po sa ilang radyo. Hi, Ati Norms, no? Gikan ni nani siya sa buhatan sa tuang City Budget Office. Ingon man katong mga naminaw sa tuong hookup station, no? Nga galanog-lanog ta karon sa DYTR 1116 nga dial sa inyong mga radyo niya. Naapod, madungog po ta sa tuong Facebook Live diha sa DYTR, no? Niya, kanang taas-taas na puning naabtan no ang ilahang kanang coverage no sa DYTR. So daghan salamat kaayo sa tung hookup station DYTR no. Unsis 16 nga dial sa inyong mga radyo. Hi, good morning di iPod no sa katong mga ato ang mga busy kayo na ni kay sikay karon to mga tricycle drivers no. Ato ang mga jeepney drivers, multi-cab drivers, bus driver, kung sa inyo hang mga public vehicle ba public utility vehicles nga gi-driven karon no. Dinala nako tagsa-tagsaon kay basig na ako'y malimtan kaninyong tanan. Amping kapunay sa biyahe, be a defensive driver no, bawal ang init ug ulo no while nag-drive ta no. Pasensya gyud tasan panato ang atong PC sa atong pasensya. Murapod. Usahay di malikaya no, labi na og kanabitong hapit na malate no, susur sa saputo no sa ito sa traffic, pero mao lagi na we have to be a very patient and defensive driver. And of course, hi, good morning to everyone, no? Labi na sa atong kuyog, diri na sa Picas Lawas, ang ato ang tech on duty na to, ang ato ang kauban, nagtimon sa atong programa, Sir Gilbert Tulop, no? Nga mo ay kauban na to, Sir Ray Chan James, no? Si DJ Bombolero, nga murag asa man to, nikalit man to kawala. Namahaw ba to, Sir Gilbert? Murag namahaw siguro, anyway. So, later on, no, mubanus po to, Sir Eric Ihok. Napasiguro to, basig na traffic na to. Anyway, good morning to everyone. And also, hi, good morning, no? Labi na sa ato ang mga nag-celebrate sa ilang birthdays, no? sa mga miaging adlaw, karong adlawa, happy happy birthday ninyong tanan ug sa mga umaabot pa nga mag-birthdays, no. Ato na lang kanang kuan na lang nato kanang ganlas na lang kanang happy birthday, no, sa tanang nag-celebrate sa long birthday sa September. No, grabe yun kayo. Di man nato matag sa tagsa, pero nice some few, no, nga syempre, friends na to sa Facebook, makita na to sa feed, no? Belated birthday cheers to Ma'am Fritzy Zamora, no? In Barangay Talo to, no? Presidente po ni siya sa kanang tugas, no? Kanang, kuwan sila mga tour guides, no? Nga association sa whole Bohol. Also to Ma'am Mary Rose Edubas, no? Ang tag-iya na to sa Ramir nga sa Ramir Travel Services, no? Hi to Ma'am Mary Rose Edubas. Belated happy birthday to you, Ma'am Rose. To Miss Hermalee Lim, no? Anak nila ni Doc Raymond of ni Ma'am May Lim, no? Of Peñaflor, no? Diha sa murag kuan pa nila ha, buoy pa man siguro na anyway. And also to Kagawad TJ Beldia of Poblacion Uno. Belated happy birthday cheers to you, Kagawad TJ Beldia of Poblacion Uno. Murag unsa man ni siya, the 12 na ba ni siya, kay kuan man sila naman na yung mga the 4th, the 5th, the 6th, murag the 12 ba ni, if I'm not mistaken, sa Kagawad TJ Beldia. Ano jug ko. Hello to all Beldia family diha sa to ang Sitio Ubos, no, sa Poblacion Uno. And also, no, praise God, no, si Mayor Jane Yap, gusto mo paabot sa iyahang congratulations, pag-congratulate sa tanang mga RN, no, board passers, no, congratulations to everyone, especially to Kuya Derek Gayos, sabi ni Gayos Sarabia, no, congratulations to you, Kuya Derek Gayos, and to proud parent, and of course a proud uncle, no, Dr. Christian Renner Turalba, og sa iyahang proud aunt, no, si Ma'am Reina Turalba, no. So congratulations also to Angela De La Cruz, no, and to the proud parents Ma'am Gingging and Sir Bayong De La Cruz, no. Kauban po ni sa buhat under ni kang Dr. Christian Renner Turalba diha sa ato ang General Services Office, no. Congratulations ninyo, Sir Bayong, no, sa inyohang kuana registered nurse na, no, Angela De La Cruz. And also congratulations to Casey Castillion, no, and to the proud parents, no, Ate Flor Lee and hubby, no. Congratulations also to Darling K Kalumba, or DK, no, for short, no, Darling K Kalumba. Congratulations to you, coming from your proud parents Ma'am Rosami and Sir Antonio, especially sa imong kuya Sir Anthony Kent Anthony Kalumba, no? Congratulations. And also, congratulations to Luke Garcia, no? Congratulations na sa ito ang, kuan gini siya, baby po ni siya, sa isa sa mga baby ni diha sa the Capital, Bohol Capital Heritage Tennis Court, no? Congratulations to Luke Garcia and to the proud papa, Bobby Garcia. Bob, congratulations ni mo, Bob. Nanagid siya ka ng kuan. Nakaputi na, no? Nanay tig-check, permi sa iya. Sa may sugar, blood pressure, no? Oo. Anya, sunod, ani po hon. Dalo na ni si Bobby, ani dito sa US of the A. Well, puhon-puhon, no? Manifesting. Also, congratulations to Precious Piquero, no? Ang anak nila ni Ma'am Alma and Sir Jojo Piquero, no? Congratulations. And also, congratulations dahil sa University of Bohol, gikan sa post ni Dr. Jerome, no? Congratulations sa UB, no, kay ang University of Bohol, isa sa top notchers, no, sa tuang August 2026 nga nurse licensure examination, nakabot na sungkit sa University of Bohol ang ika-ninth place, no, top notch ninth place ang nakakuhaan ni si Zyrus Sanel Tarpin K Gilay or Hilay, unsaon ni pagpronounce? May Gilay, manam ko kauban sa Boholay sa ona no. Si Mayet Gilay man ang pagpronounce. Anyway, Gilay siguro ni isa sa top notcher no sa August 2026 ng nurse licensure examination. Congratulations to Zyrus Saniel Tarpin Gilay and to the proud parents no. Gikan ni siya sa post ni Sir Jerome King J no. Dr. Jerome no of University of Bohol. And yeah, nag-post po ani si Ma'am Vida. Yes, Olavides Dihuan ang guwapa. Unya kanang maadyo kayog tingog songer. Kakapikas ni Professor Butch no, Jose Baya Dihuan. Congratulations to everyone. Mm-hmm. Okay, before moving forward sa ato mga updates no, Sir Gilbert, ato sa sigurong i-play ang vlog 298 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babay Yap alang sa mga updates sa mga miaging adlaw no, unsay mga gipanghimo nila ni Mayor Jane Yap no, mga gipangatinan nga mga kalihukan dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran ingon man sa distrito uno nini atong probinsya sa Bohol. Sir Gilbert, palihog ko sa vlog 298 nila ni Mayor Jane Yap pag ni Congressman Babay Yap.
1: Mangadlaw ka natong tanan. This is John Gisnell Babayap.
2: This is Jane Yap. Welcome to vlog 298.
1: Unang update na to, diha tay gamay nga panahon nga nakauli sa ato ang distrito. Muna ni bisita ta sa mga biktima sa sunog ng mga kaigsunan nato sa D1 dito sa Barangay Napo sa lungsod sa Loon o sa isla sa Sandingan sa lungsod sa Loon. Tanaw na to ang panghitabo.
12: Ang mga balay, naigo de po din sila sa Udet. Gidonate na sila. Kunya, nautrohan pa yun. Kurang gihapon. Kaduha.
13: Sunog, why salin?
12: Why salin? I mean, yung kayo kay, speaking of sunog, mubarog na to ang fire station na to sa lungsod sa Loon.

0: tungod kay busy kayo si Kong Baba sa hearing sa COM on APRO, tungod kay budget na. Ako na lang ang niadto sa coordination meeting sa Region 7 para sa mga projects sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Diretso dayon ta sa pagbisita sa atong mga lideres. Ug timing po gayo kay maopo ni ang schedule sa Barangay Moto Norte para sa ilang groundbreaking sa ilang multi-purpose covered court. Diretso dayon ta sa Miss Luon nga sukad 2012, first time gini sila. Ug congratulations sa tanan mga winners ug congratulations Yorme Yo Lopez ug mga kaubanan.
0: Happy Happy Jolly Day! Nag-open na ang Jollibee Mansasa Drive-Thru 24/7. Tanaw na to ang highlights.
1: And speaking of opening, diretso punta sa opening sa lungsod sa Panglao para sa Robinson Supermarket. Congratulations!
0: Officially, nag-kick off na ang atong World Teachers Month and today, nanghatag ta og 10 kilos nga bugas para sa atong mga teachers. Salamat kayo mga moms ug mga sirs, isip partner sa siyudad sa Tagbilaran para sa pagtudlo sa atong mga anak. Abri na pod ang newest pickleball court diri sa Tagbilaran, ang Tip Tip Pickle Park. Congratulations, Engineer Amiel, dua tapon!
2: Linghatod po ta og wheelchair dito sa lungsod sa Luon sa mama ni Kagawad Levy.
0: Congratulations sa mga winner sa Buol Elementary School Lakan and Lakambini. Congratulations kay Pirting Bibuha sa Barangay Buol Interpurok League. Good job Cap Joel Ibao and SK Josh Angalot.
1: Og dinhi kuto ba nga to ang vlog? Ascenso pa more D1.
0: Ascenso pa more Tagbilaran City. Ambing apunay!
3: Mao kadto mga higala ang vlog 298 nila ni Mayor Jane Yap ug Congressman Babaya punya may makita nato no na yung mga dugang kalambuan na pod ug mga importanteng kalihukan nga gi apilan gyud no sa ato ang pinalanggang mayora no atong inahan sa Dakbayan Mayor Jane Yap unya in fact gali extended pa gyud in behalf sa to ang Congressman Baba nga tua busy sa kauluhan tungod sa mga budget hearings nila si Mayor Jane Yap ang na-represent no anyway sa mga nga inana gyud ilahang tandem no ni Mayor Jane no, ni Congressman Baba Yap. Okay, natay caller no sa line 5 nato no ang gusto mo salmot nining atong programang Meet the Mayor atong i-welcome ang ato ang caller this morning. Good morning. Welcome sa Meet the Mayor sa atong caller. Hello? Uy, nawala man. Okay, nawala man. Anyways, basig mo balik ratog tawag karong taod-taod, no? Anyways, atong pag-congratulate day si Mayor Jane Yap is so proud sa atuang Tisimo Office or gitawag na itong Tagbilaran City Environment Management Office headed by the very able and active and resilient and committed, no? Dedicated pod ng empleyado sa itong syudad sa Tagbilaran walaylain Engineer Raul Aw-Aw Aparicio, no? Nga nagpahigayon ka ganina sa 60 years, 60 partners, one shared commitment nga coastal cleanup, no? Dakong pasalamat ni Mayor Jane Yap, no? Labi na sa tanan nga mga misalmot, no? Katong 60 ka agencies nga gitawagan, no? Para mo appeal sa ato ang International Coastal Cleanup 2026, no? Sa tanan nga mga coastal barangays nining ato ang syudad sa Tagbilaran. So, dihay 20 ka city government offices nga ni salmot, dihay 10 ka national government agencies nga ni salmot, unya dihay 10 pod ka provincial government offices. Wow, thank you kaayo ato ang governor Erico Aristotol Omintado, no, nga ni-join na ay taga-provincial government offices nga ni-join kaganina sa tong coastal cleanup. Ug ingon man, dihay 20 no, ka civil society organizations no, from the academia, from associations, people's organizations, sa banks, cooperatives, and business sector nato. Sa kaninyong tanan, no, si Mayor Jane Yap, mapasalamaton kaayo for the very successful, no, nga 60 years, 60 partners, one shared commitment nga programa sa ito ang city government of Tagbilaran. So, monigingon nga under sa Yap halang administration, matod pa ni Mayor Jane Yap, padayon kita sa pag-amuma sa atong kadagatan ug atong kinaiyahan. So, muna, no, speaking of kinaiyahan, please lang, no, sa ato ang mga katauhan, no, ato ang mga tagbilaranon, singon man bulanons, no, nilintaon ta magpataka og labay, no, wingon tag kinday rapper rabitaw na, gamay rabitaw na, dira na makapikto, pero kung matigom na, kay daghan kayong ng labay o candy rappers, makabara po na sa ato ang mga drainage, ingon man, kung ma-accumulate na siya, makakos po nagkadaot sa itong kinaiyahan. Okay, so mo na nga, palihog lang, no? A friendly reminder, no? Gikan nining atong programang Meet the Mayor. Hi, and good morning day to Bra Baby Aurelio Hika, no? Nang happy birthday daw siya ang atinali, no, in heaven. Okay, and also, hi to Sir Lito Maghina, watching live, no? Meet the Mayor. Diha sa Purok 5 sa Achoa Compound, no? Daghan salamat kaayo. Hi to my one and only sweet Ellie Maghinay daw kunog sa iyang mga igsuon daw dito sa Ozames City at down to Alegria Lopez Haina Misamis Occidental. Hi to Sir Kent Anthony Kalumba, mayong buntag, daghan salamat sa pagpaminaw. Anyway, this morning also natay laing pagatukion, no? Nga importante kaayo mo na nga natay gi request gyud nga importante nato nga guest this morning, no, gikan sa buhatan sa ato ang Office of the City Administrator aron mapahibalo og mapadayag kanato ang mga programa when it comes to our finances, no, nya isa sa nindot kaayo na kanang nindot kaayo nga para makahatag nato og gamay, no, nga mga kanang kanang katinawan or moingon ta nga unsay mga programa, no, nga pwede nga mapaabot kanato through the city government alang sa tong mga konstituwente sa syudad sa Tagbilaran when it comes to our finances, when it comes to our hard earned money, no, mo na nga nay isa ka isa gini siya ka national nga agency, no, nga ani reach out gyud sa ato ang city government of Tagbilaran kang Mayor Jane Yap unya moto nga si Mayor Jane Yap iya pong giingnan atong city administrator Alvin Luis Acosar nga hatagan og igayon kini nga mao nga ahensya aron nga mas matagaan, mas mapalapdan, no, ang atong kahibalo when it comes to our finances, no, kay hard-earned money man nato na. So kinanglan atong ampingan para dili mo abot ang panahon nga mahanaw ra na mura og bula unya ingon man basig mascam ta, basig adto nato na ma-invest og asa nga mawala na hinoon na hangtod sa hangtod. So, karong buntaga atong i-welcome ato ang very important guest sa ato ang Meet the Mayor. Walay lain ang ato ang isa sa sinaligan sa buhatan sa Office of the City Administrator, Miss Kai Kai Casinillo. Miss Kai, mayong buntag, imong panimbaya, and welcome sa Meet the Mayor.
4: Mayong buntag, Ma'am Dance. First of all, mayong buntag usanos sa atong ilang mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Halak, at mga konsellers sa City, Tagbilaran City, at mga departments headed by
3: Agoy, Miss Kai, murag medyo hinay, no? Medyo choppy ang atong
4: Department
3: signal.
4: Department of Tagbilaran.
3: Hello, Miss Kai.
4: Yes, ma'am.
3: Ay, kana, Miss Kai. Murag nanindot na ang signal. Kaganina, medyo nawala-wala ka, Miss Kai.
4: Ah, okay. So, akong balikon, ma'am, dahil sa akong mga pagtimbaya, kang Mayor Jane Yap, kang Vice Mayor Adam Hala, sa atong mga konsehales, sa mga department heads ug mga empleyado sa City Government of Taguilaran, sa ato ang mga tigpaminaw karong adlaw, maayong buntag ug salamat sa higayon, Ma'am Dice, no, nga ma-interview ko karong adlaw ug madungog sa kahanginan.
3: Yes, thank you kayo, Miss Kaipod, sa imong gigahin nga panahon, no, bisan pa man sa mga kabisi nato nga mga kuana ni GG na kayo ang ato mga schedule, no, gasapaw-sapaw. Gasapaw-sapaw na niya. Wapay pamahaw gikan coastal cleanup, diretso gihapog trabaho. Anyway, Miss Kai, mapasalamaton mi, no, sa Meet the Mayor nga naagyug ka unya makagahin sa imong oras aron mapaabot sa atong mga listeners nato karong buntaga, no, tungod kay isa sa very important kayo nga gusto nato matackle is kaning ato ang pag-handle, no, sa ato ang mga hinaguan, no, sa kinabuhi. Atong hard-earned money gikan sa tong sweldo rag kanang kinahanglan nato protektahan, no, niya. Isa sa ahensya nga sayod ta nga mo protekta ni ini mao ang kanang gitawag nato og PDIC, no, Miss Kai, onya. I know nga PDIC, no, ni kuan gyud ni duol, no, ni tawag kang Mayor Jane Yap, ni communicate onya, ni coordinate through the Office of the City Administrator Sir Alvin Luis Acosar ingon man kanimo aron sa paghatag, no, og mga tabang or kanang assistance, no, sa city government through the city government para sa ato ang kinatibuk ang katilingban, no, sa syudad sa Tagbilaran. So Miss Kai, without further ado, palihog ko og unsa may ato ang mga programa, no, nga naay kalabutan sa gitawag nato pagprotektar sa ato ang mga finances.
4: Yes, tinuod yun na, Ma'am Dice, no, and we are very grateful in Tagbilaran City nga napili kita sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC nga mamahimong recipient sa ilahang programa. So for the information of everyone, ang PDIC, ang ilang main yun nga mandate or role is ang pagprotektar sa mga bank depositors o pag-maintain sa trust and confidence sa mga depositors sa mga bangko or sa banking system diri sa Pilipinas. So dako kayo ang ilang role. Akong balikon nga we are very lucky to be a part of their extension program, no. So this will provide awareness and regain the trust and confidence of the people sa atong banking system diri sa Pilipinas. So ang PDIC, Ma'am Dice, will be here in Tagbilaran City starting September 21 to 25, 2026.
3: Wow.
4: The team is headed by Attorney Sadi Rilliorta, no, and they are part of their learning and development division of PDIC. So they will be bringing two programs or trainings in Tagbilaran City. First will be on September 22, 2026, wherein ang ato ang mga selected employees sa Tagbilaran City Government will undergo a trainer's training, because later on naman tay gitawag nga ilaw program nga i-implement sa atong mga kababaihan sa Tagbilaran, and in order for this program to be sustainable we have to have local trainers. So naa tay 30 ka employees sa City Government nga mo undergo og training anang adlaw on September 22. So on September 24, Ma'am Dice, ilang ipahigayon ang ilang first batch sa ilaw program. Ilan ang itawag og ilaw program? This is their Gender and Development Initiative or Gender and Development GAD Activity Extension Activity of PDIC. So in fact, duha lang ang ilang napili. I think it's Bulacan and Bohol to be a recipient of this ilaw program.
3: Very nice.
4: So ang ilag yung target ani mainly kay ang atong mga kababaihan sa Tagbilaran City to be educated on how they will handle their finances, no, para matudluan sila o basic financial literacy, because it is also their advocacy, no, sa PDIC kabahin sa financial literacy and saving. So gusto nila mutouch sa tuang kababaihan, because they believe that if the women in the household are able to handle their finances well, more ready po sa mga pamilya or sa part sa family. So ang anak will be benefited.
3: Yes.
4: So with the husband. So kung na ay economic empowerment ang mga kababainhan, mulang bupod ang pamuyo sa pamilya. So
3: yes,
4: that's why
3: true.
4: Ang kababainhan ang ilang i-target for the ILAW program.
3: Mm-hmm.
4: So this ILAW program is not just a one-day activity as discussed by Attorney Sadie and team. This will be a series of follow-up with the first batch na to nga i-train karong September 24.
3: Mm-hmm.
4: So later on siguro, we as part of the trainer nga i-train, Ma'am Dice,
3: yes.
4: will understand og unsay process nga i-undergo ani. But definitely, that is the target of the ILAW program.
3: Mm-hmm.
4: To help our women, to teach our women on managing their finances and to save.
3: Yes.
4: So in addition, Ma'am Dice, kaning programa sa PDIC also hits the executive agenda of Mayor Jane Yap on economic prosperity.
3: Yes.
4: And also,
3: true.
4: Because economic prosperity, because we are teaching our constituent, our women, on how to handle their finances.
3: Mm-hmm.
4: At the same time, we are also teaching them on how to trust the banks or the banking system in the Philippines.
3: Mm-hmm.
4: Kay importante mapud kaayo nga mo circulate ang atong kwarta dili lang sa alkansiya ibutang.
3: Mm-hmm.
4: No,
3: so true.
4: It's also a highlight nga dapat atong i-cascades atong mga constituents because we tagbilaranons mostly kanang mahadlok ta og bangko.
3: Mm-hmm.
4: Kanang we are afraid nga wala tay confidence kayo sa atong mga banks, no, because dili tanan educated about what the banks can do or how the banks can take care and grow our money.
3: Yes.
4: So with that way, by doing or by partnering with PDIC, we are also hitting the executive agenda of Mayor Jane on economic prosperity.
3: Mm.
4: So it also hits the executive agenda on excellence in governance.
3: Mm-hmm.
4: Since daghang mga empleyado sa city government ang gihimong trainers and gitrain as trainers, which definitely or in the future will go down to the barangay, will go down to the community and teach the people and financial literacy and the value of savings.
3: Yeah, so true, no, Miss Kai, no, nindot kay to, no, pinaka and point, no, nga akong nakuha, no, nga with the executive agenda ni Mayor Jane Yap nga gi-layout onya na guided ta mo na nga kaning mga programs na sulod gyud ni siya atong imong gi-mention, no, about sa kanang isa sa executive agenda sa karon sa second term ni Mayor Jane Yap, no, about economic safety, no, sa tuang labi na sa tuang kwarta, no, no, not just sa city government but sa kinatibuk-an sa city of Tagbilaran, no, nga mga katauhan, no, niya. Second point is ang kanindot pud ani kung ma-roll out nato ni sa barangays, no, mo nang night trainers trainee, no, para makatabang kung pananglitan manginahanglan ang barangay nga magpatabang mo yung kapitan nga ma'am magpatabang maybe nga para ma-inform ning amo ang mga kalipi kanang atong mga naay mga ginagmay nga mga patigayon diya sa barangay nga unsao nila pagprotektar, unsao nila nga ilang kwarta mas mulambo noon niya makagain sila og trust and confidence paugdugang sa atong mga bangko. So nindot kayo. And thirdly also, no, makuan pod as a domino effect maigo pod anitong kanang first executive agenda ni Mayor Jane Yap nga kanang digitalization program nato, no, Ma'am Kai, no, kay kung kita mo gamit na ta, mo salik ta sa bangko, no, mo deposit ta onya, mo try na ta og register sa kanang atong cashless, no, nga mga transactions payments, no, so maigo gyud ani ang digitalization program pod, no, nga pinakauna nga EO ni Mayor Jane Yap for Tagbilaran City. So lami kaayo, daghan kaayo og igo onya kanang murag lami nga kausaban, no, onya duga nga not just nga progress for Tagbilaran City pero personal progress pod, no, sa tanang nga mga magpatigayon dere sa tong syudad sa Tagbilaran. So motoy akong nakita. So padayon ta, Miss Kai.
4: Yes, Ma'am Dice. We are really grateful, no, kay tanang sunod-sunod na yun nila mga engagement because prior to this, ni reach out po nato ang Bangko Sentral ng Pilipinas and so BDO Foundation. In fact, naano yun tayo MOA with them. Pariha po sila ugtumong to educate the people of Tagbilaran on financial literacy and savings.
3: Yes,
4: so,
3: true.
4: It's about time no to inform our constituents, to teach our young people on the value of saving our money and of course, the value of trusting our banking system in the Philippines, no?
3: Yes. Kaya
4: katuyok lang na circular economy magud po ng kwarta, no? So if you invest, if you put your money in the bank, mutuyok sana, so dili siya ma-stock sa balay, dili siya ma-stock sa atong piggy bank. So naay movement sa atong economy.
3: Ayay, katuday ako ang gihimo nga piggy bank dai karon ako na daytong i-deposit na di ay Ma'am Kay, no? Anyway, yun ya. Naro ba yung mga naka-experience baka sa imong mga lolo, lola, Miss Kay, nga taguan sa ilalom sa katri, kanang sa mga suok-suok, rano, ang mga kwarta, no, kay mahadlok o i-deposit sa bangko, kay kana laging kanang karon kung gitawag na itong conspiracy theory nga mawala ra na, no, mahanaw ra kalit, no,
4: waray, yes ma'am, dahil waray, kanang, so we have to change the mindset na
3: yes,
4: po of the people,
3: true kay para matabangan po nato sila mas malamdagan lang ano niya kanang maingon tabanga kung naa sa bangko na to deposito mo earn na siya og interest, no, so mumudako instead nga masigig kuot na to kay magasto, way nikita, at least kung ibutan na to sa bangko, before pa na to magasto, nikita na siya, bisang may nguta, gamay ra na, kung sa insik pa, bahalag piso, basta kay naano, nadungagan.
4: Yes, yes ma'am, dahil, kung ibutan po siya sa bangko, insured pa dangin mo ang kwarta
3: yes.
4: dito.
3: Yes, no? Maunay purpose sa PDIC, nga na, ang ato ang PDIC, no, niya, kanang iwas po na sa scam, is kay, no,
4: yes.
3: kanang usahay lagi, adto tamusalig kay, gusto na to nga, ay, dako kay tagkita, dako ang atong return, pero too good to be true, mo na,
4: yeah.
3: Hinoon nga ang pagmahay na sa ulahi.
4: Hinood yun, Ma'am Dice.
3: Yes, true. Anyways, padayon to, Miss Kay.
4: So, I think maulang yun to ang pinaka-update karon, Ma'am, kabahin sa ato ang mga programa in partnership with PDIC. And if ever na ay mga update pa nga moabot or napay succeeding programs and announcements,
3: yes.
4: ato lang nang ipaagi sa atong official Facebook page, ang Tagbilaran City Government, o sa atong mga radio platforms.
3: Yes, tinuod na siya, Miss Kay, noon. Yeah. Speaking of day, na-mention ni mo nga appeal man ang ato ang mga kanang women, no, na naputay mga CSO representative, no. Speaking of CSO, no, ato ding i-congratulate atong Frenny, no, gingon man ang regular anchor nato sa magpakabana, Miss Kim Anob, no, kay murag naana siya yung mga kanang giadtuan, no, ng mga lugar para ma-share ang ato ang best practices for our CSO, no, or TCPC, no, Tagbilaran City People's Council ng organization.
4: Yes, agree ko ana, Ma'am Dice Kay. It is very easy to organize this activity kay naa tay CSO desk
3: True.
4: Office. So sayon na gyud kayo ang pag-reach nato sa different sectors, different organizations. So thank you kayo, Miss Kim, for facilitating, no, for helping the core team to touch gyud, to reach out these people nga angay gyud isud nato or i-appeal sa ilaw program sa PDIC. Thank
3: yes.
4: you very much.
3: Okay, yes, thank you kayo, Miss Kay. Ang imo na lang mga panapos, no, nga mga hinumdum basin paog na kay idugang padiha sa atong mga listeners this morning before I let you go.
4: Okay. So mangayo lang ko og pasalamat sa inyohang pagpaminaw og sa opportunity nga maka-inform sa public kabahin sa mga kalihukan sa City Government of Tagbilaran, especially sa ato ang upcoming activity in partnership with PDIC. If there are questions and concerns, you may contact 412-222 local 171. And mo lang to, Ma'am Dice, no, open ang atong lines for suggestions, for comments. And then, if ever naapon sila mga pangutana pa bahin sa program, they can reach us sa ato ang mga hotlines.
3: Yes. Daghang salamat kayo, Miss Kay. Mayong buntag, happy weekend nimo og amping kapunay.
4: Thank you, Ma'am Dice. Happy weekend.
3: Yes, so mga igala, mao kato ato ang representante gikan sa ato ang Office of the City Administrator, Miss Kay Casinillo, no, nga nindot kaayo tong programa from PDIC, a partnership with PDIC nga aron nga mas makahatag no og katinawan or mas mapalapdan pa nga tong kahibalo no kaalam when it comes to our hard earned money pohon-pohon no nya. Isa po ta sa napili, thank you kayo sa atoang mga lideres no, to mga department heads ingon man sa atong city administrator nga napili po ta as one of the makatambong maka-appeal sa trainers training no kay gawas nga makagain ta og new knowledge ani unya lami pud kaayo nga kita mismo personally makahatag maka-impart og kahibalo kadto sa uban nga nagkinahanglan niini pud no nga mga kahibalo puhon-puhon aron nga mas mapalapdan or mas daghan ang makahibalo the more manggod nga you will have knowledge no about these things moingon ka nga awa mana unsa mana wa man tay kwarta nga i-deposit unsaon mana nga kanigaling atong sweldo igoro mo sulod unya mugawas ra diretso no pero kanang mga inana manggod usahay we have to think no for the future no nga siguro pagkakaroon nga atong sweldo mo gawa sulod pero di man pero maminting ay nana yun no ma kung maningkamot ta o diyan natay mga ways no nga makasave ta then for sure mo improve pod no ang ato ang panginabuhi no ingon man ang atong panginabuhian may mga kakaroon nga sweldo ray mong gisaligan no niya kay nadagkan discover man ka kay niadto ka sa Tagbilaran City Government niadto ka sa negosyo center kay nagpa-assist ka unsay mga maayo nga negosyo no niya mao man day nimong forte no mao man day nimong passion gyud ang pagnegosyo so mas ni nanakay another or additional income so mo na ni daghan na imuhang kita no manidako ng imuhang financial capacity mo na nga at least by that nahatagan ka giya natabangan ka sa Tagbilaran City Government nga maka-earn more and then also maprotektahan ang imuhang mga earnings labi na ang imuhang profit no so mo na siya inana ka importante pud ni nga programa mo na nga sa kadtong mga na-invite no sa Tagbilaran City Government na tagag opportunity nga maka-attend ani nga mga workshop training make use of it no kay in the future magamit gyud ni siya nya nindot kayo ni siya para mas sa ako nang giingon mas maprotektahan nya basig mas pampalambo pa nato ang atong hard earned money. Hi, good morning to Ma'am Lu, no? Ma'am Lu Gonzaga. Hi, Ma'am Lu, no? Gonzaga. Hi to Ma'am Lu Gonzaga, no? Good morning ninyo diha. Gikan po day kuno sila gikan po day sila sa Unimata kanya apil sa coastal cleanup. Wow, daghan salamat kayo Ma'am Lu no sa inyuhang mga kakugi og ingon man sa pag-antos gamay. Okay. Parehas na ako nga di magyugkay ko morning person no kay laog magyugkay kog tulog pero for the love of Tagbilaran, for the love of our environment no ni matag sayo no kay para maka-appeal no niya pag-abot dito kay mas daghan pa man gyud ang mas nauna mas sayo pa gyud niya gamay na lang gamay na lang ang natabang tabang bit-bit anyways ay importante nga niya tuta no ni try our best no to be there no to show up anyway hi good morning to Yon Montajes shout out daw ko no sa Panabang Cortez wow daghang salamat kayo sa mga naminaw nato diha sa tong distrito uno no Panabang Cortez no sa tuang kuan ni Congressman Babayap ni no distrito uno mayong buntag hi to Renz Balani yes mayong buntag nimo Renz Balani nya gikan po daw sila nag coastal clean up diha sa boundary barangay La Paz ug Manganier sa bridge. Wow, daghan salamat kay no. So inig sulod day ani sa mga commuters no or mga tagalaing lungsod inig sulod nila sa Mangga di ay limpyo na na diha ang bridge no. Tagang salamat kay. In fact, kaganina sa KFC no gipicturan KFC man ang among area pag early morning pag picture daghan kayong basura ambot na lang ning kanauntang mag-date bitaw mangi-date diha nato sa KFC please be responsible pod no nga inyong dalhon og balik ang inyohang mga basura labi na ng mga plastics okay ra unta nag mga panit na sa mangga panit sa mga prutas kay malata ra man na siya and kanang maayo man pod na siya nga pangkuan sa ato ang mga tanom diha, kanang kung ibutang po ninyo sa punuan sa tanom ng mga panit sa mangga or whatever nga prutas, pero kung ang plastic inyo rang ilabay po sa dagat, mao na makadaot na sa atong kinaiyahan. So katong mga manggi-date diha, maluoy mo sa atong kinaiyahan, ayaw na intaw ninyo dungagi ang atong mga basura. Actually, gilimpyo na karon, limpyo kay kaganina, no? Dagan salamat kayo sa atong mga kauban nga na-assign diha sa KFC, kay limpyo kayo diha pay nang langoy gyud kaganina, kay gisisid gyud tong mga butilya nga plastic, naapagyo yung mga cellophane nga gilabay dito sa dagat. Ilag yung gisisid kay para malimpyo. So mo na nga, please lang, no? Ato po din taong i-maintain unta para ma-sustain nga padayon nga limpyo ng ato ang mga coastal area diha sa ato ang 9 ka barangay diri sa atong syudad sa Tagbilaran. Hi to Ma'am Marivic Marinias, mayong buntag. Yes, ma'am, nalimpyo na gyud atong coastal area, no? Makaingon ta nga nindot kay tan-aw na kay nangakwaan gitong mga kanang mga basura, no? Nya hinaot punta nga ato ning mapadayon nga ma-maintain nga limpyo ng atong coastal areas. Hi to Sir Teddy Buchan. Yes, maayong buntag. Dahang salamat kayo, Sir Teddy, sa pagpaminaw, pag-uban ka na to nini atong programang Meet the Mayor. And speaking of our beloved Mayor, Mayor Jane Yap, no? Sayod ko nga gimingaw na gyud mo sa ato ang mayor na labi na ko, no, kay mao na akong partner dere, pero unsaon man gyud nga naagyoy mga kanang equally, no, nga important gyud nga usahay kulang nagali na siyag tulog kay naa pa si baby Johnny, iya pang ati manon, kay hands on mom man gyud na siya niya. At the same time naa pa gyud iyang pagserbisyo isipinahan sa tundak bayan unya. Kanang napagyun na itong programa gyud. So, munang naningkamot gyud na siya, munang sila ni Congressman Baba, as much as possible, mahimo gyud ng ilang vlog as an update, bisan sa ilang kabisi, o niya. Hopefully, puhon-puhon, no? Natay mga kabaghuan, aron maka, bisan pa man nga, dili physically present, or dili na ito makauban si Mayor Jania Permi, pero anaa, makahatag siya og updates noon sa iyahang mga gipanghimong mga katikaran kalihukan nini atong syudad sa Tagbilaran, sa iyang matag-adlaw nung o pagpanerbisyo sa atong pinalanggang syudad sa Tagbilaran. And speaking of serbisyo sa syudad sa Tagbilaran, no, with the leadership of Mayor Jane Yap, inubanan sa tuang Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ang tenement housing project, no, sa Tagbilaran City Government is 100% completed na og walay utang ang syudad sa Tagbilaran, no, nga nahimo nga nahuman kining ato ang tenement housing. So mo na pinakaimportante, no, nahuman ang proyekto, zero loan, walay utang ang Tagbilaran og ma-implement ang proyekto sa Tagbilaran. So mo gyud na gipakadak-an ni Mayor Jane Yap, gipadayon gina niya, no,

Pilaran City. O niya, musunod na pudpuhon, no? Ang atuang super mega health, no? Sa Tagbilaran City, nga naa ang dialysis center nato, na ang mga senior citizens center nato, unya ingon man ang ato ang Coliseum puhon, musunod na po na, unya padayon pagyod ang paghapsay, no? Sa atong mga kadalanan, diri sa atong syudad sa Tagbilaran, so daghan ang mga road concreting, no? Nga na human, no, diha sa nag-road padayon, actually ang road concreting diha sa may Alfarero Street, no, sa Kabawan to Carbon Road, no, and to Isabo Road unya ang kanang padulong sa Serenity, no, papuhon-puhon kay nahuman naman nagkamulo man dito ang katunggikan sa Mangga kanang Mangga Tip-Tip Road, no, pasaka sa Slaughterhouse, hapit naman ang mahuman puhon unya ipadayon na pud na sumpay dito padulong na pud sa Serenity pagawas na pud sa tung barangay Kabawan. So another city funded, no, nga road concreting nga gihimo amo nang Kabawan to Carbon Road and to Isabo Road, which is zero loan gihapon ang Tagbilaran City. O niya, katong mga padayon nga gipangtaod nga mga illuminaires na to, or ka ng mga street lights, no, daghan na pong nakasiga na to nga mga streets. O niya, puhon-puhon kanang ato ang Kugon Public Market, puhon-puhon, hapit na po na siya mahuman, no, padayon sa paghimo niya. Hopefully, gitarget yun na ni Mayor Jane Yap nga before mag-end ang iyahang second term, makompleted po ng ato ang Kugon Public Market, no? So, mo na nga atong padayon nga suportahan, no, niya, whatever it is nga mga nindot ninyo, mga suggestions, or ingon man amoy mga comment, no? Ayaw mo pagdumili or ayaw mo pagduha-duha o message ni Mayor Jane Yap, kasi Mayor Jane Yap, andam yun na siya nga maminaw, no? Because sa ato ang panggobyerno, sa ato ang syudad sa Tagbilaran, open and transparent, no? Unya, napun mo'y safe space, no? Kaya whatever it is, nga inyo ipabot ka Mayor Jane Yap, adto yun na iyag yun ang hatagan o pagtagad, iyang paminawon, iyang basahon na inyo mga messages, unya, iya po na siyang i-cascade sa mga department heads kung unsay mga kinahanglan o maayo nga buhaton nga pwede nga ma-implement para sa padayon, no, nga paghatag o quality nga services sa atong mga constituente. And speaking of quality services, no, sa City Government of Tagbilaran, tungod kay gitabangan man ta, no, in partnership with ato ang mga NGOs, mo, private partners, labi na ang ato ang Catholic Relief Services, no, na ay nahatagan taog pang monitor sa atong air quality, mo, nang ang Tagbilaran City karon, sige na og makamonitor sa atong air quality dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran, no, labi na yung mga areas, no, gihatagan na og gibutangan, no, gibuntara na siya og kanang mga kanang gamit, no, nga pwede nga maka-check sa tong air quality, no. So for more details, no, para sa air quality na to sa Tagbilaran City, please follow yun sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, ingoman sa Tagbilaran City Government. Pwede po mo mo-follow sa Tagbilaran City, City Disasters Risk Reduction Management Office or CDRRMO para for updates sa itong air quality or for any emergencies or any nga mga updates, no, labi na sa tuang syudad sa Tagbilaran. So, ano kita igong oras? Now, exactly 9 o'clock in the morning. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Niya akong pagtimbaya dahil sa ako ang pamilya, no? Akong pinalanggang bana, ha? Jenny, plus po. Ingon man, no? Welcome sa ako ang Modra Bells, no? Mama Inis, nga naa karon, lipay kay ko, kay nabisita ko sa akong mama, bisag dili ako iyang tuyo, good, no? Unya, also na kung Auntie Inday Zenaida, kauban siyang kapika sa kinabuhi ang Kolbubong. Dahan salamat kay sa inyong pagbisita. And then until next Saturday puhon, no, in behalf na lang sa tong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini inyong ubos nga tigdumala nini maong programa Dice Arsenal Luspo hangtod sunod Sabado dinhi lang sa DYRD ang inyong kasaligan. Sa as we

0: diabetes, sakit sa puso,
1: kidney problem.
0: Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
11: Ang istasyon sa katawhan.
12: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
13: Sa milabayng mga adlaw o sa umaabot papit sa 12 ning buwan sa Setyembre 2000. Pas kayo ang dagan sa panahon o paspas po kayo ang pagpanerbisyo sa dakbayan sa tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawaan ang ato ang gikayusahan sa milabayng mga adlaw o sa umaabot pa. Kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Karong buntaga mga kaigsunan, atong ipadangat diha kaninyo ang latest nga update gikan sa buhatan sa City Traffic Management Office, labi na kay dunay nakaschedule karong sugod nung buwan sa Setyembre para sa ato ang mga tricycle drivers, no? Annual yun nga ginabuhat ang pag-orient, pag-reorient or refresh sa mga balaod, mga pamaagi para sa ato ang mga tricycle drivers. And perhaps updates gikan sa buhatan sa City Traffic Management Office atong pagahisgutan kauban dili madugay, makauban ato sa dili madugay si retired police officer Tony Samante nga moy head karon sa City Traffic Management Office. Mayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station sa DYTR. Mayong buntag usab sa atong mga higala nga nagsunod ning programa pinaagi sa DYRD Facebook Live ug sa Facebook Live sa atong hookup station DYTR. Good morning sa atong mga kaubanan, labi na sa nagsunod ning atong programa diya sa ilahang mga matag sa tagsa ka mga radyo sa ilahang mga panimalay, no? Taman sa maabot ning Sibya ning atong kinaham nga istasyon DYRD. Maing buntag, huwag maayong pagpanikay-sikay sa ato ang mga opisyales ning Dakbayan sa Tagbilaran nga gipanguluhan ni Mayor Jane Yap o ni Vice Mayor Adam Hala. Good morning usab ni Congressman Baba Yap. Maing buntag, huwag happy birthday kang Councilor Gian Carlo Besas, mga kaigsunan. Adlaw natawhan karon sa usa sa mga pinakabata nga konsehal ning Dakbayan sa Tagbilaran, si Konsehal Gian Carlo Besas, nga matod pa ni Vice Governor Nick Besas, iya ako nung igsuon. Good morning, Konsehal. Mayong pagpanikay-sikay diha og mayong adlaw, of course, sa ato ang mga higala nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan ning adlaw Sabado, no? Sa 12 sa happy birthday di ay ni Athea Marie adong September 9, ako ang daughter ni. Maing buntag usab diha sa ato ang mga higala nga nagsunod gyud, di gyud masipyat nga magsunod ning atong programa sa kahanginan, mga kaigsuonan. Well, of course, we welcome, no, the latest good news for the Diocese of Tagbilaran. Dako na tong kalipay nga ang anak sa Dakba, ang anak sa probinsya, ang anak sa Bohol karon mo balik sa iyahang probinsya isip amahan. So mao ni ato ang pag welcome back home, no, to the Most Reverend Crispin Bay Varquez, ang ato ang ika-8 nga obispo ning ato ang Diocese of Tagbilaran. Ato ning ikalipay kay Laing Bulano na usab, no, ang mangulo para sa ato ang Diocese of Tagbilaran, ug nahinumdum ta diha na unta toy gi-appoint si Pope, no, Pope Leo niya karon sa kapaspas sa panahon nalipay sa Dakay. Dali ra pong nadungog ang mga pag-ampo sa mga taga-Diocese of Tagbilaran niya karong bag-o lang. Dunay announcement nga gipagawas ang appointment ni Bishop Varquez, no, na Bishop Bay, nga siya na ang mulingkod isip atong ikawalo nga obispo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ug mahinumduman na to, no, atong mga 2007 dito for sa panahon nga siya gi-appoint isip obispo dito sa Borongan sa Samar. Mikabat po og 19 years usa siya mahibalik diri og karon siya na ang atuang obispo. So welcome Bishop Bay sa imuhang hometown, taga Sevilla sa Nisia. So dali ra kayo ni natong ma-connect, no, kay Bulanon man usab. Yes, maayong buntag diha sa atuang mga kaubanan sa city government nga ming salmot sa atuang lingkod, no, atuang palaro kagahapon ning lingkod bayan, palarong lingkod bayan nga gipanguluhan gyud ni Mayor Jane Yap, kauban si Vice Mayor Adam Hala. Unya gipaambit nato kagania ni Miss Dice, no, ang latest nga mga updates gikan sa atuang kalihukan in observance, of course, sa atuang ika-sinto 26 nga Philippine Civil Service Month Celebration, mga kaigsunan. Good morning sa ato ang mga kapitanis ning 15 ka barangay ning Dakbayan sa Tagbilaran, ni Kapitan Sergio Bangalao Diaz, Barangay Kabawan. Barang fiesta gahapon man ting itong fiesta sa Kabawan, no. Happy belated, happy fiesta diya sa mga taga Kabawan. Bisag i-brown out ko, no, fiesta gihapon, padayon lang gihapon. Maing buntag usab diha ni Kapitan Mary Jane Ruiz sa Barangay Ubuhan, maing buntag usab ni Kapitan Jun Duroy Diaz Poblacion 2 ug sa atoang kumpare diha, no, ni Kagawad Batchoy Alba. Good morning diha, Konsehal. Maing buntag usab diha sa imuhang banay. Maing buntag ni Kapitan Bert Rimulador sa Poblacion 3 ug ni Mama Risa Rimulador, ni Kapitan Arvin Visara diha sa Mansasa, ni Kapitan Joel Ibao diha sa Barangay Buol. Good morning. Maing buntag diha sa atoang kapitan sa Barangay Dampas, si Kapitan Marlo Ani Yana. Unya padawhog ta dito sunahan, mga kaigsunan, why pabor-pabor ang ato ang liga ng mga barangay president na ang kapitan sa San Isidro, si Kapitan Joseph Sagaral, ug ang amo ang kapitan dito sa barangay Tip-Tip, no, si Kapitan Jimmy Lantape. Good morning diha, Kap Jim. Good morning usab ni Kapitan Maida Bantog diha sa Barangay Mangga, Kapitan Bert Puagang diya sa Barangay Dao. Good morning, Kap. Maing buntag diya, Kapitan Francis Zamora, o sa imuhang konseho. Likewise, good morning nga to ni Kapitan June Telmo diya sa Barangay Buoy. Good morning, Kap. Maing buntag o maing pagpanikay sikay ni Kapitan Luz Cube diya sa Poblasyon 1. No? Kugihan siya mo ni Kapitan Luz. Maing buntag diya, Kagawad Angkay ni Kagawad Abuya Borpod. Maing buntag diya, maayong pagpanikay sikay. Good morning, no? Sa tuang mga higala sa kahanginan ni Kapitan, former Kapitan Alan Rial, Dr. Alan Rial. Good morning, Dia Kap. Of course, ni Konsehal Plongplong Ringka na apod si Councilor Nelson Tayag diha sa Talo to, no? Konsehal, maing buntag diha, Konsehal. Speaking of Konsehal, diha, kagahapong adlawa, kauban po nato si Councilor Butchie Zamora dito sa Barangay Mangga. Diin dunay gipatigayon nga public consultation ang ato ang dakbayan, in particular, niining ato ang proyekto nga mag-rehabilitate sa ato ang Mangga Public Market, no? Importante kayo tong input kagahapon gitambungan sa pipila sa mga grupo nga lumulupyo sa maong barangay diha gyud, no, nga gipanguluhan ni Monsignor Jingboy Sako. So nitambong sila og dito ilaha pong gipadayag ang ilahang mga opinyon, ilang mga nakita nga pwedeng buhaton in partnership with the community and the city government. And we welcome those suggestions aron mas ma-improve pa nato ang atoang Mangga Fish Port, no? Katong nabalaka nga mawad-an og panginabuhian, katong nabalaka nga dili na makadunggo, wad-an ninyo na ang akabalaka kay usa sa assurance nga gihatag ni Mayor Jane og naaman ugaling maka-benefit ni ining development nga himuon diha sa Mangga Fish Port. Una sa tanan ang ato ang lumulupyo diha sa maong lugar or sa maong barangay. Ania dito gipasabot pud ni Mayor Jane nga phase 1 pa ni siya nga rehabilitation diin ipahiluna sa ato ang Department of Agriculture pinagi sa ilahang pundo sa departamento ang pag-rehabilitate, no, kay og makakita ta or nakabisita mo diha sa Mangga Fish Port nato, di magyud na nato ikalimod nga one of the best view of sunset nato nga makita dere sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, mga kaigsuna, no, niya peligro sad gid kaayo ang dalan tungod lagi kay nangabuak ni after the earthquake in 2013, unya naigo bagyo bagyo na kutkot na nang ilawom, dili na gid siya safe. Unya we're very grateful kay naningkamot gyud, no, si Mayor Jane og si Congressman Babayap nga maka-access ta og pundo. And finally, we were able to get the commitment of the Department of Agriculture to fund the rehabilitation sa ato ang Mangga Fish Port. Mao tong gipatigayon nato kagahapon nga gipanguluhan ni, no, sa buhatan sa ato ang CPDO og sa ato ang buhatan sa TISEMO nga diha pud sila ni Engineer Tess nagpahiluna sila sa maong consultation diha sa ato ang Mangga Covered Court. Good morning diha, mayong pagpaminaw sa ato ang mga higala nga kuhan kuno kayo, lanog yung kuno kayo ng ato ang programa, no? Matag adlaw ang Sabado. Good morning diha, maying buntag nila ni Ma'am Inday, maying buntag diha ni Kagawad Inday Gisalan, ni Kagawad Ani Klimako, Kagawad Brian, of course, Aparicio diha sa Poblasyon 3. Good morning ug maayong pagpanikay sikay usab sa atong mga higala, no, sa kahanginan pinaagi ning ato ang Facebook Live sa istasyon DY RD. Good morning, maayong buntag diha Boss Sam Belderol sa Yokoy's Cafe, maayong buntag diha ni Sir Mardonio Rojas, maayong pagpanikay sikay usab nila ni Ma'am Betty Humawi diha sa Poblasyon 3. Good morning, maayong paminaw. Yes, karon taod-taod atong hisgutan ng inyong concern on overcharging. Napag-UDI, no? Napag-pabadlong ang mga tricycle drivers. Kanyang refusal sa pagpasakay, apil na sa atong tanawon. Although kagahapong adlaw sad or the other day man siguro to, diha na po'y committee hearing nga gibuhat ang ato ang active nga konsihal sa Dakbayan, no? Sa public chair sa public utilities nato sa Sangguniang Panglungsod, si Councilor Edi Borja. Diha na'y konsultasyon nga doon na'y preliminary nga diskusyon o committee hearing nga gipatigayon sa miaging adlaw. Nunot ning proposal sa atoang mga tricycle drivers, no, nga mo increase na punta sa atoang pritihan. Og mahinumdum ta prior to the after na sinati nato ang kalisod sa pag-increase sa lana. Diha tay provisional increase nga mingsaka o niya pagkunhod pod atong gibalik sa 15 pesos. Unya karon mo na atong prevailing plitihan 15 pesos. Unya karong bag-ong aning saka naman pod ang atoang plitihan, murag diha na poy hangyo ang atoang mga todang at sa atong tan very reasonable no nga tan-awon nato og reviewhon. Unya kini gitagaan ni pagtagad ni Councilor Idi Borha og sa komitiba sa public utilities nga sa miaging adlaw naghimo pod sila sa ilang committee hearings aron tukione og balansihon no. Eventually magpatawag ni og another public hearing mga kaigsoonan aron makonsulta pod ang mga opinion sa atoang mga konsumidor ning konsumidor kaning atoang mga kliyente no, mga sumasakay, mga commuters sa atoang public utilities, kaning atoang tricycle dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Murag na na sa pikas linya, naana ba engineer? Wapa, okay ra engineer, mga 5 minutes atong tawagag balik. Maing buntag diha no sa atoang mga higala nga walay sipyat sa pagsunod ning programa na aday pod si Kagawad Antik og si Ma'am Doris. Maing buntag diha Ma'am Doris, ni Kagawad Dani Abiliana og ni Ma'am Tunet, ni Maya, si Ma'am Inday Rementiso. Maing buntag diha ni Councilor Undoy Borha, Councilor Bebot Budlong. Of course, naapod si Ma'am Glo, Ma'am Glo Araneta. Maing buntag diha Ma'am Glo, ika third year diro no nga death anniversary ni kanhi Fred Araneta. Asa to sa tuang mga nakita gyud o gisunod sa mga programa nato sa Dakbayan every time nata ng istasyon DYRD. Maing buntag diha ni Father Moy Romerde sa Wellness Reflexology. Good morning, Father Moy. Madayon na bag imong training, daghan na bag ni avail ni tour guide Tessie. Good morning usab ug ni Ma'am Corazon igagamaw diha sa Dao no. Maing buntag diha Ma'am Cor ug sa imong pamilya. Good morning, maing pagpanikaisi kay nila ni Nanay Avi ug ni Tatay Mario, ni Iliot diha Liren diha sa Tubigon no. Sa atoang mga higala diha kay moabot kusog naman kayo ning signal sa istasyon DYRD no, sa atong hookup station sa DYTR. Good morning diha, maing buntag usab ni Nung Boy Navia sa Everjan Tailoring. Nahuman na bag akong uniform Nung Boy. Maing buntag diha og sa imong kapikas Nung Boy, og sa imong pamilya no. Lanog pud ka kayo aning iyahang sa tawag ani, iyahang shop. Og maka-timing ta dito. Kusog kayo ning sibya no sa maong istasyon diha sa shop ni Everjan Tailoring ni Nung Boy Navia. Good morning kay ni Sir Sok, ni Ma'am Gaga, ni Liubi, ni Val, Tatong, Totong og ni Janjan. Karong adlaw diay mga kaigsunan, dunay gibuhat no, dunay gipatigayon nga orientation, refresher and public awareness nga gibuhat sa University of Bohol in partnership sa tuang Tagbilaran City Primary Care Facility. Doon na sila gipatigayon nga orientation session kabahin sa kaimportante nga ning hisgutanan sa dengue. So naa dito sa City Hall karon ang atoang mga BHW. Salamat kay Dr. Leia no sa Dean sa research of the whole of the University of Bohol nga mooy gapatigayon ani karong buntaga. Yes Sir June Besa, mayong pagbiyahe Sir June mag Shanghai ra ba ni Sir June no? Ni Kuya Lope diya sa Cortez. Likewise, good morning ni Sir June Rizon, ni Sir RJ Melissimo, ni Father Moy no. Again na minaw ginis Father Moy ba, may buntag diha dre wa bay libreng reflex diha no. Ni Kapitan Alberto Tagamaaw diya sa Tagumaas Antiquera pod, kusog kuno sila maminaw ning ato ang istasyon. Good mornings ni Bilyonaryong Pobre, ni Nung Tuting, ni Kagawad Renz Balani diya sa Lourdes Cortez. Di po ni masipyat si Kagawad Renz no? Balani. So ato tingalin ng basog sa sunod ng mga programa na ito. Ato naging ihatag po ang update sa Distrito 1. Kaya aron ang atong mga listener over District 1. No? Masayod po sila sa mga kalihukan ni Congressman Babayab. Good morning diya Congressman. Makapaminaw man sa itas ilahang mga vlogs. No? Karong bago ang vlogs ni Congressman, vlog ni Congressman Babayab o ni Mayor Jane Yap. Nagapakita gyud sa ilahang kakugi no, wa tay laing puhunan ani mga kaigsoonan ang kakugi ra gyud ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babayap and of course sa tuang Team Ascenso pamor diha sa konseho ning Dakbayan sa Tagbilaran. Wala ta mangutang, wala tay utang, pero ang mga programa sa Dakbayan, ang mga infrastructure projects nato paspas kayo mga kaigsoonan. Dili lang sa Dakbayan no, karon naka-observe ta diha sa unang distrito pod nga paspas pod kayo ng nanindog ilang mga covered courts. Salamat Congressman Babayap no. So mo na atong tinguha gyud nga ang ato ang pag-asenso sa Dakbayan, ato ang ma-share, mapaambit ngadto sa mga lungsod ning unang distrito sa Pinanga natong probinsya sa Bohol. Diha sa Lintuan, Luon, sa Amihan family nila Ma'am Jen. Good morning ni Sir Dave Dahab, mayong buntag usab. O niya ni Pastor Shemmer, mayong buntag diha, mayong pagpanikay-sikay ni Ligaya o ni Ray diha sa Kugon. Good morning, Ligaya. Good morning, Ray. Ni Kathy Falcon, ni Ma'am Ann Dugang, atong kauban eh, sa Buhat diha sa DepEd. Salamat kayo for being so thoughtful, Ma'am Ann, no? So, salamat jud kayo. Si Ma'am, si Dr. Lina, si Nang Lina diha sa kuno, si Cesar, no? Diha sa tip-tip, tipo ni sila masipyat pagsunod sa tuwang programa. Okay, naana sa pikas linya mga kaigsunan, aron tagaan tag-update sa mga development o of course mga programa o serbisyo nga gitanyag, gibuhat sa buhatan sa City Traffic Management na ang atuang head. Ang atuang head sa Tagbilaran City Traffic Management, kanhi police officer, nga karon dugay na pod naghatag sa iyahang serbisyo para sa atong pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Nasa pikas linya si Sir Tony Samantin. Sir Tony, welcome and salamat for taking our call.
1: Yes, Sir Alvin, ayong buntag. Ayong buntag sa atong mga suking big paminaw worldwide. Karong rasa.
13: Yes.
1: Ato ikalangkat, Sir Alvin.
13: Yes, salamat kay Sir Tony. Una tingali, ato ang gamay lang impormasyon kabahin ni nunot ni ining inyohang bagong announcement nga sugod karong September 26 dunay opisyal ng pagasugdan ang atoang tinuig nga seminar sa atoang mga tricycle drivers, sir.
1: Yes, Sir Alvin, atong basin og maputol ang signal gamo billing ni para City Jail kat mag-turnover ta sa atong mga mga item nga ipang uli sa itong mga buutan.
13: Unahon na to na, Sir Tony. Before itong unang update sa mga schedule, unahon na to na, unsa na inyong i-turnover karon sa City Jail, Sir Ton?
1: Yes, itong mga item nga ipang uli sa itong mga item bitaw nga wa
13: na lost and found ni. Okay.
1: I-turnover sa lost and found section na to, gikan sa mga buutan, mga tricycle drivers niya, wak mang yun ni maklin sa mga takiya o nang naamantay mga ordinansa ane nga ang mo nga katong mga unclaimed items atong i-donate para katong ihatag ato sa mga opisina ang kanang na ay pwede po magamit nila kaya nang sa City Jail anang mga orphanage mga ingana ni Pastor Alvin.
13: Yes.
1: O na karon primero na tong yatot. Karon primero tong turnover ato tapadong sa City Jail. Na contact na to ng dito may kuan sa nong kina. Karong outdoors atong i-turnover ni mga assorted items, mga routings, mga payong, mga assorted items kaya Sir Alvin.
13: Ano
1: na itong mga listahan na niya?
13: Yes. Ato lang yung ipaklaro po sa publiko, no, Moni, ang mga lost and found, gagi-turnover again, no, dito sa ito ang CTMO niya. Sa dugay nga panahon, wala yun maklaim na, Sir Tony, right?
1: Yes, dugay na yun eh. Niya, napuno naman itong atong storage room dito sa daan nga City Hall. Niya, po anapod kayo, dili na angay butangan kay mura o pasudlan na tubig. Kunya madamit na po ng mga items taon magamit para ba po sa mga nakinanglan ane terapin.
13: Yes, kana, no? So, giagi na to ni proseso, doon ay proper documentation ane, tungod kay dugay na ni sila, o niya, nakakos na yun ni siya, o piligro sad, no? Dili ni siya madispose. So, giagi yun na to ni proseso. Nindot ni Sir Tony, no? Kay mahimuslan pa mang yudpud ni ang mga gamit ngayon yung i-turn over. Hopefully, makatabang ni sa mga beneficiaries ni Anang Dapita. Okay, at doon sa laing hisgutanan, Sir Tony, kini inyong schedule nga umaabot, so good karong September 26, unsa kinikabahin, kung sa'y dapat bantayan sa atoang mga operators ni ining maong announcement, Sir Ton.
1: Yes, atong ipadao sa atong mga operators, drivers, sa atong mga tricycle units for hire sa atong lokal Tagbilaran, atong ipadao nga karong sunod sa Pado sa Bantisay. Magsugod ang atong regular seminar sa atong mga drivers operators kay si Gonzalo Renan sa mao man ay one of the requirements nila for renewal sa ilang meals permit on 2027. Nabitaw daghan diha sa social media ingon samok-samok lang ng seminar. Kuan man na siya kanang ordinansa man na siya. Ordinansa na siya mao nang kinang tumanon kay ordinansa man na siya. One of the requirements akong kay bawo sa atong mga drivers or operators nga magsugod ta ang lista alas 7 sa buntag o wapay alas 8 magsugod na ta ang lista ato sa ulog din kay pagka alas 8 magsugod na ta sa atong seminar proper ato sa ulog gym gika sa alas 8 anto sa alas 12 sa
13: Yes, kana no, nindot na nga pahinumdum good, pahinumdum karon no. So atong kahinumduman sa atong mga suking tigpaminaw, doon na tayo 3,000 ka franchisee, doon na tayo 3,000 ka numero ning dakbayan, mao nang 10 Saturdays ni siya Sir Tony, right?
1: Yes, atong gibahin ni for 10 Saturdays kanang 300 kada Saturday. Ato ipaibaw mo sa mga drivers or operators nga ang atong ginanglan dito is ng professional driver's license kay ana may uban driver magdaog non-professional Sir Alvin no ito na to dawato ng magdaog non-professional kay ang kanang ilang driver for hire man na siya kana for hire ang driver gyud ana sa professional nakadaog professional driver's license kanang non-professional para na mga privado o mga dili for hire nga mga sakyan na si Ralvin. Yes. O nang ato sa iba, o kay daghan kayo itong yaging tuig, ang ilang seminar, ilang religious licensing, non-professional, mo nang among gi-advisan, mag-drive, mag-mag-mag-sikol, ipa-update dito sa inyo, ipasob ang kuhan, inyong non-professional to professional driver's license, Sir Alvin.
13: Yes, kana no, nindot na, may buntag diha ni Sir Jomer Pikit, nagtanaw po nato ning programa ni Sir Lito Maghinay o ni Kagawad Renz Q. Balani. Nindot na nga, masabdan sa publiko, no, kay regulated yun ning atong mga drivers para sa kasayuran sa tanan, walay ni bisan kinsa nga pwedeng mo drive sa tricycle ning dakbayan kung dili makaagi aning seminar o dili pod marehistro, Sir Tony, right?
1: Yes, kinanglan na kuhan yun, arestado sila dahil lang atak-atak sa units dito sa business permit of office. Now, naghan ng utana po sa atong opisina o sa mga social media nga kanang nga ay by the number ba nang magpakuhaan kaya na may upan po siya nga kuhaan sa mga istorya nga by number ako ginan nga mga suggestion sa mantang sa una.
13: Yes.
1: By number ang kuhaan pero karon kay dili man po nahimong o by number kay pananglitan o naa siya ay karong sa maduha yung schedule nga number o niya na emergency yung taas pamilya na emergency nila na hindi makatampong mo nang iparehagya po sa una na to na first come first serve basis sa Ralvin Pintay maka kanang na ay una o palista mo na yan i-accommodate ng Ralvin ilitong may number.
13: Yes, kana dapat klaro na sa publiko no labi na sa mga nanag-iya og mga franchisa diri sa tuang dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsoonan no niya limitado lang yun ni every Saturday 300 units ra ang atong ginaallow ani Sir Tony, right?
1: Yes, pero at og naa sila napasabis din pa wa pa magtugot ang seminar proper atong iya component gyapon kanang naa sa vicinity kay kanang naa Loy Pontown o Pauleo na to. Abisa mo sobra kamay na po basta kay na sa CDP atong i-accommodate po Sir Alvin.
13: Ato nang ipaklaro pod no nga na po regyud ni kasabaduhan mga kaigsoonan ketong mga nagsalig diha og napay laing Sabado or laing extension og magseminar ta ato gyud ni ipahibaw daan karon labon wa patagasugod nga taman regyud tas na pulo Sir Tony.
1: Yes, thanks sa podcast gikan sa September
13: 26 karong tuig ng kanal. Sugod karong 26 ning buwan sa September hantod na ni sa mga November tingali Sir Tony no.
1: Yes, yeah.
13: So ayon niyo si Piata, mga kaigsunan, labi na itong nanag-iya o prangkisa ng Dakbayan sa Tagbilaran, nga inyog yung patambungon ang inyohang mga drivers sa before ninyo pa-driver kay part ni sa requirement sa renewal next year. Sir Ton?
1: Yes, Sir Ben, atong yawhak, mga drivers o operators nga atong dimanaan ng atong fuel, gikan karong pizza 25, tapo kasabado Anton Mahuman ang maong seminar sa gikan sa alas 8 sa buntag, Anton sa alas 12 sa auto. Kanya sayo lang tangkay, kanang araw makapalista. Sir,
13: okay, Sir Ton, natay caller atong dawaton ni no mo interact kabahin ng atong isgutanan. Hello, good morning.
14: Hello, good morning, Sir Alvin.
13: Yes, yes, Kunsyal, may
14: yes,
13: buntag.
14: Yes, Sir Tony, may buntag, sir.
1: Yes, mayong buntag, mayong buntag.
14: Kiting bahin ba ani ni ang ato karon nga nag-isgut man ta bahin sa operation kita sa tricycle. So, nabantayan na ba ninyo, Sir Tony, nga doon ay mga numero sa tricycle nga ang tagiyaan nito sa gawas sa Tagbilaran, tuwa sa mga kalungsuran. Pero ang iyang numero, paabangan na ni, nandito sa Osaka driver kinta nga dili po tagadiris Tagbilaran. Nga dayon, ang sabot ane nga siya na inigkahuman aning gipaabangan mo rin. Mura ba o kanini ang dunay term limit anini ang inikahuman sa kanini ang fixed nga kanini ang amount sa ilang pagpaabang. Mura ba igibaligya na siya na ba nag-iya? Mahimo ba ni Sir Tony?
1: Sir Jerry, atong ipahibao nga kana siya nga agreement. Awag yun na sa orinang tanak to.
14: Oo.
1: Kana, depende na sa sabot sa between the driver kung na operator kanang murao kanang maiya na hantod mahuman ya bayad wa man sa ordinansa na to sir kanang na ba nang between na sa one matay control ang kada ana kay wa man sa ordinansa na to
14: pero kadini against ni sa atong ordinansa Sir Tony, di ba?
13: Yes.
14: So do na tay control ani og mahibaw-an in palihog i-appeal ni sa seminar. Kay ang seminar ani ang para man sa mga operator o mga driver, so mas mayo ang mahibaw sila nga ang ilang mga numero nga dili na sila interesado nga mo-operate, i-turn over ni dito sa buhatan sa atong mayor unya dayon ihatag na po ni sa atong sangguniang palunsod ingon ana tiali ang provision sa atong ordinance.
1: Yes, Sir Jerry, sa ordinance sa ginato mo ginagibutang nga og dili na ka interesado sa imong numero kanang na ay unique yun na ito sa opisina sa mayor ang inyong mura armahatag na po og lain nga interesado po sa maong numero.
14: Correct.
1: Maong kita sa ordinansa si Sir Jerry.
14: Yes, Sir Alvin, mura yes. Dapat tingali ingon ni Sir Alvin mayo ni mabantayan ni Sir Alvin sa atong siyudad karon kay mauman din niya sa una pa. Mura gigamit lang gihapon ni nga paagi nga dunay mga loopholes ning ato mga ordinansa bahin sa tricycle.
13: So, yes, very valid kayo na konsehal, no?
14: Yes, oo, okay. Ang atong ordinansa og mayon og para rin gani sa akong kabahin. Kanini ang ato untang ordinansa para lang ni sa panginabuhian sa ato mga katawhan
13: kaisunan
14: ato din sa ato Dakbayan.
13: Tinood.
14: Pero gumikan kay natagaanim ni sa unang panahon. So nahimo nga ingon ani na ni pero gingon og wa tay control dili mahimo nga way control gumikan kay kita may magdraft sa gagaba sa balaod.
13: Agree.
14: Oh. Unya kini ni
1: Sir Dire, yes. Kana siya kana bangkoan ingana bitaw nga mga pamaagi ang atong syudad ana wa man gyud mo wa na may transfer ang panahon na. Wala transfer ba?
14: Yes, oh, tinuod na.
1: Wala transfer sa ngaan. Maunang ang ihimo po sa mga unscrupulous po ng mga tagiya o niya gipalit ang ilang unit, apil ang numero, o niya adili man na matransfer dito sa nakapalit. Ang ngaan na katurag ihapong tagiya.
13: Correct.
1: Maunay problema nila doha. Ang sauna nila pag-reconcile na nga ang tagiya maugihapoy ngaan o niya gipalit na sa maong laing tao ana siya mao man gihapon ang takiya sa rehistro nato sa atong syudad, mao man gihapon ang takiya.
14: Yes. Okay.
1: Pero hindi na mao takiya agoan.
14: About the alin eh, kay doon may atong naibawan nga ang tagiya karon to ana sa dawas, to ana nang inabuhi, o niyang uban namatay na, pero wala babantay nga naa na nagikupta na og lain nga tagiya. Yes. Pero og insakto lang imo, white transfer, so ang ngan gyapon sa tagiya, mura gyapoy, gibutang.
1: Muna yung sitwasyon pagkakaroon.
14: Yes, oo.
1: Ang tagiya original mao gihapon.
13: Konsehal,
1: dili na actually dili na gyud sa takiya kay gipalit naman mao man ay kuan pa karon kay kuan may transfer.
13: Yes. Usa sa atong gitun-an konsehal karon no kay sa una man gud mag-issue rag SPA si Tagiya.
14: Oo.
13: Nga gi-allow niya kitong nakapalit nga gapabilin nga iyang ngalan unya moy mo renew. So usa sa atong gitun-an karon is part gyud sa maong SPA perhaps or any affidavit nga iyag yung angkunon nga nagpabilin gihapon niya ang iyang pagpanag-iya sa ugkin sa tong original nga gi-issuehan na tong franchise. Kay tinuod na gani kita ga-monitor ta sa ato ang BPLO kung kinsa tong mga tricycle units nga wala ma-renew kay part man gyud na sa provision sa ordinansa o dili nila ma-renew na agi katungod ang city government nga ato ang bakwion ang maong prangkisa o katong imong gisulti iagit og proseso sa sangguniang panglungsod apil na ang pagpili sa sunod nga beneficiary. Salamat ana nga pahinumdom Consel Jerry.
14: Okay, ana ko nga pangutan na Sir Alvin, dili ba mahimo nga atong atong kitang lantaon pag atong duna bay tan-aw na to ang atong mga ordinansa, di ba bahimaw nga duna tay amendment sa provision sa ordinance nga ang ato karon nga operation sa ato mga tricycle operators within the city residence within the Tagbilaran city.
13: Yes, pwede kayo na konsehal no, very valid po kayo na nga imo ang gipadangat nga concern karon. Ato la pong painumduman si Konsehal Idi Burha ani kay under ni niya ang public utilities. So, salamat ana nga suggestion pero sa akong nahinumduman nagpabilin gyud gihapon sa ordinansa nga dapat ipanag-iya ni sa mga taga-Tagbilaran.
14: Okay. So last ako nga pangutan na Sir Alvin, bahin ba anin ang reklamo bitaw sa mga tricycle drivers nga nay grupos tricycle drivers nga nangayo na pod o kininiya nga ang daan kinta nga ordinansa nga giamen unta totoa kay hing minus man ang hingos-os man pod kininiya nga presyo sa gasolina sa una motong gi minus na pod gi 15 imbes 22 karon hing balik magmahal hing an ay aksyon na pod ang hangyo nga ipamahal po 20 na po. So ang ato paagian ni Sir Alvin, kinini ang ingon ani, wabatay paagi kinta nga ang ato mga tricycle operators and drivers association kung tuda ang federation, muhimo kinta o ila pong kaugalingong murag proposal baka nga ilang ila bang i-presentar nga to sang kunyang palunsod nga mo legislative body nga mahimo mutabang sila pag tan-aw og unsay angay himuon ani ni ang mga driver nga mga operators. Sila mo kuy nahibaw ani ni ang mga bahin aning operation nahibaw mo na sila og
13: yes.
14: Katong akong gisgutan ganina nga giangkon lang sa taga-gawas nya dayon giangkon lang po ni sa driver pero sa pagkakarol gumikan kay natay ordinansa nga dili ma-transfer so muna igat di ba mahanyo na to atong hanyoon atong mga tricycle operators di lang kay ingon o galang hanyo lang sila nga paususan pa sakaan ang ilang pritian kundi li mutabang sila pag-implementar nini ang mga existing ordinances na to din sa atong dakbayan.
13: Yes, nindot na nga suggestion na konsehal posible ginakayo no ato nang tanawon og sa unsang paagi na to sila maobligar ni ana pero manawagan gyud ta matag karon og unya sa kooperasyon ni ining ato ang sektor sa toda.
14: Salamat okay, ni Sir Alvin no, daghan salamat sa panahon nga gihatag unya ngadto kang Sir Tony Samante. Sir Tony, salamat kayo sa igayon nga imong pagtubag. Oh, gadaga salamat. May buntag ka na itong tanan.
13: May buntag diha, Consel Jerry Pabi. No? Muni nakanindot ni Consel Jerry kay kanhipod ni siya konsehal o naglingkod sa maong komitiba sa public utilities, no? So familiar po ni siya sa mga issues and concerns. So again, baliktas ato ang mga franchise owner, no, nga palihog kinahanglan gyud nga maka-seminar ang inyong mga driver every year, gyud ni. Ayaw mo pagsalig nga ka-seminar mo may aging tuig or karong tuiga, kay every renewal nato usa sa dakong basihanan gyud is naka-seminar ang maong tagtungod. Sir Tony, murag na busy si Sir Tony. Ito na, murag turnover na tingali ni sa BGMP. No? Atong balikan, og mabalik na si Sir Tony kaya atong hisgutan ng concern po nga overcharging o kaning hisgutanan nga dunay mingbalibad nga mga fikwa, no? Kanang tricycle drivers sa ato ang mga sumasakay. So atong balikan si Sir Tony og maplastar siya dito, pero atong ipaklaro, no, nga in as far as the monitoring is concerned sa buhatan sa admin of CTMO. Nana si Sir Tony, ato ibalik Sir Tony. Aritas katapusang hisgutanan kay karong bago ni gawa sa no, sa pa, sa post sa DYRD nga dunay mga kaso or dunay mga instances nga dunay overcharging sa tuang dakbayan. Kumusta o kunsa atong mga efforts nini?
1: Yes, ang atong mga anang atong opisina sige yun na kuan makadawat og mga reklamo regarding sa mga overtrack atong mga drivers sa atong mga tricycle sa Tagbilaran. Now, di man yun na kalikayan tungkol kay kaning ubang mga drivers ang kamot po di taon, pero supak man na sa atong ordinansa. Supak na sa atong balaod nga namang itay taripa nga gisunod. Mao na ang kaning atong mga pasayro po nga koan gatanaw po sa taripa pareho po di taon kalisod ng mga panahon na mao na ang mo-reklamo din sila sa mga tricycle drivers nga koan kanang na ipalabi po tayo lang bisihan man ang atong ipatawag sila sa atong opisina. Silang duha, both drivers ang kanang pagkairo kay naaman tayo gitawag o due process, pictorial na po. Pikas-pikas, atong timbang-timbangon po pikas-pikas, unsay kinsay na sayo, pagkairo ba, o karibang driver. Kaya di man po pwede o kuhan, kanang di na to timbang-timbangon. Manang sagarang yun na to sa sakto yun ang pagkairo ng pagkairo. Ang driver, kapa sakapod sa iyak saan this is supak sa itong rinansa o ng patungkutagaan sila tumang penalty, tukma nga penalty doon sa ilang himo, sa ilang mga pasayero sa Alvin. Kasagaran yun ato, ato na ginihingan sa gahapon itong committee meeting ni Kagawad Ide Burha nga mo itagaan na mo gayon kuhaan inyong yung yatag po kita. Nanya, pahibaw po, ipinomdom sa inyo mga taksa-taksa ka mga sakop na di po magpalapit tungod kay pareho mapuntanan nga lisod karong mga panahon na kay pwede rin ang direktamo mo abot sa mong opsina amo ginang kanan amo kaan o kanang agkukma na action kanalo.
13: Yes, kana no ato nang ipaklaro mga kaigsoonan, no, nga ugna magali mga instances nga nag-overcharge atong mga drivers. Ayaw gyud mo pagdumili, no, ayaw mo pag ayaw mo kahadlok pagsumbong ana sa City Traffic Management Office kay in place na gyud na atong sistema og proseso ni ana, no. Naatay mga kaso, pero sa akong tanaw karong bago Sir Tony, mingaw naman, no, ora magwala gyud gaabuso po dang ato ang mga tricycle drivers, though dai pipila pero makapasalig gyud tang ang ato ang mga opisyales sa dakbayan, ang ato ang City Traffic Management Office on board yun ni ani nga masiguro na to nga walay pag-abuso ni ining mga tricycle drivers.
1: Yes, tungod tingali sa kanang tihatag sa siyudad nga kanang ay kanang ay patuman bito sa mga ordinance General Ben, maunang ang mga drivers ka tambun po, pero di kalikaya na agyay. Di gyud pare sa unang panahon nga magilak ang adlaw o kuwasa mo yung tamo sa overcharging o patakay. Pero karon tagsa na kayo, Alvin. Although naaman nga po, pero mo ito among event sa mga presidente at itong mga ipagang adlaw na i-remind po ng ilang takop kay kanang na ay karapot kagaan o kanang na ay nga sumasakay po, Alvin.
13: Kaya, no, ato nang ihatag yun nga assurance sa publiko nga wa gyud ta magpasagad ni ana. Gaygali ang mga drivers nga ma-reported o maka-violate o kaupat ba to, Sir Tony, or kalima ka-violation sa trapiko diri sa Bayan sa Tagbilaran, appeal ng posibleng overcharging atong ma-blacklist, right?
1: Yes, dili lang ka ng overcharging. All traffic violations nga mag-commit nila so sa unong kabuan, lima ka-violation sa unong kabuan, ma-submit mata dito sa permit licensing office. Og i-furnish ang opsina sa opsina ni Honorable Borja, siya may isa sa principal kay for kwan suspension suspension o mahukumat suspension kanang kwan yun kanang i-revoke yun ang mga pagkakarantize Geraldine
13: dakot
1: ang yun violation.
13: Okay, Sir Tony, katapusang update. Doon na ba yung mga kausaban sa dagan sa trapiko din sa Tagbilaran or wala?
1: Yes, pagkakaroon, agawas ang naay trabaho sa concrete projects, sa DWS ng project kanang sa Old City Hall without Sir Albert.
13: Ongoing karon.
1: Dito sa Kusoy, amao na girirot ang atong mga sakyanan na gikan sa Gawes. Dili ka makasaka pa doon sa capital instead mo right turn ka pa doon ang poblasyon noon nga kapilya sa ibabaw hangto dito sa kanang YY kanang hardware onya gikan kadi padung kag Gawes dili po sambog sa kilid sa City Hall kay gitrabaho na siya instead ari ka moagi sa likod sa katedral na iba na kalsada gamadiha and then right turn padung na dito sa Kusoy padung sa Gawes kay kanang kalsada although gamay na siya mao nang atong di istrikto pa karon ang parking diha wagyo maka parking kay dakan mang sakinan mo agi padlong sa Dawes tong kanang pangyo sa mga publiko riding public nga you bear with us karong mga panahon na tungod kay tungod sa trabaho diha unya kana pong trabaho concreting project sa city na sa kanang naay payag bitaw nga kanang ay restaurant sa Kalben.
13: Yes,
1: dili po na pasudlan pagkakaroon tungod kay was pamahuman. Sige, pagtrabaho ng concreting project diha, matig-treat man na siya ganang na ay sa payag-treat sa Burgos, kan-repeat ng kabinyo pa doon diha sa GS. Ang porsyon, maunagi concreting pagkakaroon. Anyway, daghan mga kayong iskina diha, dapita, makaditor po ang atong mga kasyanan nga dili mo agi mo dito sa mga itong ipipaw sa itong mga Reading Public at kananduha mo na din rin sa sentro kay dito sa ubang mga barangay na ama po yung mga concrete project pero hindi man kayo agadhan ang kliyok sa trafiko dito na pita. Din rin sa itong sentro na pilit City Hall o katong sa Matig Aspet sa payak na hotel.
13: Okay, salamat kayo Sir Tony. Nakurot ng yung signal ni Sir Tony. Salamat sa imong team diya sa BGMP. Amping mo diya no? Sa inyong pag-turnover at itong mga lost and found nga wala na maklaim. Salamat kayo sa imong team Sir Ton, ni Sir Jess diya o ni Sir Dudong Udtunghan. Maying buntag ni mo diya.
1: Yes, salamat o madyong buntag na tutunan.
13: Mako ka itong mga kaigsunan ng ato ang chief sa City Traffic Management Office, si Police Officer Tony, retired Police Officer Tony Samante. Good morning. May buntag diya Kapitan Bert Rimulador nga nagtanaw nato sa DYRD Facebook Live na po diya si Ma'am Cleofe Polistico o si Kagawa John Ray Rickerman Aying. Nauli na ba ni? Muraga bakasyon na ni abroad. May buntag diya Kagawad Aying, no? Kagawad Uklong. Maying buntag Sir Alvin og ilabina nila Congressman Babayap, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Hala og sa tibuok konseho sa Tagbilaran City. Napon naminaw nato si Ma'am Cleofe Polistico, no? Maying buntag diya Ma'am Cleofe, of course si Sir Jomer Pikit, no? Diya sa tuang hookup station sa DYTR. Good morning. Maying buntag diya Sir Jomer. Mura naman tog prenup lagi ito yung mga pictures. Ha? Mura padong nagyot ni Alina dito ba? Maying buntag o maying pagpanikay si Kay Usab sa atong mga higala diya sa mga kabarangayan nga nagsunod ng atong programa. Again, atong ipahinumdom na magsugod na September 26 ang una nga batch sa the first out of 10 batches nga maghimo sa ato ang orientation sa renewal sa ato ang mga tricycle drivers diha sa atoni sa Saulog Gym pagabuhaton alas 8 ngadto sa alas 12 sa udto mga kaigsunan libre ni nga tong ihatag sa first 300 drivers, mga kaigsunan. So ayaw ninyo na si Piata. Maying buntag diya ni Sir Willie Barcelona, ni Ma'am Glyza, maying buntag diya Glyze, ni Pastor Jelito Castillo, ni La Lors, Jeanette Limuel, and Roger. Good morning usab ni Ma'am Bibi Kaday, diha ni Josephine, og Cesar Codemo sa barangay Mansasa, nila ni Sir Mario. Maying buntag diya, no? Ni Sir Mario Reyes, diya sa Mansasa, maying buntag.

0: Academy, no? Karong buntaga, unyang hapon, kita mo yung first speaker, ani. Kaning gitawag na to, CSO Creed Academy, o sa ni ka paagi sa dakbayan sa Tagbilaran nga maghatag og platform sa ato ang mga civil society officers diri sa dakbayan sa Tagbilaran nga makat-on, no, in a series of sessions every Saturday in the next 4 months, mga kaingsunan. So doon natay 25 kabuok nga mga presidente sa nagkadaiyang kapunungan ng dakbayan sa Tagbilaran nga ni-enroll, and they will undergo a 4-month training session every Saturday ana ipatigayon sa Tagbilaran City College. Opisyal ning gibuksan karong adlawa, karong buntaga na dito karon nato ang CSO Desk Officer si Kim Anob nga mo ay nagpahiluna, mga kaigsoonan. Excited ta kay second batch na ni siya. Ang first batch do natay 18 ka graduate nga mga presidente nga ato agyong gimakmak, no, gitabangan gyud og tudlo og unsa ka importante ang papel sa ato ang mga nagkadaiyang kapunungan diha sa pagdumala sa pangagamhanang lokal ning dakbayan sa Tagbilaran. Og atong kahinumduman dinhira sa Tagbilaran City, no, ato ang gipahiluna gyud nga ang ato ang Tagbilaran City People's Council mao ni ang grupo sa nagkadaiyang kapunungan nga accredited sa dakbayan sa Tagbilaran. Ato gyud silang gitagaan og luna lugar, no, avenue or platform nga makaiskwela sila aron makat-on sa mga nagkadaiyang mga balaod nga nagregulate, mga provision sa konstitusyon nga naghatag og kahigayunan nga makaapil sila sa gitawag na tog participatory governance dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Bulahan sa ta, no, kay diri sa dakbayan sa Tagbilaran we have a lots of anang CSO champions. Apil na ni ana si Mayor Jane Yap, no, giunhan gini ni kanhi Mayor karon Congressman Babay Yap ang iyahang pagbukas ni ining participatory governance. Gali apil gyud hantud karon nagpabilin kana nga prinsipyo sa amo ang pagdumala ning dakbayan kining gitawag na to participatory and consultative type of governance. Salamat of course ato ang mga resource persons, labi na sa ato ang mga voluntaryo nga mga professor, no, apil ko ana ako'y unang session unya about CSO na sila Dr. Rosalinda Paredes, apil ni ana natay mga academe representatives, apil silang Ati Watts, ang ato ang mga ang presidente sa TCC, no, apil ni ana nga mo lecture, apil ang DILG nga muhatag sa mga usa sa mga sessions in the next 4 months, mga kaigsunan. Salamat Kim, no, thank you for organizing these things. No, not or apil kini sa atong programa sa 60th, no, jubilee year sa ato ang pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. At ang ininyo kay karong September 26 usab, mga kaigsunan, do natay buhaton nga usa ka dakong kalihukan sa mga pamilyang Tagbilaranon diin ato ang isaulog ang paghatag bili, no, sa tagsa-tag sa kapamilya sa gitawag na tog family walk nga pagabuhaton karong September 26. Imbitado ang tanan. Doon na tayo communication nga ipadangat dito sa ato ang mga kabarangayan, sa ato ang mga religious sectors, sa ato ang mga empleyado nga mo-appeal niining September 26 family walk. Ato din invite ng DYRD, no, atong hookup station nga mo tabang na to ani para sa ato ang family walk aron ipakita na to sa makausap pa nga kining dakbayan sa Tagbilaran nga karon sa isinta anyos na mga kaigsunan is shaped by families of Tagbilaranons. Salamat dyan mo, pamilyang Tagbilaranons. So, na tayo oras, mga kaigsunan. Napupos na ang usa ka oras ning atong programang Nagkahiusang Tagbilaran. Mamilita, momentarily, see you next Saturday. Kini ang inyong City Administrator sa ngalan ni Mayor Jane Yap. Daghang salamat ug mayong buntag, Tagbilaran.
1: Tinyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.

0: Ibay, Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
1: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
6: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1-month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Isay ngalan nato sir,
3: Paul Mercado di ini sir.
2: Mutana lang ko
3: kanang gatumar ka og DTX 500.
2: O sir, mao na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni ubag man ubag pura kong tiil inahilantan pug ko palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa sustown ayo ko may review DTX 500 ra ginakaayo nako labis jud kayo sir DTX 500
4: DTX 500 mabalisa mga butika.

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
21: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
23: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
24: Balisama na ang isip.
25: Wala tayo choice.
24: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
26: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
27: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
30: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
29: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
30: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
29: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
30: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
29: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
30: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
1: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Hello mga ka-MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
6: Hi Carly! Mabuti naman.
5: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
6: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
5: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
6: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
5: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Uy, nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexino Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
31: Sa
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
27: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Arangka na ta mga kaigsunan sa itong isigutanan karong bundaga. Sunod-sunod na mga kaigsunan sa mga mainit ng mga balita din sa itong nasod nga Pilipinahon karon karong bago. Upat ka mga maestrado sa Supreme Court, mga kaigsunan, tulo nila mga Chief Justice kani adto. May padayag silang mga opinyon dito sa impeachment court, mga kaigsunan. Ug nagkadayaw sa bangilang mga hunahuna kabahin sa butuhay at pinaagi mga kaigsunan sa pagpadayag sa ato ang batakang balaod sa Philippine Constitution. Lahi-lahi ang ilang mga pagsabot, mga kaigsunan. 2/3 of all members ang mga igsoon. Murawai lalis sa 2/3. Apan ang lalis karon mga kaigsunan na apilun ba sa denominator? Apilun ba o gihap? Mo'y kuag 2/3 mga kaigsunan na ang waadiha sa Senado karon. Apilun ba gihap sila? Ang 2/3 ang denominator, ang basihan 24 ba? Or ang basihan sigunra kung kinsay naa may appeal sa maong sesyon, may appeal sa maong trial. Diha na bahin ang hunahuna sa atong mga katawhan, mga kaigsuunan. Kamudihang naminaw karon, unsa pod ka ang inyong mga hunahuna? Apilon ba natong ihap si Bato de la Rosa nga wa diha? Apilon ba natong ihap si Marculita, si Jinggoy Estrada nga tuas piresuhan? Apilon ba nato og ihap si Loren Legarda nga tua karon sa gawas sa nasod nagpatambal? Upat kanila mga kaigsuunan ang wa diha karon sa Senado. Kuna pa silang upat, 24 silang tanan. Apan kay wa man sila ang upat, 20 na lang sila. Unsa may basihan sa 2/3, 24 or 20? Ang inyong mga hunahuna atong ipahiluna. Tawag gamo mga kaigsunan sa atong mga hotline sa Smart 0998-954-3778, 0964-932-6383, sa Globe 0952-558-2760, sa atong London number sa 41131002353353 ang 5103092501007 atong text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573.
1: Ang paminawga sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
0: Mga kaigsunan, isigut-isiguta, kung unsa po ang giisigutan sa uban, labi na karon mga kaigsunan na ang panaglalis karon, ang opinion karon, apilon ba natong ihap? Katungwa diha. Kaya ang mga maestrado, lahi man ang ilang mga buruganan, na imingon nga, 24 gyud ang basihan. Mingon po ng uban, dili 24, kisigun kung kinsay naara. Kung kinsay naara nga may appeal sa maong proceeding. So ang 2/3, pwede na siya mag-usob-usob. 2/3 of 24, 2/3 of 20, 2/3 of 18, 19, o pila ray mabilin. Mo na ang mga huna-huna karon mga kaigsunan. Kamo, sige. Basihan na ito po ang inyong mga opinion karong buntaga atong paminawon mga kaigsunan. O unsa po ang inyong mga panglantaw kabahin ini. Hello, may buntag.
2: Yes, may buntag.
0: Unang cooler, Patrick Ridulia ang atong unang cooler karong buntaga. Unsa man, apilon ba natong ihap, Sir Patrick, katong wa diha?
2: No more.
0: No more?
2: Oh, why apil ang kuan, ang wa diha? Kayo, nalakaw na ba, bunangin sa Senado? Sa kanduha diha. So, basihan na is, pernakula, this is my opinion, my text, simple opinion, or moralist opinion, 20. Total to 20, mana?
0: So ang imuha, 2/3 of pila rin na
2: Okay na yes, of course. 20. 20 mo siguro, may bilin.
0: May bilin,
2: Ibat mo ban. Priso mo sa diha. Walay kuan, walay pabor-pabor. Anyway, wapan pagumbutan niya itong landuha. Ni Marcos ug ni Duterte, but as long as nakalingkong si Marcos, they will support them. No? Pero kakaso mo sila, bahala na sila diha.
0: Nga no, mampun so, nga di man imo i-appeal ang ihap tong uban. Nga naaman, wapa man sila makis-kis pagka senador.
2: Oh, mauna, kay, de, naman po na sila gihapon, tanong uban, pakita po na sa panahon sa impeachment, no, hearing. Pero katulang uban nga, wala na dihas ko, an, si La Rosa, si itong uban, Marcolita, si Radam, si Loto, nga, si Garda. Of course, dili ito sila ang i-appeal sa counting meeting.
0: Okay. Salamat
2: ka. Salamat ka. Sulti, may tips. Kaya, dito lang. Wala na ikuan ba? Puday, nadir kuan. school sa uban ya. Sa pilang una-una po. Maro po na akong ikasumpay.
0: Okay. Salamat ha. Salamat kayo. Salamat kayo, Sir Patrick.
1: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna. Among ipahiluna.
0: Unang caller na to mga kaigsunan na 2/3 of the present. Ang present karon kay 20 ra muna sila. So 2/3 of 20, 20 times 2 divided by 3, 40 times divided by 3 mga kaigsunan, ang tubag nila is 13.33. Okay. So run off na, going up, going down. Going down 13 ra ang ikinahanglan. Going up 14 ang ikinahanglan. Ang mga kaigsunan dili 16. Kung maumanggaling ron o maumanggaling ron ang himuong hukom sa impeachment court mga kaigsunan, 2/3 of the present. Ang present karon mga kaigsunan, only 20 senators. Tungod kay si Bato de la Rosa wa diha kay gatago-tago kay dakpunon siya sa ICC. Ang uban gipandag gipangdakop tungod kay nagatubang og kaso nga plunder like Jinggoy Estrada and Marcolita. Ang usa wa mutago pero tuwa sa Amerika kay matud pa nagpatambal mga kaigsunan. Although ang uban gahuna-huna nga basig si Bato siya kay mahadlok adakpon si Loren Legarda. Okay, 2/3 of the present or 2/3 of the 24. Asa man mo ana mga kaigsunan, ikaduhang caller atong dawaton. Hello, may buntag.
3: Ay, may buntag, guys.
0: Oh, 2/3 of the present or 2/3 of the 24 ang atong pilian ani sir. Unsa
3: imong ato ning kanon, guys? Ato ni tagtaron og tong tama ni guys.
0: Tagtaron. Okay.
3: Kay di ato ni tagtaron, guys, murag magduhiraw tang tanan, guys. Pertin luoya ka to ini. Ang uwa to kung pasahon sa kung saon ang konstitusyon, guys. All the members of the Senate, jamu na doon ilales, ana.
0: Jamu ilales.
3: Oh. Okay. Klaro ang mag-adyo ang text sa kuang panabais. Kung ang text gani, kinaklarohan ka-adyo, jamu na ilales.
0: Jamu ilales.
3: No need to justify.
0: So,
3: no need to interpret.
0: Dili-dili, klaro kay nga nung lahi-lahi mag-opinion ang mga maestrado.
3: Ang mga utok rasa nag opinion mo di klaro, guys. Kaya nga naon ito, guys. Ito bang i-divide, guys, ba? Ang kanang ilang ubang mga posturings nga, dili all members, lang-lang ko ba nag-adjust sa guys, ba? Atong timanan nga, naay jurisdiction ang Senate Impeachment Court. So, ang primerong lugar kinsa ra man ang angayan nga makabutar. Mao man ang primerong pangutana, baes. Kinsa ra man ang angayan makabutar. So mao nay ilang i-resolve karong sunod semana. Kung kinsa ray pwede nga mobutar, mao gud na siya ang ilang desisyon. Pero dili makaingon nga di kuhaan ang denominator nga 24 kay dili manato i-dilute ang constitutional provision para lang sa convenience sa mga tao nga buhi pa karon. Kinahanglan man ang adjuho na to kay aron nga ang bisan ang mga sumusunod bisan pa mga tigbak ni mga tao na ron dili gyapon magduhiraw. So mao na siya nga laino na to ang pag-resolve sa question kung kinsara ang angayan nga mubutar.
0: Kinsara?
3: Sa desisyon. Kinsara ang mga tawhana, kinsara ang mga membroha sa Senate ang makahimo pagputar, whether to acquit or to convict. Ang ikaduhang sitwasyon ni Baez, dili yun pwede nga natong isakripisyo ang doctrine of constitutional supremacy. Kay ang konstitusyon nagklaro jud nga ang threshold is 2/3 of all the members of the Senate. Kay aron 24 jud ang denominator kana kung anang panahon na 24 pa kabuok ang membro sa Senado.
0: Why namatay, why ni resign,
3: why
0: di
3: pa. Natigbak, why di palibag, why jamoy di palayas.
0: Palayas.
3: Why jamoy resign. Meaning total Senate membership. Mm. So kung 24 pa ang membro, 24 doon ang denominator bias. Mm. Kaya mo na sa konstitusyon, mm, ang threshold kay taas man, aron nga dili, himuon nga binuang running impeachment.
0: Mm.
3: Kaya lang nga seryoso, jog-a-jog kay, og atong i-lower ang threshold, simple majority, pwede man ang party in power maghimo-himo ra sa drama.
0: Mm.
3: Aron palagputon tong isang kontra nga wa sa muangis dagway ito isang kontra.
0: In the same manner, sir, no? Yes. With the assumption nga ang ruling party kauban sa presidente, what if it's the other way around? What if the party ang naa sa Senado or lahi partido sa presidente? Tanahon po na nato, pwede po ang presidente mag-abusar o gahimo og trabaho ang vice president, mag-abusar kay dili ko makonbikto kay wadya mo sila yung numero kay 3-0 ra sila kabuo kay nangamatay itong uban.
3: Maunay giingon bias nga kitang mga butante maogyo'y mapildi kung di ta magtarong og buto.
0: Mm. Kaya ang ato mong mga assumption o mga example, ang Senado o presidente kauban.
3: Yes.
0: What if dili kauban? Unya ang presidente tanaw niya, oy, wala ang Senado di gamay ra man jamo dai sila. Di ni ka convict nako kay nangamatay man. Oh, 3-0 man nabili nang crash aeroplano na kay pwede mag-abusar ang presidente.
3: Ana na siya, mao di man bes. Kay for example katong hypothetical question nga kon ang siyam wa diha.
0: Ah.
3: Wa diha. Pero wa pod mo ng selection nga. Aw ningos selection ato adto sa abroad kan sa wa na maka uli.
0: Hmm.
3: Di man, 24 membro maghihapon to sila.
0: Membro gihapon.
3: Oktawa sila sa abroad na tigbak silang tanan din itong siyam. Awa na.
0: Hmm.
3: Kinsi na lang ang membro sa Senado.
0: Oh.
3: So ang total sa kinsi, napulo.
0: Napulo.
3: Napulo ka conviction nga buto. Impas na ang.
0: Impas na. Oh.
3: Ang impeachment officer. Confirm na.
0: Bahala og pila basta kay maura doon ay tinuod nga nangabilin. Mo'y basihan. Mo'y
3: tinuod nga nangabilin nga membro.
0: Nga membro. Nga
3: way lalis ba?
0: Way lalis.
3: Kay tulor ang mga aspects bias nga.
0: Mawa ka.
3: Dili ma-membro ang usak ka senador sa Senado.
0: Hmm.
3: O, kanaramang matigbak.
0: Matigbak.
3: Kanang mo-resign.
0: O.
3: O kanang ibalibag. Tungod kita ko kasuksa. Ang Senado mismo mo may expelled ba? Expulsion.
0: Or Igi-expel na lang siya kay for health reason, di na makaya. Ibutang natong nasakit na siya, na-vestibule na. So, ang pamanin mo na pag-atin o Senado. So,
3: that is true. Nga na, pwede mo na. O, mauhimong basihan nga. Ang sama ng tawa na. So, katuig naman yung wabutong ha.
0: Oh.
3: Di ato lang, ibalibag ni.
0: Ibalibag na lang.
3: O, di okay kayo.
0: Mm.
3: Basta kay ang whole Senate, hing buto nga ibalibag to siya.
0: Oh. Pero, wak pa. Member pa yun ka. Wak
3: pa, 24 dyan bayad 24 kay ano. Kinahanglan naging ang konstitusyon mo yung patigbabaw aron dili ta magubot ba eh?
0: Mm.
3: Kaya kung magubot ta ba eh, kinaluoyan dyan yung mga pobre ba eh?
0: Kina.
3: Por bidang luoya.
0: Magubot ka na, sir. Ibutang example only ha, example only. What if the Senate pushes for not 24, only the present kanang mga nadiha, no? 20, 20 rin mo lang sila, no? Unsa kay posibleng impact ana sa maong desisyon? Kung galing ha, if they will decide 2/3 of 20 ang gikinahanglan.
3: Dako og chance bias nga magubot.
0: Magubot.
3: Dako og chance magubot bias nga ano?
0: Mm.
3: Kini bias usala ni ka information nga murag atong na aninaw ba
0: atong i-declassify ng information nimo. Oh.
3: Oh.
0: Mm.
3: Atong timan-an bias nga ang chief of staff ron sa Armed Forces of the Philippines, dili na si Bronner.
0: Mm.
3: O, kaya nag-retire man si Bronner at itong August Manciro.
0: Oh.
3: Oh, so, lahi na nakapuli.
0: Mm.
3: And Bronner was the most influential nga military leader.
0: Mm-hmm.
3: So, kaya wak naman si Bronner, wak dyan muna ang most influential. So, dako kay chance bias nga maukay.
0: Mm-hmm.
3: So, mauni bantayan. Mauni nga, mga senador, kay mga politiko mo na sila, og maokay gindahay na yun sa mga parehas una nga 1986 nga revolutionary, appeal sila ka-impas.
0: Impas patatas yun, no?
3: Oo, oh, kay ma-revolutionary government, ma-serhan ang Senado o Kongreso, impas ang mga congressmen o mga senators.
0: Oh.
3: So dili jud sila mapaamang-amang ani bias. Kaya kung saan-saan ito, analyze bias, di man jud pwede nga i-tone down ang constitutional supremacy.
0: Tungod
3: na ang mga opinion oh. Aning ubang mga tao nga mga nang retire na unsa bawag asa sipod sila tingali ning simpatiya kay di man ta kasiguro bias.
0: Oh. Nagupo na sila gibanan gi.
3: Kaduha pod mga tiguang na pod. Eh.
0: Oh.
3: Nga na may pwede gupod nga ning simpatiya na sila usa ka side.
0: Mm.
3: Pero aron kana jung di na nato la lesson, kanang klaro na di na nato la lesson.
0: Oh, di na la lesson.
3: Kung may nga nga ang teksto all the members of the Senate 24 jo na.
0: Mm.
3: Ang ilan lang himoon maning kamot sila karon nga di pa magbutar-butar.
0: Oh.
3: Ma balibag na tong upat or lima ana.
0: Ang kandidato dyan mo ana nga mawagtang kanis bato kay wa naman gid mo pakita pila na to ka buwan most likely og ilahagi nang i-expel.
3: Oh, so most likely ma-expel si bato.
0: Oh.
3: Kay chronic absenteeism man.
0: Oh.
3: Pwede mo punahin mo nilang ground.
0: Mm.
3: Oh, so ma-expel si bato 23 na lang.
0: 23 na lang.
3: Okay, pero, di man na nimo ma-expel si Marcolita, Jingo Estrada, Loren kay.
0: Oh, samot na, Loren kay tuwa-tuwa sa Amerika mo.
3: Oh, di man na ma-expel nimo kay wa man sila mga salaod nga naprubahan sa korte in a final judgment na aman tay due process bias.
0: So tanaw ni mo ani, unsa kay tanaw ni mo Senado ani? Asa ka sila mo butar ani napita?
3: Nagtuo ko bais nga karon sun semana kay mo butar-butar man sila. Murag adto na gid na sila mo settle down sa doctrine of constitutional supremacy.
0: This is size yun ang ila ha.
3: This is size gyud tungod kay 24 pa man ang membros pagkakaron.
0: So,
3: kay masayop sila ini ma-appear sila ka impatso.
0: Mm. So, makuha ka nila ng 16 sa laing pangutana na ito?
3: At man tayo makasiguro ba kung makuha ba?
0: Hmm.
3: Kay wak pa may botasyon. Unsa, isip-isip po na sila kay malansar ba din kasagaran ano, malansar man sa 2028.
0: Oh.
3: Magpare-elect man.
0: Hmm.
3: So, isip-isip sila kay munig ingon ba nga this is a political exercise.
0: Hmm.
3: Political to settle a political question. Unya kon political question na si Tolon gani, sakto tong kapanibangadiban, ingon nga, dilin jo, apil-apil ang Supreme Court anak kay, political question pa na sa pagkakaroon.
0: Mm.
3: So, kamura jo ang makadecide anak.
0: Mm.
3: So, okay man kay, natural, naagod sila'y authority nga gihatag sa constitution nga to try and impeach, na convict sa tao nga na-impeach. So, depende kung nasa ilang kana-kana, bias.
0: Pero imuhang, ang imong vibration, murag, they will go for 24.
3: They will go for 24 aron dili magubot.
0: Mm.
3: Okay. Kung magubot, kinadaghan ng tangloy.
0: So mo nang ilahan ang gigukod po si bilyaron, kaya basin og ang duha nga bilyar, mo-appeal na sa 3-6, usa na laykuang.
3: Oo. Oh.
0: Desisays na. Nas Loren Legarda, og kasuhan po to.
3: Oo. Oh. Pwede, God po.
0: Ha?
3: Pwede ko po nga kuha ang disesize?
0: Oo, oh, makuha ang disesize nila. Oh. 13 na magkana sila karon, eh, tulo na likuang.
3: Oo. Oh.
0: Tulo na likuang, ha?
3: Oo. Oh.
0: Unya, og, oroy, og kanang bilyar, di ba? Manggawas naman po itong mura kaso nga graft na cases against the bilyar, no?
3: Oo. Oh.
0: Basin, og hamag...
3: Madas torsi, bais ba?
0: Oo, oh, madag torsi ba? Hamag-hamag na niya ba?
3: Torsi, pakliron o tamantaman, bais ba?
0: Lurin ligar na wapang mo uli. Di nakasimod ito, maragdakpun mo. Pirisuhon mo ko diritso. Ano
3: yung gani? Ang mga butante, bias, kay makahibaw mag-ibaklid ba uwa? Makahibaw man kung kitorsi ba uwa?
0: Oh, pero...
3: Kung ato na itong magkita sa eleksyon kay ang eleksyon man ang maogyoy mo decide ang mga katawhan.
0: Kana, mo man gina. So,
3: tanaw nun pag upo na ito, bias.
0: 28
3: po pero kinanglan nga 24 doon ang denominator pagkaroon.
0: Hmm.
3: Dika, salamat, bias.
0: Salamat, Mr. Colon. May buntag ka ni mo.
3: 40
0: minuto sa manakalabay ang alas 10 sa kabundagon. Mga kaigsunan, giisgutan na ito. Kamu, kung pangutanaw na asaman mo, 2/3 of the present members or the present senators, ganadiha, or 2/3 of the total membership of the Senate, which is 24. 24 times 2 divided by 3, that's 16. 20 times 2 divided by 3, that is 13.3. Okay, asa man ta anak mga kaigsunan. Kung kamo'y pangatanawan, unsa ka po ang inyong mga huna. Vice Constitution is the fundamental law of the Philippines. Correct. Basta constitution, that is the fundamental law of the land, tanan nga naso dunay constitution, mga kaigsunan. Ang problema ning atong constitution karon kay daghan man og pagsabot, daghan ang pagsabot, no? Lahi ang pagsabot sa uban, lahi pud ang uban, no? So mao man mga kaigsunan, unsa sige pasabot anang all members. All members meaning all members nga bisag naa urwa, or all members nga present ra. Mingon tong uban, wa man gibutang all members present. Gibutang all members man. Mao lagi na mga kaigsunan, mingon pud dayon tong uban nganong iphon man kanang ubang mga senador nga wa na man sila diha, wa na man mo pakita, wa mo appeal sa hearing. Mingon pud uban, dili pa himuog desisyon pero apilon pag ihap sa denominator, two thirds. Posible, dili pa pilon pag himong desisyon kay waba kaya kaha matuhog tanan kay wala gid diha. Although sa teknolohiya na toron, sa wa ka diha pwede man ka mag Facebook live, maka kuan man ka, maka tablar ko kaga sunod, no? Nagkadaya ang una-una opinion sa atong mga katawhan, mga kaigsunan, na maminaw po ta sa uban from Dimiyaw. Maminaw ta from Dimiyaw. Haya-haya good aning ubang mga senators unsa may buot nilang Loren Marcolita Jinggoy Bato bisan wala sila naghago og attend sa impeachment paapilon gihapon og vote. O unsa may buot ipasabot dawat limpyo makabotar ka, special good nila, ka special good nila, unfair kaayos ubang senators nga naghago og tambong sa impeachment. By the way, klaro man kaayo nga ang Senate na asilay rules nga makabutar lang ka o present ka inside Senate, period. Okay. Bais, unsa man ang cooler, abogado or huwis? Magpaila po siya. Kamaong muntong itong cooler. Good. Wala, sige. Pala yung mga text dire. Mayang buntag ni Maria Fe Bautista Cuyacot. Lito maghinay, may buntag, Vice Mayor Dugaya manadili na 1,000 ang gasto anak karon, million kaha. So kanus apa na? Si Ray Discaliar, senators with cases are still members. They are not finally convicted. 2/3 in 24 is 16. Matun pa ni Ray Discaliar. Constitution is the fundamental law of the land, period. Sakto kay mo nang dong, sakto kay na dong, ha. Puro mo lagi, daghan man ang pagsabot sa Constitution, na lalahi ang pagsabot sa mga katawhan. Unsay buot ipaibot, si ex-con Vic Tibbs, huon ang imong kalo. Uy, oh, naidaghan ha, are ex-con. Si Marco Pono, dili na apilo ng absent kay wala man diha. Mau ba? John Mark Jungson, good morning from Lubgob, Sibilya, Purok, Ilawood. John Mark. Sige, napay uban na itong mga texter. Ari, atong basahon ng inyong mga minsay karong buntaga, mga kaigsunan. Di ay lain, isod pagyod. Good morning, DYRD. Walay labot sa ihap sa 2/3 ang senators nga napriso. Nagtago-tago og sigig absent. Okay. Only those senators who are physically present should be counted in determining the threshold on who should vote. Nagkadaiya gud huna-huna mga kaigsuna. Tingali ang atong huna-huna pod, mao po na siya ang produkto kung unsa ang atong gibate, mga igsoon. Ang ato ang gibate mikonektar sa atong gi huna-huna. Nana ragud pud tingali na. Ha? Og anti Duterte juga, ari ga juga sa 2/3 sa present, no? Og pro Duterte pud ka adili na mahimo 2/3 of the 24 gud. No? Oh, mo lagi dependes kin sa gasulti ani mga kaigsoonan, no? Pero katong mga maestrado, awa man to slay color sa politika kay for how many years na nagtrabaho sa Supreme Court, ila man gi-maintain ang ilang pagka balance og pagka neutral mga kaigsoonan, apolitical, no? So dili sila kuan, dili sila kanang way gidapigang politician na mga kaigsuna, no? So ato hinumduman, tao ra po na sila, Pilipino ra po na sila, nibati po na sila na unsa na yung atong nasod. Doon na po na sila yung mga gipangbati sa ilahang dughan na somehow naka-apekto po sa ilahang bakahang mga decision making mga kaigsunan sa ilang mga panghuna-huna. Napalaing text dire. Oh. Maayong buntag, Radyo Merkado. Bahalag pila ra ka senador, ang importante dunay desisyon nga himuon ang Senado aron mawa ning mga kurakot sa atong gobyerno. Mawa magkaha. Nay desisyon ang Senado, ha? O bahala og pila basta kay 2/3 of the members, no? Of the living, of the buhi ang members. Buhi pa man silang bato, silang Markulita Jingboy. Oh, so i-appeal ko nog ihap sa denominator mga kaigsoonan. Okay, good morning, Radyo Merkado. Para na ako, sir, 2/3 of the present members only. Dili gyud apilon og ihap tungwa diha. Nga nugod? Ay, kasuko. Nga nugod? Wala suka na iba. Oras mga kaigsoonan, 46 minuto. So, managkalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Og di apay lain nga misod nga mensahe diri sa atong Facebook mga kaigsoonan. No, salamat kay sa atong mga asuking tigpaminaw nga kanunay nagasunod ning atong tulumanon. Pinagi sa TYRD Bohol ang kasaligan na Facebook mga kaigsoonan. O senators with cases are still members. Ah, naman natin nagbasa, no? Ridiscalyara, Discalyara mga kaigsoonan. O niya, doon na pailain nga mensahe nga atong nadawat karon, ha? Maayong buntag, Radyo Merkado. Sir Tibbs, para nako kinahanglan gyud makonvicted na si Sara Duterte kay klaro kaayo nga iya yung gikawat ang confidential fund. Uy, klaro kuno kaayo nga gikawat ang confidential fund, ha? Sa asa man dapita adto nga klaro. Oh, katong wa mahibaw o kinsa joy ni dawat, ha? Sa maong kwarta, ha? Way mga resibo. Only acknowledgement receipt na dili gyud ang resibo kay namalit og tambal og uban pa. Klaro kuno kayo matod pa madana ka hato nga mo himuon nga rason sa Senado nga makumbikto na si Sara anang dapita sa iyang pagpakasa kabahin anang confidential fund nakasa ka yun siya ana. Depende na sa Senado mga kaigsoonan. Kung kita'y huwes, kamu'y huwes nga nagsunod ana, tingali naapon mo inyuhang mga huna-huna mga kaigsoonan kung nakasabag yun or what, no? Si Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan. Para yun ta, doon na kita 48 minuto suma nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. At sa ding ipahibaw na yung mga kaigsoonan, okay, para aning mga motorista na to. Ang DPWH nagpahibaw mga kaigsoonan ang District 1, no? Nga ang mga motorista traveling from Tagbilaran City to Baclayon are advised to turn right at A. Pahang Street or S. Ligone Street, then proceed to Tagbilaran East Road. Likewise, buses and six-wheeler trucks coming from F. Ligason Street are advised to proceed sa straight to A. Pahang. Traffic management personnel and appropriate safety signages. Okay. Ano mo yung trabaho niya? Dapit sa Buol, no? Construction of construction of road at CPG East Avenue, Buol, Mansasa District, Tagbilaran City, connecting Tagbilaran North Road, mga igsoon. Sa excavation works and ensure the safe and orderly execution of the project, one-way traffic. Okay. So, pahibaw lang ta. Padung ta dito sa Baclayon. Aro lang ta agi ring highway mako, ha? Kaya naa ang trabaho, aning ikaduhang linya. Aning CPG, kaning East Road, ha? Going to Mansasa, Buol. Oh, naadiha. Nadapit anang smoke nga area na naay murag excavation anang napita, no? Na one way man pa highway na lang ta arit agi areng Binancio Inting, ha? Kay wa da moy trabaho areng napita. Oh, katupong padong sa Tagbilaran, labing maayo are pud highway mo agi, ha? Oh, mao na man pud ang atong tigagi-agi rong panahon na kay kuan man naiga trabaho mga kaigsoonan, na na ay karsada nga sa unang panahon na kuha na siya murag untol-untol karon hamis na, ha? Na anay portion nga nahuman na pud og semento, oh, hamis na, ha? Di na tamo reklamo ani ni Mayor Jen og ganus atarongo ni, ha? Kay gitarong na, oh, pasensya lang tagamay, panahon na lay kuang mga kaigsoonan mahilo na tingali ng maong proyekto. 50 minuto suma na kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Atong ipangutana ang katawhang bulanon mga kaigsoonan kung kamu usab ang senador, senator judge, unsay inyohang hukom kabahin ni ining pagbutar mga kaigsunan? 2/3 sa present or 2/3 sa 24? All members mga kaigsunan. Doon na yung text dire. Good morning, Tibbs. Og ako'y pasultihon para nako 2/3 of the present members. Tungod kay dili angay mohimo og desisyon ang wa diha. Kay wa nila matuhog ang kaso. Salamat. Okay. Salamat. Alas, sige. Lito maghinay, maing buntag. Mamalihog ko ni Engineer Perlito na taon pasigaan na ang Tamblot Corner Binting. Wa pagyod mo siga. Uy, wapadugaya pa din eh. Lugay naman yung gikuan din rin. Wa pa rin gihapon mo siga na eh. Sigilit. Palihog lang kung sige lang po noong text anak kay aron na aron makadumog sila. No, pagyod mo siga. Okay. Napailaing text mga kaigsunan. Ito nga tulumanon karon. Mayong buntag DYRD. Bisag unsao nila si Sara Duterte mapresidente yun na sa 2028. Ing nagbakakon. Uy, ing nagbakakon. O, bitaw. O, kay muraman ang dating, muraman o gukod, gishapul taman-taman si Vice President Ron, no? Or mga kaalyado, ha? Kay daghang kong napireso, ha? O, kanang presidente nga giing na nilagbangag mga kaigsunan, pwerteng brayta man hinoon di ay. Pwerteng brayta, ha? Gahilom-hilom na lang atong presidente, pero laong mugdot. Lisod yun yung hilom kay laong mugdot mga kaigsunan, ha? O, si Duterte nga, babaon kayo, ha? O, putang ina tong baba, stupid gado. Kung sa pasaa ka doon, tuwas persuhan ka ron sa adahig, ha? O, pero ang gingadlag bangag nga si Marcos, hingkurog tanan ang mga katawan. Gipamiris og yun mga kaigsunan, mga senador, si Loren Legarda nga nakasimot nga murag tinud-on man jud tani. Awa na mo balik. No. Wa man toy sakit, pero to sa Amerika yung gapatambal, ha, nakalit og kasakit mga kaigsunan, ha. Akin sa man pwede mahadlok, isang pulan nagu ka duha ka senador dito. Ha? Nga gidakop. Si Bato de la Rosa, kinsa may di mahadlok sa pag-usa ka isog atong Bato de la Rosa, kadakog lawas adto sa siga-siga atong mata ato kay apil sa iyang apil sa pamulis mo na mga igsuonod bluffing ba, ha? Sunugan na, nanay drug lord nyo makita niya, sunugan na isog kayo. Miingon pa nga, kung maadtos presidente dito sa ICC, akong ubanan na hintago man. Ha? Tungod kay nakasimot si Bato de Rosa nga tinud-on dunta na piryoso gani si President Digong, ako pabakaha nga adik ko presidente. So to ang tago-tago yon, ha? No, tago-tago yon mga kaigsunan. Lisod yon awayon ang ino nato naas gahom, ha? Lisod yon awayon. Maugo po na ang gibati sa panahon nilang Digong, si Digong po'y presidente. Lisod yon awayon, ha? Kapag-kapag yon ayon si Laila de Lima, wa ba ma-presidente si Digong, miingo na si President Digong, piryosohon ka na ko. Pagka presidente, agi piriso yun. Ha? O uban pa, ha? So, mao ni mga kaigsunan, ginukdanay. Ganos aman ni atong nasod, wa mag-ginukdanay. Ha? Basta mawa ka pagka presidente, gukdon man ka. Ha? Kisa may presidente, ha, wa gukda. Mga igsuon, only in the Philippines nga inanin ni atong ka major in politics man ta. Ha? Ang munang ginukdanay yun. Ngunit mga kaigsuonan ang mga panghitabo karon na dinhi mga igsuon. Naingon ang uban, mura na nag-martial law, no? Wa man ta makakuan, wa man ta makaabot yun sa martial law mga kaigsuonan. Pero murag mauzod, ha? Murag mauzod ko, no? Pang katong panahong Ninoy Aquino nga gipang gukod ni Marcos. Hapit na ba magkuan, no? Hapit na mag-anibersary ang martial law. Pero ng Lunes daw, 21, ha? Ay, Ferdinand Marcos placed the entire country under martial law. Mauna ang giingon ni Ferdinand Marcos, mga kaigsuunan. Di na tili po na muklik, mga kaigsuunan, karong panahon na. Di tili na himuong bumbong Marcos sa hong tanaw. Kaya, musamot ko siya kabangag, matod pa. Kung diyan ang buhaton, mga kaigsuunan, no? Ang giingon og martial law. Kung sa kay diskarte, presidente, mga kaigsuunan. Manguban mingon basig magubot ta posible pod, no? Kay ang mga tao mga kaigsuonan, labi na katong mga tao nga nakaabot gud sa martial law, di na gud gusto ana kinasukuan. That's the very reason why Marcos the father gipahawa mga kaigsoonan sa people power sa mga katawhan tungod anang maong giingon nga mga pag-abuso niya sa iyahang panahon. So og naana karong panahon na people power ra poy solusyon ani ha. Kung wa ta makaudyon aning Marcos mga kaigsoonan og sayang administrasyon karon naa man tay gahom pinagi sa pag himo og people power ha. Og edsa revolusyon. Kung di na yun na ito masabot mga kaigsunan, o tanaw na ito, murag di na yun di maayo, people power ang solusyon. Wadi wang kaka, di man kayo, wang kayo mahimo, ito kas korte mo agi. Si gi-impeach na bitaw mga kaigsunan, gisubaya nag-impeach si Marcos. Waman ito, dupa, dire man itong kuana, dire man itong gi-impeach-impeach ito. Di, wak na, dyan mo'y nakasunod, kay kasara man ka ma-impeach in 1 year. Gi-impeach, giunhan o gi-impeach nga, wahinong dang impeach ba? Aron lang ma-record.

pa unhed dito og pile kay aron dili ka og po na aron demo na di na tama pile og utro kay 1 year one impeachment in a year raman mga kaigsuna mo na diha ang nahitabo sige asa kay kinutuban aning Marcos mga kaigsunan ang uban ingon og dili pa si Sara Duterte ang vice president dugay ra nang nawa si Marcos bitaw nagkanungog na punta anak mga kaigsunan no dugay ra kunong nawa na si Marcos og dili pa si Sara ang vice president tungod kay di pud makadawat ang uban nga sektor na to kung mawa si Marcos si Sara po yung mapresidente. Mao bitaw tele na ang nahitabo mga kaigsunan ngano ang people power ang tab sa Iglesia ni Cristo wa gyud magmalampuson but pesabot wa gyud makaugpo nga to topple down the government of Marcos kay wa man mo uban ang ubang mga katawhan labi na putong simbahan Katoliko wa mo kuyog ha? Kay ang huna-huna po tingali nila ug mawa ni si Marcos na po si Sara mo puli wa po ta mo angay. Tingali, timbang-timbang nila, select the result evil na lang taan eh. Basta, lesser evil till is Marcos para nila. Ngayon nga nung waman sila mukuyog sa mga people power. Ha? Munang anguban, miingon, o di palang si Sara mo'y vice president na, do kayo na nawag dang. O, pero si Sara man, di pun makadawat ang uban. Asa ka tapadong ani mga kaigsuunan. Ha? Nini nga to ang panghitabo karon na mga igsuon. Ato nga iampo, iampo tanan, nga unta, magmalinawon ta. Yon na Muntahis, shout out Vice Idol Panabang Cortez. Salamat kayo, ha? Okay, naapay lain. Okay. Aw, nabalo naman di ay mo nga dili na kapugngan mahimong presidente si Sara. So, ayaw na mong sige reklamo kung unsay buhaton sa Senate. Daog nabitaw kaha inyong Sara, basin baya sa kaulahian, inyo rapod tunlon o balik inyong giistorya. Oh, from the Mia with love to. Bais, dapat i-acquit ang impeachment ni BP Sara. Klaro, politically motivated. Klaro kayo, politically motivated. Ngano ingon man sila si Sara sulid sa Bohol, sir? Usami ka baryohanon, why mo butar ni Sara? Sulit, good kay dako magbuto na kuha mo, gutil na ipasabot ana, no? Sulit kay mo dako magbuto na kuha. Kamo na ipasabot anang giyoga sulit, no? Nago po iwa mo angay na, pero mas daghan ang niangay mo nang nahimong sulit, kay daghan man mo ang niangay, ha? Napay uban, atong basahon yung ubang mga text, ha? Sir, dili angay masuko ng mga DDS ni Marcos kay kunwa pa na sila magtandem in the last election, dili mapresidente na si Marcos kun hindayon palang unta si Sara og dagan for president. Ilan ang kauban, sila rapoy may batikos, naunsa man mo. Oy, naunsa man mo, bitaw po no, kun imong buhon na sa naon, mga egsuon ba? Kato, duwa tos pulos mga sigurista. Si Marcos, bungbong na niguro nga makiguban sa mga Duterte aron siya mapresidente. In the same manner, si Sara po na niguro po nga muubang Marcos aron po ma-vice president. Kay kung silang duha na nagan o presidente ang tanaw sa uban, silang duha mapilde, way siguro si Lini Robredo ang napresidente. So duwa to sa mga naniguro, mga kaigsunan. Niingon baya si Tatay Digong, Sara, dagag presidente, nga nung wakman dun mo dagan, Sara. Ha? Kung ikaw mga kaigsuunan tanaw ni mo dumadaog juga kaayo, mo dumadaog juga kaayo, why settle for the vice presidency? Nagpasabot kay hang settle siya for vice president mga kaigsuunan, nagpasabot nga alanganin siya sa iyang huna-huna nga mudaog. Alanganin siya nga mudaog kay tanaw niya daghan ming managan aslini mabungkag mi. Mas maadyo man yung uban ming Marcos kay ang solid north ang Luzon mukuyog nako. Kay kundi kumuuban ni Marcos ang Luzon mabahin man na kay taga didto mumpod si Lini Robredo. So tingali mo na kwenta-kwenta nila mga kaigsunan. So kauban gyud sila. Pero karon ang giaway na ang mga kauban mga kaigsunan, ha. Isigamitay sila sa ilang kaugalingon, isigamitay sila sa ilang mga balawarte atong eleksyon na. Unya karon gaway ra pud ay, ha. Oh. So dili unta angay mga suko ang mga DDS ngatong Marcos kay injuha man na. Kauban mo mo ana. Kamu may nakapapresidente, anak. Kung wak pa po nandiyo na kuyugi, dili na presidente na si Marcos.

0: Ah, di ba? Oh, miingon dayog na budol. Ayan na lang ng istrahig na budol kay si Tatay Digong. Miingon na daan. Ah, wapay eleksyon na ingon ng adik na si Marcos. Ah, nang anong hingkuyog mo mo nga adik magha. Karon kamuray siging ingon og bangag si Marcos. Ah, giingnan na bitang mong Tatay Digong wa pamudagan nga adik na si Marcos. Pero hingkuyog gihapon. Nagkuyog jud sila gihapon. Oh, nagtandim pa jud sila. Ah, nga karon siging ingong bangag-bangag is ang daan giingnan mo daan nga bangag na imbutar mo nga karon nga hindaog inyo nang giyaway ha ang mo ni mga kaeksonan ang mga sugilanon ha sa politika sa Pilipinas mga igsoon ha okay mo lagi na basahon pa to na pa last nga text wala na NMP sniper mo na lang ni ang katapusan nga text ni Yon Montahis shout out to outbuys idol panabang ko man ani nato ha kanina lang si NMP sniper wala man tay oras mga kaigsoon sunod sa Sabado na pod pohon ha magharong tas kahanginan mga sono dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD dengan salamat kini si TIWBS happy weekend kanatong tanan
1: inyong nabati ang sinmanang tulunganon sa radyo nga gikagubtan sa tanan mga hong-hong ug huhungihong atong hipuson ug tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado.
2: Bye, palingay!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: DTX 500.
11: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balit!

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilar, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilar. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilar, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagbantay sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilar. Gariya ang inyong agroman.
5: Higalamay nga buntag kanatong tanan, welcome na usap sa itong matag-sabarong na tulumanong takna sa sakadiyang panlungsod sa takbayan sa tagdilaran. Pizza 19 na ningguan sa September 2025. Inyong ubos ni Gala sa Kanginan. Ray Tutas, magiguan ka ninyo sulod sa usaka takna aron sa pagkatod sa mga impormasyon kasayuran o magkakalingukan sa itong 16th sagunian nga panlungsod, pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, oban sa mga miyembro sa konsilyo at umutiba nga ito kalda SP Floor Leader Jose Floro Plong Bunal Rinca, Konsihal Tim Butalid, Konsihal Charles Cabalik, Konsihal Christian Merrick Blanco, Konsihal Jima Inting, ingon man na pagtibayang nato nga nato kang Konsehal Fausto Bibot Budlong, kang Konsehal Puchi Zamora, kang Konsehal Leonides Ine Borja, kang Konsehal Ian Besas, atong nga duha ka mga ex-official members sa sagunian panlungsod, liga ng mga barangay president Joseph Sagaral, kapitan niya sa barangay San Isidro, o ang sagunian kabataan federation president Noreen Mafi Climaco. Di na ito kalimtan pagtibay usab atong sagunian panungsod Secretary si Ma'am Lynette Eva sa Executive Department ng atong Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran City Mayor Jane Yap o ganyag katikas kongresista sa unang distrito sa atong lalawigan sa Bohol Congressman Baba Yap. Mga kawani sa City Government of Tagbilaran pinangluhan sa atong City Administrator Alvin Luis Aguzar og mga panginaot gikan nga kanila ang tanan nga mga tagbilaranon bulanon nga nasa atong dakbayan og lalawigan sa Bohol nga namo sa kaimsog sa panglawas inuman ngadto sa ato mga kaigsoonang tagbilaranon og bulanon sa Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kumusta og unta namo sa mayong panglawas karon nga mga panahona, panahon nga grabe ka init sa mga higala o tungod kay natinatig hapon nato ang atong El Nino din sa atong syudad o lalawigan sa Bohol mga kaigsunan. Pagdibayasan nato sa tanan ng mga 15 ka mga barangay din sa atong dakbayan sa Tagbilaran o 47 ka mga lungsod sa atong Islang Provincia sa lalawigan sa Bohol diha sa Barangay Bohol. Atong itibayas si Kapitan Jewel Ibao kung nagpaminausap nato si Kapitan Armin Bisaka sa Barangay Mansasa, si Kapitan Luz Cuepe sa Poblasyon 1. Yeah, sa Poblasyon 2, may pupaminaw ni Kapitan Ramon Duroy Jr. sa Poblasyon 3. Si Kapitan Berg Revolador. Yeah, sa Barangay Dampa, si Kapitan Marlo Aniana. Pagtibayosag na ito sa Kapitan sa Barangay Cugon. Kapitan Jenison Balbin. Yeah, sa Buoy, si Kapitan June Telmo. Yeah, sa Barangay Taloto, si Kapitan Francis Eugene Zamora o diya sa Ubuhan na Kapitan Mirjin Ruiz diya sa Bangga, may papamina sa atong bagong kapitan niya o diya sa Barangay Dao si Kapitan Bert Pagang, sa Barangay Tip-Tip si Kapitan Jimmy Lantape diya sa Barangay Kampawan ang atong Kapitan diya si Kapitan Sergio Payong Pangalaw, uban sa mga miyembro sa tansapad sa mga sangguniang barangay, may elected o mga appointed officials, kumusta ka mo? Welcome sa atong tulumanong tak nga sa sangguniang panlungsod. Karong adlaw mga ikal, sa ulog ang ika-41 International Coastal Cleanup Day. Ng atong local, ng atong city government of Tagpilaran sa papanguna ni Mayor Ginyap og ni City Vice Mayor Adam Relsonala, isalmot nining pagpanghinlo sa atong kabaybayunan, International Coastal Clean Up Day, no? At ibuok, no, ng mga local government units, mga higala, dili lang atong dakbaya sa Tagpilaran, apil na sa mga local government units o mga national government agencies, no, nagkadaiya nga ahensya sa gobyerno ang salmot meaning pagpanginlo sa ato mga kabaybayunan, mga higala. So ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod, apil na mga legislative staff assistant, mga higala, ito ni sila, no, ng coastal cleanup diya sa atong Tagpilaran City Friendship Park, mga higala. No? Dunay diya sa atong baybayo diya, no, katong gitamnan ko pagbuhay pa ng mga mangrove, mga higala, no, kay mangrove area ng Dapita, o niya pagbuhay pa po na nanom ang atong mga official sa atong Dakpuens Tagpilaran o kining mangrove diya ng Dapita, mga higala, no, tungod kay ang atong Dakpuens Tagpilaran, no, doon ay mga kaliukan na agig pag sa ulog hapon kini. So sa katuig na selebrasyon, sa ika-60 nga Charter Day sa atong dakbayan sa Tagpilaran, mga higala. So apil na, no? Ang atong pag-amping sa kalikupan na apil na, no? Sa kaliukan sa atong 68 Charter Day, no? Sa atong syudad sa Tagpilaran, mga higala. So usan ni ka nindot, no, nga kalihukan, no, nga atong pagamuma sa atong kinaiyahan, mga higala, no, pinagi sa panglimpyo, no, sa atong kabaybayunan, dili lang sa kabaybayunan, mga higala, tungod kay doon na may mga barangay, no, di lang diri sa Tagpilaran, apil na sa uban, mga higala, no, nga umay dagat mo itong dito sa mga kasapaan, mga higala, no, nag-hinlo, mo na usan sa pagi, no, sa pag salmot aning international coastal clean up day, mga higala. Tungod kaya nga ito, sa guliang panlungsod, mga kaigsunan, nga nung mihapil nining mo nga ika-41 international coastal clean up, no, diin ang hiniusang lihok, no, na imong makahulugan nga pasalik alang sa mas limpyo, mas himsog na nagkadagatan, mas lunhaw, no, nga palibot, no, mga higala, no, tungod kay importante kayo, no, sa ato mga officials ang pagpananipod sa kabaybayunan o ampingan ang atong kadagatan na mga higala, tungod kay usani sa source of livelihood ang atong kadagatan sa atong mga tumulupyo, no, sa atong kabaybayunan nga barangay, mga higala. So onya nindot good god, no, og kining maong kalihukan dili lang kay sa usa ka tuig, no, kundi li nindot gani, no, nga isag quarterly, no, nindot kayo gimuon ang quarterly, mga higala, no, odya po sa atong palibot dili lang kay quarterly, dili lang kay monthly, no, kundi li kadadlaw good, no, manglimpyo ta, mga higala, tungod kay kining pagpalimpyo sa atong palibot, mga kaigsunan, no, dili lamang, no, nga aron nindot tanawon kundi li mahilikay usab kita sa ato sa mga sakit, mga higala, labi na kay karong panahon, no, daghan kayo nangaigo sa sakit nga dengue tungod aning pinakan sa labok bisan bantuod nga tinginit, mga higala, pero murag ang dengue, no, ang lamok nga Aedes aegypti, no, mas bigabi maninoon og tining daghang kaso. Okay, murag mura man tingali ni sila gagot mo hinoon o tinginit, no? Mga higala, ano itong naibalhan na gagot mo ng tinginit o nang gagagkaso sa dinggi, mga higala. So, kanang dinggi, mga kaigsunan, No, usap na sa gipagusgan no sa atong mga officials labi na sa atong mga tinugyanan sa panglawas sa Dakbayan no. Apil na sa mga barangay health workers mga igala kay Bonnie ang nagpunang taas yun no sa atong mga BHW ang mampingan ang panglawas sa atong mga constituente sa atong mga katawhan na mga higala. Nagpahigayon o regular session ang atong mga miyembro sa sanggunian panungsod ang atong mga magpapalaon sa syudad no, ni atong Martes mga higala. O niya doon ay mga napalabang no, ng mga kining palaon doon na mga higala. No? Ordinansa ko mga higala. O napasar mga kaigsunan. Usanini ang pahin sa atong operasyon sa atong tri-school ini sa atong syudad sa Tagbinaran mga higala. Na-aprobahan sa atong mga magpapalaod ato sa ilang regular session ni atong Martes sa papanguna ni Vice Mayor Adam Rezonala ang resolution no, nga naghatag o pagtugot na makakulikta ang atong mga tricycle drivers operators sa 5 pesos nga usbaw sa pritihan sa atong tricycle mga higala. Ikan sa kasamtangan nga 15 pesos. Nga namuingon sa kasamtangan mga higala tungod kay ang maong resolusyon na gipasar sa sagudiang panlungsod. No? Wala pa ni mapirmahi sa atong mayor sa Dakwes Tagbilaran. Wapapod ni mapatik no? O mapaningadlawa ang posibleng pagpatik sa lokal na pamantalaan aning maong resolusyon na mga higala nung naghatag o pagtugot sa mga tricycle operators and drivers nung makakulikta o dugang 5 pesos na usbaw ikan sa kasamtangan na 15 pesos na minimum fare, pasabutan ng minimum fare mga higala nung unang kilometro sa operasyon sa atong tricycle mamahimo na yung 20 pesos mga higala. O na yung painumdong na to, no? Painumdong sa mga miyembro sa nagpainumdong mga miyembro sa atong sagunang panlungsod sa mga tricycle drivers no? Tungod kay wala pa man yung mapirmahin sa atong mayor o wala pa po yung magpatik sa lokal na pamantalaan dili pa epektibo ang maong resolusyon na mga higala. Buot pasabot, no? Nga dili pa makakulekta sa dugang 5 pesos nga usbaw mga higala o niya ang matag musunod nga kilometro magpabilin sa 2 pesos. Painom dumusab sa mga tricycle drivers operators no nga ipatuman gyapon no ang 20% diskwento para sa mga persons with disabilities, para sa mga estudyante o para sa mga senior citizens mga higala. No kay naarabay adagha mga tricycle drivers no nga dili mo hatag diskwento ang ato sa na isugutan natong sektor sa katilingban mga higala kini mga senior citizen, mga estudyante o mga PWDs no sa meeting sa Committee on Energy and Public Utilities sa papaguna ni Kunsyal Leonidas Sidipuha ng mga chairman, niguwa ka na mga higala noong ahuban sa mga presidente o representante sa 22 ka mga nagkilalaing tricycle operators and drivers association sa syudad. Niguwa nga daghan ka po ng mga tricycle drivers noong di mo atag o discount mga higala. So, publikado ang mga tricycle drivers operators no nga muhatag og 20% discount sa mga higala no. So sa 20 pesos nga 20% discount, 16 pesos na lang ang PT no sa mga senior citizen, student o mga PWDs. O niya ang every succeeding kilometer ana no gikan sa dos mahimo na lang piso o 60 centavos mga higala. So bawala ang nasa bagong sa ang unod no sa bagong resolusyon sa sagunyang panungsod agi ni og tubag no sa hangyo sa atong mga tricycle operators and drivers associations mga higala no nga sakaan ang pritihan tungod kay grabe po na pagsaka sa gasolina mga higala, no? Ato lang naging Martes. Takog saka, no? Mga 5 pesos tong gasolina o niyang diesel na kupot mga higala, no? Mga 6 pesos to. O niya, sa sunod simana po mga higala, no? Posibleng musaka na po, no? Mega oil price hike. Ang ikabalakan na niya halos mabot o 11 pesos pastilan. No? Maoning mga higala, no? Nga, ato ibanabana o timbang-timbang yun eh. No, sa atong mga magbabalaon sa atong dakbayan sa Pagbilaran, no, nga dili ma-alkansi, no, ang boat, pasayro o ang driver mga higala, no, tungod kay timbang-timbang yun yung maayo mga higala. O niya, usapod daw sa naiskutan sa Tigo mga higala, no, ni Konsyal Idi Burha. Mga higala, ang kining kanunay nga reklamo sa ato mga pasayro nga madawat sa buhatan sa City Traffic Management Office, no, naguna ni mga higala kining overcharging, kining refusal to convey passengers o ang arrogant drivers mga higala, no, atong ang new owning ato mga tricycle, no, ang no nga likayan ning mao mga violations. Okay, dili ta mag abuso, dili ta magpahimos ngadto sa mga sa mga pasahero, mga higala, no. Ubon say nabutang dia sa ordinansa o resolusyon atong pagasundon mga higala. Kay matud pa ni City Mo Chief Tony Samante kining negosisyon sa Pilipinas, ining sabot-sabot, no. Illegal mga higala, no? Illegal mga kaigsunan. Maunang gunsay na patik dito sa ordinansa, gunsay na butang dito sa resolusyon mga higala, maunay legal, no? Mga kaigsunan. So maunang aron din na mahasol ang ato mga sumasakay, no? Kay dunay mga kumplinan, no? Nga taga Lagyo, taga Third District, taga Second District, kunya dinagustong mahasol, no, kay kinanglan ng imong physical presence dito sa buwan sa city mo. So nauna-unaan mga higala, no, giplanuhan nga ipatuman ning maong digital complaint, no, nga pumaagi pagpasabot, pinagi sa video kining call, no, video call mga higala, no, gamahan pa na og mekanismo sa atong Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa mga kaigsunan. At kung nahinabi, no, ang usag abugadong konsehal din sa atong dakbayan sa Pagbilaran, no, si Konsehal Agustinos Dudumunsaga mga higala, tungod kay nindot po to, no, ang iyang proposal, no, bahay na ning pag-regulate sa rental, oh, kaming boundary kitawag, abangan sa ato mga tricycle mga higala, no, kay ining abangan sa tricycle. Mao ni ang usa sa rason, no, nga dunay mga tricycle drivers, no, nga mag-overcharge sa pitihan. Tungod kay apso nila, no, kay dunay mga tricycle labi na og bag-ong unit, no, nga ang abang mga higala miabot og 1,000. So maghinay-hinay ka diha. O nang ang ubang tricycle driver, no, magpatuyang o paningil o sobra mga higala. No, mag-overcharge. No, usan isa na butyag atol sa meeting mga higala. No, sa committee meeting ni Konsyal Idi Burha mga higala. At itong itabati ganinyo, ang atong pagiginabi, no, ni Konsyal Agustinos Dudong Gunsaga.
6: Maayong adlaw ka natuntanan. Salamat Dave o Ray, no, sa inyong paghatag na kong higayon para muhatag po mga impormasyon may tungod sa mga kalihukan na to sa Sangguniang Panglungsod. Kung sa may unang tukiyan na to,
7: sir, no? taas-taas kit ang mga discussion na to, natapog na eh. No? Unang-una, sir, sa pagpatawag na to sa Go Light Company Incorporated, kayo mong victorious ang tagbilaranon, especially sa mga consumidor na ihikling una itong charges. Isa ka sa mga discuss ito, kung mag-proposal yung mga tagbilaranon, pagpanindot, na mapailong na ito ang underground cabling in the post. May mong mag-expound ka ni sir?
6: Oo. Katong mahitungod sa katong suspender ang ilang charges bitaw na ipataw unta sa atong mga consumidor in advance. So mo na nga na minus-minusan og billing ang mga consumidor karon kay wa man ma-appeal ang katong advance sa billing nila sa mga charges nga ilang i-imponer. So okay na to. Pero karon nanapoy atong mga proposal og gi-aprubahan karong buntag sa among session na ga-monitor na, ga-coordinate na ang task force para sa pag-tanaw o pagsusi ning mga sagging wires, mga common common users sa common poles aron mahinlo ang atong mga kadalanan sa mga nagkalain-lain nga mga wires gikan sa mga public utilities na to, sa mga Bohol Light, sa PLDT, sa Globe, ug uban pa mga telecommunications company na gugamit og poste o gugamit og wires sa atong mga kadalanan din sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao na nga kanang atong giamindahan karon ang section 4 sa atong ordinansa nga kinahanglan yun na ay task force na mo'y mo-coordinate o monitor. Unya kining task force, gi-compose kini sa atong city engineering office, sa UBO, o uban pang mga members no, nga na-mention dito. Ang importante nga, appeal na sa mga members sa task force, ang mga representante sa mga public utilities. Kay sila yun ang atong pangitaan o solusyon ini kay sila may in charge ana mga poles, common poles o mga poste na gigamit nila. So karon gitagaan na og mga responsibilidad ang executive department sa city government, ang mga private sector including the People's Council, Liga ng Barangay, o labing importante kini mga public utilities nga mag-meeting yun na sila kada buntag kada buwan at least kasa kay aron mo monitor yun kay daghanay magbantay nila nay taga People's Council, mga civic organizations nga magbantay sa kalain mga kadalanan nga wa maatiman kada mga sagging poles, mga spaghetti wires ug uban pa nga lain maot atanaon labi na nga kita usa ka turista nga destinasyon unya kinahanglan ipakita gyud nato nga hinlo labi magutanaon ning ato mga kadalanan labi na sa mga main thoroughfares CPG, J.A. Clarin nga hinlo ang mga poste o kay ug mahimo pa na po atong proposal nga i-underground cabling kining mga kuan kay himo man sa mga laing syudad pero ato pa nang isgutan kay ato mang tagaan og public consultation na kay importante man pud na atong paminawon ang mga public utilities kay sila may mo undertake ana sa cabling pero ang gihimo sa mga kalain mga syudad na nahimo na nila ipataw ang sa billing kada buwan sa mga consumers ang gihimo man siguro sa Iloilo 1% for 25 years or 30 years ba to so atong ipa-compute nila og pila magyoy magasto nila og as anus a ma-impas kita na ilang magasto pero ang return on investment ana dili lang sa ilang pagserbisyo kung dili pagpakita sa mga katawan sa Dakbilaran nga hinlo na ato mga kadalanan sa mga wires no mga kuryente mga kable So mo na itong mga proposals nga gihimo karong mga panahuna. So mahitungod lang ana sa wires, mga public utilities ug atong mga gihimo para nga ma-hindo ang atong mga kadalanan dito sa Nakbayan sa Bilaran.
7: Sir, no, kagawad, katinawan lang, ang task force no, nga yamindahan ang ordinansa, kinsa may maghipo sa aning mga wires, ang mga public utilities?
6: Coordinated ang efforts ana kay naay specific functions responsibilities nga gihatag nato kanila. Mo na nga sa pag-meeting na mo, committee meeting na mo, i-admitter gyud sila na wa gyud coordination ang mga public utilities. May tungod sa pagtarong kay una sa tanan naay usa ka public utility nga ang siya ay panag-iya sa poll pero naay musakay. Mukabit lang po doon ba? So, una nga, why coordination? Di sila makasabot. So, huwag natin task force na ay city engineering na mamonitor po, na ay members sa Sagunia ang Panglungsod na mamonitor po, na ay People's Council na mamonitor po, na ay mga barangays mga na mamonitor po, na musumbong ug unsa ang mga problema. Muna nga, dali ra gyud mahatagan og solusyon kay sa una mangod warning task force na ay problema isig tudlo ila na ako na so mao na kini karon gyud gihimo gyud ni kay mandato ni una na yung mga penalty okay dili himoon ya na gyud mandato nga mag meeting gyud na ang task force at least once a month kay aron mo assess unsa mga lugar kinta nga wa matiman. So karon naa na gyud dili pareho sa una na katong ordinansa sa una nga yagi na napo katuig kapin wa gyud ma effective ba way ngipon tungod kay why responsible nga task force nga mo coordinate ug monitor ining atong mga problema may tugod ana.
7: So in other words, sir, existing ang ordinansa, di-enhance na for a better enforcement sa to?
6: Yes, di-enhance na to. Kay, na nakita mo yun na to sa itong mga meeting na ang ilag yung pasangil, sige, kanang magtudlo-tudlo. Mga ganda nga, in-agree yun kayo sila. Tanan mga representatives, ginhaman mo sa meeting, ingagod sila nga, maayo na kay naagyoy direksyon na accountability niya na direksyon so hinauton ta nga napasar naman eh pero i-publish pa ni kay na may publication ini kay na penalty so 1000 per post
7: 1000
6: per post ang penalty ini
7: so
6: per post so kinahanglan gud nila muna niya naagyoy kuan period to rectify nay mga period nga gitagaan sila nga panahon nga nay musumbong nay mo reklamo himuon yun ang ila within a certain period
7: so dunay mo violate ani dunod kay dunay penalty dugang kinta revenue po sa pagbilaran
6: dugang po kay usa man po na sa kuan mga benepisyo po
7: sa oversight function ninyo sir kinsa man ang mo report sa level sa sagunian nga unsay mga accomplishment
6: kung
7: sa issue ani sir
6: appeal sa task force ang chairman ng committee on energy franchises ang committee on barangay affairs po kay dako man kayo og kay bawuan sila kay tibok barangay na ay bawagin sila kung sa na itabo sa unsay awat sa problem sa ubos no yeah. So mo nay mga membro yeah.
7: Sir, on the other hand sir no previous session usa ka sa mga concerned legislator na bahin niya sa school threat usa sa mga discussion dito was why not formulate a comprehensive security and safety plan no para sa tagbilaran anong nakita nato ni sir karong panahon na
6: nahitabo maguna tungod kay nahitabo dito sa Tacloban kay Kusel na mga bata kunya di apay ubang mga occasions, mga incidents sa ubang mga lugar. Muna nga naalarma punta kay daghan po yung mga threats diri sa Bohol, sa Tagbilaran labi mismo. So nagkahuna-una ta nga mahimo ta og comprehensive school safety program, no, o plan. So pag akong pagsusi-susi, doon na day pending Senate Bill si Senator Bam Aquino, may tungod sa comprehensive school safety plan. Unya, kana Senate Bill number 2426 pending karon. Very comprehensive sila. Unya, daghan man kayo, the role of schools, the role of society, the role of parents, the role of government. Dahil provision dito may tungod sa kung sa himuon sa mga LGUs. LGUs. Kaya comprehensible po yung kayo, security, na-role sa mga sa military, PNP. Muna nga, muna itong himuan o framework. Murag framework.
7: Localized application, sir.
6: So, unsay naasa kanang Senate Bill, atong tanawon ug unsay applicable din sa atong siyudad sa Tagbilaran. Kay comprehensive man ito kayo. So, naay provision dito may tungod sa the role of local governments. Unsay atong pagahimuon. Very comprehensive, naay framework. So, muna itong istudyuhan. Ako na nang i-propose po dito sa Sangguniang Pangunsod. Kanya, daghang mga committee involved din eh. O na nga, i-refer ni Vice Mayor Hala, kini sa Committee on Education, Committee on
7: Peace,
6: Honor, Public Safety. So, appeal gani ang Committee on Social Services. Kay daghan man ko'y ma-involve din eh. So,
7: multi-sectoral yun, sir.
6: Multi-sectoral yun yung approach na ito. Yung
7: approach. So, asa naman dapitan yung agawad na libid nasa mga committee?
6: Oo, oh, gi-refer na ni sa mga committee. Bono nga, kaming kining atong magpaabot na lang ta kay ang head committee ni kay Committee on Education mabong ipatawag. Pero sige na magpatawag si Councilor Rinca o mga meetings sa other sectors,
7: public,
6: no?
7: Consultation.
6: O public consultations. Pero once gani nga mupatawag na ni siya o joint committee meeting, mu-appeal na ko ini. Mu-appeal na ko ini kay aron makatampo-tampo po ko. Joint, murag, it should be a joint committee work na pagahimuon niya, i-coordinate lang tanan, i-consolidate tanan ang unsay mga i-upload sa mga unsay mga ideas na ihatag aron mausara sa usa ka comprehensive gyapon na school safety ordinance.
7: Preliminary ana konsel usa ka sa mga disuporta gani upload sa gobyerno nga ipa policy review.
6: Oo. Appeal ng policy.
7: Policy sa Department of Education na ang guard dapat na ay armas sa deterrent. Paliw ko lang po, sir.
6: Ang kanang mahitungod o kaning implementation framework man lang.
7: Framework
6: ne. So ang implementation ini mao na atong tagaan o emphasis to kay naanana diha sa national law, pero unsaon man ato pag implement sa local setting. So mao na itong istudyuhan, magpaabot na lang ta sa mga feedback po sa mga atong pangimbitaron, mga stakeholders, daghan man kayo mga stakeholders ini aron muhatag po sila og mga suggestions. Kay dili magud mahimo nga kita ra magbuhat-buhat ini nga pag-abot niya sa pagluto na niya pag paghuman sa kuha na aday mga mureklamo kay wa kuno sila konsulta ha. So importante kayo nga
7: magawas pa sa consultation. Wagi yun yung public hearing, sir. Para paminawon, tanan, labi na ka. bukasi ninyo, Vice Mayor Adam Alam, participatory governor.
6: Naagani sa provision ini kaning may tungod sa paggamit og mga digital gadgets na dili makagamit ang mga estudyante sud sa klase
7: during
6: class hours unless part of their lessons
7: so propose sir or na kay appeal na sa
6: amo na yung mga including ni kay na may kuan digital aspect sa aning kuan
7: pero idat sir na di manifest mabud ni kauban nimo Councilor Bura nga angay mabad ang mga violent games
6: appeal na siya
7: same sentiment sir
6: appeal na sila kaya mo magyud na ang gipasanginlan kaning atong sa katong na mga estudyante dito nga rampage na mamusil diha sa sud sa eskwelahan na influensya gyud sa ilang kuan kana ilang paggamit anang mga violent games mga application sa ilang cellphone o ilang mga unsa na instrumento nila
7: kining kagawad no kaganina sa kuan sesyon ninyo imong nasugyot ning regulating boundary o abang sa atong tricycle pa palihukulo og kining elaborate ani unsa ning proposal
6: yes may tungod magud ni sa atong gipasar nato na resolution nga hangyo sa mga tricycle drivers ug operators na itaas na usab ang minimum fare from 4.15 to 20 og ang succeeding kilometer 2 pesos. So, ma-justify man kay tungod lagi kay kataas ang presyo sa gasolina. Pero, nalantawan po na ako na dili lang ang presyo sa gasolina ang nakaingon aning pagkalisod sa mga bicycle drivers. Usa ang kuan pod kining abangan sa mga motorized tricycles na labing taasa na pod. Muna nga sa pag-committee meeting nato dito sa Committee on Public Utilities, daghan nga mga tricycle drivers ug siya mismo si chief sa CTMO si Mr. Samonte. Ingon gyud siya nga na yung mga madakpan nila nga mga tricycle drivers na overcharging ang mga balibad gyud kay inyo no mahal magud ang among abang ining among tricycle na mo abot og tag sa kalibo sa kada adlaw so mo na nga usawan pag-apas na mo nga gasolina ang taas na pod gisod kayo opsyon wa na may wala mo iginansya kinta sa ilang pamasahero tungod kay nahurot na sa abang o sa gasolina kana pa mag-maintain pa sa motorsiklo, sa kyanan. So, muna nga, atong yunaunaan po, tanawin ako, nga naman nga, dili man po di-appeal na to pag-regulate kining mga rentals ba sa mga abangan sa mga motorized tricycles. So, akong gi-propose ganiha, gi-refer naman po sa committee ni Councilor E.D. Bura, Committee on Public Utilities, na istudyuhan ang pag-regulate sa mga pag-abang sa mga tricycle sa nga atong istudyuhan nga angayon yun na iuban nga paabang tricycle taong sa kalibo na iuban 700 na iuban 600 na iuban 500 so nga nung dili man na sila magkapareha kunya naapoy pili-pili kay may tungod pa sa ubang mga tricycle drivers o gwapo kuno nga unit tago sa kalibo kunya depende kunya bidding ibid ibid nila o kinsay kusog mo hatag og remittance mo itagaag tagaan og ganing preference mo na nga kanang uban lagi o makapakyaw o dako-dako, musahay, tungod kay na boundary na, buntag pa na boundary na, di na masahero. Unya kada uban po din taon nga, wala pa po nakuhang pasahero, overcharge kaya rin makabawi. So, muna itong istudyuhan nga, mahimo ba itong uniform ang i-regulate na to ang abangan sa mga motorized vehicles kaya rin. Patas ba? Patas kaya rin. Dili mag-goodbye ng uban mo, pahimos bitaw na.
7: Do you think, sir, though, akong tabang niya ma-address na ito, overcharging? Generally, sir, sa mga committee meeting at tambungan na mo ni Ray Court, mauni ang di mawa ang problema. Overcharging, di mga tago discount sa mga
6: citizens.
7: Hindi, ang refuse to convey na issue, yung arrogant driving. Mga ka ding upat nga, magkuyog basta pag-committee meeting.
6: Mga gana, ang gamot yun na kining unsaon nila pag apas anong ilang mga gastuunon anang pagpamasahe no pag pamasahero sa ilang tricycle kay og moabot og 1500 ang ilang gastuunon pila na lay
7: mabili
6: nila gawas og magtinarong yun ba
7: ilang kapalingon po
6: pero og mauna lagi og watay solusyon ihatag nila, mapugos yun na sila. Mag-overcharge. Mamili o pasahero. Asa-asa. Gusto nila kanang mga layo niya, pakyawon. Wala man tala ay mahimuan. Kay sabot mo po na sila. So, mahina akong tunta nga, ma-aksyon na po niya. Atong, i-imbitar nga po na ito, mga commuters, mga riding public in eh, kung
7: so taon
6: gyud tanan sir pabinaw mo na to karon ever since pagyud nga naglingkod ta gihimo gyud nga consultative gyud ni ato mga tanan stakeholders
7: so gamay nga kontrol ya po ban sa bunian ang provisional authority para sa 20 na plate fair increase of those per kilometer
6: oh karon pero wa pa ma implemented
7: yes kay
6: publication upon publication sugod na after publication.
7: So, gumitan ni kay ipaminaw sa SP petition sa mga driver karon miss atong mga consumer paminawon po na iskutan ganitong digital complaint sir para
6: ma iskutan na nato sa pag-convene na sa itong mga joint committees no naghaman na sila
7: sa so, mga plano nga legislative mga panglantaw ni Konsyal Dudong diya sa mga kalawigan na naka
6: lang
7: sir, sir
6: Rochelle. Ako po aktibo ko sa tanang mga deliberation sa committee.
7: Yes.
6: Unya sa at sa plenary po aktibo ko. Although ang akong committee wa kayo referral pero more on advisory ning ako og kining pagtin-aw sa mga proposed ordinances nga gihanay diha sa sanggunian aron matarong yun pagkabutang ng mga amendments, mga repeal, aron maayog yun ang kuhan. Mayo man among cooperation sa mga members sa sanggunian, cooperate ni Mayor Jane, Vice Mayor Adanala, kahap na po'y tabang ni Congressman Baba sa atong mga projects. So, unsay mga proposals po galing from the Office of the City Mayor, mga projects po, amo po nang gisuportaan. Sa, kontento po ko sa mga performance po sa akong mga kauban, kay wagay mag-ingon nga, mag-supak-supak kay way rason. In fact, mutabang paghapon, kani, ugunsaon pag-refine sa mga balaod nun, mga proposals. So, nalipay yun ko nga yun ini ang sitwasyon sa itong sanggunian panglungsod kay naay coordination, naay unity, naay harmony. Ilim po ba ingon nga mga kuan ni, mga rubber stamp kay muling, mutindog man po niyo. Mutindog man po niyo.
7: Sabi na ikaw,
6: oh, ilim, mahimo ni. Pananglitan, ganiha. Dihay atong resolution to designate usa ka as alternate city treasurer. Yung kung hindi na ito, mahimog ipasar na yung resolusyon na. Kay dili authorized ang sangguniang panglungsod to designate or appoint a city treasurer. Huwag ganit ng term na alternate city treasurer. So, yung kung studiosan ni nato legal kay ang makahimura gudana ang Secretary of Finance upon the recommendation of the city mayor. Pero gipasar to na maingon. Ngayon lang tanga, resolution designating ang SP mo yung designate pa nga niya ma-ultra viris ta without acting without authority ta na nga katauan ta na kay di man yun na sakto so gibalik wa yun ma wa gibalik ka po sa committee ni Consial Team Butalin aron ma-estudyan yung kung estudyan na nato kay isod na yung magpataka ng taong pasar og resolusyon nga dili atong katungod nga mag-designate og alternate city treasurer.
7: Para sumpay ana gagawad ba? Ang Department of Finance Secretary mo ay mo naigahom nga mutudlok ang mga treasurer. Para manjukit po kita muban nga mga legislative body ba? Mga sagunian. Ang treasurer ba? Ang kining maoy jurisdiction? Sa Department of Finance
6: Secretary. Even mga assistant treasurer.
7: Assistant treasurer.
6: Sila po, upon the recommendation of the city mayor. Pananglitag na i-vacancy sa city treasurer or assistant city treasurer, mahimo nga i-appoint or i-designate sa Secretary of Finance ang provincial treasurer in a concurrent capacity. Concurrent capacity. So, muna nga kung gingon lagi nga. Mangayo tag aron maklaro gyud ni mangayo tag legal opinion kay basin og manulify ang atong gihimo ba
7: useless
6: ang atong gihimo kay dili man dai aprobado kay namon koy memorandum circular ana sa Bureau of Local Government Finance nga mao gyud na ipamaagi mo na proseso sa pag fill up og mga city treasurers ug assistant city treasurers nagay memorandum circular ana. So iya na kita mga puntuha ba nga makatabang punta pinagi sa atong yutang kaalaman sa mga legal na kuan pamagi technical na pamagi.
7: Balik ko sir no recently ito ang kuniyang panusot nag authorized ni DOJ sa sisterhood with the Mandaluyong niya na formalize na po ang San Juan. And sabay mga impression ni Consial Dudong ani how beneficial ni Kitagbilaran.
6: Beneficial kayo kay kining mga sisterhood agreements sa muna giingon nga mutual ang reciprocal ang mga benefits kay ug unsay mga pamaagi sa usa ka sa syudad o probinsya manggaling ma-benefit sa duha ka syudad di ba? Nya it will harmonize and coordinate unsay mga benchmarking ta sa unsay mga proyekto nila magtinabangay pod og panahon sa mga kalamidad di ba makahatag labi na og ang atong sister city sakto sa pundo kay Juan San Juan si Mayor Zamora lagi dito man mo dito pag adto na mo sa Manila kami kay seminar man ni adto gi atul pod nga ibitar niya sa iyong opisina. So, lami kayo ang iyang mga pamaagi nga mada po na to. Dito man si Mayor Jane o si Congressman Baba po na ngayon siya nga makatabang yun noon kung naay atong mga syudad nga gingon o sister
7: brother,
6: city.
7: Big brothers,
6: oh. Big sister. Oh. Yan na ba? So,
7: yeah. Doon na i-update na yung Mandaluyong, sir? Wala pa yung formality?
6: Wala na yung resolution.
7: Pag-formalizer,
6: pero signing, wala pa kay baking human si Mayor Jane nga yung i-kuan pa, i-coordinate kung sa'yo mayong panahon na mag-signing. So,
7: good. Sir, no, yata sa nagtapos ka ba yun sa tuwag na interview, imong mga panapos po sa mga sa paminap, Consial Dudong.
6: Okay. Daghan salamat, Dave o Gray, sa panahon nga gihatag nimo kanako, oportunidad para nga makahatag og magpatinaw ta sa atong mga aktibidades niya sa sagubiang panungsod. Inaunta-unta nga tinagi sa media, masamtan po ang atong mga punsiya, mga programa nga aktibidades kay kinitanan alang ni sa pag-hatag og maayong mga benepisyo sa atong mga malulupyo din sa Tagbilaran. Health, education, peace and order, may mga kod housing, na po yung mga housing projects karon kay na di-authorize na si Mayor Jane to purchase about 64 hectares sa GSIS property. So,

0: abay sa programa sa Ascend Sucamore. Ang atong Ascend Sucamore program diyan ni Mayor Jane o ni Vice Mayor Adamana o ni Congressman Baba Yap. Padayon yun, sige. Kaya aron way undang yun ni Hantog na daghan pa magod kayo na proyekto po niya nauna-unaan. Daghan pa wa mahuman. Daghan pa mga gipang suggest po. Kung unsa mga pamaagi. Pinaagi yung sa ba, joint venture ba, PPP ba. So, why kahumanan ni atong trabaho? Paano lang yun? We'll try to do our best for the benefit.
1: Line round na punpohon, sir.
0: Punpohon.
1: Isa programa. Salamat, sir. May butag.
2: Okay. Mga gala, no? Mga to si Kunsian Agustinos Dudug Gonzaga. Mga kaigsuna, no? Atong pakikinabi kaniya. No, kay doon na ni siya mga proposal, doon na ni siya mga sugyot ng mga igala nga iduso ba ni nito sa plenaryo mga igala. Mga kaigsuna. Wala na tayo oras. Salamat sa inyong pag-uminaw. Ato na yung tigayon ng mga pag-uminaw. No, ni City Jesuit Dr. John Peralba. Kaya mga staff ya, si Ma'am Ruby, si Ma'am Christine, si Ma'am doon na mga higala nga nag-salmo po niya sa 41st International Coastal Clean Up di mga higala. May na nagkakaroon no? Si Kapitan Bert. Kapitan Bert, regulator niya sa Population 3 mga kaisunan. Ato na po doon natin ba yun? Nagmento po muna ni Duk RR na itong higala na bigbista niya sa lungsod sa Luay. Wala na tayo. Salamat sa inyong pagkakaminaw. May papa sayang pag-tibayan. Nag-tibayan o si Kani Konsyal Ondoy Burha o ni Kani Konsyal Bibin na Inting. Inyong musgigala, Ray Tubas, magkasalamat ka rin yung hangtod sa Sabado po na din sa atong bulmanon takla sa sagunayang palungsod. Baing udto ka na itong tanan.
3: Inyong nabati ang bakna sa sangguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang baknaw istasyon matag adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa koy na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya dire sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, nagtrabaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa Dewari Worldwide ng radio sa Katawahan alas 12:13.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Ikaw mga yuto, kinisira ito ka sa maghatid ninyo sa mga balita. Karungot tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw garod ka Sabado, September 19, 2025. Ako ang matukinin niya sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, plitihan sa Ocean Jet, Musaka, sugod garong Lunes, tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Sa laing abahin, National Disaster Risk Reduction and Management Council nagpahimangno sa publiko batong sa haze na mag-amping. Kumilek dinimunong sa mga kaliukan alang sa barangay o sa gunang kabataan election kung walay official nga balaot na nag-ugtaba sa pinilihay sa kaluhan. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ipanagtikan si Congressman Pulong Duterte sa flood control issues sa Davao City. Samtang sa gawas, presyo sa diesel niabot na og $6.44 kada galon taliwa sa nagpalang tension sa Middle East. Pag ito mga ikalang ato mga uluhan at pagkaditan yun inyo ko mga palita kumanda sa pinundog gikan sa Alturas Globe Campus.

0: karon sa detalye sa itong mga balita. Itong unahon ang balita din sa itong debate. Musaga sugod nitong Lunes, September 21, ang pritihan sa Ocean Jet inatungod sa pagsakausab sa presyo sa lana. Para report ni Zera R. Cayena.
1: Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan, magpatuman o bagong pritihan ang Ocean Jet sugod karong Lunes, September 21, 2026. Sumala sa opisyal nga advisory sa Ocean Jet, magpatuman o gikinahanglang kausaban pinaagi sa pagdugang og 10% nga fuel surcharge sa tanang ruta. Ang bag-o mga pritihan sugod sa September 21, 2026, tag bilaran to Cebu or vice versa, tourist or open air accommodation, 960 pesos. Business class, 1,440 pesos. Tag bilaran to Siquijor, vice versa, tourist or open air accommodation, 960 pesos. Business class, 1,440 pesos. Tag bilaran to Dumaguete or vice versa, tourist or open air accommodation, 1,080 pesos. Business class, 1,680 pesos. Getafe to Cebu or vice versa, tourists or open air accommodation, 540 pesos, business class, 960 pesos. Gipahibalo na sa Ocean Jet ang Marina Regional Office 7 o MRO 7 ni atong September 16, 2026. Giklaro sa kumpanya nga temporaryo lang kini nga pagsaka ug ibalik ra sa normal ang pritihan kung mag-stabilize o miuligo na ang presyo sa lana. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera R. Cayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Zera R. Cayena, sarai nga bahay sa itong mga balita. Nagkataymang no ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko. Batong sa posibleng epekto sa paglawas sa haze na may epekto sa pipila ka lugar sa nasod ang haze na nabigit sa sugikan sa nagpadayon. Ngunit tunog sa Karasangan o Petlan sa Kalimantan o Sumatra sa Indonesia na gidala din sa Pilipinas sa prevailing winds o southwest monsoon o habagat. Iba naman diba ng publiko ay labi na mga bata, tiguang utol ng mga sakit sa respiratory o kasing-kasing na limitahan ang dugay na pagpabilin sa gawas. Uglikayan ang bugat ng physical activities sa mga lugar ng apektado sa haze. Girekomendar usa mapagamit og K95 o KN95 mask kung dili malikayan ang pagawas. Pagpabilin sa loob sa balay kung taas ang level sa pollution o kanunay na pagsubay sa mga advisory sa mga otoridad bahin sa kalidad sa hangin. Padayon usap nga gibutayan sa mga ahensya sa gobyerno ang air quality sa nagkalalaing lugar aron matino ang gidagkon ng posibleng epekto sa haze sa publiko.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sanay nga mga hindi limuno ng Commission on Elections kung kumilig sa mga kaliukan alang sa barangay o sa gudang kabataan ng elections kung walay official na balaod ka nag-uktaba nini. Imabot na lang sa kumilig ang perma ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mahimong official na balaod ang balaod noon nga napasar sa Senado o Kongreso. Ano yan atong report?
3: Dili muhunong ang Commission on Elections kon COMELEC sa pagpatuman sa calendar of activities alang sa barangay o sanggunaang kabataan election kon na BSKE na gikitagda sa Nobyembre 2 hangtod nga walay official nga balaod nga nagpostpone ni. Sa pagiginabi sa DYRD Balita kang Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao, giingon niya nga magpadayon ang ilang pagpatuman sa opisyal nga schedule sa mga importanteng petsa, deadline o kalihukan nga kinahanglang sundon alang sa umabot nga eleksyon.
4: Hangtod nga walay order na mo sa central office, at mudag ni kay sa sundon na mo ang schedule yun.
3: Okay.
4: Nonetheless, maka-receive ni o order from central office based po sa balaod nga na inaakta ba o yung saba, ala kami mo staff. Pero kung wala, then padayon nga pag-isa today.
3: Bisan pa man nga napasar na sa Senado o House of Representatives, ang balaod noon nga ibalhin ang BSKE nga to sa Nobyembre 2028, wala pa kini mapirmahin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Until nga masainan na ang balaod niya o si order po sa taas, central office, So, follow lang yung pag-iing sa amo ang disunod ng program activities. Na ngayong form, wala pa na ngayon.
3: Sumala sa Communic Resolution Number 11191, ang mga calendar of activities, filing sa Certificate of Candidacy kung COC sa September 28 hangtod October 5, official nga election period o papatuman sa Ganban, sugod October 3 hangtod November 9, official nga campaign period, sugod sa October 22 hangtod October 31. Samtang ang katapusang adlaw sa pagsangat sa Statement of Contributions and Expenditure kung SOCE sa December 2, matod nila Manilaw. Wala pang gihapon yung bisita sa ilang buhatan. Aron mo kuha og COC form. Gihangyo sa COMELEC ang Malacañang nga muhimo katapusang desisyon. Kumpirmahan ba o ibito ang malaudno sa pag-postpone sa di pa ang September 28 aron malikayan ang dugang nga pag-usik sa pundo o kabugat sa mga pagpangandam sa logistics sama sa pagpadala sa mga kagamitan. Gikan sa Tagbilaran City COMELEC, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Alas 12:22 samtang garbo sa lalawigan sa Bohol. Usa ka bulanong estudyante ang top notcher sa 2026 Philippine Nurses Licensure Examination. Si Cleo Herbert Tran ikan sa Echinocon Holiness University ang top 8 sa August-September 2026 sa Philippine Nurses Licensure Examination. Si Cleo Herbert Tran nakakuha og 96.67% og first time ticket sa og pasulit. Ipasigar po sa Holy Name University ang nakapot ni kalampusan ni Cleo Herbert Grand. Ang HNU nakakuha og 90.63% og passing rate samtang sa national passing rate 76.69%.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Alas 12:24 atangi. NBI Director Melvin Matibag ipalantikan si Congressman Pulong Duterte sa flood control issues at Davao City. Natagin detalye sa itong pagbalik.

0: sa ating balita sa kauluhan. Ibalagtigan ni NBI ko National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag si Congressman Pulong Duterte sa flood control issues at Davao City. Ari ang report sa UNTV News.
1: Hindi lang sa Davao City nakatutok ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga umanay maanomalyang flood control projects.
2: Well, unang-una, I don't think I have to answer for my wife and all. Sigurado ako, mayroon namang sariling paliwanag dyan. Kung meron man. Ngayon, kung si Congressman Pulong, naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, ano, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anumalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan.
1: Hindi lang sa Davao City.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
4: The Millionaire Mindset.
3: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, mga MSD believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MSD believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
21: Isay ngalan nato sir.
22: Paul Mercado diay ni sir.
21: Multana lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
22: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Isud kog pangihi. Kay ni bugbag man, mahubag pud akong tiil. Inailantan pud ko. Palit og DTX500 ninom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sad susdown. Ayo ko may review DTX500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo sir DTX500.
23: Mabali sa mga butika.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
11: Rexino Forte!
12: Mas
13: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud kong makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Ngayon lang, welcome masab sa laing episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Ang sagi hapon, Cheryl, before na magsugod sa itong programa, at ang sagi nga tibay, tumasukin tipo minaw, diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, Sarjo, mga mayong adlaw nga nakani mo, Sarjo, ani ano usab kita sa laing episode sa itong talumanon, Bohol Light at your service. Yeah. Ganha sa ito ang mga kaubanan, ganha sa ito ang mga kaigsuunan o sa mga suking tigpaminaw ni ning atong tulumanon, Sir Joe, sa kanunay ato silang dasigod. Nga sundon kayo nila ang ato ang programa tungod kaya doon na kita'y daghan kayong mga importanteng mga kalihukan sa Bohol Light nga angay nilang mahibawaan.
2: O sa gihapon, Mr. Cheryl, kini atong programa gimugna namin yun para sa itong mga konsumidor dili sa 15 ka barangay kaya mahatagan sila tukmang impormasyon igyan mismo dili sa buhatan sa Bohol Light o sa atong mga operasyon matagadlaw.
3: Yes, aduna kita'y daghan ng mga gipangpustada diha sa official Facebook page sa Bohol Light, Sir Joe, kabahin sa customer advisories. Mm-hmm. Ilabi na gyud sa bago nga gipagawas nga ERC order number 2026-048MC. Mm-hmm. So ato kini nga pagabat-baton karon, Sir Joe, Mark, kung unsa may unod sa maong ERC order.
2: Nindot din atong mga eskutanan, commercial kay para gyud sa mga konsumidor kay daghang mga pangutana naman this past few days, daghang mga pangutana sa gikan gyud sa mga konsumidor. So atuning hisgutan karon mao ning sa atong mga konsumidor nga naminaw na to karon diri sa 15 ka barangay, kung duna may mga pangutana usab pwede sa kumo comment sa atong comment section, Sir. So arita mag-una ta sa ato ang update ning ato ang billing cycle sa bulan sa September, Ma'am Cheryl.
3: Yes, so importante kini nga itong mapahibawo in advance, Sir Joe. Mm. Or gani, adunay mga kaigsuunan na ito, mga konsumidor nga nangunta na hasa naman ang akong bill. Mm. So atong i-inform nga nasa itong mga consumer, sir, nga ang billing na ito, billing statement no sa bulan sa September, aduna kita ay usa ka semana nga pagkadilatar. No? Mm-hmm. Kung naanad kita nga every 16th of the month, makareceive na sa itong mga monthly billing, atong i-inform nga ang itong bill delivery karon magsugod karong September 22 at 2026 kanatungod kay aduna kitay gipaabot, Sir Joe, nga rate adjustment nga moy ato ang ipa-implementar nganha sa bulan sa September nga billing cycle.
2: Nata gipaabot, yes. Ma'am Cheryl, mo nang money cause atong delay.
3: Yes,
2: pero so, ato ipasabot, Ma'am Cheryl, nga kini is temporary lang pod.
3: Oo, temporary or sab kini lang, Sir Joe, Mark, kanatungod kay nag-follow ta kung unsay kamanduan sa ERC.
2: Okay. So unsa may update ani, dugang update ni Michelle, ang hawot sa mga pag-read sa kining meter reading unsa man padayon yapon.
3: Okay. Yes, with regards sa pag-reading sa mga metro, Sir Joe, padayon, mm-hmm, no? Padayon na nga to ang pag-reading. So, mm-hmm, ang reading cycle sa Bohol Light, sir, mag-start kini every 16th of the month taman sa 30th of the month. Mm-hmm. So, walay kausaban sa reading cycle. So, the same lang gihapon, padayon na nga tong pag-reading sa atong mga meter readers. Only that ang paghatag sa atong billing statement ang nadilatar. So, dili kita angay mga mag-uol nga mutaas ang ato ang service period. Tungod kay the same lang ang ato ang service period, ang ato alang pag-apod-apod sa mga billing statement ang adunay pag-dilatar or pag-extend.
2: Okay, how about si sa kining due date, Ma'am Cheryl?
3: Ha, okay, of course, Sir Joe, Mar. Ang atuang due date is nakabase mang yun kini, Sir Joe, kung ginusa ni nahatod or ginusa na email. Mm-hmm. So, pananglitan, na-deliver ang imuhang billing statement or na-email baka ha sa September 22, automatic mag-plus 10 days ta ni Ana, Sir Joe. So, 10 calendar days, so that would be October 2. So, mo na siya ang ato, Ana, due date. Mm-hmm. So, mo na ang ato ang i-inform ato mga customer nga dili kita angay nga mabalaka. Ay, basin maghuna-huna sila, uy, basin maglampas ko sa due. Kanang malate ko, no? Narba ko yung bill deposit. Gusto na ko makuha akong refund. Dilita ang ngayon mabalakan ni Ana. Tungon kay, as is lang gihapon na atay 10 days extension upon receipt sa inyohang bill.
2: Yeah, usa sa mga pangutana, gikan sa mga konsumidor, Ma'am Cheryl, is kining surcharge unsa man?
3: Okay, so with regards sa
2: surcharge from Cheryl.
3: Yes, good news usab Sir Jumar tungod kay kung nakahinumdum ta sir sa atong mga previous nga episodes, aduna kitay mga gipangpahibalo gyud nga ang ERC naghatag usab og direktiba nganha sa ato ang mga kanang electric distribution utilities or diha sa power sector nga ang regarding sa surcharge, no surcharge ta sir.
2: No surcharge. Yes,
3: so good sa bulan sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre nga billing cycle. Mm. So pasabot ni Ana, wala tayong mga penalties nga makita sa inyong mga billing statement. Mm. Pero dili pud angay magsalig si customer nga kumo kay walay surcharge, dili pud ta mobayad. Oh. Kay what if inag balik ana no, inag left up sa mao nga kanang programa, mabugata na unya punta. Mm. So, ang atong i-encourage is as much as possible, unatay capacity to pay, atong i-settle. Total, daghan man tag mga third-party collecting yes. partner, Sergio, nga pwede sila atong tender sila nga payment. Mm. So, i-accept ragi hapon, sir, bisan mag-partial payment sila. For example, ilahang billing is 5,000, pwede unhan nila o half, then sundan nga pay the another half. Ang importante, dili siya magkanang tapok. Mm. Eh, para dili po tayo mabugatan puhon, inaabot sa panahon ng ating singil, nga dako na tayong mabayaran.
2: Pero yes. sa itong gikaingon na, kini, Ma'am Cheryl, is good news yun para sa mga konsumidor din sa 15 kabarangay. Pero malagi na, temporary lang ni. No, yes. kay nakibaw naman ta sa unsay kasinitian na ito nilin sa Central Visayas karon o sa tibuok kalibutan, kaya apektado po ta sa kanang giyera sa Middle East. So, tanang yun, napiktuhan na pilang mga konsumidor. So, muna, dapat inyo gihapong tumanon inyong mga monthly obligation katong pagbayad sa inyong billings.
3: Yes, appeal yun na siya, sir, sa ato ang iawhag na sa ato mga consumers nga dili na ito kanang, kuan ba, iwa-wa bitaw sa budget. Kaya mayroon, ako ka-budget para sa kuryente. Tuwaratanan sa tubig. No? Dapat i-fair yun na ito ato mga utility bills. Tungod kay part ni siya sa itong basic necessities. Mm-hmm. Dapat yun, ato ni siya nga gahinan o ganang budget po para ni Ana. Aron sa ingon dili, rapod kita ang mag-agwanta inaabot sa panahon. So, ang buhatan sa Bolight, naghatag kita o ganang pagsabot usab nga sa itong mga consumers. Kay pwede sila po, sir, ma-execute o promissory note in kaso dili yun nila kaya bayaran the whole amount, labi na karong mga panahon. Ano?
2: Yes.
3: Sayod kita, Sir Joe, sobra ka-crisis ang
2: apo na sinating karong. Crisis ang nasinating na yun,
3: affected, bisan pinakagamay nga luya, mahal. So, mo na nga tuag yun nga matngunan sa kanunay nga wala na jud libre ron, Sergio. I don't know, unsa nakahangabutang ang libre karong panahuna, no? Muna nga sa kanunay, yun atong iauhag nga magbinantayon kita sa ato ang paggamit sa ato ang mga appliances. Kung pananglitan, wala na ninyo ka nagamita, kay ni turn off, no? Switch off ang ato ang mga suga, ang inyong mga TV set, kung wala gamita, ato ay switch off. Pero kung gikinahanglan yun nga inyong i-on, like for example, inyong electric fan, air conditioning unit.
2: Kung itong need yun ninyo gamito, anong rasa.
3: Init po gaayo, no? Nya, basin, ang naatay mga staff diha sa ito ang panimalay o mga kauban sa panimalay, nga dili po siya pwede o mawadaan. Nga na, sir, kay alisod po nung makasakit na hinoon po na naman na balance yun. Kinahanglang matawag ta nga use our electricity wisely.
2: Yes. Isip po sa ka distribution utility, Michelle, no, sa Bolight is kanunay po ta nakatawag saving tips nga to sa itong mga konsumidor.
3: Yes.
2: Aron malikayan po lang mga disgrasya. Di lang sa katong mga pag-save sa kanang kuryente, pag-amit sa kuryente, but to save lives po, no, sa itong mga konsumidor. And, okay, sa next topic na ito, ma'am, na yun, gipagawas sa atong advisory kini ERC order number 2026-048MC. So unsa man siya, Ma'am Cheryl?
3: Okay, kini siya nga ERC order, sir, kabahin kini sa implementation of the regional secondary price cap.
2: Okay.
3: So kini siya, sir, usa kini ka kini kitawag nato og secondary price cap, mo ni siya ang murag matawag nato protection nganha sa itong mga konsumidor. Oo, ilabi na gyud sa panahon nga adunay pagtaas sa kanang demand i-compare sa supply. Mm. So, with this implementation sa secondary price cap, mao ni siya, sir, ang mo determinar usa ni siya sa mo naghatag og dako nga rule kung asa siya dapit mo pasulod kung medyo mahal na ang presyo diha sa market. Mm. So, sa na-mention na nato kaganina, Sir Joe, ang buhatan sa Buhalay at maghuwat gyud kita sa final bill or final settlement bill nga ihatag ni IEMAP mm-hmm. or kung WISEM nga sa mga distribution utility mm. para ma-insure nato nga ang rate nga magamit nato sa pagkalkula sa generation mix is the adjusted rate.
2: Mm.
3: So morning ang expected nga adjustment ni ana sir or final bill sa IEMAP ma-receive sa Buhalay by 20th of the month or karong September 20.
2: Mm.
3: So mo na siyang ang atong bill delivery na inat nganha sa 22. Kaya syempre ma-receive na to sa 20, we have one day to prepare the rate
2: mm.
3: and then maka-generate po ta sa mga billing statement.
2: Okay.
3: So mo na siyang atong i-emphasize nga ang kanisya nga paagi gihimog yun tungod sa direktiba sa atong regulating body nga mao ang ERC para matabangan pod no ang atong mga konsumidor tungod kay mo na gina nakahibawotang mahal na kaayo ang presyo karon. So wala pa ta kahibalo og pila ang exact nga figure, ang ato alang yun magbantay gyud ta, magamping, mag-track ta kalingaw kung unsa na ng mga gipanggamit na to din ha. Mga mm-hmm. aircon na to, pwede na to na ma-timer kung pila ka oras. Ingon sa ingon ni Ana Sergio, nakatipid-tipid po ginagmay ang ato ang mga katawahan.
2: Ma'am Cheryl, curious ko ano bang kaning secondary price cap, no? Nindot ni Ma'am Cheryl, no? So, unsa man eh, like for example, ang usa ka konsumidor is kanang makita niya ang bill niya nga taas. So makatabang tong secondary price cap na to, ma'am.
3: Unsa
2: may kanang pamaagian na?
3: Actually kanin secondary price cap, sir, murag sa hong na mention nimo no, protection na siya kay pananglitan. Pananglitan lang ning atoa sir, no? Kay dili man gyud kita ang magkalkula niya na pananglitan lang.
2: Mm.
3: Kung ang presyo is naa na sa nilampas na kinta no, for example, naa sa butang ta lang 18, dili ni siya kuan ha, pananglitan lang yon. Nata sa 18 pesos no ang presyo diyan sa market niya na ay nakaset nga price cap, for example lang gihapon atong gamiton na sa 12.50 kintahay niya nai kuan ato nag 18 pesos ang price sa market, then niya na ay implementation, na ay ordering implementation of the price cap. So si price cap maoy sundon nga presyo or something ingana sir ang computation. So mo na nga pan-checking kay sayod man kita naman yung gunay gitawag sir og mga trading sa tuan na system sa inagkuha na to, inagpalit na to og power supply diha sa market, i-trade man na siya 5 minutes interval. So mo po na ang pagabasihan. So mo na nga anang dapita sir ang makakalkula ra gyud ni ana is katong mga trading analyst na to. Sanglit kita naaraman ta sa level 2 discussion ang ato alang nga purpose ani is maghuwat ta sa final settlement bill base kung pilay makalkula nila nga figure aron maupod na ibasihan sa mga distribution utility sa pag-prepare sa ato ang generation mix. So, kung mangutana ta sir, unsa din ang generation mix? So, ang generation mix, sir, considering naamantay klase-klasing sources of power supply, no? We have, kining gitawag na itong bilateral contract. So, kaning bilateral contract, pasabot ani sir, ang mga distribution utility, nagyuntay mga planta nga nakontrata nato nga fixed ang cost. So kana siya dili man pudta pwede mo kontrata tag hutdo nato kung pila ang atoa na demand. So naputay portion nga gikuha diha sa WISEM. Naputay portion nga kanang nagkuha ta og mga other sources pananglitan na ay mga panghitabo nga dili nato malikayan. So automatic makuha gyud ta diha sa ato ang merkado sa kuryente kanang gitawag nato WISEM.
2: WISEM. So mo na no sa ato ang bill magud nagkompos ni gyud og mga several charges na diri ma'am makabutang ang WISEM sa generation charges kan WISEM, bilateral contracts, own generation, embedded generation and other sources from share. So ang pangutana mo sir is pila ka percent ang generation cost nga gibill sa consumer.
3: I'm sure. Okay, for Buhalite, sir, approximately nata sa mga 50% to 70%.
2: 50% to 70%.
3: Yes, oh, but mostly, sir, dakong yun ang portion na nadyo sa mga 70%, kuha na siya, generation din na siya, sir. So, dako kayo o kalambigitan ang presyo sa generation nga na sa ito ang billing statement. Mm. Okay, mo ni siyang pinakadako nga component.
2: Okay. Pangutana, ma'am, kaning sa billing timeline na ito, kadtong mga nagagamit o katong sa bulan sa Agosto 2026, kadtong, unsa i-update itong bill ato, ma'am?
3: Okay, ang billing ato, sir, without ko ato siya, not affected by the secondary price cap.
2: Ah, okay.
3: So normal to siya kung unsa ang presyo gyud nga na kalkula after nga nakadawat sa final bill mo gito siya atong gi-implement. Only this time for the month of September since mo pud ni siya ang effectivity sa ERC order 2026-048 MC. So natay adjustment mo nang dire pud daman sa.
2: Dito na magsugod sa September.
3: Yes.
2: So katong sa August o April.
3: Yes, sa August. Okay. As is rato siya,
2: as
3: sir.
2: As is, okay. So any update, ma'am?
3: So, update niya na. So, regarding sa itong mga billing statement, na dispatch na nato tanan, okay. No? So, delivered na tanan nato ang mga billing sa August. Then, awhag usab nato ngadto sa itong mga consumers nga kung pananglitan, naapatay, wala na bayarin nato ang mga billing statement. Kung mahimo, inahinayan good sir mo na ito ang i-encourage kaya para dili siya magsapaw-sapaw. No, labo nate kahigayunan karon extended pa ang ito ang bill delivery so we can still settle our approved bills.
2: Yes, and of course, sa itong mga consumer, painom-dom ang inyong mga monthly billing yun, inyong mga kanang monthly obligation, no? Bayad mo sa ito ang third-party collecting parties sa ito, no? Ay kalimot na na. Kaya dahantag mga third-party collecting agents nga pwede mo ito bayad sa inyong mga billing.
3: Yes, and yato sa mga ipahibawa, Sir Jumar, nga daghan na sa mga sari-sari stores sa nagkadaiyang lugar din sa Dakbayan sa Tagbilaran or sa nagkadaiyang mga barangay nga napangbutangan nato og tarpaulin nga payment accepted here. Mm. So, kung kita makakita ana nga maong tindahan din duol ra sa inyuha, pwede na gyud mo nga diha mo transact sa inyuha nga mga payment. No, mo kini ang gitawag nato og mga accredited sari-sari stores or naapog kitay mga accredited GPOs nga naka-tie up sa Buhalite, din pwede gyud kaayo nga didto ta mo tender og payment kung pananglitan dili ta kaayo teki nga mo gamit sa ato ang mga kaugalingong cellphones. Yes. No, namang giuban na nga, uy, di ko kahibaw mo gamit og GCash, di ko kahibaw mo ang online banking. Mato lang gyud ko sa Buhalite. So, ato yung encourage diha na ta sa pinakaduol nato nga mga sari-sari stores.
2: Kadto mga tindera nato kay mutabang po na sila pag
3: Mutabang. Naghatag ko ta ana nila sir og kanang tutorial.
2: Tutorial.
3: Unsaon man ni pag transact kung gamiton nako ang BYB, kung gamiton nako si Metro Bank, gamiton nako si BDO nga online banking. Naatay mga leaflets, naatay mga flyers nang ipanghatag ngadto kanila, Sir Jo.
2: Okay, and of course atong mga consumidor din sa Dakbayan sa Tagbilaran, for more updates, bisita lang sa atong official Facebook page sa Buhalite at your service. And any concerns, pwede sad mo contact sa ato ang customer service 24/7 gid na siya. And Ma'am Cheryl, that ends our program for today. Sa gihapon kini si Jumar Pikit.
3: Ug kini usab si Cheryl Paga sa kanunay mag-awhag kaninyo sa pagsunod dining atong tulumanon matag semana.
2: Sa Buhalite,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Buhalite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Buhol Life at your service.
1: Buhol Life at your service.

0: Tacna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
8: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na

0: po sa DTX 500.
1: Sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Senet Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: What ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
16: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sa makausapa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely Ate Erlene, Secret Love Story. Sa ngalan ni Ate Erlene, ayon kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Abanyan. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad ni adtong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan nga nanglabay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. September 19, 2026, lang suwatan po na sarang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanag-ngalang, Aya. Standby Aya, alang si mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
2: Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong Facebook and YouTube Live. Again, standby, ayaan lang sa imong suwat ning atong turumanon. Sincerely, Ate Arnie, a secret love story.

na lamang ko sa pangalang Aya. Nagsugod ang akong sugilanon sa dihang nagpuyo ko sa akong magulang sa syudad. Nagtrabaho ko isip sales clerk sa usa ka mall at Inove. Pag-graduate na ako sa senior high school na narbaho dayon ko para makatabang sa akong ginikanan. Dako ang balay sa ugangan sa akong magulang ate. Naidoha ka isuong babae ang bana sa akong magulang. Nga mga minyo na usap. Ang isa niya ka isuon, nagtrabaho sa abroad. Samtang ang bana ni ini usa ka call center agent ug duha ang ilang anak. Samtang ang isa ka babae niya ka igsuon, seaman ang bana. Sa guest room sa silong ang akong kwarto ate. Ug maayo ang ilang pagdagad nga rikan ako. Matag day off na ako man laba ko ate. Napilon pud na ako ang mga bulingon sa ako magulang o brother-in-law. Mag general cleaning pud ko sa tibok balay. Busa ganahan kaayo ang mga ugangan sa akong magulang nga rikan ako. Kay lagi, limpyada ko nuko o dili tapulan. Wala pa'y anak ang akong magulang ate. Kay less than a year pa man sila nagminyo sa iyang bana. Ang ilang plano, after 2 years pa sila magkaanak ate. Tulo ang bata sa balay. Isa sa magulang sa akong brother-in-law nga seaman ang bana, ug duha ang anak sa magulang niya nga tua sa abroad na call center ang bana. Kining call center agent nga bana sa igsuon sa akong brother-in-law, ato siyang itago sa pangalang Gab. Kining si Gab ate, gwapo ug sobra ka-friendly nga rikan ako. Gani masuod pa nako siya kaysa sa akong brother-in-law. Hili kini makipag-istorya og sobra kamahinatagon ka nako. Naay mga higayon nga ako ang gatabang sa pagbuhat sa assignment sa iyang mga anak. In return, generous usab siya nga rikan ako. Ginahatagan ko niya og pandugang sa akong allowance o di ba kaha, foods ate, mga chichirya o milk tea nga akong paborito.

Usually, pag buntag, sigab lang ang mabilin sa balay. Kaya ang mga ugangan sa ako magulang, manlakaw man para atimano ng ilang negosyo. Ang mga bata, tuatanan sa eskwelahan. Ugang mga dagko, atuatanan sa trabaho. Usa ka adlaw sa akong rest day. Kamira ang nahibili ni Gab. Paghawa sa mga kauban sa balay ate. Walay nagbago sa akong routine. Samtang nagpatuyo ko sa akong mga labhunon sa washing machine, nang limpyo ko sa balay ate. Humansa akong trabuhoon, nakatulog ko sa sala, samtang nananaw TV at hinog. Sa dihang, nabati na ako ang anay ni hikap sa akong dughan. Nakurat ko sa pagbuka nako sa akong mata. Sigab kini ate. Puno og pagnanasa ang iyang mga mata nga rikan ako. Ambot ba ate? Nganong wala ko nakapalag? Sarihang iya kong gihalukan. Sabay sulod sa iyang kamot sa akong dughan. Gusto kong mupalag atong una. Apan ming sabay ang kainit sa akong lawas ate. Labi na sa dihanggi hukas na tananigab ang akong sapot ug ang iyang sapot ate. Kung nagtagbo ang among mga lawas, hangtod nga pareho namong naabot ang sukdulan at inod.

Pagkahuman nag-sorry si Gab nga rikan ako. Wala ko nun niya tuyo ah. Nahidlaw lang ko nun siya ate kay dugay naman kininiyang wa na buhat. Iga sariling sikap ra ko nun siya permi ate para mapatughan lang ang iyang lawas ng panginahanglan. Sugod atong tungura ate. Nakabaton mi og sekreto nga relasyon ni Gab. Og sekreto nga pagpanagtagpo sa gawas. Sa tinuod lang ati Nov, wala ko kasabot sa kong gibati. Kung nganong gipatol ko kang Gab, nga nasayod man unta ko nga naana siya'y asawa og mga anak. Basta pag matanak ko sa kaadlaw, nahigugman ako niya ati Nov.

Sulod sa balay, normal ra ang among mga lihok, ate. Walay nakapansin nga na anaday may gitago nga relasyon ni Gab. Nang labay ang mga adlaw, nahimo mga semana o mga bulan. Nagpadayon ang among illicit affair ni Gab, ate. Matag mag-uba may malipayon ko. Apan matag gabi, inay mga higayon nga maglisod ko o katulog at inoos. Naghalo ang akong kabalaka, kahadlok o konsensya. Apan mas gipili paghihapon na ako ang ipabili ng among relasyon ni Gab. Apan bisan kanu sa atino, wala na ako siya igni nga biyaan ng iyang pamilya. Sayod ko kung unsa ra ang akong papel ngadto sa kinabuhi ni Gab. Usara ko, kapansamantalang replacement siya.

isa kagabi ini ana. Samtang tulog ang tanan sa balay, aki pang iyang asawa. Kalit siyang nisulod sa akong kwarto ate. Ugi akong girape. Dili ko makasukol kay kusgan man kaay siya ate Nov. Gusto kong mutugan sa akong isuon. Apan hadlo ko nga mahimong sinugdanan sa kagubot silang pamilya ate. Busa ako na lang kining gitago. Nagtuo ko nga isa ka beses niya lang kinihimoon ate. Apan nasundan pa kini. Ug makadaghang higayon. Matod niya kan ako. Nga nahigugman ako no siya na ako dugay ra. Sukad pa kuno atong una ko niyang nakaila sa kasal sa akong magulang. Busa wala na kuno niya gipalampas ang higayon nga makuha ko niya.

bahay ang tulo ka tuig. Ugo sa kaadlaw ni Ana. Nag-away ang ako isunog ang iyang bana. Nasapnan sa akong ate nga nag-cheat ang akong brother-in-law ate. Nakita nako kung unsa kasakit kiningadto kaniya. May nalanggani, wala pa sila'y anak ate. Pusa na huna-huna anak ko. Kung mahitabo nga masapnan usab ang akong gibuhat ngadto sa mga asawa ni Gab ug Lester, siguro mas grabe ang impact tungod kay naa na may mga bata nga involved. Naging eye-opener ka na ko ang nahitabo sa akong magulang ate. Ugning higayuna. Mas nagpatigbabaw ang akong consensual kahadlok. Formal kong nakipag-break ang Gab ug Lester. Dili ko gusto nga mahimong homewrecker ate. Busa nakadesisyon ko nga magpakalayo ug kalimtan ang tanan. Nagsaad ko sa akong kaugalingon nga dili na usbon ang dakong sala nga akong nabuhat. Sawa madugay, tuluyan na nga nagbulag ang akong igsuon ug ang akong brother-in-law ate. Tuluyan nang naguba ang ilang relasyon. Nag-abroad ang akong magulang para magpakalayo.

akong sayo. Ang ako isuon ang nakadawat sa karma. Naay mga higayon nga akong ginabaso lang akong kaugalingon. Sa pagkakaroon, single paghihapon ko at Hinov. Na ako'y mga nahimong karelasyon. Apan mahadlok ko magpakasal. Mahadlok ko nga mabaslan at Hinov. Dinhi na lang ko kuto ug maukini ang akong secret love story. Since really yours.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
3: Daghang salamat kanimo aya lang sa mga suwatampo o gingon man sa itong mga suking tig subaybay ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Mga igala ang nahitabo nga istorya ni Aya. Kundiin na rape siya not just once, kunduli sa duha ka tawo. Technically, matawag man gito siya nga rape. Kay lagi, napugos man siya or gipugos siya. Pero ambot lang ka ha, if naay by term, ngayong ani, pero para nako matawag nato siya or nako siya, nga rape with consent. Naabay nga na nga term. Kay gipugos siya permiro. Pero, funny enough, sa pagsugod, gipugos siya, pero giganahan man siya. So, iyan na lang gipadayon. So, somewhat it's, kung ano, it's funny ba? Pero, definitely, it's not something to romanticize, no? Never gina siya nga, kanabang, inormalize nga mga butang. Kay, sa pagsugod pa lang gani, ang usa ka lalaki nga, gipugos ka nga, buhaton ang usa ka butang, sama sa pakighilawas. It's a form of disrespect. Kanya, weird kayo nga naay mga tao nga main love sa mga lalaki nga sa pagsugod girape sila. So I don't know kung giunsa na siya pagkaunsa. But sa mga kababayinan nga naminaw karon, please do not allow this to happen to you. No, we are worthy of so much more. Dili ta dulaan nga gamiton sa mga lalaking hilig mag-take advantage. And maayo na lang gani ning kang aya kay naagid siya turning point, no. Naagid siya nahitabo nga turning points yang kinabuhi nga hopefully mo niyang gamiton nga lessons iyang kinabuhi nga dili na gid mausab o mabalik pa kung unsa man ang iyang nabuhat sa unang panahon. And hopefully aya karon imo nang panindigan o protektahan ang imong kaugalingon. Gala, no? Aduna na detay schedule para sa tong Nance Medical Mission Mindanao area. Magsugod siya karong October 6 nga to sa October 10. So karong October 6 diha sa Midsayap, Poblasyon 8 Covered Court at Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7, Kidapawan sa Poblasyon Gym at Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8, Bansalan sa LSV Hotel at Via Cruces Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center Ground Floor sa City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. And on October 10, Jensan sa Barangay South Gym at front of Public Market Jensen. So again, mo kato ang atong Nance Medical Mission Mindanao. Sa mga nabanggit na ko nga mga lugar at tangin ninyo dihang atong team sa Nance Medical Mission, aduna tay free checkup gamit ang health analyzer machine, of course tay free massage, okay, naka-promo ang atong mga produkto sa Herbs Pharma Corporation. And of course, di na to kalimtan, mga higala, ang atong mga suking tig-subaybay nga nakatanaw sa atong Facebook and YouTube Live. Salamat sa pag-share sa imong storya, aya hinaot, makaat-on ang uban nga dili mag-apil-apil sa pamilya sa uban. Unya sakto imong desisyon nga putlon ng sekreto nga relasyon from Rita Suarez diri sa Ormoc City. From Alan Garcia of Iligan City, luuya sa asawa ni Gab nga nagtrabaho sa abroad para sa pamilya. Unya ang iyang bana nagbinuang radiay sa ilang balay uban nimo, di ba? Hello DJ Nova, cute lagi kaayo ka og tingog from Vince Paul Lesigues. Talaga ba? Thank you. Hala ka diha, gabaan ra gyud na si Lester kay nang ray pagyud sa sugod pag uli niya gikan sa barko. Nganong na in love man pud kaniya human sa iyang gibuhat aya from Lando Perez of Butuan City. Okay na kong question, no, kagani na nga. Ha, nagi-rape ka unya? Eventually na giganahan ka, na in love ka, so grabe siya ka weird nga sitwasyon. But anyway, maing uto DJ Nova watching live gikan sa Cagayan de Oro City, kamulo pag process akong utok ang story ni aya. Grabe nga kaagi from Paul Gerard Narte. Hi to Raymond Dumayag of Barangay Apupon General Santos. Shout out to Lisbeth Consag of Molave, Zamboanga del Sur. From Rachel Castanieres or Castanieres. At Nova, grabe kayo ang istorya ni aya. Tinudyod ang sayop sa haydili dayon makita ang epekto hangtod adunay masakit. Amping permis sa tanan. Di ana, ya ramang gyud ta maka amgo og nanatay makita ang sakit, masakitan, either masakitan, mabulabog, no? Aya padayon makarealize nga sayop gyud ko. Pero sa wala pa bitaw na bulabog, ay padayon lang gihapon oi. Ay nako. Anyway, makaguol pero tinuod nga daghang pamilya ang nagantos tungod sa infidelity. From Rosemary Alingasa of Catbalogan City, Samar. Hi to Eman Hangad watching from Zamboanga del Norte. From Lea May Bustria, luoy ang mga bata ang mahimong maapektuhan kung mabungkag ang pamilya. From Ramelina Alvarez. Shout out sa Mansugod family of Sinuda Kitaw Tabukidnon. Ingon man kang Mariel Baisak of Bahong Pandan, Dumaguete City. Shout out to Hazel Palyasa watching from Barubos, Rigao del Sur. Ate Nova, makaguol gyud ang kahimtang ni aya. Usahay ang kalipay nga atong gipangita mahimong hinungdan sa kasakit sa uban kung dili nato bantayan ang atong mga desisyon. From Angelica Fuentes of Midsayap, Cotabato. From Lovelyn Amador watching from Toledo City, Cebu. Ate Nova, makahilak gyud ko sa ending kay daghan kaayong pagbasol ug kasakit nga nadala sa mga sayop nga desisyon. Hi to Marie Ilaca, the watching live from Aloran, Misamis Occidental. And shout out to Alvin Macabenta, watching here in Ozamis City. Dagan salamat sa inyong tanan, mga higala. Balik naman lamang sa pipila ka painumdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sumakaw sa padaghan kayong salamat aya sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Mga higala, may biggest takeaway aning istorya ni aya ba? Bitong, kita isip mga babae, dili ta pwede mo sugot nga mahimo lang tang dulaan nga gamiton ta sa mga lalaki para lang makapahungaw sa ilahang mga panginahanglan nun. Imagine si Aya nga giallow na niya siyang kaugalingon nga ang dili mahatag siyang asawa, ako ang ga-provide. Like, hello, dili ta sexual slaves para sa mga lalaki. So, karon nga istorya, murag na kuan, grabe ko na weirded out kung maayo ba kay. Imagine, dili lang usa kalalaki, kundili duha kalalaki. I don't know, aya, no? Pero at least man lang sa karon nga na kuan, nausab gyud ba imong panghuna-huna, nausab imong mindset nga kanibitong mga ing-ani klase nga sitwasyon manggod nga usually gina-mistaken nato siya as love. It's not a form of love, no? It's a form of kanang manipulation ba nga kanang gidani ka in a way nga abi nimo gugma to para sa imuha, but late na nimo na realize nga gigamit lang di ay ka kay imposible man gud kaayo ni mga lalaki nga mga minyo nga moingon nga kana bang in love sila sa imuha, knowing nga na sila yung mga responsibilidad. It's just that nalanggid sila yung mga ginapangita nga ikaw ang mihatag kay willing ra mapug ka mihatag, but again, aya, ang importante ang karon, no? Normal nga sa karon, anagid kay kahadlok magpakasal, kay lagi mahadlok ka nga mabalik sa imong imong binuhatan. Apantimaning ang atong mga nabuhat nga sayop sa kagahapon, dilibot pasabot, nga dili na nato mausab. Your past doesn't define your future, no? It doesn't define you. Ang pinaka-importante niining, you learned from it, and angay nga, di na gid nimo usbon pa. I still believe nga despite sa imong mga nabuhat, you still deserve to love and be loved. Daghang salamat kanimo, Aya. Once again, daghang salamat usabod kaninyong tanan. O garon kay wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na sabuhon. Stand by! Alang sa itong Health Education Program kauban si Dr. John Paul Diasis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap sa ngalan ni Ate Arlene Ayang kini ang inyong ubos kay Gala at ni Nova Abanyel. Alang sa itong tulumanong sincerely Ate Arlene, a secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawto siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alas sa itong educational program ng Adlaw Sabado. The first na uban na ito, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Nance Health Educations Program.
0: Syempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Ate Arlene, usagid ko ka masakiton sa akong panglawas. Dali na ako mabughat o kabuhiunon pod ko dayon. Dali na po kong malipong. Sige pong sakit-sakit ang akong tiyan. O dili dayon ko makatulog panahon sa kagabion. Agigun ako na sa mga problema. Perming kapoy kayo akong pamati. Sadya nakadungog ko sa iyong programa, Sensory at Early, especially sa Nance Educations Program. Misulay ko sa inyong mga produkto. Unang-una yun, Ate Arlene, ipalit ko og Nance Capsule. Ako nabati nga nindot ng akong pagkatulog. Migaan ang pamati sa akong lawas. May palit ko og Nance Corn Coffee. Salamat kay nawala ang butod-butod sa akong tiyan. Ug hapsay na gyud ang akong paminaw. Sa akong anak usab, sige man gyud katul-katul iyang mata, ingon sila buyag-buyag kuno. Gipalitan ako og Nance Eye Drops og among gipatakan iyang mata. Among gisunod ang sulti ni Doc Jan. Nga dili idiretso og patak sa tunga sa mata. Kilid lang akong gipatakan kalo isa Ginoo karon wala nagakatul iyang mata. Padayon na mo siyang gibutangan og Nance Eye Drops at ER. Nagpasalamat ko sa kinasing-kasing nga nakadiniyo og sa iyong produkto. God bless, Ate R. Ayan.
2: Okay, mga kanans, no? Ubay-ubay pod ang iyang
0: balatian.
2: Balatian, mga kanans. Mm-hmm. Hopefully, nakahatag kiniyo mga inspirasyon sa matag isa ka na to, lalo na sa mga pasyente naga-experience o mga kabuhi, lipong, stress, yes, uban pa ng mga sakit, mga kanans. Okay, dili kita, no, sa kabuhi. Kining tawag nato na kabuhi, mga kanans, mo kini yung lain yung paminaw nato sa ato ang tiyan na dili kita makasabot. Then naapoy panahon po, mga kanans, na murag ano na kita, medyo malipong na gyud kita. Even yung balanse nato mawala siya, mga kanans. And then ang uban po, mga kanans, no, maka-experience po sila na paglabad sa ilahang ulo and then sa ilang katulog po is apektado siya.
0: Okay.
2: Kining gitawag na to na pagkaroon ng kabuhi, mga kanans, mao kini yung kalit na nisaka yung acid sa ato ang tiyan. O kining acid dayon siya na absorb sa ato ang dugo.
0: Okay.
2: So naay mga factors nga no kalit siya musaka yung acid. So halimbawa kanang kalit kita nakulbaan, nakuyawan, kana siya isa na siya, mga kanans, or tungod sa stress na ginatawag nato. Sometimes pod tungod pod siya sa ato ang activity. Halimbawa kaning magbiyahe kita, magsakay tag mga sakyanan na medyo dili maayo yung dalan or dili maayo yung pag-drive, mga kanans. Sometimes yung kabuhi mo atake pod siya, mga kanans, or kalit na mo taas yung acidity sa ato ang lawas. Then sometimes pod tungod pod sa ato ang mga pagkaon. So sa ato ang mga pagkaon, kung permanente ka ginatake sa imuang kabuhi, kung pwede iwasan muna yung mga acidic na mga pagkaon or mga ilimnon. Sama sa mga meat products, mga fatty foods, dairy products, even yung gatas, labi na kumubiyahi mo, ayaw mo og inom og gatas, mga kanans.
0: Okay.
2: Kay paspas siya, makapataas sa acidity sa ato ang digestive system, mga kanans.
0: Okay.
2: Soft drinks, mga coffee, mga tsokolate, kung pwede iwas muna pag medyo gaatake yung kabuhi. So isa sa mga management nato para makontrol yung kabuhi niya, mga kanans, number one is increase water intake. Kinahanglan mo inom kita at least mga 10 glasses of water sa morning pa lang, pagmata pa lang, duha ka baso na medyo init-init na ato ang imnon. Din kinahanglan pod na malimpyuhan yung digestive system nato. Kay kung dili limpyo or hugaw ang imuhang digestive system, mga kanans, maumang ka na siya ang makatrigger. Nga nung medyo dagan ng inangin, butod, dali lang magkaroon ng hyperacidity, mga kanans, and then sometimes nagkakaroon ng constipation yung pasyente. So importante na limpyo yung colon nato, mga kanans, or healthy yung colon nato. O isa sini, dako na ikatabang ang pag-inom sa Nance Corn Coffee. Don't worry, Nance Corn Coffee wala sa caffeine content. So meaning to say, dili siya makapangaslom sa ato ang kuto-kuto. Ang Nance Corn Coffee, gidesign siya para i-address yung sigig pangaslom, ang kuto-kuto, and then mutabang siya para mapahumok yung mga cholesterol, mga uric acid, mga hugaw diya, mga preservative na nipilit sa lining sa ato ang colon. Maokini yung resulta sa ginatawag nato na constipations, mga kanans. So mo to, yung Nan's Corn Coffee, kaya niya ipahumok para bungkagon, para ipagawas. So pwede imnon ang Nan's Corn Coffee 2 times a day. So buntag man or sa hapon. Or when that time, nabation ka o pangaslom sa imuhang kuto-kuto mga kanans. Pare sa atong texter, no? Gitry niya pagamit ang Nan's Corn Coffee. Ug nalipay kayo siya na ang iyahang mga butod, iyang kabuhi, dili na magsigig atake mga kanans. Okay? So sabayan din nato sa pag-inom sa Nanserba capsule para mas ma-improve yung metabolismo sa ato ang lawas. Para yung mga acid, yung mga taba, yung mga free radicals sa sulod sa ato ang lawas mga kanans, kinahanglan man neutralize kini siya. Ug of course, mubalik og kanindot ug maayo ang sirkulasyon sa atong dugo ug motaas yung resistensya sa ato ang mga kaugatan pati man yung sa brain cells nato para dili siya dili manglipong yung pasyente mga kanans. So ginarekomenda ko ug dako kayo ikataba ang pag-inom sa Nanserba capsule 1 capsule 3 times a day yung pag-inom kong first time nimo sulod sa 15 ka adlaw. After 15 days pag okay na imong paminaw sa imong panglawas, pwede na lang mang imnon kini 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans. Okay? So mao katuno yung pamaagi sa pag-inom sa Nanserba capsule if naa kay mga kabuhi. Kung grabe na gyud ang atake sa imong kabuhi, ginarekomenda ko na mas nindot ug mas maayo na sabayan sa pag-inom sa UID Herba capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom kay para mas dali may pagawas yung mga acid sa sulod sa ato ang lawas. Ang acid sa ato ang lawas mga kanans, maumang kini ang hinungdan ngano na akitay mga batio na dili maayo. So kinahanglan makontrol yung acidity sa ato ang lawas, sa digestive system man or sa ato ang dugo mga kanans. And then para sa iyang anak, no, nigamit po siya og Nan's eye drops. Ano bitaw nato ma-explain ka rin, sige katol-katol ato ang mata mga kanans. Kini siya, early sign na there is a possibility na pwede siya makadevelop sa ginatawag nato na mga pterygium or katarak mga kanans. Kayong sigig pangatol mga kanans, pasabot ana na ay inflammation or na ay mga bacteria or mga viruses na kadamid sa ato ang eye cells mga kanans or sa agianan sa dugo sa ato ang mata mga kanans. So dili nato gusto na magkaroon og inflammation sa ato ang mga eye cells. Mo na kabantay mo kana sobra niyo sige na niyo katol na katol, makabantay mo paspas kaayo gud siya mupula mga kanans. Kay tungod na siya naa na sa inflammation sa sulod mga kanans. So ginarekomenda ko no yung pagbutang sa Nan's eye drops sa ilalom lang sa imong mata, dili gid sa sentro sa imong mata mga kanans. 1 to 2 drops pwede i-apply buntag og hapon mga kanans. Pag okay na, as needed na lang yung pagbutang mga kanans. So mao ka to no, yung mga additional advice ko kaninyo mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene, ako si Fee Bation from Candanay Norte, Sikihor. Gusto ko mapasalamat sa inyong produkto, Nan's Capsule, Ate R. And Nan's Corn Coffee. Nakatabang dyan ako kaayo sa akong kabuhi. College pa lang ko, Ate Arlene, nga kalabuhion nako, gaedad pa kong 20 years old. Unya, dili ko katulog. Din abi na ako, Ate Arlene, nga kung maminyo, mawala ang kabuhi. Kay ingon ako mga friends, pag mga anak, mawala daw dayon. Pero wala jud na wala, Ate R. Bisan unsa na lang akong imnon. At doon ako tanang doktor og pa-check up. Mutabok pa ko sa Dumaguete aron lang pag pa-check up. Pero normal raman akong mga test og findings sa doktor. Hangtod niabot ang alternative diri sa among isla sa Sikihor. Nag-alternative ko for 2 years pero wala gihapon. Mubalik-balik na jud akong kabuhi. Unya, dili jud ko katulog until nakadungog ko sa imong produkto nga Nan's Capsule, apil ang Nan's Corn Coffee. Mitry ko ati, pormero tulo lang jud kabuok capsule o tulo ka pieces nga kape. Pag-try na ko ati, na-feel na ko nga lahi man nakauyon gid ko kay human ako og panihapon katulogon naman ko. Grabe jud akong pag-antos sa akong kabuhi ate. Mag-uod jud ko kaayo, naglibog ko ngano nga na ako ani kay college pa ko matumba ko sa school namo sa una. Anemic ko dayon, kabuhion dayon. Hangtod jud ko na minyo mao gihapon pero karon happy gid ko nga naay Nan's Coffee og Nan's Capsule kay dako kaayo ang tabang nako. Salamat Ate Arlene pati sa imong pagwapa. Kay bisan og 57 years old nako, ganahan ko mo try sa imong alen na. Tuwad kay giignan ko nga natigulang na daw ko sa akong pagka-plantita. Kay dili amanggod ko kabutang sa mga pagwapa sa akong face kay mo allergy ko dayon. Bisan mahal mo palit lang gid ko kay siya gingan lang nga pangalan diri Doc. Mm-hmm. Mo allergy manggid ko mo nga mahadlo ko mo gamit. Lockdown ra ba? Dili ra ba kalarga dayon sa Cebu? magpaderma kung ma-allergy. Pero sa imong product, Alena, gipage na ko nga dili ko ma-allergy and kaluoy sa Diyos. Salamat kayo sa imong produkto. Nakakontinue na ko for 5 months. Ug nindot kayo ang result. Pati sa sabon, okay kayo. Dili mo katol akong face. Thank you very much. Ayan.
2: Wow, that's taas good.
0: Mm.
2: Okay, mga kanans, no? Ako itong mga kanans, no? Sa ato ang mga kanans, when that time is niuyon gyud ang ato ang panglawas. Sa ato ang ginabuhat, ginainom, kita mismo makabantay, ang ato ang katulog, ang kapagsik sa lawas is nibalik yun siya o kaayo. So when that time na anamoy na feel ng mga kaayuhan, mga kanans, continue ang imuhang ginabuhat, mga kanans. Kay kini siya ang mas dako na ikatabang kanimo ug mahimo kang more active, mga kanans. Of course, Nans Corn Coffee, Nans Serba Capsule, para sa mga pasyente na naay mga problema in terms sa ilang mga kabuhi, kapangaslom, kapanglipong, mga kanans, try nyo, mga kanans. Like sa ato ang texter, mga kanans, college pa daw siya. Mauna kini ang iyahang problema. So, niabot sa punto na dili na siya kasabot sa iyahang kutukuto, sa grabe ng pangaslong pati na magsige na siya og panglipong, mga kanans. Yes, common reaction, common niya na mga komplikasyon kung dili ma-address yung problema sa ato ang kutukuto. Okay? Non-serba capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day. Din non-scorn coffee, pwede imnon po 2 times a day. So sa buntag inom ka, dun sa hapon pod inom pod ka, mga kanans. And then continue na pod in terms sa imong mga pagkaon na kung pwede minus-minusan sa yung mga pagkaon or mga ilimnon na medyo makakos og hyperacidity ka nato, mga kanans. For the meantime, ongoing pa yung treatment nato, mga kanans. And then og dagan pod salamat kung magani try ka sa ato ang produkto sa Alena. Yes, sa imuha, very sensitive before kay tungod daga nakagigamit sa unang mga products and then dali ka magkakaroon ng allergy. So, kumbaga naapa kay first na hesitations na mugamit sa atong Alena. Pero nakita ni mo, 5 months na nagagamit kapag hapon og Alena, nakita ni mo na wala gyud ka nag-allergy og nihiyang gyud ang imuhang panglawas, mga kanans. Kay tungod, ang Alena nato, mga kanans, is a natural man siya. Kumbaga, more compatible siya sa ato ang skin, mga kanans. So, sa uban pa na wala ka try sa atong Alena, i-try nyo yung Alena ug makita ninyo yung kanindot sa inyuhang face na ikahatag, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako si Evelyn Ricamadas, taga Cugon, Cordova, Cebu. Usa ko nga tig paminawan sa imong programa nga Sensory Ate Arlene ug sa tandem ninyo ni Doc Jan. Dako ko pa salamat katungod sa non-serbal capsule ug U-Aid na ulian akong sakit sa kasing-kasing ug high blood. Nagpa-ECG na ko, Ate Arlene, pero wala nakita sa result mo. O nga, nag-inom kong non-serbal capsules o U-Aid. Ako ang gipares buntag udto kahapon. Nag-haplas po kong non-slini mint oil kaya sakit kayo akong likod. Dari dapit sa left side. Kapoy kayo akong lawas o punga ang paginawa. Pero sukad nga gimaintain ako ang non-serbal U-Aid o non-slini mint oil, kaluoy sa Dios na wala akong kipamati. Salamat kayo sa inyong produkto, Ate Arlene. Dili jud kumpleto akong adlaw ko, dili ko makainom og nans. Salamat gyud. God bless kaninyo ni Doc Jan o sa inyong produkto.
2: O dagang po salamat kanimo na o hopefully makahatag kinig inspirasyon sa mga pasyente na naay problema sa ilahang kasing-kasing. Okay, problema sa kasing-kasing, mga kanans. Nag-start na kinisiya sa panahon na nagkakaroon ka ng palpitations. So early sign, kumbaga. Early sign na nagkakaroon ka ng problema sa kasing-kasing, number one is palpitation. Nagsigig kuba-kuba, sigig buto-buto ang imuhang dugahan, mga kanans. Ikaduwa, nagkakaroon ng pag-increase sa imuhang blood pressure. Pangatlo, mga kanans, dali na magluya or dali na kakapuyon or hanguson, mga kanans. Then pang-apat, mga kanans, kining imuhang left side or sa imuhang kamot bitaw, mga kanans, no, sa left side, dali siya mamuypuy, mga kanans. And next, makabantay ka na ano yung mga chest pain or panakit sa imuhang dughan, mga kanans. So, mokini yung mga early sign kung nagkakaroon ka ng problema sa imuhang kasing-kasing. Yes, sa ato ang texter, mga kanans, kitry niya sa pag-inom ang non-serba capsule o U-Aid herba capsule. So, ang pag-inom sa non-serba capsule o U-Aid herba capsule, 1 capsule 3 times a day, then U-Aid 1 capsule 3 times a day man ang pag-inom. Okay, sulod kini siya sa isa kabulan, mga kanans. Then after sa iyang pag-inom, mga kanans, nagpa-check usab siya, nagpa-ECG siya, mga kanans. Kung naa kay problema sa imong kasing-kasing, mga kanans, usually makita gyud na siya sa ECG mga kanans. Kayong ECG maokin ninyong monitoring sa atong heartbeat, sa atong heart muscles, sa ato ang pagpitik, kumbaga sa ato ang kasing-kasing, kung normal ba ang iyang pagpitik or naabay mga abnormalities sa iyang rhythm mga kanans. So makita gyud to kung naabatay mga problema sa kasing-kasing. So thanks God na after sa iyang ECG wala na yung nakita ng mga abnormalities mga kanans. So mo kini mga kanans no, dako gyud ikatabang ka nato mga kanans kung magbag-o kita sa atong lifestyle and then sabihan po nato sa pag-inom sa Nansherba capsule o Uid Herba capsule. So one capsule 3 times a day and then haplasan po nimo og non-slinement ang imuhang lawas o labi na pag bugnaw ang panahon or kung nagatukar inyong mga arthritis dako pod ni ang ikatabang ang non-slinement oil mga kanan. So mao kato no ang ako ang mga additional advice kaninyo.
0: Ati alin ako si Moset Villar taga Sapa, Lubok, Aurora, Sambuanga del Sur. Naadik na gigupamina sa imong programa, ate. Abi mo, may gamit ko og non-herbal capsule kada adlaw gyud. Kay sukad sa akong paggamit, normal na ang akong blood pressure. Wala na magsigbanhod akong tangkugo. Hasta akong mama at ER, may gamit og non-herbal capsule og Nans Coffee. Dako kayo ang akong pasalamat sa inyong produkto kay akong mama makatulog na og tarong magabi-i. Ayan.
2: Yes, no? Mga kanans, ang Nansherba capsule ako kayo katabang, no?
0: Kanang pamanhod bitaw, Dok. Usa na siya kay, sometimes, kanang bation po na nako, Dok. Kanang pamanhod sa liog. Usa na siya, Dok.
2: Sometimes, resulta siya sa
0: overwork?
2: Sa ato ang mga nerves or sa ato ang mga ligaments sa liog or ginatawag nato ni siya og mga cervical nerves. Sometimes sa sobrang hago nato, sobrang kapoy, sobrang dungo-dungo bitaw nato, sometimes nagkakaroon ng disalignment or maipit yung mga nerves nato or sometimes nagkakaroon siya ng mga panuhot.
0: Okay.
2: Or nagkakaroon ng mga lactic acid. Muna siya, when that time na nagkaroon ng mga panuhot, lactic acid, or medyo na-disalign siya mga kanans, magkaroon mangu na siya or muhubag na siya. Paghubag ana niya, muna din ito, ma-feel ni mo yung banhod.
0: Okay.
2: Or puy-puy na dayon ang imong abaga. Then sometimes, maupo niya ang hinungdan, nga numutaas ang atuang blood pressure mga kanans. O maupo niya hinungdan, nga numulabad atong ulo, parang kalipungon kita, or dali kita luyahan mga kanans. So mas nindot po mga kanans, kung nakasinati ka ni, kuha ka og non-slinement oil din ihaplas kini sa imuhang liog. Kung naamoy ka ila, nakahibalo na mo therapy, mas nindot pod ipa-chirotherapy ni siya mga kanans or ipahilot kumbaga mga kanans. Dapat ma-plaster siya in a normal position niya mga kanans. Then matagabi, ayo kalimti, haplasi kini og non-slinement oil para dili siya mabugnawan or para dili siya mapanuhutan mga kanans. And then non-herbal capsule dako kay katabang para makontrol ang ato ang blood pressure and then ma-relax ang ato ang mga nerves lalo na katong naipit sa ato ang tangkugo mga kanans. And then makatabang pod siya para yung cholesterol nato, yung sugar nato is makontrol siya mga kanans. At the same time matabang siya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. So pwede imnon ang NANS Herba capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod ba sa 15 kaadlaw or sulod ba sa 30 days mga kanans.
0: Dok, paapas nga pangutanap, kana bang arthritis dili lang sa TL kundi dili apil pod sa mga kamot? Kay kanang mga kamot ka sakit ilihok?
2: Yes.
0: Arthritis ba gihapon na siya, Doc?
2: Oh, yes. Arthritis gihapon siya.
0: Uric acid gihapon.
2: Uric acid siya ang maka-trigger nga no dali muhubag yung
0: mga kamot.
2: Yung mga kasukasuhan nato. So mas common nato na ibawaan yung ginatawag nato na mga arthritis. So arthritis mao kini sa atong mga kulamag ko, sa atong kamot or sa atong
0: TL. Kani kuyamoy.
2: Oh, kulamoy. Naglahi-lahi lang silag pangalan kay tungod lahi po ang pangalan sa matag join. Or sa atong mga kasukasuhan like diri sa ato ang spinal cord. Nagkaroon tayo ng tawag nato na mga osteoporosis.
0: So mao gihapon na siya.
2: Yes,
0: arthritis na gihapon na.
2: Osteoporosis pagluya siya.
0: Aha.
2: So mao na tawag din nato mga rheumatism. Family lang dayon sa rheumatism. Din sa ato ang mga ribs mao na po ning tawag nato na mga costochondritis. So kung baga ribs gihapon pero still the same gihapon family gihapon siya sa
0: arthritis.
2: So in general kategori lang siya o mga rheumatism.
0: Hindi
2: yun, mabawaan lang din yung mga specific kung unsa yung mga affected ng mga joint. Like sa ato mga TL or sa atong kamot, mga arthritis. And then, kanis sa ato ang sa ribs nato or sa atong mga bukog sa atong dughan mga kanans, muna ang ginatawag po nato ng mga costo chondritis mga kanans.
0: Mm.
2: So, motor mga kanans no, still pareha lang sila, naglahi lang sila sa positioning or sa pangalan sa joint mga kanans. Pero still the same na mga panakit sa mga kasukasuan or mga panakit sa ato ang mga kabukugan. So, kung naamoy mga arthritis, rheumatism, or mga osteoarthritis. So, osteoarthritis yung terms pala yung dito sa, katong sa
0: likod.
2: Likod.
0: Mm.
2: So, ginarekomenda ko kung naakaani, ako kayo katabang sa inyo ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mahupa, mawala yung mga panghubag at the same time, mabungkag ang mga uric acid and maipagawa sa ato ang panglawas. So, ang pag-inom sa UID, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlie, ako si Alaysa Florentino de Busora, taga Olutanga, Sambuanga, Sibugay. Nag-take og Nan's Corn Coffee, kay alang ka na ako, lami siya gamiton ilabinas buntag. Ako na matikdan, nga nindot siya sa panglawas, kaya huwag na ako atakiha sa akong UTI. O nga, gimintay na po na ako ang Nan's Herbal Capsule para sa akong goiter. Nakahurot na ko og 21 kabuok. Salamat kay sa Nan's, kay medyo niarang-arang dili na hugot akong pamati sa akong liog at yar and dog.
2: Yes, at Arlene. So, sanay mga problema sa goiter or nagkakaroon man ng hyperthyroidism or hypothyroidism. So, kinita ng mga kanans, nagkaroon ng enlargement. Enlargement sa ato ang thyroid gland. So, depende na lang kung unsa or naabay deficiency sa iyahang thyroid hormones or wala. Or kining sobra or kulang. So, kung sobra siya mo, ginatawag nato ng mga hyperthyroidism or toxic goiter or sobra yung iodine content sa iyahang lawas. Kung kulang naman, mo ni ang ginatawag nato ng mga hypothyroidism katong sa gawas yung bukol. Okay. When the time na nagkakaroon ka ng enlargement sa imuhang thyroid mga kanans, of course, sa imuhang pagkaon, sa imuhang pagtulon, sometimes nagkakaroon ka ng discomfort mga kanans. So, dako kayo katabang ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule, kay ang Nan's Herba Capsule na asay ay anti-proliferative properties. So, ibig sabihin, mutabang siya para magpakuyos sa bukol-bukol sa sulod sa ato ang lawas. So, yung pagdako sa atong goiter, still bukol pa rin siya mga kanans. So, nagkaroon siya ng abnormal enlargement sa ato ang thyroid cell. So, kinahanglan na ito, tagaan na ito siya og mga anti-proliferative properties pang-stop sa iyahang bukol. Sa, kumbaga, dili siya, mudako yung bukol niya. So, ang pag-inom sa NANS, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Then, kung gasakit siya, gahubag na siya mga kanans, na nakima-feel ng mga discomfort, kinarekomendahan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule para ma-stop yung pamamaga sa sulod sa imuhang thyroid. Pati yung bukol ni mga kanans, mas mukuyos dayon siya. Kaya sometimes yung pag-enlarge sa bukol, mas nidako siya kay tungod gisabayan siya sa paghubag or inflammation. So, kinahanglan, mawala yung panghubag sa imuhang bukol sa imuhang thyroid. So, mukha ito, no, na ginarekomendan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene, ako si Jesus Balianado of Davao City. Aduna ko problema sa akong prostate. Misulay ko sa pag-inom sa Megaman. Arang-arang akong paminaw. Dili ba ni delikado kung everyday siya imnon?
2: Okay mga kanans, dili man siya delikado mga kanans, no? Kaya nga to ang Megaman Herba Capsule is nakategory siya as mga food supplements.
0: Supplement.
2: So, ibig sabihin kung nakategory siya sa food supplement, pwede siya everyday na imnon. Kay mauman ni ang iyahang category. So, ibig sabihin, musupply siya kung unsa yung mga kakulangan sa sulod sa ato ang lawas. Kay tungod sa ato ang mga pagkaon, na dili na ma-address yung mga vitamins o nutrients na kinahanglan sa atong lawas. That's why naakitay ginatawag ng mga herbal food supplement to supply kung unsa yung mga kakulangan. So, muna no, pag naay mga kakulangan sa mga vitamins, nutrients, or mga minerales ang ato ang lawas, sometimes nagkakaroon tayo ng trouble o nagkakaroon tayo ng mga problema sa sulod sa lawas or di ma-develop yung mga sakit. Like sa iya, like sa ato ang texter, lalo na pa na sa edad-edad, so yung prostate niya, na there is a possibility na pwede mo paspas ang enlargement sa iyahang prostate. Kaya tungod sa edad, din sa lifestyle, nagkakaroon ng degenerative, din nagaluya yung immune system, so naggalisod ang iyang lawas sa pagpugong sa mga abnormal growth of tissue. So, kumbaga, yung uban ng mga selula, mas dali siya mudako. So, may tabo mo na nagkakaroon ng enlargement. By taking Megaman Herba Capsule, motabang siya para punan kung unsa yung mga kakulangan and then tabangan po na dili bito mudako yung imuhang prostate. At the same time, motabang siya para makaiwas sa ginatawag nato na impotence or erectile dysfunction. Kaya sometimes yung mga pasyente nagkakaroon ng enlargement sa ilahang prostate, mapiktuhan po ang gana nila sa pagkalalaki. So, dako kayo ikatabang pod sa mga kalalakihan para maiwasan yung erectile dysfunction. We recommend og dako kayo ikatabang sa inmuha ang pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Pwede imnon one capsule once a day. And then, mas nindot pod og mas maayo na sabayan ni mo inom og Nance Herba Capsule. Kaya ang Nance Herba Capsule na among good siya ay anti-proliferative properties. So, ibig sabihin, mutabang yun siya sa pagpakuyo sa mga bukol-bukol or yung nagkaroon ng enlargement sa imuhang prostate, mga kanans. Mutabang siya na i-stop yung pag-enlarge niya and then mutabang siya na ipakuyos na siya na ipakuyos. So, ang pag-inom sa Nance Herba Capsule, one capsule, three times a day, ang pag-inom. And then, in terms sa pagkaon, iwas muna tayo sa GMO or mga genetically modified organism. Kaya dili na to gusto yung mga modified type of protein. Kaya para dili siya mahihimong agresibo sa pag-enlarge sa imuhang prostate gland, mga kanans.
0: Kung oras sa atong health education program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang Lunes po ho sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbunako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule.
0: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pa pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero, yes. pangutana, ang coffee ba ni mo, ana, abas siya'y benefits ato ang panglawas.
0: Mm.
2: Sa ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, mm. and then sa mga lulo, lula, mm. mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi mm. na pagbugnaw ang panahon, mga
0: and kanans. Syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance Capsule o sa UAID Capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o Nance Capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung Nance Capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: You expire.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Oy, bari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Ah, oh, mani. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kara tuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
4: Oh, dili ti pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumustak? Mayong pagpaminaw kanin jong tanan mga kurima. Welcome na sa this program ang Balong Dagoy. Kumusta og manginang Atlanta? Nga naamo sa kapiskay kakondisyon na sa panlawas adlaw karong Sabado ba? September 19, 2026. Paspasa kayo og mabahinti. Og atong tigmo 1,800 giduot ang Waipurul na pikas ang flood control. Ayan, giduot ang Waipurul na pikas ang flood control. Paabot na sa batong giandang kuradlawang nasayod baka mo mga kurimaw. Unang ligaw-ligaw na webe. Webe. Og paabot ang duha para makompleto. Magsugod ito, dito ang pagpunaguman.

Okay, bila yun ang Dofrigan. Ay, may nag-hila. Okay, dito ito may gala sa matubag. Ang agong atubag anang imuhang digmo. Ay, naman to. Nara. Agong atubag doon kay nagulit og liso sa batong lito na Balamban. Kumusta ang Balamban lito? Atubag doon kay Payong Undo ng Toledo City Cebu Computer. Aga tumag kay Iro nga naghamal dito ng Balamban. Peutor! Malingaw ka ng Iro, baby, siyag na nauman naghambal. Mutirad na pag-iisas king lead, mag-iahaw. Ang tumag lang kay Bungi nga gitigbad ang timod. O gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Balamban. Ano ba yung Subida Sing Sing? Subida Sing Sing Balamban. O Cebu. Lahang tubag tigmo kay nanoyop na si Renido Boy ng Buanoy. Sige, agad magundang na. Aga tubag imong tigmo. Nagao nagmani Nido Boy Nisa sa Buanoy. Aga tubag lang kay taong gituli Litos Balamban Computer. Kumusta man niya Lito sa may Balamban. Akong tubag lang pultahan gikan daw kang Jimmy Boy ng Bugo. Kumusta man mga taga Bugo. Aga remote control. Lang tubag na imutig mo kay nagkaon og imbaw ni Dubakos ng Buanoy. Dayon da tubag babaeng nagtibag kay napikas man ang kanan sa lubot Litos malam. Wah, ipagit gihapon ba eh? Ha, mga kurim. Lang tubag anang tigmo kay wakwak anak crush ni Duboy sa sigra. Ano nga crush mang wakwak? Away, away, klarong break. Ayan lang tubag tigmo kay nagsuwat sa papel gikan daw kang lito sa Balamban. Mong tubag sa imong tigmo kay nagsulob og chinelas lito ng Balamban. Wap agyad gyapon gyabrihan ang sa sipar sa parol kay mangihi mo isaktong tubag Marlon sa Buhol. Gyabrihan ang sipar kay mangihi. Aga akong atubag lang sa imong tigmo. Agay agagaba sa lubi ogi sukod-sukod aron isintar sa balay lito Luon Buhol Kumpiuto. Waay pagkagyapon ba eh? Long sipar na ogi kandog kang linsa Karkar. Kumusta mga taga-Karkar? Og Joseph sa Lapu-Lapu, kumusta akong amigo Imbalmer si Punyong? Og akong tubaglong kay nagpasiga og Petro Max. Og ikan daw kang Tim-Tim sa Cebu. Ayan. Og di abagyod. Tubagbalong kay Plaza sa Aniduro. Okay, og giduot mo ba ang tubig Rick ng Manhoyod Negros? Ayan. Tubaglong nagtayo og kinamot Tim-Tim sa Cebu. Computer. Two-hour lagi. Lang tubag kay Gituli. O gikan ni Bubet Tabugon Cebu. Mayong pagpamina niya. Aga akong tubag sa tigmo lang kay Palako or at sa Palakol Dali. Magigamit pagbuga o kahoy. Jong from Negros Oriental.
Oo, pag-apos ng tubaga, impeachment, gikan ni Bobet ng Tabugon, Cebu. Grabe sa tumangala, no? Ang apelido, no? Magkatawa ka ba? Ay, na, uso pa to Ismeringhoy, ha? Apel to si Ismeringhoy. Ha? Na-apel to si Mrs. Ismeringhoy. Lang ako to ba, kaya raket, Bobet, Tabugon, Cebu. Ayan. Oga di abyod. Lang ako to ba, kay babaeng nangiisa or naguba ang flood control. Inday ng Masbate. Kumusta mga taga Masbate, og? Lang to ba, imong tigmo, helicopter. Martin Romaldis Pons ng Naga. Di abyod. Ang kini ang... May computer! Direta may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang Iyol may gala sa Bohol.

Bayhin. Oh. Ako igaga bay bayahaya unta kayo niya bayo. Ano man? Gitagaan siya sa ginuog 16 sa kinabuhi bay. Pero kaisa ra bay patay din siya bay. Uy. Gitagaan 16 sa kinabuhi niya namatay. Kaisa ra? Oh ay. Oh, nung sumang. Kuan. Unsa? Nabanggaan mo siya pick up nga 4x4. Di pa gani unta siya mamatay pero pagtanaw niya nga 4x4 in siya 4 times 4 equals 16. Ni piyo ang lang siya ba? Kuan lang yun, yung piyo ang nag-itaon siya ba? Hello. Oh, para itong ingon nga yung kamatian kay Kuan. Kung sa ito? Kalayo ra og bato. Oh, banggaan siya di siya gusto mong matay ba kay kalayo ra og bato ba ya? Pagdanyang sligid, nakabangga siya kay Firestone ma.

Καλά, young man, το ευχαριστούν. Οκ, παιδαλίωτα με γελάντερ σε το αν πράγμα τα κομμάτια. Λόγ, ακόγ. Ang tubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang kay. Wansan eh. Okay, tubag na kulong sa imong digmo. Gidot ang way pro. Napikas ang flood control. Bastusan. Oh, ang tubag kuno kay. Pusil gikablet. Di, pagyod. Akong tubag nung nag-chinso or nag-gabas o kahoy. O, gikan daw kang titing sa buhon. Kumusta man mga taga-buhon? O, di, pagyod. Ang tubag na ko anang tigmo nung. O, ang tubag na ko anang tigmo ni mo balong kay. Onsan eh? Ayan, tubag nung kay. Uhu. Okay, akong tubag. Anang tigmo nimo balong. Nagtahi og sinina. Uwap age mo. Hello. Og ang tubag. Baha. Ni apiyog. Ang akong tubag. Long anang tigmo mo. Ang tubag anak kay nagbuak og nagkagod og lubi. Kompyuto. Wa pagigyapon na. Wa pagigyapon. Ang tubag long anang imong tigmo. Nag-add-add og bani saging sirel sa buhon. Kumusta man din sirel? Asa may buhol computer. Dayon na ang akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay. Okay, tubag na kulong sa imuang digmo. Nagsisaryan. Computer. Uwap age po. Aga tubag na kulong sa imuang digmo kay. Oh, nanani. Akong tubag. Gituli. Mga apa. Tapok tong apo may gala. Okay, katinga naman. Dito sa ilalong sa dakong balite. Hinam-hinam ng mga apo. Saman lang, nakikilubong kwarta lang. Dito sa ilalong sa dakong balite, mga apo. Nakikilubong mulawan lang. Di ang pagkabugto ina. Dead toko gusto le. Sukuas mga apo. Abig na yung itaguan. Dead toko gusto le mga apo. Hala. Okay, palayo tayo gala din sa doon. Pag panaguman, long akong tubag, anang imuhang tigmo. Ayan, nagbuak og buto. Computer. Why, pagigyapon ba yan? Why, pagigyapon niya ka? Asag tog tubag. Og balong akong... Ang tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Nagbugha og kahoy. Computer. Wa ay pagit. Mga kurima.

Oke, pertanyaan terakhir dari situ, Bang. Bang, penakuman. Dong, Agung. Ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay. Agung tubag. Dong, anang imong tigmo. Ang sani. Ay, akong tubag ang along Super Game Computer Uwa ay pag-ibo Aga di abiyag Lang tubag ang nakay Kakao Ganito may gala sa tuang nasa iyo't baga mo. Nasayod ba ka mo mga silingan? Ang AM AM sa buntag, PM sa hapon, gabi. Ang buot ay pasabot may gala sa AM. Mao kuno ang anti-meridian.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong biktima kaka dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa butika kay nadlo lagi ko so pisto paminaw aning sa Sincelia si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og UAID akong gitari so wala kini ang giminsin og dagan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Villanosa at Agoy Kudri sa Pulok Do, Yes, Poblasin, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to Miguel Adler sa tuang pagpatagaman. Nasayod na ito, Miguel na ito. Nasayod mo muna. Ah, para sa'yo sila masayod. Ah, oh, di ba? Lang akong tubag, anong tigmo kay Kandado Ogyawi? Ayan, Kandado Kuno Ogyawi Computer. Og balong tubag anak kay Jornab Og Pultahan Computer. Uap aga po. Og akong tubag, balong anang imuang ating mo. Ang tubag anak kay oho. Akong tubag balong si imuang ating mo. Remote control. O gikan daw kang abet may gala sa bugo. Ah, kumusta mga taga? Mga taga bugo Cebu. Ayan ya. Og direta may galas line pang pasiaw. Og ikan daw kang Gikan daw kang bintot may galas sa bugo. Kanang balong.
6: Cap.
5: Ganun, imo mang gilabay ba to si Henry?
6: Ah, siya may una ng labay ko na akong bato, Cap. Igor man ko ni Balos.
5: Oh, niya, namay palutuan sa Biblia o labayon kang bato. Balos siya o labay o tinapay.
6: Ah, ayahaya man, mangita pa lugar kong bikiri.
7: Ayah!
6: Naporte sa kita, naka.
7: Ayah!
5: Ay, ikaw, matuman pa kang nas Biblia?
6: Nga, gadugo-dugo na.
5: Pagkaway klaro. Lang akong tumagay. Ignition switch. Gikan daw may galagan. King sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Oga di abanyod. Ang tumag anak balong. Asa imuhang tigmo. Ang tumag anak ay gunting. Computer. Wap aga ba? Agalong nang hingo ko na. Gikan daw kang Glenn Sikihor. Kumusta man mga taga Sikihor? Aga balong tubag na ko. Anang imong ating mo? Nagunting og panapton. Gikan daw may gala kang Ajima Samay Mingla Nilya. Kumusta mga taga-mingla nilya? May pagpamina niya? Dala na lang. Computer. Wap aga ba? wap aga ba? Then ako ang tumag. Long anang imo ang atig mo. Gitong ligya ba? Wap aga ba? Pyoto. Aga, ang akong tumahag, long kay tuig, gikan ko kay Hissel sa buhok. Computer! Wap, pagigyapo. Wap, ay. Aga, balong ako ang tumahag, anang tigmo ni Mukay, nag-slice o pizza. O gikan daw may gala kang Inday sa Sikiho. Kumusta man mga taga Sikiho? Dayon na akong tumahag, long nagtunga, mas may gitunga ba? Sandi ba gitunga ni Juba? Computer! Wap aga ba? Aga balong. Akong tubag kay slice bread. Slice bread yan. Computer! Diyan, nagsukod og yuta balong. O gikan daw kang Hari sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Dayon, onsa ni? Okay, balong tubag nagpikas og bungas ng kainog. Oh, isuro na nga dili na daot ha. Maglupa doon ang ulo na. maglupa ng ulo na ba? Akong tubag, long sa imo ang tigmo. Ang tubag ang kay tulay. Ya pagyot babae ng anak computer. Direto may galas line pang pasiyaw. Ikan daw kang saysay.
6: Kanang bayhin? Oh. Bago pa mang ikon namin nyo bay. O sa pakasimana bay. Gika pagkasal bay. Oh. Di kumutuan ang ingon nila sa Tagalog ang kaminyoon kay para malagay ta sa tahimik, bay.
5: Uy, nga naman sab.
6: Isa kasi man na pamanggit, bay. Gikan pagminyon ako.
5: Unya,
6: SD kay matahimik kung lagay ba. Asa ba'y matahimik kasi kay mag-ugay. No? Bot-bot mo na ilang ingon ba? Matahimik ang lagay ba? Hello. Okay, pala yun ito may gala. Dari sa tuwaan, pagpunak. Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay Gabas. Mood like matahimik ang lagay. Di, namin ako matahimik akong lagay. Ako tubaglong taong nanodlay o gikan daw kang Rulis sa Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? O akong tubag long sa imuang atig mo. Ang tubag anak ay nagdarong computer. Uwap agapon. Aga balong. Ang agong tubag anang imuhang ating mo. Ayan. Ang tubag anak ay Kabaw Agway Puro. Gidaro sa tao. Ondo ko na may gala sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Ha? Kumusta mong maayong pagpaminan? Lang tubag na ko sa imong tigmo kay Parade. Gikan daw. Gikan daw kang Toto sa Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay Computer? Uwap aga ba? Aga akong tubag. Balong sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak ay nagsulat Pioto. Wa pagid gihapon ba? Ha? Wa pagid gihapon na kurima. Dayon na akong tubag. Balong anang imong tigmo nanod lagi hapon pinikas. Long flood control. Flood control gani. Aga ang akong tubag long sa tigmo kay nag-abis sa sanggutan. Wa ay pagyapon na. Aga balong tubag nako anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay naggunting. Wa ay pagyapon. O kato man nag-uyab may gala nga balong og dikla. Tix, og mamatay ka Tix ba kanang og mamatay ka kanang mangita pagkaglain Tix. Murag dili na ti halilong. Murag kami na lang ni Lola mag-uban manginabuhi magpagkabuhi. Maong ba? Oo. Og ako mamatay na una. Mangita po pagkaglain. Ay murag dili na po day. Murag kami na lang po si mong Lola mag-uban eh. Murag kami na lang po si Lula tali mag-uban. Kurunto kaya po ito ano. Long akong atubag si mong tigmo kay nag-slice og cake. Ay, pag-iapon sa cake, katungkuhan. Murag gisimintong gimasa. Lang akong tubag. Anang imuang ating mo? Ang tubag anak kay naggunting uksin. Bantay ang samad ka. Katapos ang ibili may galas ko rin mauno kunuhan.
5: Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon o Happy Weekend.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
15: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dahing gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
16: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: balita og impormasyon. Ginaw sa katawang bulanon.
18: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
19: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first naging makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: DJX 500!
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action, gitagaan o kinabuhi ni musunod, Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya o mga produkto sa pinakaubos nga presyo, polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Doon ay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarence Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

May gala, kumusta? Welcome sa ato naman naman Democracy in Action. Kini na sabi yung higalas kanginan si Bob Galay na makiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga magtukin na kita sa mga nagunang mga kasika sa atong katilingban karon. Kauban na to diri si Barangay Gawad sa Dao, Engineer Jerry Kahay sa atong Broadcast Center. Adlaw kita karon nga Sabado, September 19, 2026. Welcome, welcome sa ato naman on Democracy in Action. Ato sab i-shout out din eh, ato ang mga amigo ng mga kunsyali sa Sudas Tagbilaran, kani Kunsyal Jonas Rebel Cacho, Senior City Councilor o Majority Floor Leader Jose Plong Plong Bonalcap Renca, Councilor Tim Butalid o Councilor Idi Burha, may hapon diyan ninyo. Kumusta mga bulanon? Maayong balita ni, good news ni. Nga matod pa sa Bolight, Buikoon o Dos o ang National Grid Corporation of the Philippines, normal na ang supplies kurente nato kay ni andar na ang mga planta dinis Kabisayan og Mindanao. Good news kini mga isoon. Para nga dili na ta magkirap-kirap, magkarap-karap sa bahay ba. Ato pang i-shout out din si Mario Makalam, ako ning agaw nga taga Mayana Hagna ni. Nang imbiter sa pista sa Hagna karong pizza 28 o 29. Lunes ni og Martes. Okay. Tanaw na ni Mario, ha? Mga Ikson, atong hisgotan, kabahin ni atong appearance sa atong mga retired justices, Supreme Court justices, o assistant chief justice, no? Si chief justice Arturo Panganiban, Justice Renato Pono, mga chief justices ni sila, o associate justice nga si Adolfo Asco na. Samtang si retired chief justice Hilario Davide, wa ni mo appear dito sa impeachment court sa Senado because gapahil pa ni siya sa iyahang panglawas sanglit ni undergo kini sa og medical treatment. Kini sila mo ni gitawag og amicus curiae. Amicus curiae. Latin word ni siya og sa ato paning English term ini is prince of court. Ang ilahang personal appearance dito sa impeachment court sa Senado, it was done upon invitation sa Senate impeachment court. Ang intention mag-eksonan, nga nung gimbitar sila, aron makahatag sila o makatabang sila, maka-assist sa atong impeachment court at mga senator judges pagdeterminar sa insaktong pagbutar kining voting threshold sa pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Kung two-third votes bagyod ang voting threshold to convict Vice President Sara Duterte. Kung ang denominator is 24 bagyod ka mga senador. Nga diha ibase ang 16 votes, 2/3 vote para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ato pang i-shout out na din si Kunsyal Rito Tas dito sa Bungkukan Ubos sa Lila Bohol. May hapon re.
Kini sila ato mga retired justices, mga advisor ni sila sa senator judges. Maghatag sila o guide sa butisyon pohon o makumplito na ang impeachment trial. Mga Ikson, ato gilangana na siya o paminaw dito sa ato ang television. Ang presentation ni retired Chief Justice Arturo Panganiban, mga Iksoon, he is more on practicality. Gusto siya practical. O kinigitawag o common sense. Practicability o common textual. Aron daw tagaan o justisya ang mga Pilipino. Wala sa mag-isgot niya ng legalistic technicalities parte sa ito ang Philippine Constitution. Practicality, practical. O common sense matod pa niya. O conscience, konsensya. Tulo ka points iyang ka-highlights. No? Conscience, practicality, o common sense. Para tagaan o justice ang mga Pilipinos. Okay. Kang Chief Justice Renato Pono, big siya. Way klaro, mga Iksoon. Way klaro siya. 16 ba ang threshold to convict Vice President Sara Duterte? 24 ba ang total members sa Senado nga mubutar? So ay klaro si Chief Justice Renato Corona. Kang Chief Justice Hilario Davide, wasa mo tambong dito kay lagi, doon na pa siya problema sa iyang health, mga Iksoon. Pero kapada siya og position papers dito. Iyang iladdad iyang narratives. Si Chief Justice Davide, clever kayo. Upside down siya. Primero ang statement niya, kinahanglan yun ang threshold to convict any impeachable officer should be based on 24 denominator. Meaning, ibase yun sa 24 ka mga active mga membro sa Senado to practically get 2/3 votes, 16. Muna iyang primero nga statement. Karon, iyang gibali nga ang 2/3 vote ibase kinis 23 ka mga member Senado or kato mga active members lamang ni participate sa impeachment trial. Okay? So man ang iya ha, upside down. Kang Associate Justice, retired Associate Justice Renat Adolfo Ascona. Sa iyang presentation, kay siya may gasuwat sa Article 11, Section 3, Subsection 6, Impeachment. Diha sa 1987 Constitution. Ang iyang
opinion nga kinahanglan nga ang common denominator, all means all. Meaning, tanang membro sa Senado 24. Pagkuha sa threshold to convict the Vice President should be 16 votes mga igsoon. Consistency, yeah. Okay. Atong tanaw ning Article 11 Section 3, subsection 6 nga si Associate Justice Asko na mo'y gasuwat yun din eh. Siya'y gasuwat. Okay. Article 11 Section 3, subsection 6 of the 1987 Constitution grants the Senate the sole power to try and decide all impeachment cases and mandates that no person can be convicted without a 2/3 vote from all of its members. Sa ito ba makiksunan? Money ang sinuwat ni Associate Justice Asko na. Article 11, Section 3, Subsection 6 sa 1987 Constitution. Nga ang Senado, sila ragyod, gitagaag gahom sa Constitution. Nga mo decide sa mga kaso ng impeachment o naghatag og mandato sa mga senador nga way usa ka tawo nga makonbikto kun dili makuha ang 2/3 votes sa tanang mga membro. Okay. Giklaro dinhi sa maong Article 11, trial authority. The Senate holds the exclusive power to conduct trials and render judgment on impeachment charges. Okay. Kung ang gipailan ng impeachment, presidente, ang presiding officer maugyod ang Chief Justice sa Supreme Court. Under this Article 11, ang presiding officer, kung ang impeachable officer, kung ang impeachable officer is the president, ang presiding officer makiigsoon ng Chief Justice is barred from voting. Meaning, did-an ang presiding officer nga makabutar. Okay. Karon, kung ang impeachable officer is the vice president, ombudsman, o ubang pa mga impeachable officers, ang presiding officer, which is Chief Escudero, he is allowed to vote. Gitugutan si Chief Escudero nga makabutar mga igsoon. Okay. Mga igsoon, daghan ka ayong nanggawas mga legal luminaries, mga expert, mga deans of colleges sa mga eskwilahan, mga deans sa College of Law, lahi po silang interpretation.
Dunay mga previous president sa Integrated Bar of the Philippines miingon nga kanarag yung mga active members nga ni participate sa trial ang makabutar. Dili pwede itong wadya. Mga igsoon. Pero giklaro ni Justice Ascona nga base sa Article 11 nagbutyag diha, gilati diha nga samtang kato mga membro sa Senado, active members, wa mamatay, wa patire, wa expelled, sila gyapon active members sa Senado. Gipriso ha, bisa gipriso. Katong uban, gatago. Let's say for example, Bato de la Rosa, still in hiding. Rodante Marcolita, gid-detain. Ha? Jingo Estrada, gid-detain sa mga kasong non-billable. Considered gyapon sila nga active members sa Senado. Dili pwede nga sila dili appeal sa IHAP sa buting sa butasyon mga isoon. Appeal gyapon sila. Kay giklaro diha ni Justice Ascona nga katurang gipa gi tangtang namatay or gi-expelled. Tulo ka instances nga dili na sila appeal sa kwintada sa 24 ka mga senador. Doon ay question gi-raise ni Senator Ping Lacson. Ang premise ni Senator Ping Lacson is this. Kung siyam ka mga senador na stranded dito sa Iran, unya 15 na lang ang nahimilin nga senador. Oh. Maka-constitute ba na siya o conviction? Simple ng tubag ni Chief ni Associate Justice Ascona. Matod pa niya, no. There is failure of conviction. Ah? Kaya stranded naman sila dito. Amin itong mga matay sila. Wapos sila tangtanga pa ka senador. There is failure of conviction. Doon ay pagkipasubang si Senator Tolpo. Kung 23 ra ka mga senador, active senators, baba na ibasihan sa two-thirds vote? Ang tubag ni Justice Ascona, no. If the impeachment court insist by that booting denominator, the aggrieved party can challenge the decision, the conviction to the Supreme Court because there is abuse. Doon na doy abuso nga gihimo ang impeachment court, mga igsoon. Although,
dunay liberal statement si Ascona nga uneven si Chief Justice Davide o si Renato Puno. Nga kung dili makonvict si Sara Duterte, kay dili makuha ang threshold nga 16 votes, two-thirds votes of the total numbers of senators, pwede pailag kaso o kriminal dito sa korte. Or, huwag to nalag eleksyon. People's decision. Gitagasan ang alternatives ang mga Senate judges, mga eleksyon. So, mana dito. Nga naman, nga si Chief Justice Panganiban nga gilambigit man o politics nga siya dili murga palayo siya sa 1987 Constitution despite of the fact nga siya may Chief Justice. Nga naman. Nga naman nga ang iyahang position nga dili lang ta mag-legalistic. Dili lang ta, dili lang ta mag-after og technicalities. Kung dili atong tagaan og hustisya ang mga Pilipinos. Practicality, common sense og conscience. Muna iya, kapalayo usa sa konstitusyon sa atong nasod. Okay. Mga ison, si retired justice Arturo Panginiban, columnist ni siya sa The Philippine Star. One of his column titled How do you solve a problem like Sara? Unsaon ang pagsulbar sa problema sa nasod sama ni Sara Duterte? Quote, to begin, let me quote the contentious statement of Vice President Sara Duterte. Don't worry about my secrecy because I have already contracted. Amon eh. Katong appeal ni sa article of impeachment. Okay? So, amon eh yung kolom makaigsunan. Appeal ni sa impeachment. Article of impeachment. How do you solve a problem like Sara? So, it presupposes nga doon na ni language in politics. Okay? Di ba? I-analyze ko na. Samtang si retired justice, Hilario Davide, doon na sa statement mga kaisonan, ex-Supreme Court Chief Justice Davide endorses Robredo Pangilinan. So, magi po istorya ha. Nga doon ay color of politics. Muna nga dili kalikayan nga madudahan sila. Okay. First statement ni Chief Justice Hilario Davide is this. Quote, two-thirds will be required to convict. The Senate will need 16 to convict. In other words,
Since there are 23, there are now 23. The boat of seven, the boat of seven would enough for acquittal. Okay? So, umana yung previous, primerong statement, ha? Ikaduang statement niya. Two-thirds must be computed on the basis of senators qualified to vote, not 24. So, mani nga, upside down ang statement o opinion ni retired Chief Justice Hilario Davide. Upside down. Saka usos. Dunay dili siya consistent. Mga igsoon. Diara o. Diara pangutana ni Senator Ping Lacson. It was addressed to Associate Justice Adolfo Ascona. Quote, My sins, paba, na ituloy pa rin namin ang impeachment trial, 15 na lang kami. Yung 9, nasa Iran. Members pa rin po sila, di sila namatay, dili siya nag-resign o di sila na-expel. Okay. Sa ito pa, o atong hubaron sa itong luman nga dila, doon na ba'y ligon nga katarungan? Nga ipadayon pa ba namo ang impeachment trial? 15 na lang kami. Ang uban nga siyam tuwa sa Iran, member pa ba sila? Di sila namatay? Di sila nag-resign? Di sila na-expel? Mao ni pangutana, this is highly hypothetical. Mao ni pangutana makaigsoonan ni Senator Ping Lacson. Senator Judge Ping Lacson. Ang tubag ni Associate Justice Ascona is this. Quote, so obviously there can be no conviction based on the 2/3 of all members. Sa ito pa makaisunan, klaro nga why conviction base sa 2/3 sa tanang membro sa Senado o impeachment court. So man na din makaisunan. Ato ni kita taga-highlight. Odo matagidapigan ni ning duha. Matagidapigan ini. Whether or not ma-impeach si Sarah or ma-acquit siya, so be it. Di ba? So be it. Ang ato lang din ni is, ato yung respetuan ba? Ang ato ang 1987 Constitution. Doon na bitay pangutana nga, dili ba diba siyan katong 1935 Philippine Constitution? Diyan ito yung mga decided cases ato. Gitubag man na ni Justice Ascona. Nga katong 1935 Constitution, lisod kayo pa-convict sa impeachable officer, 3/4 votes man ang gikinahanglan. Lisod kayo. So, ilan ang giotro nila to make it easier. So, siya ay gasuwat, he was tasked to write section or Article 11, Section 3 and 6. From 3/4 vote, ilan nag-convert
ngadto na sa 2/3, which is the east-west way. Sayon nga paagi aron makonvict ang usa ka impeachable officer. Muna diha, mao man ang gilalisan sa mga legal experts. Dunay mga deans of colleges, hanbida, o sa pa na mga eskwilahan, mga provenance schools dito sa Metro Manila, sa College of Laws. Doon na po yung mga former IBP president. Nga, katog yung 1935 Constitution, mo isundun. Dili ang 1987. So, mo na ang explanation ni Justice Ascona. Lisod ba kuha ang 3/4? Mas easier ang 2/3. Among the total members sa Senate, kato kay assembly man to sa una, kay ang ato ang 1987 Philippine Constitution, similar ni dito sa South Korea. Similar. Doon na po yung mga Asian countries, gisahit ni Justice Ascona, nga lahi pong ila dito. Depende sa active members that participate during the trial. So, mga na rin makaigsunan. Mario Dagangon, Marvin Dagangon, o si Mario Duyogan Kaganding atas Metro Manila. Maying hapon ninyo. So, mga na rin makaigsunan. Mga ni karon kay galisod sila. Ang majority sa mga senador, galisod sila kuha sa 2/3 votes, mga igsoon. Kay bisag unsaon, doon na may priscon dito sa detention cell ni Senator Marcolita. Ipungutan na siya nga, Senator, will you avail the porlo? Legal term man, meaning nga, di ba sa mo request sa third division ba sa Digan Bayan? Nga, mutambong siya sa actual voting sa impeachment court. Ang tubang niya is simple. No. It's no longer. I will not participate in the voting. Because nobody can change the letters of the 1987 Constitution. Dili na kinahanglan mo butar pa ko. Kay why ni bisan kinsa nga makausab, maka-twist, maka-circumvent sa 1987 Constitution? Kay klaro kayo sa Article 11, Section 36, nga ang threshold votes to convict Sara Duterte is 16. And the common denominator is 24 members of the impeachment court. Tulo ra man ka rason niya. Namatay ka. Kitang-tang ka o niresign ka. Wa may niresign, wa nang namatay. Ha? Buhis lang tanan. Bisa pang itago si Bato de la Rosa. Gipriso si Jinggoy o si Marcolita. Panalitan, dili na mo uli diri sa Pilipinas si Lorin Legarda, Senator Legarda. Di ba? Bisan pagi duot ni si Rubin Padilla. Nga doon na sapuy na niya. Gipailag kaso. Unya doon na bilyar siblings. Si Mark o kini yang isang babae. Camille.
Apil pang iyang amahan na ginahan, gipailag kaso. Ah, klarong-klarong muti ba? Gipang duot. Be that as it may. Dili gyud mautro ato ang konstitusyon. Mauni nga meeting-meeting sila. Kining mga majority. Member sa Senado. Unsaon nila pag

0: Kuna o si Davide o di lima convict si Sarah. Di ay laing legal remedies. Pailag kaso, kriminal sa korte. Or ato ning ipresenta sa mga tao sa regular election sa 2028. That's pure and simple. Kaysa magkaguliyang ta. Kay mga invited amicus curiae, advisor lang to sila. Gahatag guide sa ato ang mga senator judges. Oras di peligro na mga igsoon. Kauban na to diri sa Burga Center. Si engineer o barangay kagawad sa Dao, Jiri Kahis, o sa Masdandan. Kining inyong gihalas kanginan si Bob Galero Maganayon. Bye-bye from now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, diba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope

0: Someone battling cancer. Hair Donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Hi, Nag. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
3: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma.
3: Ay, naku, yung
4: kaya
3: kausaban, nakpertig yun ako ah. Huwag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
4: Maayo di ay ma, maayo ka di ay nga maulag imo nga sinati.
3: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gaensyogram sunong siman na.
4: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Kinsay ngalan na to, sir?
6: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
6: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mga ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mahubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
12: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
13: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bulanon.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: See Long Range Journey.

0: Mas forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, maunang andam nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po, isa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Balita.

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino 4!

0: Ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon aniya ang inyong anchorman.
1: Alright. Mayong gabi ay kanatong tanan. Welcome sa atong programa sa kapulisan. Ang kapulisan karon. Mga igsoon ni gala adlaw karon nga Sabado pit sa 19 sa susamang takna sa bulan sa September 2026. Sa dili pa nato sugdan ang atong mainit nga hisgutanan karong gabi una. Ato asang pasalamatan no ang mga nagdumala ni ning programa Station DYRD with the Station General Manager Sir Peter De Jesusco sir. Og sa atong kauban sa Pikas Lawaks Sir Gilbert Tulop sir og sa atong amahan sa kuwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. sir. Sa atong Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Judimar F. Bonilla. Og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo. Og syempre sa ato aktibo nga hepe sa Police Community Affairs Development Unit kon Picado, Police Major Joseph F. Lopena. Mayong gabi deha, sir. Og sa tanang mga officials sa Bohol PPO, sirs and moms, mayong gabi. Og usab sa ato mga sukintik paminaw sa tibuok kalibutan, mapalokal man kini o gawas sa nasod. Igsoon higala sa dili pa nato kalimtan no ang atong amahan. Dili usab nato kalimtan ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol walay lain kundi ang atong kugihan na gobernador Aristotle Aris Omentado og sa kapika sa iyang kinabuhi na kugihan usab kayo ang atong congresswoman sa 2nd district walay lain mga igsoon si congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omentado og sa ato usab na mayor ning atong dakbayan sa Tagbilaran Mayor Jane Yap og sa iyang banang nga atong first district congressman John Gisnel Babayap og sa atong mga kaigsoon ng fisherman nga nanagat karon mga igsoon mga sa gabi ina no atong mga farmers sa bisan gabi ina nagdarog gihapon mga igsoon og atong mga sanitarian engineer nga na din ha sa plaza no na diha sa atong karsada ng limpyo mga igsoon igala og sa tanang mga sukintik paminaw ning atong programa kaninyong tanan malipayong gabi kaninyong tanan. Og usab sa akong mga kaigsoon ng Muslim nga nagpahipi na minaw nila itong programa kaninyong tanan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kung sa ato pa ang kalinaw kaluoy sa labaw na magagahaw mana kaninyong tanan. Alright, so nene usab kita sa itong pinalanggang programa no? Ang kapulisan karun. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa mga kalihukan, tinguha o serbisyo sa atong kapulisan alang sa katauhan dinhi, no? Inyong madungog ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw o kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol Police Provincial Office. Kauban ninyo inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido. O mas nailhan sa Facebook page na Igsoong Police. Sa usa na usab kagabi nga puno sa impormasyon og serbisyo publiko. Mga igsoon mga igala, kung nakabantay mo na tayo duha kabuok ng mga tisoy, mga guwapo kayo mga igsoon mga igala, mga isna

0: Pinga Police sa Municipal Police Station of Butuan, no? Ato silang magilaila sila no sa ilahang kaugalingon mga eksurmigala dito magsugod ning na diri dapat, no? Ikaw master, palihog ko introduce imong kaugalingon timbaya sa itong mga suking tigpaminaw. Go ahead. So, asa may mag-una ninyo duha?
1: Maayong gabi sa atong minahal nga tigpaminaw sa DYRD, labi na sa atong mga kaigsunang Batuananon. Yes. Og sa tibuok probinsya sa Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Og sa atong maabtik nga Police Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Og sa buotang Municipal Mayor sa Batuan Honorable Mayor Attorney Emmanuel Aladin Tumanda. Og sa among hipi sa Batuan Police Station Police Lieutenant Jefferson Santos Mamawag Officer in Charge. Og mga kauban sa buhat, maayong gabi ka natong tanan. Ako si Police Master Sergeant Emil Estrosimo sa Batuan Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Jefferson Mamawag. Usa ka dakong pasalamat og kahigayunan alang kanako nga hatagan og higayon nga makauban ninyo karon sa programa sa Ang Kapulisan karon. Pinaagi nining programa atong mapalapad ang impormasyon ngadto sa publiko may tungod sa programa, serbisyo og kalihukan sa atong kapulisan ilabi na sa pagpalig-on sa atong panag-uban tali sa PNP og sa komunidad.
0: Alright. So, mga eksunigala, no? Mao ka to ang atong bagtik na... Saan ka dito? Operation ka?
2: Yes.
0: Operation PNCO o Chief Operation?
2: Assistant.
0: Ah, assistant. Assistant. No, timbaya ang imong assistant. Ah, oh, ano? Kanang Chief Operation. No? Timbaya.
2: Akong pagtibaya diya sa akong Operation PNCO, Police Master Sergeant Randy Dakwa. Mayong gabi diya, Master.
0: Alright. Minyo na ba ka?
2: Minyo na, sir.
0: Okay. Pila may mong hanga. Pila may mong anak.
2: Usaray asawa, doy anak, Master.
0: Wow. Maayo. Dungagi pa, no? Dungagi pa na. Kuwang pa na. So, once again, mga kato si Police Top Sergeant Ilustrisimo, mga eksunwingala. Kanimong tapad, kinsa pa po niya? Okay, go ahead. Introduce yourself, Master.
3: Maayong gabi pag-usab sa atong mga minahal nga tigpaminaw sa DYRD ang kasaligan. So, labi na sa atong mga kaigsuunan usab sa Batuananon o sa Dibuok, probinsya sa Bohol, maayong gabi. So, ako usang pagtimbaya sa atong buutan nga Provincial Director, Police Colonel Patricio Cambolo Digay, sir. Good, maayong gabi diha. O sa atong Halangdong Mayor, Attorney Emmanuel Aladin Tumanda, maayong gabi sa diha, Mayor. O sa atong maabtik nga hipi, si Police Lieutenant Jefferson is Mamawag. O sa kauban nato sa buhat, maayong gabi natong tanan. So ako si Police Top Sergeant Emerson Isto. So lumad nga taga Inabang nun. So kasamtanang na destino sa Batuan Municipal Police Station, isip Osaka PCR PNCO. So ako dakong pasalamat o kahigayunan alang kanako nga mahatagan o higayon nga makauban ninyo karon sa programa nga Ang Kapulisan karon.
0: Wow. So right, so mga kato, no, si Police Top Sergeant Emerson Isto, no, taga Inabanga ko ni siya. Unsan man ka, kanang single, double o nagirosara o minyo?
3: Minyo na ta, sir.
0: Wow, so tibayang
3: imo ang duha anak.
0: Duha pod. Oh. Ambot mo rin sabot mo ra. Sabot ni. So tibayang imo ang hinigugma.
3: No? Ako dai pagtimbaya sa akong kapika sa kinabuhi si Joyan Lusa Isto, so may labi diha palangga. So
0: Wow, no, pinalangga gyud, no. Wow. Nindot ni, na ikaw mo ikaw diha, ikaw mo oy usa may mong designation diha sa Batuan.
3: Ako ang Police Community Relation Officer, PNCO, sir.
0: PNCO Officer.
3: Yes.
0: Ikaw mo ay Chief PCR.
3: Yes, ako.
0: Wow. So, mga Exxon Megala, it's an honor, no, nga naata. Kauban na to, ang Chief PCR, ang ilang assistant operation nga din, he. Andam nga mutagana, no, muhatag sa mga impormasyon, muhatag sa mga kalambuan, no, mga nakabot sa ilahang area of responsibility sa ilahang Municipal Police Station of Batuan, no? Na sila ibutyag ninyo mga Exxon Bengala o niya tataod, no? Alright, balikan to mo, no? Nasa tayo mga pipila ka mga accomplishment nga ato ang isibya nga to sa ato ang mga sukintig paminaw, lakip na katong mga wala pa nananaw, no? Panulong pa. O niya, i-share kini ninyo, no? Katong mga naminaw nini nga ato ang na minaw o nananaw nin atong programa, i-share kini ninyo, no? Para daghan pang mahibaw sa mga impormasyon nga ihatag sa ato ang mga bisita karong gabi una. Alright, so once again, balikan to mo o standby sa mo diha for a moment. Alright, mga Ikson Maygala, usa ka 54 anyos nga lalaki arestado sa Baybas sa Hagna. Mm-hmm. Arestado ang usa ka 54 anyos nga lalaki atol sa Baybas operation sa kapulisan alas 12:34 sa kadlaw ni adtong September 14, 2026 sa Purok Ono, Barangay Bungamar, Hagna, Bohol. Ang suspect nagiila isip street level individual o SLI na recoveran og napulo 0.3 gramos, no, 10.3 grams sa gituhang shabu nga dunay standard drug price na 68,204 pesos. Lakip ang Baybas money o ubang non-drug items. Ang suspect na sa kustudiya sa Hagna MPS, no, custodial facility, samtang giandam ang kasong paglapas o gikasuhan na kanimang Ikson Maygala sa paglapas sa Sections 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang kapulisan sa Hagna sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga alang sa mas luwas o malinawon nga komunidad. Sa laing bahin, mga Ikson Maygala, ang Bohol PPO misalmot sa handog ng Pangulo, Job Fair 2026. Misalmot ang Bohol Police Provincial Office o BPPO sa handog ng Pangulo, Local and Overseas Job Fair 2026 nga gipahigayon ni adtong September 14, 2026 sa Provincial Capitol Building, Tagbilaran City, mga Ikson Maygala. Ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, nag hatag ang BPPO o National Police Clearance Services alang sa mga job seekers nga nanginahanglan ini isip kabahin sa ilang mga dokumento sa pagpangita o trabaho. Nang hatag usab ang kapulisan o safety awareness flyers aron mapahinumduman ang mga aplikante batok sa scam, pagpanalipod o uban pang posibleng hulga sa ilang pagpangita o trabaho. Pinaagi niini mga Ikson Maygala gipakita sa BPPO ang ilang people-centered nga serbisyo dili lamang sa pagpatuman sa balaod kundi usab sa pagtabang sa pakinahanglan sa komunidad. Alright, sa Bohol PPO, mga Ikson Maygala, lain usab ang Bohol PPO may pahigayon o command conference, no? Gipahigayon sa Bohol Police Provincial Office o BPPO ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. atong Provincial Director ang command conference ni atong September 14, 2026 sa SB Hall sa lungsod sa Dawis. Gihisgutan atol sa conference ang kasamtangang peace and order situation nga nahimong operasyon o accomplishments sa kapulisan, lakip ang mga operational concerns batok sa kriminalidad. Gitutukan usab sa ang Safer Cities Initiative aron mapalig-on ang seguridad, kahapsay o kaluwasan sa mga komunidad sa tibuok probinsya. Nahimong higayon usab kini aron mapalig-on ang operational priorities sa BPPO subay sa PNP Focus Agenda o mapauswag pa ang responsive and epektibong serbisyo sa katawhan. Padayon ang BPPO sa pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad alang sa mas luwas o malinawon nga Bohol. Layon sa mga Ikson Maygala, ang BPPO nagpaabot o pag-atiman sa mga kabataan ubos sa Project Abad. Nagpahigayon o outreach activity ang Bohol Police Provincial Office o BPPO isip kabahin sa Pro 7 Project Abad ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., Provincial Director. Pinaagi sa Police Community Affairs and Development Unit kung Picado nga gipanguluhan ni Police Major Joseph F. Lopena ang Chief Picado o PIO, mga Ikson. Kapin sa 77 ka mga batang estudyante sa PNP Daycare Center sa Camp Francisco Dagohoy, Tagbilaran City ang nakadawat og pack meals, no? Paniudto, mga Ikson Maygala, og mga gamit sa eskwelahan. Ang maong kalihukan nagpakita sa padayong pag-atiman sa kapulisan sa mga kabataan samtang gipakusog-usab ang relasyon sa pagsalig o panag-uban tali sa kapulisan o komunidad. Pinagi sa Project Abad, padayon na Padayon nga gipakita sa BPPO nga ang serbisyo sa kapulisan lakip usab sa paghatag og suporta paglaom og kalipay sa mga kabataan. Lain sa mga igsoon sa BPPO, ang BPPO padayon sa pagpalig-on sa kalinaw sa Bohol. Gipakita sa Bohol Police Provincial Office o BPPO ubo sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong provincial director, ang padayong suporta sa mga inisyatibo alang sa kalinaw, kaluwasan o kalambuan sa mga komunidad sa Bohol. Pinagi sa Police Community Affairs and Development Unit Compicado, misalmot ang BPPO sa two-day dokadlaw nga talakayan sa ng mamamayan of Communities for Peace, C4Peace o C4Peace, isip suporta sa implementasyon sa FY 2026 Retold Community Support Program o RCSP alang sa mga priority barangay sa Bohol. Gipasiugdahan atol sa kalihukan ang mga programa o proyekto sa nagkadaiyang government agencies, local government units o beneficiary communities nga nagtambong sa ilang mga panginahanglan. Sa iyang minsay mga eksonomiga, lagi pa si Ugda ni Police Lieutenant Sensha J. Salon sa Picado, mga eksonomiga, ang padayong kooperasyon sa BPPO sa mga programa alang sa kalinaw o kalambuan lakip ang FYI 2026 RCSP. Padayon ang BPPO sa pakigtambayayong sa mga komunidad o partner agencies alang sa malinawon, luwas o progresibong Bohol. Og lain sa mga Exxon Migala, BPPO, gi-open ang bagong renovated pickleball court. Wow! Opisyal nga gi-abli sa Bohol Police Provincial Office o BPPO. Ubo sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong provincial director, ang bagong renovated nga pickleball court o gilunsad ang first PDS pickleball cup niya itong September 18, 2026. Gapon mga Exxon Migala, no? Gi-organisar pinaagi sa apo ni Daguhoy Pickle Club o BPPO ang maong kalihukan, nagtigom sa mga personnel sa BPPO or mga personnel sa BPPO PNP Bohol alang sa physical fitness, healthy competition o kamaraderie pinaagi sa sports. Gipasiyaw da usab sa kalihukan ang disiplina, sportsmanship, teamwork o fair play samtang gidasig ang mga kapulisan nga magpabiling physically fit o mentally conditioned. Pinaagi niini mga eksonomigala padayon nga gipalig-on sa BPPO ang holistic well-being, panaghiusa o teamwork sa mga personnel nga ilang madala gikan sa playing court ngadto sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Alright, no, karon pong adlaw mga eksonomigala ang 1 year, no, o sa katuig sa ato ang pinalanggang provincial director, no? 1 year niya mga Exxon Migala. Alright, so before tamo pa dayon mga Exxon Migala, ato kaning timbayaon, kining mga pipila, no? Ato ang mga suking tigpaminaw nga nag-comment yun, naghagok yung comment nila niya sa ato ang live stream din sa DYRD ang kasaligan, no? Ato ni silang timbayaon din si Sis Aisha, no? Ang ako ang siyempre, ang ato ang primerong fan, no? Sis Aisha, walaikum salam kanimo, my lovely wife. Ano yung asawa na yung iso? Tanaw mo na ni. Okay, kumbate na, no? Amping na. Kani po si Tonji Makaumbang. Ingon siya diri, wow, nice kayo. Tagarabi, no? Amping na, Tonji, no? O si Junard Lato Ruble, ingon siya diri, so good. Ah, grabe, so good. Kuno ingon si Junard. Ano, amping dia, Junard, no? Og si Sumaya Bent Inginio. Si Sumaya kuno, anak ni Inginio. Ingon siya diri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atong tubagon, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Meaning, ang kalinaw og ang kaluoy sa labon magkagahom mana usab kanimo. Alright, so share kini ninyo, kining ato ang mga, kining atong live garon, no? Aron daghan pang makakita, makadungog, makawitness sa mga kalambuan sa lungsod, no? Sa lungsod, sa Batuan, mga Exxon Migala. So, baliktan na rin, no? Sa ato ang bisita, no? Naghagog yun sila mga Exxon Migala. Lagi kang pinin sila sa sintrong dapit sa Bohol, na tunga-tunga sa Bohol, mga Ikson Megalan, idulong sila dire, no, sa lungsod sa Batuan, o sa Batuan Municipal Police Station, idulong sila dire para ipaambit sa inyo, ha, no, ang kalambuan sa ilahang area of responsibility. Alright, so, Batuan, no, bantay mo ng Batuan, Ikson, kanang Batuan, ato na siyang makita next to Carmen, di ba? Oh, ang Carmen, mo na siya gitawag og heart sa Bohol. Tungod kay naa siya sa tunga. Kamo, sentro ba po nang Batuan? Mahugay pong sentro.
2: Okay, silingan ra sa Carmen.
0: Silingan raman nga lungsod, di ba? So, unique kayo ang ngaan ba sa inyong lungsod? Batuan. Ngayon gitawag mo na siya og Batuan? Naba mo yung idea na?
3: So, base sa pagkuan mo sa history, so ang Batuan Bohol gitawag og Batuan tungod kay ang Batuan nga kahoy foot 3 ang nailhan sa mong lugar kaniadto, so kanang mga daghan dito nga Batuan.
0: Batuan is klase na siya sa kahoy.
3: Oh, klase nga kahoy.
0: Oh, daghan so, ng Batuan nga kahoy dito, Batuan 3.
3: Oh, sa kalumad nga kahoy sa Pilipinas nga mamunga og gagmay. Aslom nga bunga, so sa unang panahon mao ni sila himo mao ni usak sa ingredients kung mag na sinigang.
0: Sinigang di na iba.
3: Sinigang lami ni himong sa sinigang kaning Batuan.
0: Di ba kanang iba kung punag sinigang mao ra ang lasa. Nagkatilaw na kaning iyang bunga.
3: Mas aslom ang Batuan.
0: Mas aslom.
3: Mas aslom.
0: Perfect
3: din. So kung makita ninyo sa plaza sa Batuan, so ilang preserve na nga Batuan 3, so kanang mga na mga kahoy bito daw nga gagmay sir kanang mga gisod og mga kanang
0: maunay Batuan.
3: Oh, maunay Batuan.
0: Di ay Batuan 3.
3: Oh, mauna.
0: So pagka karon pa ko, no? Karon pa ko kasayod niya na nga kana day kay kay nahog normal ra nga kahoy ba. Na day siya kasaysayan. No, mao na siya nganong gitawag ning lungsod og Batuan tungod niya nang kahoya. Oh, no. Batuan 3 kahoy din na. Nga mamunga og aslom. Sige, padayon na Jeep.
3: So ang pulong nga Batuan kasagarang gilangkuban sa ngalan nga Batuan 3. So usa ka tanom nga makita lang unta sa lasang. So apan ang bunga niini kay traditional nga gamit sa pagluto o hilabi na sa isip pagpaaslom sa putahe. O sa manangingon nga gamiton ni sa mga sa unang panahon nga himoong sinigang, karon kay na naman tay mga sinigang mix. mga
0: kanan ko mapalit na dayon.
3: Oh, pero sa unang panahon kani ilang
0: sa unang kana may gamiton nila.
3: Oh, nga pangpaaslom sa ilang mga sinigang.
0: Karon day wala day gigamit.
3: Kasagaran mo gamit ani sir kaning mga army.
0: Ah, nga to ang mga kaigsuunan, no? Ang mga Philippine Army. Oh, mindot ni kay kuan ba walay
3: kanang walay
0: preservative ba,
3: oh,
0: no?
3: Oh, pure gyud, natural gyud siya nga pangpaslong.
0: Wow, napakaidugang.
3: Murag maura tay.
0: Maura to, no? So maura ni to mga igsoon Megalan, so wala kasayod, lakip na ko, no? Nga karon mo kabaw di ay mao na gitawag na siya og Batuan. Tungod niya ng Batuan 3, no? Nga mga mubunga siya. Nabay ko na, ano tanusa ang ting bunga?
3: So, nakitaan, ano?
0: Kanabitong
3: ka na, padung ta sa station, sir, kanang nasa iskina. Naidako diha, naay mga bunga diha, kung makaadto kag Batuan.
0: Amo na?
3: Oh, naidako diha nga punuan. So, naay mga bunga diha, nga gagmay lang na siya. Magdagko-dagko gamay sa bula sa pingpong.
0: Ping-pong. Ah, gamay yun yan.
3: Oh, gamay yun siya.
0: Lami, ganyang kuha na siguro nga sumasluman, no?
2: Ang ako sa nahibawaan, master, nga kanang Batuan, dili lang kayo sa sinigang. Pwede sa isagol, so, kidilaw. Kilaw kag isda niya. Kanang tuba ang ikuha, ibutang ni mo. Mas nindot siya. Mas nindot ang timpla sa kinilaw. Basta sa bulang Batuan.
0: Expert yung kamura, nakatilaw na siya. Kana, no?
2: Nagkaon ako, ano, master. Nagkaon ako. Nakasuway ko, nindot yun. Organic siya nga.
0: Organic, pagkanindot. So, atong testing nga na, no? Magka-do-out na dito sa ilang lungsod, mga Ikson Megala. So, ato nang testingan, no? Alright, na ang Batuan, pila man na ka-barangay diha?
3: Ang Batuan, natay 15 ka-barangay. Pero ang usa na, murag na nahilayo. Katong gitawag nga...
0: 15?
3: Oo.
0: 15 ka-barangay?
3: Oo, 15 ka-barangay. Pero ang usa na hilayo, katong gitawag nila barangay behind the clouds. So, ato na...
0: Barangay behind the clouds?
3: Oh, behind the clouds.
0: Kuyawa. So, anong behind the clouds? Ang layo na gano'n?
3: Layo na gano'n. Behind naman gano'n sa
0: clouds. Piso na lay kuwana na.
3: Pero ato na siya agiyon, sir, sa Carmen. So, boundary na siya sa Carmen o Sagbayan. So mo na siya nahilayo jud siya sa Batuan.
0: Nasiparet.
3: So
0: muagi ka og muagi ka Carmen.
3: Oh, Carmen ka kung muadto ka og behind the clouds.
0: Ah, behind the clouds. Mm. So kinsi ka barangay og adunay pila ka population sa inyong banabana?
3: Nasa mga 14,000 plus
0: ang 14,000 plus
3: sa pagkakaroon ang Batuan.
0: Ah, all right. So ang Batuan naabatay kuanda tourist attraction o tourist destination, mga turista mo doon di anabatay kuanda
2: sa karon sa Batuan, master, naatay ship house nga gitawag nila nga kanang murag barkog porma.
0: Oh.
2: Daghan kayo ang moana di mga visitors na kanang laing nga visitors. Oh. Local or an tourist.
0: Oh, wait, oh. Tinuod.
2: Daghan kayo mga naadiha. Kaya nindo, sir, ang view diya, master. Kaya mura kag naa sa barkog yun. Barkog nga...
3: Nas bukid nga.
2: May dagan-dagan, master.
0: Oh, mura, klaro kayo nga ang tagiya na.
2: Siman yun, tagiya na.
0: Siman yun, no?
2: Barkog man, o.
0: Oh, grabe ka. Asa ka manangkong niya ng isun, may kala nga. Ang iyang balay. Balay na niya?
2: Balay na siya, o. O, kuan na siya?
0: Kuan na, gitukod lang yun siya para intention nga, kuan? Tourist destination.
2: Gitukod na sa para tourist destination yun, master.
0: Mm-hmm.
2: Oh, nya.
0: So maunay inyo, private na?
2: Oh, private na, master.
0: Ha, wala na makuanday sa munisipyo?
2: Wala, wala.
0: Mm-hmm. So, pwede ba sayon? No, pila ba ikuanda? Entrance niya?
3: Ang entrance da, master, is 50 pesos, pero nanakay libreng tea or coffee.
0: Ah, 50?
3: Oh, 50 per head.
0: Ah, 50 per head.
3: Oh, pero no. Nanakay libreng tea or coffee, depende sa imong kuan.
0: Ah, ninduta, needs. No? Oh. Ninduta din yung ano nila.
2: Mm.
0: Oh, sige, muhana ko. Ugma, muhana ko, ugma. So, mga ikso na may gala, no? Kasi man itong wala pa kanha diya sa Batuan, anaday tourist destination diya, no? Barko nga balay. Musod mo din na si Quinta ang entrance. Doon ay libre nga kape. O niya, kung mukhaon pa mugdaghan, ano, pa siguro. Na na, restaurant?
3: Snacks nang ilahan.
0: Ah, snacks ra.
3: Snacks lang.
0: So, nindot po, no? Nindot po kayo. Alright. So, kumusta ang atuang peace and order situation sa Batuan?
3: Ang sa pagkakaroon, ang peace and order situation sa lungsod sa Batuan, nagpabiling malinawon o kontrolado. So, lakip na ang mga efforts o initiatives sa atong kapulisan aron mapadayon ang kalinaw, kapsay og seguridad sa atong komunidad. So, ang peace and order, master, dili lamang na responsibilidad sa kapulisan, di ba?
0: Tinood.
3: Oh.
0: Tinood na.
3: Kini usa ka shared responsibility tali sa PNP, LGU, barangay official, force multipliers og labaw sa tanan ang atong mga katawhan.
0: All right.
3: So, importante ang atong panag-uban, panagtinabangay og pag-report dayon sa bisan unsang kahimtang nga mahimong makaapekto sa kalinaw og seguridad sa ato ang lungsod.
0: Wow. So tinuod, no? Tinuod yon ang imong istorya. It is a shared responsibility. No, dili lamang kini responsibilidad sa atong kapulisan kundi sa atong komunidad, no? Labi na sa ato ang mga diha sa mga barangay, natay mga barangay tanod, mga na din ha, mga multipliers, no? Ato na silang kaagapay sa lahat ng bagay. So, okay ra di ay, no? Safety ra ang ato ang mga tao niya, no? Wala ray ang ato ang tawag anang walay gubot na napita, no? Sa inyohang area. No, tinuod ba?
3: Oo, oh, tinuod kayo na.
0: Tinuod yun. Tinuod yun. Basta may kasagaran na kuhan diha, makumit na marespondihan ninyo ba?
2: Kasagaran dali sa Batuan na makarespondi yung kanang mga vehicular accident karon.
0: Vehicular accident
2: yung kasagaran yun mahitabo.
0: Oo, okay. Pila man na ka highways diya inyo ha?
2: Nag-access road na padulong sa Balilihan, ay padulong sa Carmen, then padulong usab diri sa Bilar.
0: Tulo. Traffic accident ang kasagaran na kung ano?
2: Nagkalilahi ang hinungdan sa traffic accident. Usahay kanang tungod kay
0: Iro.
2: Iro na ay usahay kanang makainom. Mag-drive na makainom. Usa yun na sa problema yun.
0: Hindi ang napita.
2: Hindi ang napita.
0: Mawi kasagaran, no? Mawi kasagaran. Ang sa may kuan din so hospital ra yon o wa na ginabuhi so
2: naa man say ma kuan nga mapangos ra na aguman nila
0: pangos ra
2: na ipangos na usab ang naayo sa insidente nga magrabihan gyud sabi na involved sa mga four wheels versus motor ay magrabihan nga na nga insidente
0: oo bitaw no tinuod no so gusto na ho na muhatag ka og pahimang no nga to sa ato ang mga sa tawagan ng mga lumulupyo sa Batuan
2: Batuananon
0: Batuananon oh, okay so diya mga igsoon mingala no ihatagi ang ato ang mga sukintig paminaw labi na sa ato ang mga kaigsoon ng Batuananon kat may tungod ni ining safety tips sa kuan bitaw traffic unsa may imong pahimang no nila taga ekonomo pahimang no we okay mga igsoon mingala ato paminawon si Police Master Sergeant Ilustrisimo.
2: Para sa tanang Batuananon, usa sa importante gihatagan o pagtagad sa Batuan Municipal Police Station mao ang pagpalig-on sa atong police visibility o traffic safety diya sa atong lungsod. Sa bayan sa traffic safety, among gi-encourage ang tanang motorista nga musunod sa traffic rules and regulations, magpahinay, ilabi na sa mga lugar nga daghag pedestrians, eskwelahan, merkado, og intersections. Og ang atong traffic enforcement dili toyo nga mahimong sa gabal sa mga motorista. Ang tumong niini mao ang pagpapugong sa traffic related incidents, pagpanalipod sa mga road users og pagmintinar sa hapsay nga og luwas nga pagpadagan sa trapiko. Ang atong hinumduman nga ang road safety usa ka shared responsibility. Ang disiplina sa matag motorista, pedestrian og uban pang road users dako og ikatampo aron malikayan ang aksidente og mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa atong komunidad. Hinahinay sa pagmaneho, respetuhi ang traffic rules og unaha kanunay ang kaluwasan.
0: Wow, so pagka perfect na ito mga isaw ng mga higala, no? Murag kinasing-kasing ito, habit magkakahilakon lagi.
2: Murag hapit mo kung magkahilak.
0: Murag hindi kung kahilak ito, murag kasing-kasing ito mga igsoon may gala, no? Nadungog sa ito.
3: Kasing-kasing ito ang hangyo sa Batuan, PNP, sa katauhan sa lungsod sa Batuan.
0: Wow. Okay. So katong mga naminaw, no? Na, klaro kayo itong nga pahimang no, no? Gikan sa kasing-kasing ito. Gikan ito sa ito ang assistant operation, no? Kaya, mo lagi, sa ilang ginaingon ganina, no? Mostly, no? Nga mga incident, nga kasagaran na mahitabo din ang mga ilang marespondihan ang traffic accident tungod kay tulo ka highways man adya dapita no unya lami pa yung dalan kusog pa padagan no grabe so nindot ang mensahe gikan sa tuang PNP no sa Batuan so dumito ninyo mga igsoon may gala kung wa pa mo ka kuan na to ka tuhop sa inyong kasing-kasing abalika no ibalik tong inyo ibalik to ninyo tan-aw tong kwan ibalik to ninyo tan-aw tong kaning replay lang ninyo ning atong live karon mga igsoon ug mga igala. All right, so kaning atong gitawag bito na to og ang Batuan snappy naman eh sige naman eh og daghan punig mga accomplishments no unsa may mga accomplishments and crime statistic gikan sa January 2026 to present. No, sa may mga nakabot sa Municipal Police Station of Batuan.
2: Sa Batuan Police Station, doon natin comparative total crime incidents nga 48 ang atong total crime incidents sugod sa January 1 hantod sa September 17, 2026. So kini gaglangkob kini sa PSI nga gitawag natong PSI Public Safety Indicator o POI. Peace and Order Indicator. So ang atong PSI Public Safety Indicator duna kini 12.33% or 12.33% o ang atong PSI Peace and Order Indicator nilangkob kini 36.67%. So kining atong Peace and Order Indicator or POI distribution from January to September 17, 2026, do natay 12 ka index 8% ka index crime og 4.80 ka non-index crime. So, og kini mao kini ang atong index crime gilangkuban kini gikan sa January 2026 hangtod sa September 17, 2026 o usa ka insidente nga kawat or theft. So, og sa atong It Focus Crime, sugod sa January usab hangtod sa September 17, 2027, gitawag nga It Focus Crime, mao kini ang theft.
0: Kawat.
2: Kawat, dunay usara nga nihitabo. Karnaping, wala tayo nihitabo. Zero po ang atong rep. Case, o ang atong physical injury, zero. O murder, zero. So, mas maayo ni kay, usa kining baton, usap po ni ka, malinawon nga lungsod.
0: O, tinuod yun, no? Kay, base sa imuhang istorya, din ha, imuhang sibya, no? Nga, zero-zero yun. No, klaro kayo. So, walay mga kung sila, law-abiding buhulanos. No?
2: Yes, Master.
0: O masunurin sa balaod. Napakaidugang?
2: Di na ata sa atong non-index crime sa sugod gyapon sa January hantong September 2026. Doon ay tayo non-index na 3.27% sa ato ang illegal drugs or RA 9165 4.40% o sa atong 9262 or VAUSI law doon natin 3.30%. So sa atong comparative public safety indicator sa traffic incidents doon ay nitala nga 36 kapanghitabo sugod sa Enero hantod September 17, 2026. O kini mao ang traffic incidents nga kuan damage to property doon natin 19 kahitabo which is 53% o sa physical injury doon ay 16 nga hitabo o sa homicide result reckless imprudence resulting to homicide naatay usa ka panghitabo which is 3% in a whole. Og sa atong summary sa atong flagship accomplishment nagasugod sa January hangtod September bulan sa September sa illegal drugs adunay tay accomplishment nga upat ka accomplishment sa atong illegal gambling aduna sad tay duha nga nadakpan sa atong loose firearms or kontrabuga aduna kitay siyam ka accomplishment og sa wanted person aduna sab kitay duha nga nadakpan sa wanted person sa most wanted person og sa ordinary wanted person aduna sab kitay lima ka accomplishment.
0: Wow, so atong palakpakan, no, nindot kayo ang accomplishment sa Batuan Municipal Police Station. Congratulations na Batuan, no, sa inyuhang pakigbisog, ano, pakigbisog sa mga criminal diha sa inyuha. Apan atong nakita, atong nadungog nga 00 sila mga igsunong mahigala. So congratulations sa inyuhang Municipal Police Station, no. Ato pagpakan. So kumusta man niya, no, ang kuan kanang gitawag natog Uplan Bulabog o Safer Cities Initiative inyo bang gina-implement?
2: Matag gabi or matag adlaw amo gunang implementar ang atong Safer Cities Initiative kay kini maghatag kini kalinaw sa atong komunidad. Usa kini makatabang ang atong mga lumulupyo sa atong lugar di sila mabalaka sa ilahang seguridad o sa ilang proteksyon. So kada gabi naatay gipahigayon nga Uplan Bulabog. O sa sumala sa atong na bantayan nga ang atong kasagaran gyud nga makita kanang mga minor nga abta nag alas 10 sa gabi. So naaman tay implementar nga curfew hour. So ang atong guhaton atong na silang gipapauli sila ha. Gitonover na to silang mga ginikanan.
0: Kay so, oh, sige, padayon.
2: Nung kanang atong Uplan Bulabog usab, ato sa kanang diha nga ang kadtong mga pangsitahaw na nato nga
0: mag-inom
2: diha sa publiko nga lugar.
0: Oh, sige, unsa may mga pangsitahaw ninyo during sa Uplan Bulabog?
2: Ang kanang ato ang mga kanang diha lumulupyo sa atong lungsod nga mag-inom diha sa daplin sa karsada.
0: Oh, mag-inom.
2: O sa public places, ato ganang sitahon.
0: Kanang man yung mag-inom man sa daplin karsada?
2: kana sila kana ganahan ko na sila problema, na makita
0: no?
2: sila
0: oh, magpakita kin sila palahubog sila no di jud pwede
3: pwede so, man tag mag-inom magbuntagay pero ato sa ilang balay
0: oh ato sa balay
3: pero sa public places amo do nang ginabadlong
0: sir wala na to sila gibadlong tungod kay nasuko ta nila ato sila gibadlong tungod kay para sa ilang safety sa ilang kaluwasan. Okay, nag-inom-inom na diyan sa karsada, maligsa nino na diyan, mawag nag-idangat, no? No? So, di ba? So, unsa pa man? Yung ginabadlong?
3: Kanausap, Master, kanang lagpas nga video key nga 10 p.m.
0: Ah, okay, okay.
3: So, gi-implementar usab na sa lungsod sa Batuan.
0: Mm-hmm. Mm. Kanang smoking in public? Magpabuhot mo sa des publikong lugar.
3: Awan siya makita sa publiko nga suwi siya tanawan.
0: Orang lain, no? Kanang mag-drive nga maghukas, napon mo yung nabadlong dia. Driving, kuan ba? Kanang naked na siya ba?
2: Sukad-sukad, marag wala pa may nakakuan, pero sa, na ay usak is din ti marag nahinumduman ako. Fariner man tong ni Agi.
0: Apuriner.
2: Oh, fariner gamotor. Pero amo siyang gibadlong. Amo siyang gibadlong nga.
0: Basig nakalimot og dag sinina.
2: Ang iyang sinina nabasa pod master.
0: Ana basa.
2: Mod okay gikan siya atong resort nya. Dili ba nya. Wa na siya kadag extra.
0: Mayo kaglawas ka.
2: Amo lang gitaga ang chance pod kay wala man say kwan pod dala nga laing sinina.
0: Nindot pod.
2: Chance. Pero amo gud siyang gipahingnoan nga diri sa publiko sa atong Lungs, probinsya sa Bohol.
0: Oh.
2: Bawal gud na kung naa ka sa kuan.
0: Oh, bawal gud. Mo
2: sabot na sa highway.
0: Oh. Naa sa kuan. Dakpon mo gyud nato di mag-helmet no. Kana pagkang way sanina, kana kay wa nang sanina wa pud na mag-helmet.
2: Diha may helmet pod ang kuan.
0: Amo ba?
2: Mo di may helmet pero gawas lang gud siya.
0: Naghukas lang jud. Maayo magkang lawas ka. All right, so mo ka to mga igsoon mga gala no. So ato kaning timbayaon kining mga pipila no ka mga to mga suke dire kay ni Hagger na ni kon gani sila naghaggo gani sila comment dire mga Exor Megala kani si Linlin Yang no mayong gabi ninyo mga sirs watching from Picado office mo snappy salute oh si Ma'am Jola ni no Ma'am Jola amping dia no ayog palabi dia no banat dia no og si Katuna MPS ingon sa dire watching from si Katuna MPS sir o amping mga kabaro nato diha sa si Katuna MPS no anya ingon po dire si Sumaya Bent Inginio nindot diha nindot yad no isuroy pod ko diha sister lakaw ni sis Aisha inshallah wa taala no ingon po dire si Maricho How Logronio. Sir, mayong gabi sir, mayong gabi ipod, no? Murag kamo pod, timbaya po ninyo ng atong mga sukin kami na. Okay?
3: Gabi ipod sa tanan natong taga-subaybay sa atong live aning DYRD ang kapulisan karon.
0: Okay, no, very good, no. Alhamdulillah. Salamat kanin tanan mga nananaw ni ini, i-share pa ni. Kay doon natay 11 million, grabe, 11 million ang nagtan-aw ni mga isaw ng mga i-share pa ni, no? 11 million, lamang daghana. Di na tausan ni milyon na ni. So salamat kay ninyong tanan no nga na minaw ni ini na gyapon kamo. Oh, uban ka na mo. All right, kumusta nga to ang Police Community Relations sa Batuan Municipal Police Station?
3: So ang Batuan Municipal Police Station dili lang ang mga law enforcement atong gi may panghimo. Mm-mm. So naa po tay gipanghimo nga kabahin sa Police Community Relations. So
0: tinuod.
3: Ang pagpalig-on sa Police Community Relation para kanamo ang effective nga palising dili lamang kutob sa police operation. So apan importante usab ang pagpalig-on sa relasyon og pagsalig tali sa kapulisan og
0: sa komunidad.
3: So ang among ginabuhat is ang pagpatuman sa nagkalain-laing community relation activities sama sa barangay visitation.
0: Oh.
3: Okay, community dialogue sa atong mga kaigsoon ng Batonanon.
0: Wow.
3: So, school visitation. So, matag buntag sa iyo. So, ang among tahas is adto sa mga schools kanang opening bitaw sa klase.
0: Mga alasays na lang.
3: Alasays to ala city media.
0: Very good.
3: So, mga information drive sama sa pagpanghatag og mga flyers. Participation sa mga barangay assemblies og meetings. Then crime prevention seminars, coordination uban sa barangay officials o pag-appeal sa mga community-based activities.
0: Wow.
3: So, piniagi nini, mas mapaduol nato ang kapulisan ngadto sa katawhan. So, mas dali nato masabtan ang ilang concerns, panginahanglan o mga problema nga may kalabutan sa peace and order and public safety. So, importante usab ang atong mga force multiplier. So, ang batuan, natay force multipliers. Except sa mga bipat sa kada barangay, natay mga traffic enforcer yun sa lungsod. So, makita ninyo nga ang kanang ato ang terminal na adyo yung mga traffic enforcers nga nagman diha sa kapsay sa atong trapiko sa lungsod.
0: Usaray terminal niya?
3: Oo, usara. Kana ba yung nasa tunga?
0: Nasa tunga, no?
3: Oo. So, access na siya balilihan to Bilarpod.
0: Okay.
3: So, tungod kay dako ang ilang ikatampo sa pagpalapad sa impormasyon o pagpalig-on sa ato ang crime prevention kaning mga force multipliers na to. So, among mensahe sa atong mga kaigsunan, ayaw kahadlok muduol sa kapulisan.
0: Correct.
3: So, ang
0: correct.
3: Batuan PNP, anda maminaw, mutabang o mutubag sa inyong mga concern sulod sa amo ang mandato.
0: Wow. So murag kuan pod, murag pong balak pong laki pod, no? Kuya mo din lang yan, si PCR yun, no? Ato nakita, ato nadungog, no? Gikan sa ato ang GPCR nga every day, no? Na nagyod sila sa eskwelahan na morning pa lang, no? Buntag pa lang, na diha, para sa kahapsay, no? O safety sa ato ang mga students, no? Very good kayo nga buhat, no? Kanya, naghatag po sila o awareness program, no? Walay kuan gyud ni ang PCR na gyud ni sa komunidad, no? Na gyud ni sa komunidad naghatag og mga pahimang, no? Napon mo dihay Uplan Bandilio.
3: Atong Uplan Bandilio pa kanunay na natong ginabuhat.
0: Oh, so, everyday gyud na.
3: Dili pon siya everyday, at least natay kalima or katulo to kalima nga bandilio every week.
0: Unsa may mga ibandilio pod sa ninyo?
3: Mostly sir, ang among ibandilio is about kanang mga safety tips. O sa panahon sa gabi kanang mga akyat bahay so amo nang pahimangnuan while mag mobile patrolling me at the same time magbandilyo sad me.
0: Wow, sige pa dayon.
3: So din kana sang mga safety tips sa pagmaneho. So usa po na sa among gipang bandilyo kanang kanunay pagsuod og helmet. Pag maintainer sa kahapsay og kalinaw sa dalan sa kalsada.
0: Very good. Okay. So asa man mo dapita maghatag og bandilyo?
3: Kasagaran ng mong bandilyo is anhag yun sa public market.
0: Kanang yung daghang tao.
3: Oo, daghang tao.
0: Okay, imong magbandilyo ka dahil sa white tao, why maminaw, no? Muna nga, ato gikas mga lugar nga daghang taong nakadungog. Daghang tao nga nakadungog, gamit ang ilang daunggan, gamit ang ilang mata, no? Kita yun, makita ang pulis o mararamdaman, no? Salamat kayo ni Ana, no? Batuan Municipal Police Station, naagihapon kanunay kamo, no? Atong yung makita mga Ingson Miguel na ang ilang effort, no? Para lang yun sa kaluwasan o kahapsay sa ato ang mga buhulano, no? Grabe kanindot. Kumusta man ang ato ang Muslim community diha? Kaya ang naay Muslim community diha sa Batuan, di ba?
3: Oh, na so
0: kumusta ang relasyon sa PNP o sa atong mga kaigsuunang Muslim diha sa Batuan?
3: So ako din pagtimbaya sa atong Muslim leader sa Batuan, so Barangay Garcia, si Imam Yasser. Michael Yasser Dumali. So mayang gabi da, sir. So nakasubaybay ka sa ating programa karon, so mayang gabi diha. So ang Batuan, PNP naghatag og importansya sa pagpalig-on sa mutual respect, understanding og kooperasyon tali sa kapulisan og sa tanang sektor sa komunidad lakip ng atong mga Muslim brothers and sisters.
0: Oh, correct.
3: So, pinaagi sa maayong relasyon o regular nga koordinasyon, mas mapalig-on nato ang atong panaghiusa o pagmintinar sa peace and order, public safety o harmony sa atong lungsod.
0: Wow.
3: So, ang atong espirituhon, ang ilang kultura, tradisyon o religious practice, samtang pareho kitang nagtrabaho alang sa usa ka komunidad nga luwas o malinawon.
0: Wow.
3: So, inana ka aktibo atong Muslim community. So, in fact, gani, sir, ang atong mga SPAG.
0: Oh, SPAG. Salam Police Advocacy Group.
3: Aktibo kayo na atong SPAG. So,
0: wow.
3: So, panahon, in fact, sa niaging kapistahan sa lungsod sa Batuan last July. So, ang atong mga SPAG, ato silang gigamit as force multipliers panahon sa Fiesta Run. So, para so ang Fiesta Run, nahimong sa successful, dili lang sa pintit o tungod po sa mga force multipliers. So inana ka active ang atong SPAG sa
0: wow. Muslim so community. Nalipay ko no nga nakadungog nga ang relasyon tali sa PNP og sa atong Muslim community nindot kayo no hapsayra o panaagi sa Salam Police Advocacy Group sa ilahang Muslim community nakigtimbayayong ang ato ang mga Muslim community mga Muslim dinha no sa Batuan ngadto sa tuang Philippine National Police ipadayon ang inyong maayong relasyon na chief no nindot kayo na din naa unya ang atoang Muslim community diha sa Batuan para sa wakasayod sa uban no ang Batuan adunay Muslim community nga makita diha sa unsang barangay
3: Barangay Garcia
0: Barangay Garcia so murag sudlonon gyud na
3: oh sudlonon gamay sir Berg magikan sa National Highway mga naa sa mga 5 kilometers
0: so okay ra ang dalan.
3: Oh, okay ah. Cimentado siya. Analay gamay ang portion, mga at least di wala kabot po mga 1 kilometer pa doon sa Muslim.
0: Oh, wow. So, pagka-perfect din na mga ison may gala. So, atong nadungog, nindot kayo ang relasyon sa atong PNP o sa Muslim communities. Okay, kumusta ang illegal drugs campaign diha sa inyuhang lugar?
2: Kabahin, Master, sa anti-illegal drugs campaign, padayon nakigtambayayong ang atong local government unit, barangay officials, badak, schools ug uban pang stakeholders aron mapalig-on ang atong kampanya batok sa illegal drugs. Dili lamang operasyon sa kapulisan ang atong pamaagi, importante usab ang prevention. This prevention, information dissemination, community engagement o rehabilitation or intervention efforts alang sa mga tao nga nanginahanglan og tabang. Sa pagkakaron, 14 na kabarangay ang drug cleared nato ron.
0: Wow.
2: Atong gidasig ang magiginikanan, barangay officials, magtutudlo o community leaders nga mahimong aktibong kauban sa pagmonitor o paggiya sa atong mga kabantanunan. Ang pamilya o komunidad adunay importante nga papel sa pagbugong nga ang atong mga anak maapil sa illegal drug activities. Kung adunay impormasyon may tungod sa illegal drugs, among giauhag ang publiko nga mo-report ngadto sa kapulisan o sa tukmang otoridad og likayan ang pag-atubang o pagkumprunta sa mga suspitsadong personahe. Ang atong tumong mao usa ka komunidad nga luwas, malinawon o protektado batok sa epekto sa illegal drugs pinaagi sa ligon nga partnership tali sa kapulisan o sa katawhan.
0: Wow. So atong nadungog bang isun megala na pilay barangay nga drug clerk?
2: No natay 14 na kabarangay master.
0: 14 kabarangay. So naa siya ay usa kay 15 man ang kondya unsa man sa drug free.
3: No dili ang kanang usa siya is uncleared pa na siya ang
0: uncleared pa
3: Poblacion Norte.
0: Poblacion Norte na napita.
3: Pero gipaningkamutan sa Badak o sa Madak nga mahimo sa nga siya nga cleared barangays para ma 100% na ang ato ang cleared barangay sa municipality sa
0: Badak. Wow. So usa na lang gamay na lang.
2: Usa na lang.
0: Gamay na lang.
3: Continue gapon ilang mga intervention. Ilang mga intervention sa mga PWODs. Continue lang pero napoy uban nga medyo maglisod po sila sa ilang schedule pag atin sa mga intervention program na gihatag sa taga-RHU.
0: Alright, so ipadayo na ang inyong mga maayong nabuhat batok sa PNP and the community. No? Ang atong relasyon may importante kay matod palagi ninyo na ang peace and order situation is a shared responsibility. No? Mag-inanungay gita, mag-tinabangay gita ni Ana, mga isun may gala. So, before mo muhatag sa inyong closing statement, no, ato asa ning timbayaon, kining ato ang mga kaigsuunan, nga naagya pundire, kani si Jess Cab, no? Jessrel Cabillion, galaro ka doon eh, Jessrel Cabillion, kani Jess Cab, no? Watching from Canada, taga-Rabia. Watching from Canada. Yo, klaro kayo ni Canada. Canada ding. Canada ding ni. So, amping na, just come, no? Basig, nagbalik ni Modias Buhol, di nakakamao mo, binisaya, no? Just come. Alright, so kanipon si Gaudensya Dayo. No? Ingon siya dire na maayong gabi kaninyo mga sir. So, God bless og ampo og amping mo kanunay. All right, tinuod, no?
3: Maayong gabi sad sa atong taga-subaybay.
0: Okay. So, mga igsoon ni gala, no, ato ni silang tagsa-tagsaon mga igsoon ni gala, no, sa paghatag sa ilang parting statement. No, dili malagi nato ma buuton mo nato, gustuhon mo nato na taason pa ang atong programa apan na doon naman gyoy oras, no? Doon naman gyoy panahon nga mahuman gyud, no? Og siguro sunod tuig o sunod sa mga higayon masig mabalik pa na sa diran mga igsoon ni gala og laya sad, no? Nga ilahang ihatag kanato. Ihatag nga mga impormasyon kabahin sa kaayuhan, kahapsay o kalinaw sa tuang sa ilahang area of responsibility. Okay, go ahead. Arita magsugod ni Police Top Sergeant Police Master Sergeant Ilustrisimo, no? Hatag ko no, Master, sa imuhang closing statement. No, panamilit ba? Go ahead.
2: Sa pagtapos atong diskusyon karong gabi una, kami nagapasalamat sa amuang maabtik na Mayor Attorney Emmanuel Aladin tumanda sa walay puas nga suporta sa Batuan PNP. Mm-hmm. Among ipasalig sa atong mga kaigsuunan nga Batuananon, padayon ang pagpabiling matinud-anon sa katungdanan sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o seguridad sa atong lungsod. Atong nakita ang peace and order, dili lamang pinagi sa police operation. Importante usab ang police visibility, traffic safety, community relation, crime prevention o kampanya batok sa illegal drugs. Apan ang kalampusan ini nag-agad usab sa aktibong kooperasyon sa atong komunidad. Busa, among giawhag ang matag-usa nga mahimong responsabling citizen, disiplinadong road user, alertong community member o partner sa kapulisan. Kung adunay makita nga kahimtang nga mahimong makaapekto sa atong kalinaw o seguridad, ayaw pagpanuko sa pag-report ngadto sa tukmang otoridad. Sa Batuan Municipal Police Station, among paningkamutan nga ang atong serbisyo mahimong madasig, matinud-anon, responsive o duol sa katawhan. Ang among presensya dili lamang para sa enforcement, apan para usab sa pagtabang, pagpaminaw, paggiya o pagpanalipod. Daghang salamat sa DYRD o sa programa nga ang kapulisan karon. Sa paghatag kanamo og higayon nga makigsulti sa atong mga kaigsoonan og makahatag og impormasyon bahin sa public safety og police services sa maong sa among mga kaigsoonan nga kanunay namong kauban sa pagmintinar sa kalinaw, dagang salamat sa inyong pagsalig og suporta sa Batuan Police Station og ang kapulisan og katawhan usa ka team alang sa malinawon, luwas og hapsay nga Batuan. Ako si Emil Ilustrisimo.
3: Ako usab si Police Top Sergeant Emerson Isto.
2: Nagrepresentar sa Batuan Municipal Police Station. Maalamong pag-amping, pagmatngon og pagtinabangay. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.
0: Alright, so mao ko to mga sumigalang, nihunong siya kariyo, kaya nung nihilak ba? No? Agluha ba? Kaya mga ganyan siya mga istorya yun, no? Kinasing-kasing yun ang iya mga igsoon ng mga gala. So, Master Emerson, maro tayo mo ha?
3: So, murag nasulti naman sa tanan sa mga pagpahimang no sa ahong kauban. So, ang ahong mga istorya is daghang salamat sa DYTR.
0: DYRD.
3: DYRD. Og ang kapulisan karon nga programa.
0: All right.
3: So, salamat sa kahigayunan og maayong gabi kanatong tanan.
0: All right. So mga to mga igsoon mga gala, no, ang atong bisita, no, gikan pa kini sa lungsod sa Batuan, no. Mga igsoon mga gala, og dinhi natapos ang line edition sa Ang Kapulisan Karon. Ang Kapulisan Karon mga igsoon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lawigan sa Bohol, ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambolo Digay Jr., Provincial Director sa Bohol PPO, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon og sumalinaw nga komunidad. Ako di ay mga igsunigala si Police Top Sergeant Avenido. Kauban ako ang mga guwapo, no? Nga personahe sa Batuan Municipal Station, si Police Master Sergeant Ilustrisimo og si Police Top Sergeant Emerson mga igsun og mga higala. Kini Kami nagpahimangno nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini usa ka panata. Hangtod sa sunod higayon mga igsoon mo ang gabi og amping mo kanunay.
4: Way balinay, DYRD kanunay.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pas

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Pakialam ko alit yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, daghan ko na inom, pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, the regio ko believe.
3: Balita o internasyon, gipaminaw sa katawang
4: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tunay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
9: Okay, maayong gabi. Niya napunta ning atong programa ang kagamhanan nato karon adlaw ang Sabado pit sa 19 sa bulan sa September. Mao ni mga kaigsoonan ang atong ika-190th, 190 na po tayo dito, 190 na ka-presence nato sa DYRD. Murag layo-layo na yun. We will be having our 4th year anniversary karong November, ika-4 katuig. Pero dali ara sa panahon. Time flies so fast. Murag bag-o pa man to nga nagsugod ko diri sa DYRD. Walang damha. Grabe na kadugay di ay kaayo. Taas-taas na nga higayo ng atong kumbate din hey, mga kaigsuunan. By the way, good evening sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Labi na kadtong mga participants na to sa atong question and answer portion. Last week, nag-commit ko 2 weeks ago, nag-commit ko nga doon ay 5,000 pesos nga premyo. That would be next Saturday. Karong sunod Sabado mga kaigsunan, ang atong question, magtangag og premyo nga 5,000 pesos. Pero doon ay hangyo magudin eh nga, ayaw sir ng isara katao sa 5,000. Pwede ba nga imuon natong tag 1,000 para 50 kabuk ang malipay. Unsay imong tanaw ni Ana, Engineer Gilbert, okay ra? Mas mayon ng 5 ang malipay sa 5,000 no? Kaysa isa ra no? Okay, sige, murag atong paundayunan ng request nga dunay lima kabuok nga matagamtam, makatagamtam sa tag 1,000 pesos nga premium next week, next Saturday. Ato nang tagaan og pagtagad sa sunod nga semana. Ang topic nato mga kaigsuunan, ang atong question is about a politician in Bohol. Hala ko nung pag-research na gyud mo kung kinsa na nga politiko kay murag sayon raman karong grabing sayon na ra gyud ChatGPT diretso rin yung pak question mo dito tubagon ka ay ta perting dali ara gyud. So dili na kakinahanglan maghago-ago pa pero kani siguro murag maisahan ta na mo nga di gyud ni makaya sa ChatGPT karong Sabado. Kinahanglan maminaw gyud mo sa akong radio program. Mga kaigsuunan, good evening sa atong pinalangga nga gobernador sa atong probinsya sa Bohol, ang atong pinalangga usab Governor Aris Mentado, ang atong pinalangga usab nga kongresista sa ikaduha nga distrito si Congresswoman Vanessa Mentado, og ang atong pinalangga pod nga kongresista sa ikatulo nga distrito si Congresswoman Alexi Besas Tutor. Good evening to Vice Governor Nick Besas. Idol ko ni kagahapon taas-taas gyud ang among conversation. Thank you kay Vice sa paghatag nako sa ako og pagtagad kagahapon while dili ko worthy sa imong oras pero nalipay gyud ko nga naminaw ka sa og enthusiastic podcast sa atong conversations gahapon. Thank you kay Vice. Salamat kayo. Good evening sa atong pinalangga nga Vice Mayor dinha sa munisipyo sa Kandiyay. Si Vice Mayor Tupertotor, usab nga to sa atong mayor sa Municipality of Alicia. Akong pariente ni Mayor Junjun Ayuban. Good evening, usab din na, Comrade Rolando, ang ugangan sa atong mayor din na sa munisipyo sa Alicia. Good evening, Tol. Inoutpunta nga, bawasan na po din mo ng imong kaon, Tol. Kay murag na balaka, gyud ko sa imong lawas ba? Good evening sa tanan ng mga naminaw karon ng mga Opsilonians, labi na sa atong mga national officers. Ngadto kang Grand Opsilonian Brad Dennis Yap. Good evening, Tol. May salute to you. Saludo gyud ko sa imo. Sa atong deputy, si Brad Dennis Yap sa gihapon sa Northern Mindanao o sa deputy na to sa Southern Mindanao, si Brad Julius Bell. Sa Luzon, si Brad Nash Mahmood. Brad Nash, Brad Rizan Mahmood, nidaog man katol sa special request lang ni Tolha. Kung musugot ka, kung dilipod, okay ra sa ako. Kay kaganiha manggod, naluoy manggod kutol ni Erlinda Doty. Kay Tuas Hospital. Napadala na to last week og 500 sa NG cash niya. Ako pag yung gidugangan kaganiha niya ang yun tagikakaroon nga i-transfer ng imong because you are a millionaire din na kinahanglan katol nga mudawat anong 500 ato na lang ng ipanghatag sa mga nagkinahanglan Brad ha Brad Rizan Mahmood actually nakadaog niya og 500 pero iyaragod tong komedyang apil-apil sa atong radio program. Pero wagod ni nagkinahanglan ana nga kantidad kay perting kamayar ng 500 sa imo tol but nagbuot-buot gyud ko kay ganiha ako nang gipadala kang Erlinda Inday Early or Erlinda Doty ang 500 para makadugang pagyud sa iyang panginahanglanon sa medisina. Unya magpasalamat na lang pud ko pero mobalibad pud ka tol nga para gyud na ipahatag na sa imo o kargyapon ko ako regyapon ipadala ugma dayon. Good evening usab sa atong Bisayas sa Bisayas po natin ay dang deputy nato si Brad Adrian Ayan sa Terra. Nakakita ko sa mga post ni Brad Adrian Ayan, Brad Ayan. Happy kay ko tol sa inyong camaraderie din sa probinsya sa Cebu. Thank you kaayo. Si Leticia Rigudo ng atong secretary, Brad Canovas del Castillo ang treasurer nato, si Brad John Kendrick Sumagaysay ang atong media relations officer. ang business manager si Sding Garcia og national auditor si Sis Bibinsya Pakinol. Good evening kaninyo din na tanan-tanan sa national officers sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. May God bless us all. Unya magpadayon unta ang nindot nato pa nga pagdumala sa atong organization sa sunod pa nga mga katuigan gikan karon. Mga kaigsoonan, ang atong buhol chapter, di po nato kalimtan ang atong pinaka-abtik na nangantyaw sa ako nga wala na kunukukaadto sa katigbian tol. Bisi naging kay ko, daghang kay ko gitrabaho, unya, gikantyawan pagyug ko nga murag nanay nangita dito. Sa may nangita taon sa ako, Brad? Murag sa imo man siguro na nangita, Brad Rizaldi. Grand Obsilonian and Master Initiator, Brad Rizaldi Uronan. May salute to you, Brad. Ang Deputy, si Brad Julius Ray Cagnetti. Ang Treasurer, si Brad Gistuni Tunga. Ang Secretary, Sis Edlaine Fiel. Balik na in town diri sa Buhol para mubibo na punta din eh. Ang Master Initiator na to, Deputy. Ang kaduhan ni Brad Rizaldi Uronan, Brad Axel Rose De La Torre. Auditor, Brad Jamil Baba. And Press Relation Officer, Brad Jerome Manzalay. Condolence to the family of the late Brad Alberto Tuto Latras, dina sa Noli, Barangay Noli, Municipality of Bayugan. Murag last karon nga gabi sa iyang vigil. Daw ni tubag ba si Brad Mahamud? Wala ba masuko? Thank you, tol. Di manggag ka ng kinahanglan, Brad Rizan Mahamud, nahibalo ko na, tol. Naibalo ko pa sa suroy-suroy na lang ka sa tibok Pilipinas karon. Ay, no, nga, milyonaryo naman ka. Ato na lang nang ipanghatag. Pero ay, kalimot, gyapon, brad, ha? Participate gyapon sa atong question and answer para pag mudaog ka, ato na gyapon ipanghatag sa mga nagkinahanglan. At least, pareha ni karon nakatabang ta. Unya, tagaan po natong encouragement si Erlinda Doty, si Inday Early. Palihog ko no, madam, tagaay ko no ko og kanang proof gyud nga naa ka sa hospital or do na kay mga resita gikan sa doktor nakapangalan sa imo kay atong dalho na sa atong mga sponsors aron nga matabangan pagyud ka og insakto. Well, do na natay napaabot na nahatag din na sa imo pero akong tanaw di man gyud ni kaya gamay ra kaayo. So ato nang atagaan ato na og insaktong attention atong ihatag ng imong problema dito unya makatabang tag ginagmay. Og condolence to uday ka sa pamilya ni Brad Alberto Tuto Latras. Subo kay ko ani kaila kay ko ni Brad Tuto Latras for so many years nagkauban mi niini. Unya kabsa na sa kinabuhi. Gibawi na ang hinulaman nga kinabuhi sa labaw makagagahom. Unya attention mga Obsilonians, si Sis Angeli Bargayo nagkinahanglan og financial assistance na sa hospital. Actually, doon ako'y commitment sa iya next week. Ako nang ipaabot. Kung ipasa nga problema ng atukang Brad Rizaldi Uronan, imo man ng special title. Palihog ko no, tabangan na to. Tol, bisan kamay lang. Siguro 1,000, 1,500 or 2,000 mga Obsilonians din sa probinsya sa Buhol. Wala ko kahibalo ra bag asa ni na-admit si Sis Angeli Bargayo, nagkinahanglan o financial assistance, palihog ko na tabangan nato. Og mga kaigsunan, good evening usab sa atong Luzon Chapters, Grand Obsilonian Brad Melchor Gaspar, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Sis Ding Pakinol, Treasurer Brad Ding, Sis Ding Garcia, Business Manager Brad Donnie Hassani, and Auditor Brad Romil Tangmuan, Press Relation Officer Brad Flo Sumailo, Master Initiator Brad Ranz Orio, Event Coordinator Brad Rico Uod, and Board of Directors Brad Rabilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. Attention sa mga nakadaog, nahatagan na gyud nako, napadala na, pero sorry kay Maiko, nalimot gyud ko sa murag na delete lang braba na ako Maiko ang imong bank account. Palihog ko nag-send sa ako otro bi katong imong 500 murag di manggug ko kapadala nina sa Qatar man siguro ng imong karon Qatar ba o sa Middle East. Palihog ko no Miko, palihog ko no tagaay ko. Ay, ako dahil nang ipadala karong Monday. Mga ikong pasay lumiko ha. Grabe yun kabising. Unya, tuan na tanan dito kang Pablito, kato kang 0945-976-9989, to anak kang 0936-385-3354, to anak kang Julito Liagas, to anak kang Arlene Tamayo, Inday Ely, Rizan Mahamud. Napagyuduhang wapagyud makasubmit sa ako og GCash, Bilya Caballero, Madam Bilya Caballero, good evening din ha sa imo, og si Sonia Acebes. Balik ko na ako, Bilya Caballero, og si Sonia Acebes. Palihog ko no, tagay ko ninyo og GCash number. Og mga kaigsunan, daghan mga greetings din eh, atong hinahinayon igpangbasa. Good evening, ato kang Brad Arthur Koha, ang pinakamatindi na Brad na ako sa fraternity din sa probinsya sa Bohol. Doon na sa'yo, warning sa ako ngayon na lagi na to. Oh, sige, sige, nisutuon ako sa'yo mo, Brad. Brad, thank you, tol. Former Kapitan Bernardo Perez is also watching. Grabe ni ka sinsiro sa iyang kapika sa kinabuhi nga sa among panag-uban sa dugayng higayon. Wa gyud ko bisan gamay nga nakit ang maka-attempt nga magbudhi sa iyang asawa. Mao ni pinakangilngig nga kauban nako kanhi. Nakit an ko gyud ni unsa gyud ang iyang abilidad. Padayon sa imong pagtagad tol sa imong pamilya, ug pagiging honest sa pamilya. Thank you kayo. Good evening, ngadto kang Brad Rezan Mahamud, ngadto kang Silada Eva, good evening po, ngadto kang Charis Filisalda Alingig, may gabi Sir Nestor. Og di po na ako makalimtan, ang pinakabanggiitan po na kanhi kapitan sa kanhi former barangay captain dito sa Butuan City, sa si Madam Kapitan Bibit Banate is also watching, niya kauban na ito karun. Tol Bibit, murag postpone man mga kaigsunan, murag postpone man gyud ang election. I don't know kung madayon ba ni, murag di naman gyud siguro kay nangusog naman ang kongreso, senado, lower house ug upper house, so di na gyud di madayon ang atong election. Paailob na lang tawa na magitay mahimo niya na. O ngatok kang Brad Rizaldi Urunan is also watching. May gabi Brad Nestor Dumaplin Amora. Pag minyo na Brad, palihog lang please. 2026, ayaw na palabya kung mahimo karon rambulana. Imbitahan na yung kutol. Aster Duy Sabas, good evening Sir Nestor. Timbaya ko ni Ma'am Charla o Umar Trabaho o si Sir Edgar o Ma'am Lizel Del Rosario. Gikan sa Kugon, gikan ni Aster Duy Sabas watching from Habitat Buol. Good evening, usap nga ito kang Angie Remo. May gabi, Buhol. Gaudensya Dayo, good evening, Gaudensya. Medyo nanambok lagi ka karon. Si Tol Bibet, katingalahan bito, no? Walay nag-ariglar o niya nanambok. Murag sarili ragin siguro ng pag-ariglar, Tol. Maiko Ragas, Maiko, palihog ko no taga-ikube sa imong cell number. Og! Niyan, nakauban na po nato si Brad Alan Jose Quizon Arroy, ang banggiitan nga provincial board member sa second district man siguro ni, o third district sa probinsya sa Leyte. A great honor, Brad, nga nahimo ka na mong Brad sa fraternity. Unya, o sa kapolitiko din na sa Leyte. Thank you kayo, tol, sa imong participation ng atong radio program. Good evening, ato kang Sis Lailani Bornea is also watching. Unya, mura gusto na po ni siya nga maminyo. Attention sa tanan nga manakapaminaw karon. Si Sis Lailani Bornea is still waiting. Naghulat sa insakto nga kapikas sa kinabuhi. Good evening to Genevieve Amora, ngadto kang Barcelisa Igot Masalig, ngadto kang Mekoragas Erwin Sage. Good evening. Good evening kanatong tanan. Mga kaigsunan, dinita sa Hilisgutanan mahitungod sa 3rd district. Kay nindot kayo ni kay of course sa mga banggiitan ng mga politiko, layo pa mangandam ka na. Dili pwede nang kung kanusa ang election ayha ka pa magkapakapa, dili na pwede. While it is still very far away, murag sobra pa tuig, 1.5 years pa, di ba? That would be May, June, July, August, September, that would be 8 months. 1 year and 8 months pa ang election. Pero kinahanglan nga, mangandam na kakaroon, og manikay-sikay na, og mao ni karon ang nanghitabo sa atong ngilngig, buutan, amahan sa atong kongresista sa ikatulong nga distrito, ang ayan gayod nga mupuli sa pwesto sa iyang anak, isip kongresman, isip kongresista sa ikatulong nga distrito. Wagyo lain, I could safely recommend that this man, this gentleman, gikan pud ni sa Hagna gyud, sa munisipyo sa Hagna. Proud kayo mga taga Hagna niini. Palihog kuno. Tanawa ninyo ni. I think raba nga lahi raba tingali ang mga direksyon sa umaabot ng mga adlaw. Basig pwede ta din ha sa munisipyo sa Hagna magpasuroy ta og mga mupirma signature campaign nga atog yung hangyoon nga dili ihatag ang pwesto sa pagkakongresista sa ikatulong nga distrito sa lain kundili mismo na gayong amahan ang hatagan ni ini nga mo'y mudagan kay tapos naman ang termino ni Kongreswoman Alexi Besas Tutor atong hangyoon nga kaniuntag yung amahan kay siyempre kung inganak kangilngig ang anak wala usay katarungan nga dili usab inganak kangilngig ang iyang amahan kay nagagikan man gayod ang anak sa amahan o posible nga unsa ang performance sa iyang anak, posible nga pariho ra usab kini nga klase sa performance ang ihatag sa amahan kung pananglitan mo lingkod na pagkakongresista. So akong gikadlukan magud kay duna mangguy mga istorya-istorya nga padaganon pagka mayor, attention din ha mayor sa munisipyo sa Hagna, murag bugat-bugat gyud ni mayor og imo ning kontra. Mas may pa'y magtinabangay ta din na sa munisipyo sa Hagna, magpasirit ta o campaign, signature campaign nga atong hangyoon ang atong kasamtangang busy gobernador din sa probinsya sa Bohol nga maoy mulingkod, mupuli, mudagan sa pagkakongresista din na sa ikatulong nga distrito. Tanawa mga kaigsunan, unsang performance sa anak, unsa kanindot ang kasing-kasing sa anak. Dili manggid mamunga tingali ang mangga og santol. So kung mangga, mamunga ginagmangga. Kung ang bunga mangga, sigurado gyud nga ang punuan niya na mangga gyud. Kung matarong buutan ang bunga, wala usay hinungda, wala usay rason nga dili usab matarong ang punuan. So mao kini ang atong tan-aon din ha sa munisipyo sa Hagna. I am too proud na himo kong team, kauban sa team sa atong busy gobernador. Hinaot punta nga dili na ni malukat niya na nga tumong. Hinaot punta nga usa na gyud ka direksyon, focus na. Mayor, I think nagkinahanglan gyud ni tabang nimo din ha nga let us convince the vice governor to run. Dili na kanang mag-mayor-mayor pa. Murag gamay ramang kayo na kang vice governor na nga posisyon atong hangyoon nga mudagan siya pagka-kongresista sa ikatulong nga distrito. And I believe mo benefit ang mga katawhan din na sa ikatulong nga distrito. So mga kaigsoonan, balik sa ta. Saldi Kupin, good evening. Erwin Sage, Aster Duisabas, pwede pa may appeal og tubag karong Sabado, Sir Nestor? Yes, pwede kayo. Baliko na ako, dunay hangyo manggod, nag-text sa ako nga pwede ba sir nga 1,000 pesos lang kada usa, aron 50 ang malipay. So walay problema, murag okay na siguro kay akong gikonsulta ang akong kauban din sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop, og niingon siya, ni-recommend siya, I think it's okay, maoginay arang ayan din na, aron daghan malipay. So wala man siguro ay rason nga nung adin nato ni paundayunan, ato yun ning ato ning sundon kaninga tambag. Gikan kang 9465547098. Grabe ning i-comment no. Good evening sir, naunsa naman ning intaw mga opposition, murag kamunggay giharos. Murag kamunggay giharos sa administrasyon, nag-imbitar sila retired chief justice, ang tulo pareha og idea. Minusan dili na 16 ka senador kining tulo ka retired chief justice. Basin og giwitkan og minalita nga kwarta ang usa ka retired chief justice, nag-ingon 16 gyud ka senador ang mubuto aron makumbekto si Vice President Sara kung makumbekto si VP Sara sir, may pa mag people's power. Ngadto kang 9467547098 sir. Ingani no. Ay kabalaka kay doon na pamantay last bastion kanabang katapusang kadangpan sa higayon nga murag na muraba og agrabyado na gyud ta naapaman sir ang atong Supreme Court. So paabot lang taon sa development din ha, di na ta makiglales, hasol kay ning magsigita og istorya din eh about law, about balaod, taghan pa kay mga ngilngig nga mga utok mga mo contribute ni ini nga diskusyon, pertingilngiga ang mga utok aning mga naa din ha, mga din sa eskwelahan, sa loan, mga unsa na to, mga abogado, mga dagko kay mga ranggo unya nangalibog, perting libuga gyud unya naiuban mo ingon mao ni, naiuban mo ingon pud ni, pareha ra man unta na sila mga abogado, wa gyud na sila magkasinabot. Apan alang ka na ko, ang nagmugna, ang nagtrabaho, ang naghimo sa konstitusyon nato ni atong higayuna sa 1986, usan ni sa giimbita dito sa Senado, si Chief Justice Ascuna ba to? Sigurado gyud nga mao gyud to ang insakto nga baruganan. Kay siya gyud ang naghimo, sila gyud ang nagbuhat. Mao to ang ilang intention aron di magkayabag og dili abusaran sa mga anaa dinha naglingkod sa gahom. Kay ang nanghitabo karon mga kaigsunan, abuse of power naman gyud ni, klaro naman gyud ni, wa na gyud ni lipod-lipod, harap-harapan na gyud ni. Ala sige, harap-harapan makanang inyo, why problema? Atubangon na muna. Unya, maminaw lang mi sa minor. Pag-abot sa higayon, sigurado ko, doon na ragihapoy paglurang sa tanan ng mga butang sa kalibutan. Mulurang ragihapo na, sigurado ko nga, doon ay mga kausaban sa dili madugay o kana, kung mahita mo, maghinay-hinay na usab ni pangahadlok kaning mga tawhana. Good evening, Maribel Lau. Good evening, kanimo Bell. Happy birthday to Honorable Raymond Hala, Mayor of the Municipality of Lubok. Unya, ang atong kongresista, kumbati sa tinuray nga serbisyo para sa hagna, padayon ng atong paningkamot nga madala ang konkretong proyekto o serbisyo nga direktang makatabang sa matag barangay. Atong gisaulog ang turnover sa nagkalain-laing hard projects sa lungsod sa hagna nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 205.6 million pesos. 205.6 million pesos. Barangay Buyog, gipanguluhan, gidala, ang rinda sa pangagamhanan ni Kapitan Hilda Baha, road concreting, perting swertiha gini mo Hilda ba, Kapitan? Road concreting, 100 million, unya, gitagaan pagyugkag additional nga multipurpose building, barangay hall, another 10 million. Barangay Kantuyok, si Kapitan Jeronimo Daguplo, murag igsoon man siguro ni Junji, akong amigo din ha sa Kapitulyo, kanhi right hand ni Governor Baliti. Aduna siya 600,000 nga improvement of waterwork system. Aduna 10 million nga multipurpose building, super health center. Aduna 5 million nga multipurpose building, covered court. Unya aduna gyapoy 5 million nga multipurpose building, barangay hall. 10 million, 5 million, 5 million, total of 20,600,000. Barangay Kantuyok. Og bugat po ning isa. Barangay Tehero, gipanguluhan o gidumala ang rinda sa panggamhanan ni Kapitan Jose Aceves. Murag duol ginis dughan sa atong kongresista. 50 million multipurpose building, barangay hall and rehabilitation of covered court. 50 million. Unya sa Barangay Kantagay, attention mga taga Barangay Kantagay, abtik man dai ning atong kapitan dina si Kapitan Joel Rosario, ABC President pagyod. Kapitan Joel Rosario, road concreting 10 million, multipurpose building 10 million, barangay hall ni siya mga kaigsunan, completion of multipurpose building 5 million, covered court ni siya. Nagagikan ang salapi ni ini sa pagpaningkamot sa bagong henerasyon party list. Total tanan 205.6 million ang atong kongresista nagpasalamat sa mga partners niini sa pagpanerbisyo ngadto kang former mayor Juicy Praniola, ngadto kang senator Alan Peter Cayetano, ngadto sa bagong henerasyon party list unya ngadto kang governor Aris Sementado. Mga kaigsunan, do natay bagong listener dire sa atong programa. Good evening, Loloy Teodoro Chavez, sa tanan ng mga Chavez, pamilya sa Chavez dinhi sa Bohol, sa Leyte, sa Butuan City, sa Agusan del Norte. Maayong gabi ka ninyong tanan. Naminaw sa akong programa karon ang inyong pariente si Loloy Teodoro Chavez. Good evening kanimo, Loloy. Mga kaigsunan, kaning atong presidente ba murag wa nagyud ko kasabot ani. Lalimang ka kadto bitong hilisgutanan nga 19 trillion nga utang. 19 trillion. Sa diyang interview na siya nga wa ba ka mabalaka na sir, 19 trillion perting dakuar ba na. Gitubag niya og mga kaigsunan ingon siya, when you say debt, when you look at debt and you say it is X trillion dollars, it is just a number in the air. It doesn't mean anything. Kung mayong gani kag utang, utang, kung imong tanawon, utang, unya, pila na ka-trillion nga dolyares, trillion dollars, usa lang ka na ka-numero nga naa sa hangin, just a number in the air. It doesn't mean anything. Walay kahulugan, walay kabalakan, wala tanan. Atong paundayunan ang atong presidente. Ningon pag yun siya, ang Pilipinas, the Philippines, remains in a stronger position than many other economies based on debt to GDP ratio. It is more meaningful indicator of the country's capacity to manage its obligations. Nga kuno, ang Pilipinas mas nindot pa daghan kaysa uban nga daghan nga mga nasod, mas ligon pa ang posisyon sa Pilipinas economically. Talk of economics, kay daghan nga mga indicator sa economics nga nagtudlo nga ang atong nasod capable nga kayang i-manage dalhon ang iyang mga obligasyon, pasanon ang iyang kaugalingong mga obligasyon. Mao niyang iyang giingon. Og nipadayon pagin siya sa unahan mga kaigsunan, the figures should not be viewed in isolation when assessing the nation's financial wealth. Government liabilities must be weighed alongside national assets to provide a more complete picture of the economy. Ingon pa niya, dili kuno tan-aon kuno nato nga nag-inusara, isolated. Ayaw, daghan nga mga aspeto ang ato kunong tan-aon kung maghisgot kita og financial wealth ang bahandi sa atong nasod. Pinansyal nga bahandi sa atong nasod. Nga ang mga obligasyon

ang problema, sir. Ang problema, mga kaigsunan, economic indicators. Kung ang indicators sa atong ekonomiya, paingon paunta sa taas. Apan, halos tanan nga mga indicators, mga sukdanan sa usa ka ekonomiya, pakanhaog man, Mr. President. And this is no longer healthy economy. Pakanaog man, pabagsak man. Naunsa naman ang atong nasod. Tingali, moingon ka nga dili angayan kabalakan tungod kay sa akong tanaw kanimo, Mr. President. Wa kagyud mo age sa kapobrihon nga kahimtang. Wa nimo ma-experience ang kapobrihon sa ordinaryo nga Pilipino. Ngano man? Sir, ang imong gihuptan nga bahandi gikan sa imong ginikanan sobra-sobra pa ug nahibalo gayud ang mga katawhang Pilipinhon nga ikaw mismo wa gyud makatilaw og utang, di gyud kumutuong nangutang ka, sir. Sa kadaghan sa inyong salapi, sigurado gyud ang mga katawhan nga wa gyud kakaagi unsa ang utang. Mao nang you cannot feel, di nimo bation kung unsa kabugat ang problema sa utang. Sigurado gyud ko niana, sir. Sigurado gyud ko. Di gyud na malalis. Kaming mga pobre, kaming mga niagi sa kalisod sa kinabuhi, nga utang dito, loan diri, loan dito, kami ang naibalo, sir. Unsa kapait kung grabe kadako ang utang. Muna ang dako nga kalainan sa imong kinabuhi og sa among kinabuhi, sir. So unsa may atong tan-aon aron nga makit-an nato kung unsa gayud ang atong kahintang sa atong ekonomiya. Kaning pagsaka sa presyo sa palaliton, number one ni sir, tan-aon nato. Ang akong source, mga kaigsunan, sa akong research, Google, January to July 2022, 4.7% nga inflation. Pagsulod pa lang sa atong presidente, July to December 2022, masabtan hinon kadto kay COVID man, 7.2% ang inflation. 2023, gikan sa Philippine Statistics Authority, 6%. 2024, mga kaigsunan, nanaog 3.2%. Nindot na unta sa 2025, ninaog 1.7%. Apan, pag 2026, Enero paingon sa Agosto, nisaka kini sa 5.2%. Buti pasabot, nag-average ang atong presidente og 5.6% per annum nga pagsaka sa palaliton. Walay COVID, walay build. Ordinaryo lamang nga kahimtang sa ekonomiya, but nag-suffer ang atong nasod sa 5.6% nga pagtaas sa palaliton average matag tuig. So, sir, minus the COVID, ang average inflation rate pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, sir, 3.4 to 3.5% lamang. Ang sa imo, hayab kayo, sir, 5.8, o gitakda na nga muabot gani kini og 7%, 8% pa tungod kay nagakahinay ang atong ekonomiya. Si Presidente Binigno Noynoy Aquino, ang inflation, average inflation rate sa iyang pagka-presidente, 2.7% paingon sa 2.8%. Mone ang pinaka-the best nga performance sa usa ka presidente. O sa tinuod lamang, saludo gyud ko sa performance ni Presidente Aquino. Taas kayo ang akong respeto nga akong gihatag ngadto kang Presidente Noynoy Aquino. Imagine sa iyang pagdumala sa atong nasod, ni average lamang ang pagsaka sa palaliton sulod sa unom katuig, 2.7% to 2.8%.

0: a great president. Grabe ka nindot ang kinabuhi sa Pilipinas. Kung nagpadayon paunta kadto, kadto nga klase sa pagdumala. Minus lang, ang problema lang ni adtong higayuna, usarag yun. Nindot ang ekonomiya, apan grabe kapait. Grabe kapait ang kahimtang sa droga. Kang Gloria Macapagal Arroyo, average 4.7%. Kang Ramos, 7.2%, paingon sa 7.6%. Nag-ilaid pa nga itong nasod niya itong higayuna. Bag-o pa lamang nakalingkod si Cory Aquino, human sa unom niya katuig, gikan sa pagkalhugno sa atong ekonomiya, ni Puli si Corazon Aquino, o ni Puli si Ramos, nag-agwanta in town siya sa kataas sa pagsaka sa palaliton. Si Presidente Estrada, gikan sa iyang 9.8%, ni kanaog ngadto sa 4.4%, paingon sa 6.1%. Corazon Aquino, 9.2%. Marcos Sr., 14.3%. Ang amahan ni inikaroon nga presidente, ang inflation rate niya sa 1980s, mga kaigsuunan, 14.3%. That, sir, sa grabe nga problema sa atong nasod niya itong higayuna. Mone ang amahan ni atong presidente. O hapit na po ni mo apas ning iyang anak karon mga kaigsuunan. Peso dollar rate. Unsa man ang atong peso kumpara sa dolyar? Wailain inyong makitaan karon paingon na ta sa 63 pesos. The first time in the history of our country. 63 pesos. Perting duulan na gyud. Murag karong sunod semana 63 na ni akong tanaw. Kung way mga milagro nga manghitabo. O first time ni nang naghitabo sa panahon ni Duterte 54 ra, panahon ni Noynoy Aquino 50-58 moran nagdula ra sa mga 50. Panahon ni Erap mo gihapon. Karon mga kaigsunan 63 pesos. Og anita sa giingon sa atong presidente nga ang ratio kuno sa utang ngadto sa atong gross domestic product. Insakto man to yung giingon. Grabe yun to, kanindot kayo to. If you are an economist, unya makahibalo ka mo basa sa mga figures din na sa economy, you would admire nga tinuod yun to, debt to GDP ratio. Ang utang may kalambigitan sa gross domestic product kung giunsa kini. Mga kaigsunan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, September 2024, grabe kataas, 72.3%. Meaning, nisaka atong ekonomiya, pero ang atong gross domestic product, 72.3% ni ana mao ang atong utang. Sa 2010, mao gihapon, 50% ni kanaog. Benigno Aquino, sa 2010, 44.8%, sa 2016, 36%, kang Presidente Duterte, sa 2016, 39.6%, sa 2022, tungod sa COVID, nahimong 63.5%. Nahuman ang yang termino, 12.79 trillion ang utang, nahuman ang termino ni Pinoy, 5.97 trillion, nahuman ang termino ni Gloria Macapagal Arroyo, 4.6 trillion pesos. Di na ito mabasol sa panahon ni Duterte tungod kay grabe ang pagpangutang para ikumbate sa problema sa COVID-19 niya itong higayuna. Way trabaho ang mga katawhan tibok Pilipinas, kinahanglan nga saluon sa gobyerno, kitagaan o salapi, hinabang o mga kadtong nalubong yun sa utang ang atong nasod. O karon mga kaigsunan, ang atong presidente 2022, pag-assume niya 63.5%. Sa 2026, tunga-tunga sa 2026 mga kaigsunan, paingon na ta sa 66%. Ang pangutan na karon, makasustain pa ba ang atong ekonomiya sa pagbayad sa atong mga utang, lakip ang mga interest ni ini, kung kanunay kini manghitabo nga karon 66% na ang ratio sa atong utang paingon sa gross domestic product og dili na usab imposible nga moabot kinig 70, moabot og 80. Og aron lang mosaka ang atong gross domestic product, kinahanglan nga aduna kitay bag-o nga mga sources sa mga buhis nga karon ingon pa ni Claire Castro, likayan gayud kuno karon sa kasamtangang gobyerno, mangita gayud og lain nga mga pamaagi, but this is the only, sa takong tanaw, this is the only solution nga maputol kanang sigig saka sa atong ratio sa gross domestic product as against sa atong utang. By the time mo abot ka na og 70% nga ing-ani na kadako ang problema sa atong nasod, mo abot og 80, patay ang atong nasod gayud. Sigurado, wa na'y laing paingnan. Kani karon mga kaigsunan, tungod na ining paghinay sa ekonomiya, daghan ang mapasanginlan karon. Muadto ka sa mga barko, hinay na kayo ang biyahe. Muadto ka sa mga tourist destinations, perting mingawa na. Even in Bohol, makita gyud nimo mingaw na ang atong probinsya sa Bohol. Og ang problema kay sakyan ra ba dai ni sa mga politiko, basulon dai ng atong gobernador, basulon dai ng mga naglingkod din ha karon sa administrasyon, mga minaot nga pamaagi aron lang gyud kuno. Aron lang gyud nga matagbaw sila sa ilang gibati nga kasakit sa kapildihan, unya basulon dahil na ang gobernador, hangyoon nga kanaog din na gobernador, kanaog mo din ng mga naglingko din na sa gahom. Apan, kung kining ang mga tawhana, maupoy mupuli, unsa kaha ang mahitabo sa atong ekonomiya sa Bohol? Very the same, mga kaigsuunan. Sobra pa, og nahibalo ko, nga kaninga kahimtang karon kung dili drastic ang buhaton sa atong gobyerno, kanang kasaligan na ang panggobyerno nato, kanang dunay pagtuo o pagsalig sa atong ekonomiya, sa atong gobyerno, sa mga nangatungdanan, nga walay korupsyon, nga kung dunay man gamay ra kaayo, manageable lang, dili o dili gyud ni mobalik mga kaigsunan. Mupasaka ka o buhis karong higayuna, mo reklamo dahil ng mga katawan, naglisod na manggana, may pinyo pa ming patyon sa mga bago na po ng mga buhis, sama niya itong nanghitabon niya itong una, di ba? Kanang value added tax, grabe mang pagsupak niya na sa mga katawan. But, during the time, walay lain nga mo float, mulutaw ang ekonomiya sa itong nasod, kinahanglan nga pasakaan gayon ang taxes, ang buhis sa mga katawan. Og karon mga kaigsunan, subo ko kayo kay klaro og tataw na nga lisod na gyud ang kahimtang sa atong ekonomiya. Foreign investments sa unang unom kabulan sa tuig 2026 ni kanaog 17.8% year on year gikan sa 3.38 billion paingon ngadto sa 3.38 billion gikan sa 4.12 billion US dollars in 2025. Nanaog pud ni gikan sa 2025 paingon sa 2024 paingon 2025 17.1% gihapon. Mga kaigsunan, duha na ni kasaksisim nga tuig bagsak 17.1 17.8% pakanaog, unsa na kaha ang sunod na pud niini nga tuig? By the time nga segundahan na pud o tersirahan na pud, adunay ikatulo nga pagkanaog, moabot na pud og another 17.1%. Expect maglisod na pagbayad ang atong gobyerno sa iyang mga obligasyon, sama pananglitan sa mga sweldo sa naa sa gobyerno ng trabaho, sama sa mga proyekto, mao gayud kana ang manghitabo. Kay tumanon man i-honor man gayud sa atong nasod ang pagbayad sa utang, mga obligasyon sa utang, or else wala nay magpautang sa atong nasod. Ang nahitabo karon, utang ka aron pautangon na pud ka, mubayad ka sa imong utang, gikan sa utang, mangutang ka, ibayad ni mo sa kanhin ni mga utang, o mangutang na po, mangutang na po. Wala na'y katapusan nga utang kining nahitabo karon sa Pilipinas. Mga kaigsunan, tanawara, economic growth, ang pagsaka sa ekonomiya, 2022, 7.6%, 2023, 5.5%, 2024, 5.7%, 2025, 4.4%, 2026, 3.8%. Projection, paingon nga ito sa 4.1. Apan, projection niya sa 2026. Ang kamatuoran January, February, March, first quarter of 2026, nisaka lang ang atong ekonomiya og 2.8%. April, May, June or second quarter 2.3%, meaning nagdamgura ang atong mga economic managers na nisaka o musaka sa 2026 ang atong ekonomiya og 3.8% to 4.1%. Kay gani sa unang unom kabulan sa atong nasod nisaka man lang og 2.5% ang average niini mga kaigsunan. Murag damgura ang 3.8%. Unsa nakaha ang kamatuoran kung kini mula po sa 2027 nga mao gihapon na harata sa 2%. Patay gayod. Wa nay paglaom. Maglisod na ang mga katawhang Pilipinon. The economy is slowing down, meaning less taxes, less services, unya bayad sa mga utang nag-anam kataas. Siyempre, nikanaog ang ekonomiya, wala na yung taxes nga mabayad, kayo, mukanaog na ang taxes, tungod ang buhis, tungod kay minus naman ang mamalit, minus naman ang mugastog sa lapi, kay dinha naman mabuhi ang atong nasod pinagi sa buhis. Og tungod ni ni mga kaigsunan, makaingon kita nga ang atong presidente buta gayod, blind sa tanan nga nanghitabo sa atong nasod. Unya bugal-bugalan rabadayon ni sa atong mga kaigsunan. Ah, di na ko mo apil niya ng inyong mga bugal-bugal, inyo na na siya. Apan sa akong tanaw, posible dunay kamatuoran, lutang ang tanan. Mga kaigsunan, gikan sa Department of Finance, nagtala ng pinakamabilis na paglubo ng utang ang Marcos administration. Sa tunga-tunga sa 2026, 6.3 trillion pesos na ang nadugang sa atong utang. Ang ratio niini karon sa atong gross domestic product ngadto sa atong utang is 66.01% na mga kaigsuunan. Nindot unta og moabot ni og 15%, 20%. Kung pareha pa lang unta ni Presidente Pinoy, sigurado gyud tong makabuto niya kung taas pa lang unta ang gihagahin ng katuigan para kaniya. Apan mahina ang kanhi presidente usab nga Pinoy sa hilisgutan ng droga. Unemployment, mga kaigsunan, pinakataas, 6.0% as of July 2026. But ipasabot, mga kaigsunan, 3.14 million pesos, 3.14 million Pilipinos walay trabaho. Mao ni ang buti pasabot sa 6% sa July 2026. Imagine 3 million kagamay ni nga nasod, way mga trabaho ang kapin sa 3 million, perting hayahayan ni puding mga tawhana ni. Sipa-sipa ra siguro ni slata. Sa unemployment, ang senior nga Marcos 7.9%, si Gloria Macapagal Arroyo 8.0%, si Benigno Aquino 6.8% to 7%, si Duterte 6.1%, karon tunga-tunga pa lang si Bongbong Marcos 6.0%. Mga kaigsunan, nganong mabalaka man ta niini? Nganong man lagi kang Pinoy na may 6.8% to 7% nga unemployment? Of course, ni atong higayuna, nag-recover pa atong nasod sa pila ka tuig nga abuso, hinay-hinay nga nagsaka, gani pa man, nalipay gud ko sa nanghitabo nga bite the bullet, taak ni kabisag bala, motong nagpasa og mga balaod nga magpasaka sa mga buhis, nalipay gud ko ni adto, hinay-hinay naka-recover ang atong nasod. 6.1% kang Duterte tungod simpre because niatong higayon na under COVID manta. Lisod mang yun to. So mga kaigsuunan, problema pagyod gawas ni ini droga, grabing pagdaghan, flooding, grabing mga baha, school shooting, pinosilay nga makalilisang sa mga eskwelahan, nagtaas nga mga bayronon sa palaliton sa krudo o gasolina, krimen, og ang pinakasakit ni ini, testigo ta ni ini kanang muadto tag mga public hospitals, nagdasok ang mga pobre nga nagpatambal dito, di na gani halos maatiman tungod sa kadaghan, dugay maatiman tungod sa kadaghan, mao ni ang simbolo sa kapobrehon o kalisod sa kahimtang sa ekonomiya sa atong nasod. And muingon lang ang atong presidente, it is just a number in the air. My God, Mr. President, I think out of touch ka gayud sa mga katawhan. Unsaon pagtuo sa mga katawhan nga na kanimo. Instead nga you are going to address the problem, mangrason ka naman hinoon nga that is but only just hangin ra na, numero sa hangin. That's nothing. Ang pinaka the best unta nimo gibuhat, sama sa gibuhat sa mga nanglabay nga mga administrasyon, ipatawag dayon ang mga finance managers, ang secretary sa Department of Finance, ang kantong tanan nga naa sa Bangko Sentral ug uban pa, unya sa ilang meeting dito ipakita sa mga katawhan nga solido ang kahimtang sa ekonomiya sa atong nasod. Maunta kadto ang gibuhat, but you just said simple ra kayo ang imong sulti, just a number in the air, Ginoo ko. Og naanad man ni lagi kani nga gobyerno sa pagpamakak, mao ni karon ang atong nasugamakan. Grabe nga pagpamakak. Ingon pa ni Representative Robert Ace Barbers, the Marcos administration had no hand in the legal cases faced by minority senators, arguing that any legal consequences stem from the lawmakers' own actions, not from the administration of President Bongbong Marcos. Ingon pa niya, ahinti po niya sa pagpamakak, kini si Congressman Barbers, wala kunoy labot yun ang administrasyon ni Marcos sa nanghitabo karon sa mga senador nga naa sa minoriya nga gipampriso na. Wag yun kuno! Kinuo ko. Nga wag yun kuno siya sala, way kalibutan, wag yun gibuhat, bisan gamay. Tell that to the Marines, sir. Kay nahibalo ta, nahibalo kami. Mga senador, nag-bit-bit na daw, nagtag 500 million pesos, ingon pa ni secretary, the former secretary sa Department of Public Works and Highways, DPWH, si Bunuan, tag 500 million na proyekto, unya ang gipanggukod karon kanang naara sa minoriya, kanang gipangpriso karon kanang naa sa minoriya, mo'y gipangpailan og kaso, mutuo ka ha ang mga katawang Pilipino nga wa pod kadawat kadtog tag 500 million kanang tanan nga mga senador din na nga nahibalo man ta nga tagaan nimo ang isa dina sa balay balauranan dina sa Senado, tagaan nimo ang tanan, unya ang giimbestigar karon ang sa administrasyon ang mga oposisyon ra. Contrast nini mga kaigsunan, si Congressman Tinio, ang House Deputy Minority Leader og ACT, Alliance of Concerned Teachers, party list representative, ningon siya, the President anti-corruption drive is marked by weak pursuit, lackluster arrest, and selective prosecution that shields administration allies and lawmakers. Atong hubaron sa Binisaya, ang anti-corruption nga pamaagi karon sa atong presidente, luya nga pagpanggukod, dili katuuhan nga mga aresto, unya pinili lamang ang pailan og kaso og nagaprotehir sa mga naa sa administrasyon nga mga magbabalaod og mga kauban sa partido. Mao ni ang giingon ni Representative Tinio, apan kutua gani ka sa oposisyon, sama kang Marcolita, automatic yun, diretso pasok ka sa prisuhan. Vice President Sara Duterte, pailan diretsong kaso. Padayon yun, sir. Habang nandyan ka pa, habang naapa mo din ha, kay kanang inyong gibuhat, it is an example of selective accountability. Pinili lamang ang inyong i-account. Diba? Mauni ang nanghitabo karon sa atong nasod. Mutual protection. Wow! Kapag kakauban ka sa partido, kapag kakaalyado ka, I will scratch your back, you also scratch my back. I will protect you also protect me. Atong pangtakpan ang mga hugaw ng mga binuhatan kay makadaot sa atong mga pangalan o masakpan unya nga kitag yun ay ang hinungdan sa kalisod sa mga katawhang Pilipino. O tungod ni ini, mapangutana gayon siya, kinsa mangyod ang pinakadako nga isda, nga hangtod karon wa pamangyod, kanang sa flood control, wa pamangyod, makiti o kinsa gayon. Mauni karon mga kaigsunan, sobrang pagpamakak. And this government really is doing everything to lie and to lie and to lie. Wala nagyud kay makita nga matarong bisag unsaon na kog analyze how I wish untang alay untang padulngan apan wa gyud koy makitan. Mga kaigsunan, September 18, 2026 dito sa Banga, South Cotabato, alauna ang takna sa hapon kagahapon eh. Human gyud sa paniud to, anak sa usa ka empleyado sa Department of Education na musil. Gamit ang arma sa amahan, dito ni sa Banga National High School, kumpirmado, tulo ang patay, dili unom. Tulo ang patay, apil na nini ang sospetsado. Si Chaldean Lubaton, usa ka grade 9 nga estudyante, kaluoy taon, bata pa, guwapa ra ba pud ni, usa sa mga patay. Dunay unom ka mga samaran, gamit niya is Glock 9mm pistol. Unya, ang amahan nini is a government safety officer, shooter, unya kauban kanunay ang iyang anak kaning namusil, kauban kini dito sa shooting range, mo ning makamaog yun nimo pusil. Unya ang hinungdan kuno sa pagpamusil, frustrated kuno sa iyang mga grado. Mo ni karon di na mapugnan. Walay kahadlok. Nobody is fearful. Why kahadlukan? Di ba gitudluan ta sa atong mga kabataon pa, mahadlok ka sa Dios, mahadlok ka sa labaw makagagahom, mahadlok ka sa atong leader? Kung walay kahadlukan, mga kaigsunan, magpataka gid na og magbuhat og mga salaod, magbuhat og krimen. Mao na ni karon ang atong nasod, naghitak ang droga, kidnapping, naghitak ang corruption, naghitak ang karnaping, naghitak ang kidnapping, naghitak pagyod ang mga kawat, tulis atubang diri, atubang ragin nga tulis, nagkrabi kadaghan, ambot na unsa na ning atong nasod. Mga kaigsunan, dunay tayo mga greetings, gikang kang Yor Milana Adilad, may gabi sir, shout out ni Nini Orsaraga, diha sa Tawala, Panglao, Jerwin Enuncio is watching, Violita Amian is watching, Theophanes Baez, good evening, Jonathan Abadingo, good evening, Melrose Antiligando Perez, good evening, Melrose, good evening, shout out ko sa Badingo family sa Kugon, Purok Otso, si John Dave Hopia, good evening. Good evening, ngadto kang Jerwin Enuncio, ngadto kang, di man yung masabtan yung iyang kuhan. Good evening, shout out po, diri sa Kuwait. Wow, Kuwait. Unya, si John Dave Hopia is also watching. Flor Delisa o Chavez, B.E. sir. Gikan kang Amabel Maninggi Milialos. Shout out ko ni Greg Maninggi Senior sa Buol, sir. Nga sige paminaw sa imo program. Salamat. Ngadto kang Sis Imelda Balili. My favorite sis din sa Pilar Buhol. Good evening kanimo din na, sis. Wa naman tayo igong panahon ning atong programa. Natapos na usab. Napupos na usab ang atong usa ka oras nga programa. Magpasalamat ko kaninyo sa inyong pagpaminaw. Maingon na lamang ako. Daghang salamat. Dalay ko ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino.
1: Maokanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, magkahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Mapamati ha, mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital mineral o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o basko ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon, mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon, anak. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon nga mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na giyod sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-arang ni akong pamatyag, dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning aton DTX 500.
6: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, dako po ning tabang mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O ga-paligon sa mga ugat nato, gapa-healthy, gapa-luag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
8: DTX 500.
9: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
8: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500, health alert.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi pag-usab. Welcome na po sa itong programa Tagbilaran by Night. Urong adlaw nga Sabado, mga higala, pizza 19 sa Setyembre 2026. Mag-uban-uban usab kita sulod sa usag tungag takna nga tulumanon maghatod sa labing uhi mga panghitabo dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Uban sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa sila mga nahipos nga balita karong mga orasa. Welcome mga kaigsunan o mayong pagpaminaw. Kumusta? Hinaot nga namos mayong kahimtang sa panglawas. Mayong pagpaminaw o pagtanaw sa itong mga nag-view usab sa ito ang Facebook Live karong gabi una sa DYRD Bohol ang Kasiligan Facebook. Mga nagpaminaw nato sa tagsa-tagsa ka mga radio. Og sa tanang mga kahimanan nga madungog ang atong pagsibya karong gabi una, mga kaigsunan, welcome. Doon na mo'y buti padangat sa itong programa. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers ng atong Globe, Smart, Landline, og text klamo. Kaya itong atagan o pagtagad. Liminag doon na mo'y mga concern nga gustong ipaabot sa kahanginan atong hisgutan o katong tagan o pagtagad mga kaigsunan din sa itong programa. O sa tanan usab nga nag-view sa ito ang Facebook Live, makapadayon mo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe, mga greetings, pagpanimbaya o guban ba mga kaigsunan sa itong tulumanon. Pag-usab, arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa uluhan sa itong mga balita karong gabi una, subling nagpahinumdum o nagpahimangno ang National Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko nga magbantay batok sa haze o abog o aso ikan sa sunog gihapon ni dito sa Indonesia wa paghihapon ni mahuman mga igala. Samtang sa laing bahin sa tong mga uluhan sa balita atong paminawon ng mga uluhan gikan sa tong TBN reporters the Barker Cell Rebalador Gued Cell.
1: Okay, dagan salamat din at mga panibaya pa kumusta madong gabi, madong pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, hindi paminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulungan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Balita dito sa Nagbayan sa Tagbilaran, high value individual na dakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team atol sa agipaygayon nga anti-illegal drug operations na itabo o Webes sa gabi. Ibanabana na mukabat kiningato sa 327,000 pesos na ginadiling druga ang nasakmit gikan sa suspect. Narugad gikan sa Campo Rico, Inamarker, Sel Remolador, Forever, Basta Balita, DYRD,
0: sa balita. Salamat the Barker Cell Rebalador. Samtang sa laing bahin sa tong mga balita, cloud seeding operation gitinguha nga masugdan kini sa adlong Lunes sunod semana. Samtang nagpadayon ang epekto sa El Nino kainit sa panahon. Litihan sa Ocean Jet, Musaka, sugod karong Lunes tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Uluhan sa mga balita, gikan sa tambalanan Governor Celestino, Galiaris sa Hospital Alerto, June Gutierrez. Doe, June.
2: Yes, sir. Salamat na gabi sa mga sukit. Pumilang ang sunod ko na itong Tagbilaran by Night. Ngayon nga, isang radical center ang duha ka driver, duha ka mga motorsiko. Kung makinig itong nagbanta sa usa ka BMW na sikanan, iya sa lunsod sa Clayon, no? Ang pleto nito sa ito yung pali.
0: DYRD. Nagasalamat alerto Jun Gutierrez. Mga to mga ulohan sa tong mga balita karong gabi una ang kumpletong detalye inyong mabati sa tong pagbalik.
3: Kagilaran by
4: night. Optic paspas ng pagkabana ng netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
3: Pagpilaran by night.
0: Maranta may gala sa itong tulumano. Nagatusong oras, doon natay 50 minutos na milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab at itong mga pagpanimbaya o mayong gabi, may pagpaminaw sa itong mga pinalangga ng mga suking tipiminaw sa Tagbilaran by night. Karong Sabado, mga higala, pizza 19 sa Setyembre. Kumusta? O naot nga na mos may kahimtang sa panglawas perme at itong mga bulanon nga suking tigpaminaw. Sa ato ang Facebook Live karong taon-taon atong i-live po niyo. Niya sa itong mga suking tigpaminaw sa mga radio nga nagpaminaw karon sa tagsatag sa kaninyong mga transistor radio sa online. Mayong gabi o mayong pagpaminaw. Kumusta mga higala? Karong adlaw ang atong panahon din sa probinsya sa Bohol, di man hinoon po ingon tantog init, madudara. Kay aduno og dala ba pod ni sa kining natabunan ba ang kainit sa adlaw sa baga sa aso nga naas palibot nato mga higala gumikan aning gitawag og haze no nibalik na pod no kaganihang buntag pagmata nato sa sayong buntag abi nato og normal rang fogging o fog kanang mabuntag bitaw nga mumata kang tugnaw niya dunay fog pero pag-abot og abtan nag mga alas 8 na pa manggihapon mo to nga ni tingog ang atong nakabantay ba pod mo nga ni tingog ang inyong mga cellphone nag-text si NDRR MC mga higala no matod pa sa text ni NDRRMC, emergency alert extreme. Extreme pag yun nagabutang. NDRRMC advisory, haze alert. Protektahan ang sarili laban sa haze. Iwasan ang matagal na paglabas. Magsuot ng N95 o kantubas na mas at manatiling updated. Mauni ang nadawat nga emergency alert, no? Mo automatic ra man na diha sa inyong mga cellphone mga higala no kining emergency alert sa NDRRMC so na dawat ni nato mga kuan eh mga alas kung wa ko masayop na asa kuan alas 11 no sa buntag padung sa alas 12 na dawat ni nato nga emergency alert mga higala so gawas ta itong gianinaw, di na po maklaro itong bukids maribuhok. Kaya mamanay ato ang kuan, timailhan nga og dunay haze, di gin maklaro. No? Pero gwa, perting klaroha ang dakong bukid dito maribuhok mga igala. So, atong na matigdan, hangtod nga maghapon, namutlang ugog mga adlawa. No? O depende sa dagan pod ni sa panahon mga kaigsoonan. Kung dunay kusog batang habagat atong subayon pod ron ang pag-asa o unsay dagan sa panahon sa mga musunod nga adlaw mga higala. No? Atong siren pod og dunay mga musunod pa nga mga pag-uwan, no? O binta tong sa mga milabayng semana, no? Semana karon, Sabado ug Domingo man tong kusog bunok ang uwan, no? O niya diha pay pag-uwan pag Lunes siguro, no? ubay-ubay ang na bagsakan sa uwan, mga higala. Oh, Leonard na? Okay, naspeak as linya, mga higala, si Sir Leonard Samar. Mayong gabi, sir.
6: Mayong gabi sab kanimo Sir Allen, ug mayong gabi sab sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni mong istasyon sa DYRD.
0: Nanawag ta nimo sir no, gumikan kay about lang ang pag-asa di man mo ay tig hatag og update aning bahin sa haze, pero nadawat ni natong haze, mangutana ta, nadawat ni natong emergency alert nga dunay haze kaganihang pasado alas 11 sa buntag. Ang atong pangutana og kusog ba ang habagat ron, sir, nga niabot na mampod ang nibalik na mampod nga nawawa naman ning haze, sir, ni atong milabay mga adlaw, karong adlaw nibalik na mampod?
6: Sukad nga sa ato apon na matikdan Sir Allen, sukad nga naanapon ning habagat. Okay, atong mga miaging adlaw is ang ato ang gitawag direksyon sa hangin is Easter this man o hangin ng kansisilangan. Karon, nanatay habagat nga nakaapikto sa Luzon, Southern Luzon o ingon man sa Western section sa Southern Luzon o sa Kabisayan. Manang sukat nga ng ato ang gitawag nato o habagat nga may balik or may, although ang habagat pabilin pa man, pero anaan na sa iyang kuan nga flow or anaan na sa iyang gitawag nato og normal nga flow niya nga ang habagat is mamanagikan mo na sa southwest o gikan sa habagatang kasagpan. Karon is apektado na, akip na ang Kabisayan. Mauna nga nakita nato nga doon na po'y nakita nato na haze, Sir Allen.
0: So, manigikan gihapon ni sa Indonesia, sir?
6: Daghan bita po, ako bita po, na mura po kung may santo po sa akong pagmuta na naapa ba, nagpadayon pa ba di ay ang gitawag na to o sunog ditong dapita or either daghan man ko pong mga lugar ditong dapita sa may gitawag na to sa ubos nga bayan na sa southwest of there is a atong sikbit nga mga lugar diri sa atong nasod. Kaya kaning actually kung tanaw na to sa mapa, ang kaning habagat is nagagikan dito sa may southern hemisphere or sa southern part sa globe. Mana nga kung naay mga sunog pa dito, padayon pa, kung mapabor sa kanang direksyon sa habagat, mana nga katong mga lugar nga pabor sa habagat, napiktan sa habagat is posible nga ang maong haze o nga maong aso maabot diri sa ato sa atong dapit. Kapag karon is ang habagat is medyo may apekto man sa Kabisayan, mao na nga nakita nato nga ang ato ang kawanangan nga nakita nato nga dunay haze. Din gumikan kay ang ato ang visibility, ang gibantayan sa pag-asa is ang iyang visibility man. May us-us ang iyang visibility, mana nga gumikan kay dunay gitawag haze, Sir Allen.
0: Ato pong gi-search dire, daghan ding mga area po ning apektado sa wildfire. Dunay dili pod pariho ang iyang gidakon, dunay 3500 hectares, dunay 400, dunay 100 ngon ana. So but pasabot nagpadayon pag ini karon nga wildfire rito, mana nga duna gihapoy haze nga atong nasinati dinhi, Sir Leonard, no?
6: Yes, Sir Allen, kay mao man jud og tanawon nato sa mapa or ginitanawon nato sa mga model. Ang direksyon sa hangin is gikan medyo ditong dapita sa may southern hemisphere or didha sa may south or south sa ato ang lugar or diha sa ubos sa Mindanao. Mana nga kung doon na pa'y padayon pa ang mga sunog dito, once nga naapaning habagat, mao na nga makasinati ihapunta ining maong gitawag tog haze nga gumikan ining mong wildfire, Sir Allen. Unya, ang habagat nato is padayon pa man ni Karumbuana, September. Then sa pagka October, medyo nag-change na ato ang gitawag na ito ang wind direction. Kay gikan sa habagat, nag-October, kanang gitawag ito, transition period mo ng October, paingo na usab sa amihan. O ang kung transition period, ang iyang wind flow is easterlies o hangin ikan sa silangan. Mao na nga, kung easterlies na, dili na ta maapiktahan kung doon na pa yung mga sunog dire sa may southern part sa globe or southern part diha sa may ubos sa Mindanao. Then, human nga October sa pagka-November, diha na dyan mag-start na dyan ang hangin nga northeast. Gikan na po diri sa may northern hemisphere. Mana nga kung northeast na November panakarong umabot na sunod nga bulan is bisa pag nandoon na yung mga gitawag sunog diri padayon pagyapon ang sunog diha sa may Indonesia or diha sa may lugar sa Malaysia ba dili na ta maabot ining gitawag haze Sir Allen.
0: Okay, so sa pagkakaroon mag-expect nga hangtod sa buwan sa kining niang October mag-expect nga doon nagihapoy haze nga atong masinati Sir Leonard.
6: Yes Sir Allen, kay na pamaning gitawag tog habagat.
0: Habagat.
6: Mana nga usay bitapod bisag na ang habagat gumikan sa dunay mga weather disturbance for example dunay kaning maong bagyo karon gi-monitor although palayo naman to naman ni sa outside par wala man ni man kasulod pud sa par puro dire dapitan na siya sa kuan extreme northern Luzon to ana sa taas mao na nga makita nato gumikan sa maong bagyo makita po nato ang gitawag nato og pabor na pud ang direksyon sa hangin nga gikan sa habagatan. Napabol sa bisan. Sa samtang ang bagyo dire padapita sa tungod sa Central Luzon or tungod sa Southern Luzon, ang flow sa habagat medyo na disturbo siya Sir Allen. Wala na jud dili direct epekto dire sa Kabisayan. O gani medyo na wala magani ang iyang flow. Wala manginita dito'y mga forecast na to atong miaging adlaw nga ang nag-prevail is nag-easterlies ang direksyon mo to nga makita na to nga hinlo ang ato ang kawanangan. Samtang nagsaka ang maong bagyo mato nga karon is nakita na to ang flow sa hangin is pabor na jud ang habagat sa Bisaya, gani ang habagat nato karon is ang napiktuhan base sa ato ang forecast is kuan man western ato pa southwest monsoon apektin western section sa southern Luzon ug ingon man sab sa Visayas. Mana nga ang Mindanao wala na pod siya mapabor sa habagat Sir Allen dire niya sa Visayas ug western Luzon Sir Allen.
0: Okay. Sa laing bahin, Sir Leonard, naghimo og meeting no ang PDRRMC niatong adlaw nga Webes nya mura og diha pag kay gi report no kalabot sa kining El Nino unsay latest update pud ani Sir Leonard ang atong mga mag-uuma gasigig paabot may gani kay mura og niatong adlaw Biyernes, Sabado, Domingo kasunod-sunod ang uwan no unya karon wa na pod ha so may uwing update ani Sir Leonard
6: kalabot na sa gitawag na to latest update sa gitawag to El Nino or ENSO man kaning ENSO mao man ang El Nino solution niya doon na ni duha ka phase gitawag to ang cold ug ang warm karon kay naam na ta sa El Nino mao na nga nata sa warm phase. Mana nga ang atong El Nino base sa pag-asa inso alert system status warning naa ta karon sa moderate to strong El Nino Sir Allen. Ang ato ang kuan karon is nata sa moderate karumbuana nata sa moderate to strong El Nino, then kaning mong strong El Nino, moderate strong El Nino, base usab sa climate model gipredict nga mag-continue ni siya until first half of 2027. Padayon ni siya hantud na sa first half of 2027 or either first half is June, maani ang nakita Sir Arlene. Then before napoygi sa atong alert system status, gi-forecast po kining mo-reach ni siya a very strong El Nino state before nga mag-end ang 2026, Sir Arlene.
0: Before ang end sa 2026?
6: Oo, nga mahimo na siyang usa ka very strong El Nino.
0: Unsa may mahitabo na anang very strong El Nino, Sir Leonard, nga karon pa gani, nga mura og sugod pa ni, pwerte namang mamaak ang init?
6: Mao na basis

0: below normal rainfall, doon na nay reduction nga gitawag nato og 20 to 40% ang iyang reduction nga rainfall. For example, ang atong normal og sa tinamban nga pagbanabana, for example, ang normal nato nga rainfall for the month of October, kay karon is normal pa man atong rainfall for the month of September. Magsugod ang below normal kay October. Kanang below normal mao na nga, for example, ang normal nato na po ka galon nga tubig, kung makuhaan na siya o duha ngadto sa upat, mao na na below normal na ang rainfall sa Ireland. Kung maghisgup to ta og way below normal, makuhaan siya og 60% and above. Sa ato pa sa napo ka galon og makuhaan siya og unom pataas, manang gitawag tag way below normal. Mao na pinaka kuhaan na jud og way below normal, kay gamay na jud kaayo ang gitawag nato og sukod sa ato ang mga pag-uwan or millimeters sa ato ang pagsukod sa uwan Sir Arlen.
1: So di bot pasabot nga super El Nino perting inita, gamay lang kaayo ang uwan ato masin ate.
0: Oh, so, below normal ang rainfall. Mana nga kani man kong categorize man gud sa pag kuan Sir Arlen, kanang gitaw tog para determine sa kita tog kategori sa El Nino, nagbase mo good po ni sa gitawag na to og anomaly, sea surface temperature anomaly dito sa may ang gibasehan man gud nato ini nga dagat diha sa may Central Equatorial Eastern Pacific. Kung base sa pagmonitor sa ato ang mga experts diha sa maong kadagatan, kung duna na nay difference between normal og sa kuan normal og sa actual, naman may normal temperature og actual temperature, mo na difference og mo difference na siya og unak, kung mo difference na siya og positive 0.5 to positive 0.9, mananga mo na gitawag na to weak El Nino, mo na i-categorize og weak El Nino. Kung do na po na difference siya 1 to 1.4 mo na nga moderate, then gikan sa 1.5 to 1.9 mana ang strong niya, 2 and above mana nga very strong. Mana nga nakita man nga 2 and above jud ang moabot sa among difference, mana nga gi-categorize na siya Sir Arlen as very strong El Nino sa dili pa matapos ang 2026. Either base sa mga forecast sa model, either mag-start siya sa November, December, January. Anang mga buwan na, posibleng ana na siya magsugod, ma-strong, very strong El Nino, Sir Allen.
1: Gihisgutan sa meeting po, Sir Leonard, nga murag doon na ay cloud seeding operation nga himuon, pero ang problema karon og kining atong nasinati nga panahon og dunabay mga seedable clouds nga mao'y bubuan sa asin para makauwan. Unsa may mga latest monitoring po ninyo, Sir? Tagsara ba gyud ang mga seedable clouds basta init ang panahon?
0: Although Sir Allen,
1: depende sa lugar.
0: Kanang panahon mangod sa kadagitaw na to og gikan sa October, mamana November, December, mamana na pagsugod na sa amihan. Kung pagsugod na sa amihan sa Ireland, actually gadyo og sa normal neutral nga condition, walay El Nino, walay La Niña, is mao jud na ang mga mao nay pinakataas og rainfall nga buwan na November, mao nay pinakataas sa rainfall sukod sa ulan diri sa ato sa Bohol anang buwan na November. Unya hinoon ana Sir Allen is naa ang mga favorable paghihapon ang mga development of mga gitatog cumulus nga clouds Sir Allen. Although pagpanahon sa El Nino is dry mangod ang amihan, mao na nga dili siya naay mga cumulus clouds, mao na gitaw mga seedable clouds, pero ug walay

0: mo support niya nga kuan ma dissipate magud siya Sir Alen, alabi na panahon sa El Nino, mahilis lang siya. Manang
1: mo support na
0: although na pagyapon ang mga si the ball clouds anang mga buwana Sir Alen.
1: Kay mo man ni unsay gipasabot nimo nga mo support sir?
0: Kanang pagbubo sa asin kanang cloud seeding mao man gunay mo hold. Mao nay mo hold sa moisture diha sa maong kung ang maong cloud nga cumulus mao nay butag asin or seed na kanang gitawag og seeding cloud seeding is pag hot bubo na asin mao na nga mo hold na niya ang mga gitawag na tog mga katong moisture mao na nga mo dako na siya mahimo na nga mahimo na siyang gitawag tog thunderstorm clouds. Ya, kung walay mo hold na o kung walay set panahon sa kan kung di masidan mo na nga ma-dissipate na po siya, mahilis. Manay kasagaran sa panahon sa El Nino, doon natin mga kita nga mga clouds nya makauwan og hinay nya mahilis sa pod. O kung doon ay kita ko tog pag-seed pagbubugasin or cloud seeding mo na nga ma-hold niya mo na nga antud na mahimo siyang thunderstorm. And then makauwan siya si Alin. Ang mga time jud nga clear sky nato is pagsulod na sa gitawag tong dry season Sir Alin. Ang dry season mag-start nato na sa January hantud na sa Mayo. Aduna okay. Matay duha ka dry season. Adunay dry cold January, February, March. January, February, March, manay dry cold. Then doon na po tayo gitawag itong dry hot. Anang mga time, ma, ang dry hot ato is March, April, May. Anang time, ma, kanang gitawag itong mga dry season, manay minus na yun ang gitawag na itong mga seedable clouds, Sir Alin.
1: So minus.
0: Bisang gani sa normal nga panahon, bisang gani, neutral nga panahon ang buwana labi na sa March, April, May wala clear sky ang ato ang kawanangan manal samot na panahon sa El Nino is wala na jud tay makita ang ato alang posible nga naay mga seedable gikan ra sa October or November, December, January na pa nang January kay na pa may mga low pressure area na or na pa yung mga bagyo po na nang January or other February, Sir Alin.
1: So, di ra kayo problemahon o mag-sugod ang cloud seeding, doon na ray mga seedable clouds nga makitaan na to.
0: Labi na akong makasugod o November, December, naapa na ang mga seedable, Sir Alin.
1: Okay. Sir Leonard, salamat kaayo sa oras no nga imong gihatag sa itong programa at least na sayutas mga pinakauhing updates sa itong lakat sa panahon. May gabi eh, Sir Leonard, og daghang salamat.
0: Way sa payan, Sir Alin. Daghang salamat usab og mga mayong gabi sa tanan.
1: Tumaygala si Sir Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. Nagatusong oras, doon na tayo 14 minutos milabay sa alas 10 no, sa kagabion. Unya, pastilan no magpadayon ba rin ng El Nino mga higala mo abot pag yung super El Nino no so samtang sigitag init ang panahon posible pod nga mobalik na pod ang mga rotational brownout kay mao na no mao man ay kasagarang hinungdan basta ting init daghan ang mogamit og mga cooling appliances no mga aircon electric pan og uban pa no nga di ma di makaya o di ma-meet ang demand sa supply mga kaigsunan. Mao na nga basin og problema na pud sa kuryente ani. Pero hinuon ang Department of Energy miingon man tong mogamit na sila mga battery storage facility para why mahitabo nga brownout sa pag-abot sa panahon sa Kapaskuhan mga higala. Pero sao man lagi kay kining ato ang mga power plant gamay ra man kaayo no din his Bisayas pipila ra kabuok no although dagko nga mga power plant panghigala ang atong gisaligan pero pipila ra pod kabuok no gikinhanglan og dugang power plant siguro matukod no din his atong probinsya sa Bohol Panahon apod siguro nga muadapta og kuan. Muadapta og mga power plant nga gi-adapt sa ubang mga probinsya, no? Dito sa Iloilo naggamit na sila dito og kiningni ang coal-fired power plant, no? Sa Mindanao ang Aboitiz company coal-fired power plant pang ilahang gigamit dito mga higala, no? Dinis Bohol wa ta nagamit og wala tay planta, walay coal-fired power plant gumikan kay doon naman kung yung ordinansa ang atong probinsya sa Bohol. Panahon pa sa mga nanglabayang administrasyon, maraog umuha ko masayo, panahon ni former Governor Edgar Chato mga higala nga nagama ng ordinansa nga dili ta mo dawat og coal-fired power plant gumikan kay hugaw nga klase sa kuryente mga kaigsunan. Pero ang atong gigamit coal, no, kana denggikan sa Cebu. Okay, ning linya sa Maribohog paingon dito sa Argao, ang gikuhaan ana nga source of kuryente mga higala nga gikan Masnaga nga coal-fired power plant. So mura og ironic pod kaayo paminawon nga kita sa Bohol moingon tag dili ta mo pasulod og coal-fired power plant, pero ang atong gigamit na source of supplies kuryente is coal mga higala. Sa pagkakaroon atong nasayran nga doon na namay mga technology, mga modernong mga teknolohiya nga di na maminosan makaha, no, ang kining ni ang kay hugaw magyud po ng uling, no, huna-huna agyud ang uling mga higala og mao nay kining ni ang atong gamiton hugaw kay itumon man ang uling, no, pero kanang lahi ng uling gamiton sa mga planta kay gimina na siya mga kaigsunan. Pero mao lagi ang ato ang mga environmentalist, ha, di magyud mo sugot, no, kay hugaw ang klase sa kuryente nga gamiton unya ang probinsya sa Bohol gawa sa no to coal nga ordinansa sa una. Aduna na po'y bag-o karon nga kinahanglan nga ang ato ang probinsya sa Bohol mag-adapt ragyud og green energy, no, kini mga solar, mga wind, ha, mga hydro. Mora na'y pwedeng matuko din itong probinsya sa Bohol mga higala, no? Bahala na sila dito sa ubang mga probinsya na magamit silang coal basta diri sa itong probinsya sa Bohol limpyo. Pero ang atong igamit nga kuryente coal, no, gikan sa Cebu mga kaigsunan. So napangutana bito itong taga NGCP atol sa Capitol's report kagahapon o unsa ilahang ikasulti. May suggest nga mas maayo nga ang atong mga opisyalis deris Bohol mag-benchmark sa usa ka planta sa kuryente, which is coal-fired power plant dito sa Iloilo, no, kay mao man kuno ilahang ginagamit pila na katuig mga kaingsunan. So ang aya na bagha, no, nga ang atong mga ang atong probinsya sa Bohol mo adapt pud ani, no, unsa inyohang tan-aw mga higala, no, kay sige tag reklamo ra ba, no, sige mga reklamador batang dako nga sige rotational burnout niya tamhibaw kuwang day ang ato ang mga plantas kuryente. Daghay kuan, daghay mga investor nga gusto mo suod ana kay maalag eh, no, nga, pero ang atong probinsya lagi kaingon ko nang aduna tay ordinansa nga di gadda magpaso diri og kining ni ang dili alternatibo nga pamaagi sa power plant. Ikinhanglan gyud nga kadtong hinlo limpyo green energy, solar, wind o guban pa mga higala na di makadaot sa kalikupan. Maayo man hinoon pod, no, bahala na na diha nga sige tag brown out kaysa samutan pag pagkadaot sa kining ni ang unsa ni kalikupan kinaiyahan mga higala. Pero sa atong giingon og sige na nitong masinati nga rotational burnout, rotational burnout. Di ba kaha panahon na po siguro nga mo benchmark ang atong mga kuan, mga officials deres Bohol, no? Aron nga mo adapt na puntaan ang gipanggamit sa ubang mga probinsya mahigala, no? Sama aning coal-fired power plant mga kaigsunan.
2: Pilaran by
1: night. Ito sa oras doon na tayo 21 minutos sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Oras sa tod sa may tinguha sa Immuniplus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay. Ang Immuniplus gihimo alang sa inadlaw-adlaw nga daily routine kabahin sa imong daily wellness. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kini imnon human sa taas ug gapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities. Maayo sab kini kung gibati na nimo ang kakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na nga di maayo ang pamati. Ang Immuniplus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink. I-shake lang og maayo imna dayon, dili na kinahanglan sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sachet matag adlaw bisan unsa pa imong lifestyle, business, trabaho. Pirming naas gawas, aktibo sa sports, pag-ehersisyo o gusto lang nimo ampingan imong panglawas, sayon ra kaayo. I-appeal ang Immuniplus sa imong adlaw-adlaw nga routine.
2: Pilaran by night.
1: Arita sa itong mga TBN reporters, minautag mga balita gikan sa kalungsuran atong paminawon una. Ang mga nahipos nga balita gikan ni The Barker Cell Regulador Wenzel.
3: Okay, dagang salamat din ang tinisarak pa yan sa tagpilaran individual darakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team sa dakbayan sa tagpilaran kini atol sa usa ka gibaygayon nga anti-illegal drug operations na itabo Huwebes sa gabi dito sa Porocono sa barangay Manggan ng siyudad sa tagpilaran. Base sa tao na sakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka buto sa gituohan nga siya po nga gibanabana kini patimbangan to sa 48.2 grams, kantinat kapin sa 327,000 pesos ng dinadiling droga ang nasakmit sa kapulisan. Ang maong anti-illegal drug operations inabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan din sa siyudad sa Tagbilaran ang 33 anyos ka nadakpang suspect. Kung kapanibayang o happy birthday ni Iki Salas ya, sa Barangay San Pedro Duero nga nagsaulo sa iyong birthday ng Madlawa. Happy birthday, Buseng. O ka shout out usap ni Bro Bido Olano, ni Rumi Espinosa, na binasa Ramsals Lechon o kang Pidot sa Hunya. Pero kadyikan sa Camp Quadagoy, the Barker Cell Remulador, ang Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Daga salamat, Barker Cell Remulador, sa imong report. Pagkatusong oras, may gala, alas 10.24 na.
2: Pilaran by night.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy, nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff sa ground floor di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
6: YY Home Builders Depot, nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o namaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya, sa puutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
7: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
8: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom nini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
9: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao na mo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari, At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
14: ACE Medical Center Bohol.
13: Kasaligan mo.
15: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
16: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Parang tamay gala sa itong Tulumanon, Tagbilaran by night, alas 10:39 na. Arita sa itong mga greetings, mga pagpanimbaya o guban pang mga mensahe. Gikan sa itong mga nag-view sa ito ang Facebook Live. Mayong gabi eh. Ari sa atas, balita sa gikan sa itong mga TBN reporters, itong paminawon. Balita gikan sa Tambalanan sa Galiares Hospital Alerto Jun Gutierrez.
1: Dere sa itong Galiares Medical Center, ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. Pamakini nagdugag bangga sa usa ka BMW nga sakyanan diya sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka 25 anyos nga lumad kun sa barangay Kahugan sa lungsod sa Dimyaw. Ang ikaduha usab ka sa ikaduha nga driver sa usa ka motorsiklo nga usab ka minor nga 17 anyos taga poblasyon Dimyaw. Sa tuang sa ilang ngayon, alas 6:20 sa iyo nga kagabiyon, nga padung naunta ka ni, nga muli diya sa lungsod sa Dimyaw. Lula sa ilang gida nga motosiklo pag-abot kyo sa may barangay Tagihon, Baclayon. Kakaning duha ka mga motor, nag-ubilti kini og laing mga sakyanan. Panwa, makabantay kini duha ka mga driver nga naiusa ka sakyanan nga BMW nga padung muliko sa wang abahin. Kimuso naunta og gate sa abahin ani nga BMW. Apan may nunda nga ilak ni nabanggaan, may tampaka loko in taong kini nga duha. Huwag ito rin siya Grisquio, tatuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Baclayon o ginagandis ng Galeris Medical Center. Huwag atuwa na sa ilang nga nakaangkong ng mga angol o crack sa bukton. Kaning minor nga taga-poblasyon Dimyaw o kaning kaubang nga driver o sa nga ka-driver nga nag-angkong sa kaning mga angol. Huwag bunog usap siyang kalawasan. Pagkaroon, nanausap ko na sila sa luwas nga kahimtang. Gikan din sa tangan sa Galeares Medical Center sa Alerto de Gutierrez ang Fred Mofeber. Basta balita, DYRD na sa likan sa balita.
0: Okay, salamat Alerto Jun Gutierrez. Alas 10:41 may pagpaminaw ni Lina Amoto watching from Norway. Ni Mary Grace Castro, good PM. Grabe ang haze kaganiha. Gabiyahi may maribuhok to binabista diri may agi sa Antiquera sa Isidro down to Clarín Inabanga. Binabista apektado sa haze hanap jud. Naan na dool sa highway ang mga tao way mga mas. Paligunay ragwana. Paligunay ragbaga. Ha? Paligunay resistensya. Ha? Pedrito Porol, wa man hinooy, dili man hinoon delikado kayo, wa kay gibatis pang lawas, pero na kay mga gipang bati-bati, no? Giubo, ubhunon, hubakon, naman ay delikado. Delphin Sumampong ni Manuel Awil Daguldol, mayong gabi eh. Loud and clear, there is bilar. Mayong gabi eh, dias, ng mga silingan, ng mga suki sa lungsod sa Bilar, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, at tumaslingan diya sa Poblasyon Cortes, labi na sa New Lourdes Cortes, mayong gabi o sa Tibuok mga Cortesanon, ha? Mayong pagpaminaw ninyong tanan diya. Marites Lamosti Dalapo, mayong gabi, watching from San Pedro Laguna ni Gaudincia Dayo may gabi ni Mariel Byron. Greet lang kami sa tanang mga BSN Licensure Board Passers 2026 ug sa atong upat ka mga Bulano Top Notcher sa ika-upat nga pwesto, ika-walo ug ika-siyam ug ika-napo mga taga Bohol. Wow, congratulations especially to Cleo Herbert Gran nga nakakuha sa ikawalo nga top 10 ranks. Thank you. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Salamat kayo no sa og congratulations. Unya ato pong kuan dere diri ka uban sa buhat katrabaho nato. Anak ni Ma'am Maria Fe Mayuno nga nakapasar pod sa licensure exam sa mga nurse. So congratulations no sa mga lisensyadong mga nurse. Olin Salboner, good evening. TBN watching from Danao, Antiquera ni Lorenz Arat. Dalia Vertodaso Kunkun, good evening. Minaw diha sa Cortes, Malayo Sur. Gikan mi sa Maribuhok, Pantalan. Apolinaria Lumod Adlaon, mga biit, yung Filobisi, ni Randy Estomo, BE Idol, pa-shoutout sa tanga Tangnan Crossing, Purok Size, Panglao, Naminaw, sila Mama Sabel Estomo, o Papa Junior Estomo, watching here in Manila. Mayong gabi, Mer Arocha, itong kinagwapuhang konsihal ya, sa lungsod sa Maribohuk. Mayong pagpaminaw niya, grateful siya sa iyang agaw, Asterio Doy Sabas. Gael Solon, good evening, watching from Junction, Salvador Cortes, Bohol. Sige mi, ugpaminaw ninyo, sukad sa una. Jerry Pabi, hasta mga silingan, apil paminaw. Pataghuya to si Jerry Pabig, mutaghuya pa ba ito? Natuog naman siguro. Good evening, naminaw mi dari sa Katarman, Dawis. Perlita Perli Doy Sabas, good evening, live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw sa Tinibgan, Maribohok. Lanog-lanog tadi as lungsod sa Maribohok, no? Perlita Perli Doy Sabas, always watching Sitio, okay? Ni Roy Patos, good evening. Ni Valentina Visera Migrino, maayong gabi eh. Station DYRD, programa Tigbilaran by Night, kumusta ang tanan amping? Ni Lily Haynes, mayong pagpaminaw, watching from abroad. Ni Teodora Villa Gonzalo, mayong pagpaminaw, great sa taga Purok Size Tip-Tip. O niya, ni Villa Caballero, always watching. Teresita Rabanal Acero, watching from Dawis. O ni Lolita Bayud, kanuna yung naminaw from Datag Norte, Balilihan. Salamat kayo o mayong pagpaminaw sa itong mga nag-view sa ito ang Facebook Live. Alas 10:46, kung atag-update mga igala, at itong laing shooting incident dito sa Cotabato, ha? Nga giunsa kuno pag pagsod o pagkuha sa armas nganong na naka-armas tong maong suspect sa pagpamusil sa Banga National High School. Puros man ni mga National High School, mga high school ni mga involved ani, no? Kining involved mo shooting incident dito sa Leyte High School. Dito sa Zamboanga High School ug karon sa Cotabato High School gihapon. No, kini mga unsa may nasa mga high school kining kuan ba ni sila? Duol ba ni sa impluwensya? Ang ilang mga punahuna ani nakaagi man pud tag high school mura og ingon ana gyud siguro kay diha tay sa una dunay classmate nato nga kining unsa ni mga involved pod og ingon ani nga mga violent pero dili pa to ingon ani sa una nga dunay shooting no kining high school dun na na kompleto ni kay mao ganing dunay gigam-an og kanta nga high school life kay memorable kaayo ang kinabuhi sa high school. Naata na diha, naata nang kabuang, ha, tanang buli unya karon murag naa sa modernong panahon na murag nasubraan mga higala, no, mura og sagulan pa sa impluwensya sa social media unya ang utok sa mga high school, mura og dali ra gyud manguan, dali ra ma-impluwensya mga gaisunan. So atong paminawon ning dugang update mga higala, kung giunsa kuno nganong nagka-armas ang estudyanteng namusil sa South Cotabato, mga kaigsoonan. Ikan sa ABS-CBN News.
2: Hermel, malaking tanong. Paano nakuha at naipasok sa paaralan ang armas?
3: Zen, pwersahang sinira ng estudyanteng namaril ang safety vault kung saan nakatago ang baril ng kanyang ama. Ngunit inaalam pa rin kung bakit hindi naharang o nakumpiska ng mga security guard ng paaralan ang pagpasok nitong baril ng estudyante. At ang suspect ay anak ng isang Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Department of Education Region 12 kung saan nagtuturo siya ng mga gun safety drills at shooting drills sa mga paaralan. Pero ang anak niya pala mismo ang masasangkot sa pamamaril sa paaralan.
4: Puno ng hinagpis ang pamilya ng grade 9 student na si Shaldean Lubaton, isa sa tatlong nasawi sa pamamaril sa loob ng Banga National High School. Mabuting anak, matulungin at walang kaaway ang kaisa-isang anak ni Catherine. Kaya labis na lang na nagulantang ang pamilya nang malamang nabaril ito sa klase. Nakaligtas sana sa aksidente sa tricycle nito lang Agosto si Shaldean, pero hindi naman pinalad sa nangyaring karahasan sa loob ng paaralan.
5: Patikig ka sakit na nadula, gigang isa ko lang gig nga bata. Patikig siya na ako kapalang ka. Hindi ko mapati nga matula siya sa ako. 14 years old lang ang bata ko. Nagkaluoy siya kayo.
4: Naka-half-mast ang bandila sa Banga National High School. Ramdam ang labis na pagdadalamhati kasunod ng karahasang hindi nila lubos maisip na mangyayari sa kanilang paaralan. Araw ng Biyernes, normal lang na pumasok sa Banga National High School ang lalaking grade 9 student. Umuwi ng bahay bandang alas 11 ng umaga para mananghalian. At nag-tricycle pabalik sa paaralan ayon yan sa Police Regional Office 12. Pero matapos ang lunch break, doon isinagawa ang pamamaril sa katabing classroom. Pawang mga grade 9 student ang tinamaan maliban sa nadamay na isang grade 11 student na napadaan lang. Tatlo ang nasawi kabilang ang gunman na kinitil din ang sarili niyang buhay matapos ang pamamaril. Walong iba pa ang sugatan.
6: Doon sa mga biktima, wala siyang ano doon?
7: Kaklase?
6: Wala siyang kalaman. Wala siyang sinabi, wala sino ang target, wala. Mm-hmm. Ang na-recover natin na mga ebidensya, ito yung fired cartridges na sa 15 pieces, no? In fact, marunong talaga siya sa baral kasi nakapag-change magazine siya.
4: Isa sa mga tinitingnan ng anggulo ng pulisya ang online activity ng namaril na estudyante na umano'y miyembro ng online community sa isang social media platform. Na-recover ng pulisya ang huling liham at cellphone ng biktima kung saan nakita ang mga kausap nito at napag-usapan din ang planong pamamaril sa paaralan.
6: Meron ding chat group sila na initially identify naman natin yung members, no, yung flag niyang ini-engage, no? Sinabi niya na he was a former TCC member, no? Since last year, yung siyang natutunan, nagmawa ng exclusives, then later, dahil nalaman siya ng kanyang mama, sabihan siya, ba't nagpapaalam na siya, may naghihingi na siya ng, ng apology sa kanyang pamilya.
4: Sinadya ni Education Secretary Sunny Angara ang crime scene at pinulong ang mga guro para sa isang debriefing. Wala munang pasok sa naturang paaralan.
8: Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG, at siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-impluensyahan siya. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na... Parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
4: Iminungkahi naman ni Angara ang pagtatag ng Joint School Safety Task Force kasama ang DILG at PNP para magsagawa ng security audit sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
3: Zen, hinimok din ng PNP na masigpitan pa ang seguridad sa mga paaralan, lalo't ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa loob lamang ng mahigit dalawang buwan. At panawagan naman sa mga magulang na huwag makampante at i-monitor at limitahan ang social media activity ng kanilang mga anak. Samantala, dito naman sa Banga National High School ay nag-deploy din ang Department of Social Welfare and Development ng mga tauhan upang magsagawa ng mga psychosocial interventions sa mga guro at mga mag-aaral. Zen?
2: So, Hernel, hindi naman nila kagustuhan, pero may pananagutan bang nakikita laban doon sa ama ng bata o naging aksyon ang mga otoridad?
3: Zen, tama ka dyan. Yan yung tinanong natin sa PRO 12. Kung may pananagutan ba ang mga magulang. Lalo't sa lumalabas na investigasyon nila ay sinira naman o persahang sinira yung safety vault para kunin yung baril sa loob at inago naman daw ng mabuti yung baril. Pero ayon sa PNP, ay maaari pa rin masampahan ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide ama ng Namaril. Zen?
2: Right. Pero syempre hindi pa tapos yung investigasyon. Aalamin ng mga otoridad kung sino yung posibleng nag-impluwensya sa bata kaya?
3: Yes, then yan yung tinututukan ng PNP na nabuksan na nila ang cellphone ng bata kung saan nakita nila ang mga conversation, mga pag-uusap sa iba't ibang mga tao at kabilang dito ay mga kaibigan at kaklase ng itong Namaril na napag-usapan din doon na ano na hinimok.
0: Still ano, kinsa may tinuod ba gani nga naay grupo ani sa social media or community yeah, sa social media may gana maayo research ang kuan ani ang administrator og nagpaisiugda ani kay kahibaw man sila nga ang bata dunay relatives or dunay ginikanan nga naay armas no? Dito sa Leyte no na di gyud ni coincident ba nga murag yun nag-research ang admin ani nga kini siya mao yatong targeton kay ang iyahang ginikanan dunay armas no dito sa Leyte ang ante atong usa ka suspect pulis dito sa Zamboanga ang papa atong suspect ning custom officer dunay pusil niya karon na pod NDRRMC officer sa Department of Education safety officer nga do naghapoy pusil so posible mahigala nga gi-research ni nilag taman na kinsay ginikanan ani bataa na unsay background sa ginikanan do na ba ni pusil para sayo na lang nato ang ma-accomplish ang mission sila niya appeal or bapod sa ilahang mission nga ang suspect magpakamatay mismo maghikog magpusil sa iyang kaugalingon gani ang katong wa mahitabo ning kining ni ang pagkutlos ginabuhi dito sa Leyte kay dakpan man dayon pod surrender pero kining duha ka bog sa Zamboanga og kining sa karon ora og pamaagi pod ni siguros administrator aning community sa grupo sa social media o kinsa may gapasiugda ani nga mag-suicide aron nga di mailhan ang ilahang tigpasiugda o unsa man gani no so manay mga pangagpas nato mga higala no kay basis pattern ba basis mga panghitabo natong na lantawan mga kaigsoonan. So bantayin ang inyohang mga anak no ilabi natong naa nagtrabaho sa pagkapulis or bisag security guard og uban pa no kay kining ni ang delikado ang panahon ro dita makatag-an gyud sa huna-una sa tong mga bata no og nasudlan na ba dinhi sila mga impluwensya nga makahimo og ingunana bayolenteng mga inimuan mga kaigsoonan. So bantayan no, ilabi nato sa itong mga law enforcement agency, law enforcement personnel no, og dunay mga hinagiban na ilabi nas armas nga mao'y madali-dali mga kaigsoonan. Di gyud angay mo kumpiyansa bisan pag moingon ka nga ipadako ni kong anak og maayo way wa ni mang bully or unsa pa no. Monitor ni kanunay nako, mas maayo nang monitor ng kanunay. No? Kaysa uwahi na ang tanan. May pagpaminaw ni Michelle Duldulia. Shout out sa Team Aliwaro sa Bagyo Taluto na nagduwa karog Pickle Ice Taluto. Pickle Ice. Ramil Kasag BSR. Greet ko ni Dennis Balihon. Rams Villa Gonzalo. Kagawad Lito Malcampo. Salamat kayo o gamayong gabi. Matay oras may gala. Daghan kayo salamat no, sa itong mga suking tigpaminaw nga miduyog sa itong tulumanon tagbilaran by night. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa. sa DYRD sa Picas Lawak. Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora, nagkasalamat. Mayong gabi. Keep safe. God bless us all.
7: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tihil. Mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kuang paggamit. Naanap ko yung nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Aha, aha.

may marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

Come on. Oh.

Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: And she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe-Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted, gamot ng Pinoy.
5: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
1: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.

0: Supermarket Penglao is now open to serve.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Reactivate. Let's move.
15: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
14: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
15: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
16: Therapy with care is the best.
15: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
14: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
15: Quality of care is our top priority.
16: Go wellness, go Reactivate.
17: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
18: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
3: Nagpakita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo, mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interest. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
8: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.